0: wa yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World League Service.
1: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
1: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
1: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
1: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas. News nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon.
6: Sa Philippine Sports Podcast.
7: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
8: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
12: The AM and FM Collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
13: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
14: Colab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radio Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
15: Radyo! Publiko
1: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipinas.

0: Oras sa buong kapuluan, 4:14, makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Sang maulan at mabahang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Sabi nga nung mga kababayan natin mula sa Batangas, Diyos ko po, Rude! Paano naman kasi mga kababayan, grabe naman po yung baha. Minamalas at minamalas ka nga naman talaga, oo. Sana doon po sa ating mga kababayan, ano po? Kung di pa kayo nagagalit, ewan ko na lang sa inyo. Palagay ko, itong yung mga nangungulimbat ng pera ng taong bayan, pampagawa ng flood control projects. Siguro maituturing na natin ano, na yung paghihirap natin ay dahil sa kanila. Kayo, kayong mga nangungurakot. Yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Special kayong lugar sa impyerno. Grabe. Nakakalungkot mga kababayan. Hindi lamang po dahil personal nating naiintindihan yung ating mga kababayan. But we see other people, especially hindi naman lahat no, may second floor ang bahay. Hindi lahat may third floor ang bahay. Yung iba nga, nakatira pa sa kalsada. Imagine nyo na lang. No? Nakakalungkot. Isipin na yung ating mga kababayan, especially hindi naman nila ginusto yon, but yung mga street dwellers, mga nakatira sa ilalim ng tulay, kawawa yung ating mga kababayan. Setting aside the fact na sila ay halimbawa, sila ay isang informal settler, eh hindi na lang yun eh. Tignan na lang natin mga kababayan. Kapwa-tao po natin yun. Diba? Kaya nakakatuwa, nakakataba po ng puso minsan pag nakikita natin sa social media na tinutulungan yung ating mga kababayang kapuspalad. But imagine, kung tayo, eh siguro may second floor ang bahay, may third floor ang bahay, at least we're better off than some. Samantala, tanggapin naman natin ang isang flash report ngayong umagang ito. Metro Manila muling isinailalim sa red rainfall warning. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
2: Mula sa yellow warning, kaninang alas 5 ng umaga ay itinaas muli sa red rainfall warning ang alerto dito sa Metro Manila ngayong alas 8 ng umaga. Kabilang sa nakalagay sa red warning ang Bataan at ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas, pati na ang Cavite. Sa ilalim nito, Al, seryoso yung mga banta ng pagbaha at napakalakas na mga pag-ulan at titinding pag-ulan ang inaasahan. At kasama na nga riyan yung posibleng zero visibility pa dahil sa tindi ng buhos ng ulan sa mga motorista. Nasa ilalim naman ng orange rainfall warning ang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Rizal, ang Tarlac, Cavite, Laguna, Batangas, habang nasa yellow warning naman ang Nueva Ecija, ang bahagi ng Rizal, ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas at ang Laguna. Ang heavy rainfall warning ito ay dulot pa rin ng southwest monsoon o ng habagat at ito ay posibleng magtagal ng hanggang 3 oras. So ingat ating mga kababayan. Mula sa Pag-asa para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report. Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 8:18, makalipas ang alas 8 ng umaga. Na Ayon nga sa sinabi ng ating kasamang si Marian Bastasa, mag-iingat po tayo mga kababayan. Especially, ano po, naitaas na ulit ang Metro Manila's red rainfall warning. Grabe, no? Pag nakikita niyo yung iba't ibang bahagi ng bansa. Particularly, ano po, dito sa Metro Manila, ikala mo resort eh. grabe yung baha. Ilan sa ating mga kababayan napipilitan po, ano? Swimming sa baha. Ito na yan, tayo nga mismo nung nakalipas na araw, sinungo ko yung hanggang bewang na baha eh. Grabe. But still, mga kababayan, alam nyo, this is my personal opinion. Yung flood control projects, hindi po yan dapat geared toward dun sa mabilis na humupa yung baha. That's secondary. Ang primary doon, mga kababayan, hindi na magbaha in the first place. Eh, bakit ka pa mga kailangan ng flood mitigation projects kung babaha lang rin naman? Kasi kung babaha at walang proyekto, may pupuntahan at may pupuntahan niyang tubig. Ay, nako buhay. Grabe. Imagine, mga kababayan. Kadalasan kasi medyo detached ang idea ng tao sa pagdating, no, sa pagbaha. Especially kapag hindi po nila nararamdaman. Pero kapag ikaw mismo nararamdaman mo, iba yung galit. Wala, yung mapabuntong hininga ka na lang eh. Samantala, tanggapin natin ang mga ulat mula po sa ating network stations at sa ating mga kasamahan mula raman dito sa labas ng ating himpilan. Itong proteksyon at mga benepisyo para sa mga DRRM worker isinusulong ng LDRRMO Pangasinan. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Mahalagang maisulong ang Magna Carta para sa Disaster Risk Reduction and Management Workers upang matiyak na may sapat silang suporta mula sa pamahalaan habang ginagampanan ang kanilang tungkulin, lalo na sa panahon ng malaking sakuna at emergency. Itong panawagan ng League of Disaster Risk Reduction and Management Officers, Pangasinan, kasunod ng pag-aproba sa panukalang Magna Carta para sa Barangay Health Workers. Ayon kay LDRRMO Pangasinan President Carlito Hernando, mahalagang mabigyan din ng pagkilala, proteksyon at benepisyo ang DRRM workers na kabilang sa mga unang rumeresponde sa panahon ng kalamidad. Sinabi ni Hernando na patuloy silang humaharap sa panganib tuwing may bagyo, baha, lindol at iba pang sakuna upang mailigtas at matulungan ng mga residente. Malaki rin aniya ang naging papel ng DRRM workers noong COVID-19 pandemic sa pagpapatupad ng mga hakbang pangkaligtasan at paghahatid ng serbisyo sa publiko. Nilinaw ni Hernando na hindi sila tutol sa Magna Carta para sa BHWs, ngunit nais ding mabigyan ng kaparehong konsiderasyon ang DRRM workers. Sa Kongreso, ilang panukalang Magna Carta para sa public DRRM workers na ang naihain na naglalayong magtakda ng mga benepisyo, protection, training, insurance at iba pang suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Coquia. Vice President Sara Duterte, paulit-ulit ang pag-iwas sa pananagutan. Prosecution panel umaasa na makikita ang pag-iwas nito ng mga senator judges at ng publiko. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Hawak ng House Prosecution Team ang mga selyadong dokumento at opisyal na records na nagpapatunay na paulit-ulit ang pag-iwas ni Vice President Sara Duterte at kanyang mga opisyal sa imbestigasyon ng Kongreso. Ayon kay Prosecution Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, lumitaw sa direct examination ni House Prosecutor Lordan Suwan at testimonya ni House Archives Chief na sadyang binara ng Office of the Vice President at Department of Education yon ang mga hakbang ng mababang kapulungan. Kabilang dito ang liham mula sa dating OVP Chief of Staff Zuleika Lopez kay COA Chair Gamaliel Cordova na nag-aatas na huwag sundin ang sabina ng Kongreso. Ang sulat mismo ni Vice President Duterte sa House Committee on Good Government and Public Accountability na nagpahayag na hindi siya dadalo at humihiling na itigil ang pagdinig at ang position paper ng mga opisyal ng DepEd at OVP na hindi pagdalo sa congressional hearing. Umaasa ang prosecution panel na makikita ang pag-iwas na ito ng pangalawang pangulo sa pananagutan. Narito ang pahayag ni Attorney Jay Tolosa.
5: Nakikita dito na noong sinasabina ng House of Representatives ang mga records, no, paukol dito sa gamit ng confidential fund sa COA, si Attorney Zuleika sinubukan niyang pigilan ito, no? Na ang record yan, nagbigay siya ng mga dokumento, sinasabing huwag ibigay. At makikita din sa mga dokumento na to, ilang beses silang inaanyayahan na pumunta sa Kongreso para magpaliwanag, pero hindi sila sumisipot, hindi sila humaharap. So, mahalaga din to na makonsidera din, no, ng senator judges, ng mga kababayan natin para makita yung buong picture nitong usapin ng confidential funds. Dahil ito yung...
4: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Healthcare centers sa lungsod ng Muntinlupa nananatiling bukas ngayong araw para maghatid ng serbisyong medikal sa mga residente nito. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
6: Radyo Pilipinas Report. Yes, kinakapatid na yan dahil nga sa patuloy na sama ng panahon at naging anunsyo ng ating pamahalaan na work from home arrangement ay nananatiling bukas pa rin na kinakapatid na yan ang mga healthcare facilities dito nga sa lungsod ng Muntinlupa. Sa naging abiso nga, no, ng tanggapan ng lungsod ay nananatiling bukas ang mga healthcare centers kahit na naglabas ng work from home arrangement ang national government. Dagdag pa nga ng Muntinlupa CTLGU na kahit na masama ang panahon na tirang kapatid na alyan ay mas kinakailangan sila ng taong bayan, especially sa mga residente ng Muntinlupa upang kung sakaling magkaroon ng kinakailangang atensyong medikal ang mga residente ay nananatili itong handa para sa mga ito. Ang tanggapan ng mga healthcare centers, kinakapatid na alyan, dito sa lungsod ng Muntinlupa ay nag-umpisa ng magbukas 25 minutes ago o alas 8 ng umaga hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At naka-standby pa rin, kinakapatid na alyan, ha, ang mga emergency response units ng lungsod. Kahit na matapos itong 8 to 5 p.m. na bukas na healthcare centers ay naka-on the standby pa rin kung sakaling kakailanganin ng anumang emergency medical attentions ang mga residente ng Muntinlupa. Kinakapatid na alyan, mula pa rin dito sa lungsod ng Muntinlupa para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. Bago natin tawagin itong susunod na balita, ay mabilis ang paalala lang po sa ating mga kababayan. Tandaan po natin kung meron tayong sugat, ano po, sa babang bahagi ng ating pong katawan at tayo po ay lumusong sa baha. Bay, magpunta po tayo sa ating mga barangay health centers. Pupwede na makapanghingi tayo ng mga gamot, especially yung doxycycline laban sa leptospirosis. Kailangan po yan ng reseta, mga kababayan. So kapag kinakailangan, eh magtungo po tayo sa ating mga barangay health centers. Ang samantala, higit 10,000 mga pamilya apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat nananatili pa sa evacuation centers. Ayon po yan sa DSWD. Nagbabalik si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas Report.
7: May higit sa 10,000 pamilya pa ang nananatili sa mga evacuation center kasunod ng epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Bati sa pinakahuling tala ng DSWD, katumbas na ito ng halos 36,000 individual na pansamantalang nanunuluyan sa higit 400 evacuation centers. Bukod pa yan, sa halos 12,000 pamilyang nakikitira muna sa kanilang mga kaanak. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pagpapaabot ng tulong ng DSWD sa mga naapektuhan ng kalmidal na aabot na sa halos 700 million ang halaga. Kabilang dito ang family food packs na ipinamamahagi sa mga nasa lanta, lalo na sa mga inilikas na pamilya. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Merian Bastasa. Values formation sa mga kabataan dapat pang palakasin kasunod ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan. Ang ulat niyan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nanawagan si Sibak Party List Representative Brother Eddie Villanueva na palakasin ang values formation sa tahanan, paaralan at lipunan kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City na ikinasawi ng dalawang estudyante. Ayon kay Villanueva, hindi lamang dapat sa loob ng eskwelahan nakatuon ang pagtugon sa karahasan dahil ang tahanan, ang unang paaralan at mga magulang ang unang guro ng mga bata. Inihain niya House Resolution 1279 na naglalayong repasuhin ang pagpapatupad ng mga umiiral ng batas at polisiya tungkol sa values education, anti-bullying at school safety. Nanawagan din ang mambabata sa agarang pagpasa ng Social Media Protection for Minors Act na yun nito na palakasin ang proteksyon sa mga minor de edad laban sa mapanganib na online content at mga gawi na maaaring maglagay sa kanila sa panganib. Para sa Bagong Pilipinas, Katrin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
9: Isang mapagpalang pagbati ngayong maulan, makulimlim at maulan na araw na ito. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po rin po natin sa ating Global na Tayo team, mula po sa production side ng ating executive producer, Jam Season, sa ating master control si Miss Susan Aison, and of course si JP si JP na lang, nahirapan ako sa last. Thank you very much, JP. And of course, tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live sa inyo pong mga Facebook browser. Type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang shortwave broadcast using the facilities of Voice of America through their shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede pa rin po nyo masubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones, iPhone man or Apple or Android phone. Siksik, liglig at umaapaw po ang ating edisyon ngayon ng Global na Tayo. Ano po, sapagkat makakasama po natin sa unang bahagi ng ating programa ang ating putihing kalihim, ang bagong talagang kalihim ng Department of Health. Ito ay walang iba kundi si Secretary Edwin Mercado. Kung inyo pong matatandaan, bago matalaga bilang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, naging President and CEO rin po si Secretary Mercado ng PhilHealth. Yeah. So marami tayong mapag-uusapan this morning. So makakasama na po, nasa linya na po natin siya. Magandang umaga po, Secretary Edwin Mercado, welcome po sa programang Global na Tayo.
10: Magandang umaga, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Bagamat maulan, dapat po ay manatiling safe ang ating manonood.
9: Indeed, it's a pleasure and an honor to have you dito po sa ating programa. Global na tayo, Secretary. Well, Sec, hindi ko na po pahabain ito sapagkat marami tayong mga ikang pag-uusapan. Unahin ko na muna itong kasi ilang linggo ng masamang panahon, ano po, Sec, bunsod ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyan pa rin naranasan ng habagat. At thus far, ano po ang resulta ng monitoring natin sa kalusugan ng mga kababayan natin? Nagkaroon na ba tayo ng pagdami ng mga kaso ng flood-related diseases, Sec Edwin?
10: So, tayo po'y nagmo-monitor, ano? Meron po tayong Health Emergency Management Bureau. At ito po ay sumasangguni doon sa ating mga rapid teams, mga rapid response teams sa ating mga regional office. Sa kabuuan po, meron na po almost 1.47 million na affected families with about 5.1 million individuals across the regions of NCR, CAR, Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Regions 5, 6, and 9. Mm-hmm. At meron po tayong na talagang 313 evacuation center kung saan naman po tayo ay may mga taong mga kawanirin po na tumutulong, nagbibigay po ng mental health and psychological support at nagbibigay din po ng ating mga wash na tinatawag, water at saka po yung ating mga sanitary hygiene kits para po matulungan yung ating mga kababayan. Minomonitor din po namin ito pong resurgence nga po ng leptospirosis. Bagamat meron po yung nakatakdang incubation period po na 15 to 30 days. Kaya po minamatsyaga namin. Sa ngayon po ay kumpara pa nung nakaraang taon, meron po tayong 3,440 cases. At ito po ay 35% na mas mababa nung kumpara nung nakaraang taon. Bagamat nag-umpisa nga lang po yung ating ulanan na mas matindi dito sa NCR nung nakaraang linggo, minamatsyagan po namin at sinusubaybayan kung ito po ay tataas pa. Meron na po tayong mga binahaging mga doxycycline na tablets sa ating pong mga public hospitals at ito po ay pwede pong i-avail ng ating mga kababayan. At ito po ang pinakamagandang prophylaxis, lalo na po doon sa mga may sugat at nababad po ang kanilang katawan. At meron din po tayong mga yakap clinics kung saan po pwede rin sumangguni ang ating pong mga kababayan at po ay meron din tayong available na doxycycline sa gamot. Meron po tayong mga 2,983 na drug stores kung saan po makaka-avail po nitong ating doxycycline through the gamot program po.
9: Okay, pero matanong ko na rin po, Secretary Mercado, may mga reports po kasi na may mga ospital ngayon na ika nga inaabot na rin ng baha o naapektuhan na rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ano po ang sitwasyon ng mga ospital sa loob at labas ng Metro Manila na nakakaranas po ng pagba o naapektuhan ng habagat? Nakarating na po ba sa inyo to at ano ang mga aksyon na nagawa po ng kagawaran?
10: So sa kabuuan no, dalawang ospital lang naman talaga yung nating naapektuhan ng baha. Although yung kabuuan po, may 60 healthcare facilities po tayong affected. Kasama po dyan yung mga barangay health stations, yung pong ating mga rural health offices. Doon po sa ating mga hospital na naapektuhan po, tinaas po muna yung ating mga pasyente para nga po maibsan dito at maiwasan yung mga tubig na rumaragasa. At ngayon po, hindi naman po tumitigil ang kanilang serbisyo. Meron din pong siyam na LGU hospitals na affected. At yun naman po ay amin din pong tinutulungan para po makabalik doon sa kanilang normal na activities at operation.
9: Alright. Isa po rin po sa tinututukan ngayon, Sec, I hope you can indulge me on this. Isa pa rin sa mga tinututukan ngayon ay yung atas na rin ng Pangulo tungkol dito sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Sec, I understand may mga intervention na kayo kaagad sa nangyaring ito, Sec?
10: Tama yan, Ray. Kahapon nga, agarang kong tinawagan ng ating CHD ng Zamboanga, yung ating regional office. At pinagbili na alagaan po itong ating mga naapektuhan. So una po, pinadala po namin sa Ateneo para supportan po yung kanilang mga psychologists at psychiatrists, yung ating pong mental health and psychosocial team. At ito pong tinawagan ko rin po yung ibang mga hospitals, in fact, na para po kumustahin yung pong ating pong mga naapektuhan. At meron din po tayong kautusan na ito pong ating mga naapektuhang mga nadala sa ospital ay sasagutin po ng kagawaran ang kanila pong gastusin.
9: Oy, sasagutin po ng kagawaran yung kanilang gastusin. Yung ano po yan, yung pagdating po sa mga medical and mental health services. Tama po ba, yeah. Sec?
10: Yes po, at pati po yung mismong hospital fees kung na-hospital.
9: Mm-hmm. Okay. Now, dito na tayo, Sec, sa ano, sa pagkakatalaga sa iyo bilang bagong kalihim ng Department of Health. Eh, alam niyo, Sec, kasi sinusundan namin ang inyong performance, ang performance ng PhilHealth sa pamumuno ninyo. Eh, maganda na po yung pamamalakad niyo sa PhilHealth. Gaya ng pagpapatupad ng mga services nito tulad nung meron kayong YAKAP program. Pero why accept the position as health chief ng bansa? Personal ba kayong kinausap ni Pangulo Ingil dito? Pwede po bang pakikwento sa amin, Sec, kung paano ito inilatag sa iyo?
10: Ito naman po ay naihahayag na ng ating Pangulo sa napakarami pong okasyon na ang kalusugan po ay isa sa kanya pong sinesentrong priority. At noon nga po nakaraang SONA, marami pong nagsasabi ba, bida kayo sa PhilHealth at DOH. Dahil nga po na ibanggit ng Pangulo, yung mga kailangan po namin gawin. So ito po yung nakalatag na at nung ako nga po ay nilapitan, syempre po bilang isa pong public servant, ako naman po hindi humihindi pag ito po ay sa larangan po ng kalusugan at paano po natin mai-push forward ang ating universal healthcare. So ito nga pong aming ginawa, pinagsama po namin yung agenda ng PhilHealth at ng DOH. At ako po ay natutuwa rin na ang naing talagang presidente po ay si Dr. Beverly Ho, na isa rin po natin kaibigan at din pong hinihinga ng advice nung ako po ay nasa PhilHealth pa. So ito po ay palalawakin po natin ang mga mandatong binigay po ng ating Pangulo.
9: Alright. So malinaw po yung marching order sa inyo ng Pangulo, ano po, Sec, sa pagtatalaga sa inyo bilang kalihim ng Department of Health. Pero kasi itong topic na ito, itong implementasyon ng Universal Healthcare Program, ano po ang nakikita nyo kailangan bigyan ng sentro o may kailangan pa bang ayusin kung meron man? At paano po ba ninyo planong i-accelerate ang pagpapatupad nito sa buong bansa?
10: So ang devolved nature po ng ating healthcare ay dapat itong mabigyan pansin yung kakayanan po ng local government unit. Napalakasin din po yung kanilang health system. At ito po'y gagabayan natin. Ako po ay nagbigay na po ng para marching order dun sa ating Bureau of Local Health Systems na ayusin at mas bigyang pansin. Kasama na rin po dito, meron po tayong palalakasin pa yung inter-hospital or inter-facility referral network kung saan po titingnan po namin kung pwedeng i-automate o meron tayong mga IT portal or ano para or access kung saan po pwedeng kumbaga yung continuity of care ay maisiguro para po yung mga nangangailangan mula po doon sa mga distritong hospital paakyat po hanggang doon sa ating tinatawag na mga apex hospital o mga regional hospital ay mas malinaw at mas malinis. Pero ang isa po dito talaga ay yung palakasin po yung primary care. Kasi yun po muna ang dapat pong touch points ng ating mga kababayan. Para ang nature po kasi natin ngayon, parang pag nagkasakit, saka na lang tayo nag-iisip na pumanap ng magbibigay lunas. Dapat po, bago pa magkasakit, iniiwasan na po natin lumala ang ating sakit.
9: And of course, kasama na po dyan, ano po, Sec, may I ask, pati yung pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing gamot, lalo na para doon sa mga cancer care patients. Tama po ba yun?
10: May pag-aaral po tayong gagawin po dyan, kaya coordinated with other stakeholders. Titingnan po natin. Meron pong initiative nung ako yung nasa PhilHealth pa na i-ano rin po yung i-activate yung tinatawag na Price Negotiations Board. Mm-hmm. Ito po yung combined with PhilHealth and DOH, yung nagmamatsyag doon sa ating mga pangangailangan sa ating mga communities at kami po ay handang makipag makipag-negotiate doon sa ating mga stakeholders na mga providers o mga suppliers naman.
9: Alright. Nabanggit nyo kanina, Sec. Mercado, na nalulugod din kayo na malaman nyo na maitalaga si Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng PhilHealth. At nabanggit nyo nga po, may mga programa kayo nakikitang dapat palakasin at humihingi pa kayo kumisa ng, kaya, ng advice sa kanya nung PhilHealth President and CEO rin kayo. Pero sa puntong ito, may mga iba pa bang mga shared priorities kayo with PhilHealth sa pangunguna ni Dr. Beverly Ho?
10: Tama yan, Sir Ray, kasi naggawa po tayo ng isang common agenda. Sa kauna-unahang ating pagkakataon, meron tayong common agenda at nakalatag po yung ating roadmap. At jointly po, kami po ay mag-coordinate at ang sabi ko nga, gagawin din namin both in the DOH, sa DOH at saka sa PhilHealth. Yung ating buha ng ulat na every 30 days ay ating ibibigay kung ano po yung ating na-achieve. At ito po ay nasa limang key areas, kung tawagin po namin ay ito po yung priority areas. Ang una po nga ay yung primary care. Mm-hmm. Pangalawa po ay primary care hanggang specialty care. So yun pong mga given packages na kailangan pong itaguyod natin. Ang pangalawa po ay doon sa financial risk protection. Yung nga pong maituloy natin yung ZBB para po sa mga DOH hospital. At kung pwede nga po, palawakin natin yung tinatawag namang no balance bill o yung wala na may lalabas na sa bulsa ng ating mga miyembro at kababayan para naman po doon sa certain portion ng private hospital beds kasi nakatakda naman po yan sa batas na may 10 to 15%. So yun po ay ating sinasangguni na kahapon nga po nakipag-usap sa mga private hospitals. Ang pangatlo po ay yung healthy communities and healthy schools. So kailangan po talagang yung pong health promotion ay palakasin po natin. At dapat po ay meron po tayong mga programa na preventive rather than doon lang tayo nakapokus sa curative. At yung pong ating frontline processes ay pabilisin din. Kaya nga po, tinitingnan namin mag-automate pa at yung ating health records ay magkaroon po ng interoperability o yung common database. At syempre po yung ating mga healthcare workforce na dapat pong kilalanin at dapat pong bigyan ng suporta.
9: Alright, nabanggit po nyo itong common agenda with PhilHealth. Kauna-unahan yata, sabi nyo nga po, this is the first ikang endeavor with PhilHealth, yung kauna-unahang paglalabas nyo ng agenda o yung mga accomplishments. Tuwing ano to po, every month ito, Sec, at kung every month ito, saan ito makikita?
10: So ang aming po munang tagline dito sa ating common agenda ay una sa kalusugan. Ang ibig sabihin po ay United National Agenda for Health. So ito po ay bibigyan po namin ng meron po kaming data draft na dinidevelop para nga po may transparency tayo at naiuulat natin yung regular na cadence o yung po regular na ating pong mga ginagawa. So ito po ay pag-uusapan pa po namin ni President ni PCEO Bevo. Kung jointly po ba o kada ahensya ay maglalagay ng kanyang parang transparency page. So yun po ipag-uusapan po namin kung paano po mapigyan po ng access ang ating mga stakeholders dun sa ating datos.
9: At kanina nabanggit po din nyo, Sec, kasama na rin dito sa common agenda, yung zero balance billing o yung pagpapagaan sa bayad ng mga kababayan natin sa mga hospital bills. Ito rin po makakasama doon sa report na buwanan po yung ilalabas.
10: At titingnan po natin kung ano po yung mga datos na kailangan report. Maaari po namang ilabas kung si ilan po ang nakapag-avail. Pero kami po ay pag meron na po kaming linaw kung ano po yung structure ng reporting namin format, ay bibigyan po namin kayo ng updates.
9: Wah, yan ay masasabi talaga natin Sec. Mercado, transparency in its truest nature kung talagang maipapatupad po natin yan every month, yung mga datos na yan, Sec.
10: To the best of our ability po, titingnan po natin maibahagi po ito sa ating stakeholders.
9: Alright. Sec, pero of course, I hope mapagbigyan nyo rin itong aking katanungan na ito dahil Siyempre, alam naman po ng mga kababayan natin na kayo po itinalaga kapalit ni Kalihim Herbosa. Ano po? Midway to his I'm sorry, ni Secretary Puhalte. Hindi pa siya nagtatagal, wala pa yatang isang buwan. Pero ang punto ko dito po eh pagkakataon, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makausap ang mga opisyal at kawani ng kagawaran ng kalusugan, at least sa central office? Kamusta po yung moral ng ating mga empleyado ng kagawaran sa likod po ng mga nangyaring biglaang pagpapalit ng liderato, Sec. Mercado?
10: So, doon nga pong Lunes ay ginanap namin yung unang flag raising activity na ako na po ang nasa pamunuan. Ako na po ang tinalagang kalihim ng kagawaran. At binahagi po natin, bukod po yung shared agenda, yung ating nga pong pagpapahalaga dito po sa internal communications at saka po dito sa pagpapahalaga doon po sa ating mabilis, patas at mapagkakatiwala ang tagline or objective. So ito po ay ginagawa natin po, at meron na po tayong mga tinalagang mga bagong mga key people at the level of the ASEC and the USEC level. At tinitingnan pa rin po namin kung ano po ang pwedeng gawin para nga po maramdaman ang ating kawani na ang management po ay nakikinig at kami po ay compassionate doon sa kanilang mga dinudulog. So kami po ay bukas, ang aking pong opisina ay bukas makipag-usap sa ating mga kawani.
9: Okay. Lastly, Sec. Mercado, ano naman po ang mensahe mo sa publiko, sa taong bayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan mula sa kagawaran?
10: So, una po dyan, Ray, yung atin pong initiative doon sa Measles Trump, Measles Rubella Supplemental Immunization Program. Medyo po nababahala kami na ang atin pong immunization rate ay mababa. So, ito po muna ang aking tinutukan.
9: Mm-hmm.
10: At gusto ko po lang i-assure ang ating mga magulang, ang ating mga stakeholders na ito po ay safe. Ito po ay talaga pong pinag-aralan mabuti, at marami po tayong mga technical experts na talaga pong nagsasabing ang benepisyong makukuha sa pagbabakuna ay higit doon sa risk na pwedeng mangyari sa isang hindi bakunadong bata. Dahil may mga komplikasyon po yan na pwede pa pong idulot ng mas malalang kapansanan. So ito po ay ating ginagawa, at ang nais ko nga pong ipabahagi, kami po ay bukas, at kami po ay ni Dr. Bev po ay talaga pong nag-set ng common agenda, at kami po ay tutugon din at papakita po natin na tayo po ay transparent at tayo po ay tutugon sa mga kahilingan po ng ating mga kababayan.
9: Well, with that, Secretary Edwin Mercado, let me express our deepest gratitude and appreciation sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam sa amin dito sa Global na Tayo. And we sincerely hope and pray na magkaroon pa kami ng isa pang pagkakataon na makapanayam kayo sa issue naman o sa usapin naman ng tinatawag na budget ng Department of Health na naka-indicate sa National Expenditure Program for 2027. Thank you very much po, Secretary Mercado, at congratulations first of all, and we wish you all the best sa pangunguna po ninyo sa kagawaran ng kalusugan.
10: Salamat, Sir Ray, at kami po ay isang DOH at PhilHealth na una sa pagtulong, una sa pag-usad, at una sa pagkakakilala.
9: Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Health, Secretary Edwin Mercado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
12: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
11: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
13: rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
14: Pati bamboo.
11: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
15: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya
16: she's,
15: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo sa
17: nag-training po kami sa DOST.
16: Sa DOST.
11: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
18: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
11: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
19: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhin may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras. Mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo, global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, mainit pa rin po pinag-uusapan ang nangyaring pamamaril na naman sa isang paaralan. Ano po? Pribadong paaralan. Diyan po sa may Ateneo de Zamboanga. Kung saan involved dito ang isa na namang estudyante. Kung di ako nagkakamali, ninth grader ba to? Ninth grader? Ano po, lalaki, ninth grader, involved sa shooting incident na naman. At batay sa mga report, dalawa po ang nasawi. Kasama na po yung gunman o yung bata o yung estudyante na namaril. At batay na rin po sa mga paunang ulat ng mga otoridad, ang baril po na ginamit o at least yung isa sa mga baril na ginamit ay galing po sa kanyang ama. Yung kanyang ama ay nagtatrabaho bilang bahagi ng Bureau of Customs Police. Alright. So, yan po eh, ilang buwan lang? Wala pa yatang dalawang buwan? O wala pang isang buwan? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, kamakailan lang nangyari yung sa Tacloban. Di ba? Yung shooting din sa Tacloban, involved naman dito yung dalawang estudyante rin. At ikinasawi rin, ilan ang nasawi doon? Mahigit sa tatlo, di ba? Ang nasawi doon, mga estudyante din. At eto na naman tayo sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Okay? Ano bang meron sa Ateneo? Anyway, pero siyempre, nag-utos na po ang Pangulo eh. Nag-utos na siya. Ano? Nag-utos na siya. Nagbigay na siya ng direktiba sa mga concerned government agencies. And of course, that includes the Philippine National Police. And of course, that includes the DILG. Maging ang, siguro, pati ang NBI dito, baka ma-involve na rin. Ano? Na ika nga, magkaroon ng extensive o malawakan o malalimang investigasyon dito sa mga, sa nangyaring ito na shooting incident din sa may Ateneo de Zamboanga. Dahil sabi nga ng Pangulo, ang mga anak natin, ang mga kabataan ngayon ay kailangan mga pangalagaan. Hindi sila dapat nabubuhay sa takot. Ano, dapat sila ay nasa mga paaralan, natututo at kinakailangan silang maproteksyonan. Sabi naman ni House Speaker Faustino Boji D. the third sa kanya sa isang sa mga pahayag niya. Ang sabi niya hindi lang ito dapat pinag-uusapan. Tapos kinabukasan wala na, hindi na intindi. Dapat kasi talaga magkaroon ng mga batas, ma-improve yung mga batas, ma-improve yung mga security measures para hindi na maulit ito, di ba? At dapat magkaroon ng consultation sa magulang, sa mga school authorities, sa mga police authorities, at of course sa mga guro at sa mga kabataan para malaman ano ba talaga ang problema, ano ba talaga ang nangyayari. Of course, maraming issue yan tungkol sa mental health, security issue, family issue. Maaring makasama na rin ang impluensya sa komunidad dahil naniniwala ako nang ang paghubog sa isang kabataan para maging isang responsable at produktibong miyembro ng mamamayan ay hindi lamang dapat inaatang sa balikat ng mga magulang. Although sila yung dapat may sole responsibility, pero meron ding contribution ang komunidad, ang barangay, yung environment na kanyang kinalalakihan. Yung mga gadgets na ginagamit niya, yung mga gadgets, yung mga na-expose sila. O dapat meron ding control diyan ang gobyerno, hindi lang ang magulang, di ba? Pero ang ano talaga diyan is magulang. Sila yung unang-una, yung family. Yung unang-unang dapat nakakakita ng mga problema, nakakausap ng mga anak nila, ng mga kabataan, di ba? Napakahalaga. Kaya napakahalaga rin po ng role ng mga mambabatas natin para makasiguro na itong ating mga kabataang mag-aaral ay napoproteksyonan. Kaya nga meron tayong tinatawag na House Committee on Basic Education. So, sa pagkakataong ito, alamin natin mula sa mismong chairperson ng House Committee on Basic Education, una-una yung kanyang reaksyon kasi makakasama po natin later on sa ating programa, si Representative Roman Romulo. Siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Alam niyo po itong si Chairman, Representative Romulo. Talagang simula po nung naging chairperson ito ng House Committee on Basic Education, nakatutok na po ito talaga sa kalalagayan ng ating mga estudyante na mga mag-aaral. sa basic education, lalong-lalo na sa mga yung mga pumapasok sa ating mga government public schools at saka maging sa mga private schools at kasama ng iba pang mga members ng kanyang komite, eh bumabalangkas na mga batas o mga pamamaraan upang hindi lamang may itaas ang antas ng kalidad at kaalaman ng ating mga mag-aaral, lalo na sa basic education, kundi masiguro yung kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga guro. Antabayan lang po nyo yan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo. Makakasama natin Representative Roman Romulo, Chairperson of ng House Committee on Basic Education.
14: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
20: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
20: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin,
20: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
20: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Naputo pong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon at makakausap na po natin ang ating butihing chairperson ng House Committee on Basic Education sa House of Representatives, Representative Roman Romulo. Representative Romulo, magandang umaga po at welcome pong muli sa programang Global na Tayo.
23: Yes, magandang umaga po sa atin lahat at maraming salamat po sa pag-invite po sa atin na makausap po ang taong bayan.
9: It's our pleasure and an honor to have you again dito po sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Representative Romulo, naulit na naman yung nangyari sa Tacloban kung saan mayroong shooting incident involving students dito sa Ateneo de Zamboanga. Bagong lahat, kunin ko muna po ang reaction ninyo bilang chairperson ng House Committee on Basic Education sa nangyaring shooting incident po dito sa may Ateneo de Zamboanga.
23: Unang-unang malungkot naman po tayo dito sa pangyayari muli na ito at syempre dun sa mga pamilyang naapektuhan, our prayers po and alam na sisiguraduhin naman po natin na yung mga kinakailangan gawin ng Kongreso ay gagawin natin. Mm-hmm. Sa ngayon po, no, mahalaga naman dito after the Tacloban incident, mm-hmm, hindi man shooting pero may mga stabbing incident.
9: Yes, oo.
23: Pero kung maalala po ninyo, during that time, alam ko nagpatawag na naman ng conference ang DepEd, PNP, mm-hmm, mm-hmm, kaya gusto rin natin malaman bakit naulit po yung incidenting ganito katulad ng Tacloban, kasi siguro naman at least yung security checks ay dapat nagawa na.
9: Mm-hmm,
23: siguro mm-hmm, kahit papano ay nasigurado hindi naging lax para maprotektahan, kasi after the Tacloban incident, kung maalala po ninyo, ang marami pong mga magulang pati mga guro and teaching personnel ang medyo nagkaroon ng alinlangan na pumasok physically sa mga paaralan. Tapos nagkaroon ng maraming mga tawag yung mga fake na mga incident. Ano? So talagang kahit papano, kailangan, yun ang sinabi natin noong panahon na yun. Ang pinaka-importante, ang first step, siguraduhin po na mabigyan ng comfort yung ating mga magulang, estudyante, mm-hmm, teaching, non-teaching, na mm-hmm, safe ang ating mga paaralan.
9: Yes.
23: Pero ito po, nangyari ulit. So, kailangan po masabi sa atin ng DepEd, PNP, kung ano, bakit nangyari, saan nagka, kasi dapat medyo, for now, stricto na talaga sila sa ano, di ba? Sa security.
9: Security.
23: Yes, so parang nakakapagtaka na a few months later, nangyari na ulit.
9: Opo. Pero meron pala po kayong meron kayong house bill na sinumite para sa social media and gaming. Nakikita niyo po ba ito na ito kaya niyo pinupush itong bill na ito dahil ito yung isa sa mga nagiging pangunahing dahilan kung bakit humahantong sa ganito ang ating mga estudyante, Representative Romulo?
23: Well, kung maalala rin po natin, right after the Tacloban incident, marami ang nagbabanggit na nakaapekto yung social media, yung gaming platforms. na hindi nabibigyan ng tamang gabay
2: mm-hmm.
23: ang mga ating ating mga kabataan. That is why marami po actually po ano sa totoo last year pa po na umpisa ni pagdinig
2: mm-hmm.
23: dito sa mga measures na ito eh. Kasi marami na pong mambabatas ang nag-file ng iba-ibang version ng bill na ito. Ay katulad ngayon po umabot na tayo, nandito na po tayo sa technical working group at last mm-hmm. nung Lunes po bago yung insidente sa Zamboanga, in fact, para patapos na po kami sa technical working group.
2: Mm-hmm.
23: Isa na lang, tapos magsasubmit na kami ng version mm-hmm. sa committee at sa

0: para sa pangangalaga ng ating mga mag-aaral at pagpapaunlad ng ating basic education. Siyempre,
1: Yes.
0: ito po eh Representative Romulo eh ika nga, of course dapat involved din dito ang Department of Education.
1: Tama po yan. Kung maalala po ninyo, nung nakaraang kongreso pa, ay meron tayong bagong batas na pinasa, yung pag-institutionalize ng good manners and right conduct as an independent subject dun sa hanggang grade 6. Pagkatapos nun, ay integrate na siya sa values education. Kasi naniniwala tayo, nung time pa lang na yun, na importante po talaga na mahubog ng tama yung karakter ng bawat kabataang Pilipino. In fact po, no, sa totoo, set na rin po kami na i-oversight po yung implementation ng GMRC as a subject. Kasi dapat ilang taon na dapat na implement ito, alam naman natin meron na good manners and right conduct. Pero hindi naman ibig sabihin na meron na ay tama yung implementation. So papunta na nga po kami, in fact, naka-schedule na kami next week ng oversight sa implementation ng DepEd ng good manners and right conduct. Pangalawa, napasa rin po natin nung mga nakaraang kongreso pa yung Mental Wellness Act.
0: Yan.
1: Kung saan ay nabibigay po tayo ng authority sa DepEd na mag-hire ng tinatawag nating school counselor associates at ng guidance counselors. Kasi konti na po yung guidance counselors. So, nag-create po tayo ng bago yung school counselor associates. Ayun po, kung maalala po ninyo, nung during the time po, nung Tacloban incident, ay tinatanong na po natin noong panahon na yun ang DepEd.
0: Yes.
1: Kung ilan na yung na-hire. Kasi meron dapat 10,000 items this year. Ang nalaman natin nun, ay medyo pinag-aaralan pa ng Civil Service Commission at hinihintay pa ng DBM. Pero since then po, na-approve na po yan ng Civil Service Commission at ng DBM. Kaya ngayon po, nasa proseso na ang DepEd sa pag-hire ng 10,000 school council associates para sa various schools natin. Kulang pa rin po yun.
0: Okay.
1: Pero at least, malaking force na rin po yun para makatulong sa students natin, sa teaching and non-teaching personnel. Kasi alam rin natin talagang, sabi nga nung iba, maybe it's because of the technology, kaya ang dami nagkakaroon ng mental wellness na issue.
0: Yes, totoo po yun. So, sa ngayon po, matanong ko lang, Representative Romulo, kasi nabanggit nyo yan, dahil yan sana susunod ko itatanong yung tungkol sa mga guidance counselor. So, sa ngayon po, mga ilan pa lang ang na-hire na DepEd batay sa datos na nakarating sa inyo?
1: Ang una-una po, no, ang alam natin, kunyari yung guidance counselors. Sa buong Pilipinas po yan, nung pinasa namin ang batas, so nung mga nakaraang kongreso pa yon, more or less nasa 5,001 yung number of registered guidance counselors. We have about 44,000 to 47,000 DepEd schools.
0: Wow.
1: So yung pa lamang alam natin kulang na. Pero yung items na dati, bago mapasa yung batas na ito, meron ng items dyan ng DepEd. Meron silang 1,000 na items, 1,500 items. Pero kahit yun po, walang takers nun . Wala akong masyado nag-a-apply na guidance counselor sa ating mga schools. At yung rason nun ay dahil dati, walang career path, mababang sweldo para sa isang guidance counselor. Pero yung bagong batas po, na correct na po natin yan. Ngayon kasi dati kasi po sa salary grade 11 ang
0: mababa.
1: RGC pag pumasok ka.
0: Oo.
1: Ngayon po under the new law na pinasa natin, ang starting nila salary grade 16 pag registered guidance counselor ka.
0: Okay.
1: Tapos yung karera mo until 24. So
0: sa
1: katanungan po ninyo, ilan na ba yung na-hire? Sa pagkaalam ko sa guidance counselor, yung guidance, hindi yung school counselor associate po, no? Yung guidance counselor, mga ano pa lang po yan, baka wala pang 1,000.
0: Ay.
1: Pero yung rason rin po nan ay dahil ano po, dahil hindi attractive na mag-apply sa DepEd. Pero ngayon with the new law, hopefully po, mas marami ang mag-apply.
0: Oo, tsaka parang, correct me if I'm wrong, Representative Romulo, parang napaka-strict no requirements yata nung nire-require.
1: Well, under ang RGC kasi po, para maging registered guidance counselor ka, kailangan may masteral program kayo.
0: Aray.
1: Opo,
0: Wow.
1: so
0: Oh.

0: Isipin niyo po, nag-aral ka ng undergrad mo.
1: Oo.
0: Tapos magma-masters ka pa. Oo,
1: tapos salary grade 11 lang.
0: Mababa. Kaya nga, kinorek po natin sa bagong batas yan. Tinaasa na po natin.
1: That's nice. That's nice. Pero, Representative, matanong ko lang, kasi ang Department of Education, sa ilalim ng National Expenditure Program na sinumite ng executive na idinideliberate ngayon ng Kongreso, isa, ang Department of Education na may pinakamataas na budget. Pinakamalaking budget. Kasama rin ba, Representative Romulo, lalo na kung mapag-uusapan nyo po sa inyong komite sa basic education, kung dadagdagan o ibabalik o dadagdagan yung mga bilang ng mga, sabihin na natin, organic security guards na magbabantay talaga, nakatalaga-talaga sa mga public schools, sa mga paaralan natin?
0: Well, alam nyo po, yung tungkol sa mga security guards po natin, dalawa po yung source of funds dyan.
1: Mm-hmm.
0: Magtanong po kayo sa DepEd schools natin, dalawa yung source of funds dyan. Yung isa, yung tama po kayo, yung GAA, yung yung national budget po natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mas malaki na pinagkukunan po niyan, lalo na pag urban center, ay meron tayong mga local school board na ang namumuno dyan ay yung superintendent ng DepEd at yung lokal na mayor.
1: Mm-hmm.
0: Diyan po, merong sariling pondo yan na nanggagaling sa ating RPT.
1: Mm-hmm.
0: More or less po ang tawag dyan po yung special education fund.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Diyan po, usually, kinukuha po, nagre-request sa mga dagdag na mga security guards, MOE, para sa ating mga paralan.
1: Mm-hmm.
0: Alam ko naman po, no, dahil sa nangyari sa Tacloba, nakita rin naman po natin na marami naman po talagang progresibo na mga mayors.
1: Mm-hmm.
0: Alam ko na isa yan sa mga pinag-uusapan nila dun sa local school board nila.
1: Mm-hmm. Pero Representative Romulo, kasi isa nga, total na pag-uusapan na rin naman po natin at nabanggit nyo kanina, yung talagang mahalagang maipahatid na serbisyo ng mental health, guidance counselors natin, taguyod. Pero, di ba, Congressman Romulo, I hope you would agree, bukod sa primary concern or responsibility ng mga magulang, yung pagpapalaki at influensya sa kanilang mga anak, malaki rin ang contribution dapat dito ng komunidad, yung community that surrounds them, na nakaka-influensya sa kanila.
0: Tama po kayo. In fact, ang lagi kong binabanggit, lalo na pagdating ng edukasyon, yung caliber ng quality of education at yung safety, security, yung pagsasabi natin na safe learning space siya.
1: Mm-hmm.
0: Whole community approach talaga siya.
1: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan naman ng DepEd schools natin ay nandun po talaga dun sa mga area kung saan napakarami po talagang nakatira na mga pamilya.
1: Mm-hmm.
0: So parang, lalo na sa urban centers po, parang nangyayari dyan, extension po ng bahay talaga.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang community, yung mga paaralan. Kaya whole of community approach po ang kinakailangan. Mm-hmm. Hindi po talaga mareresolbahan yan ng school lamang.
1: Yes.
0: Talagang yung bigger part ay nasa community at nasa magulang.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, nabanggit niyo na rin po kasi nabuksan niyo yung paksa na ito.
1: Mm-hmm.
0: Habang dinidinig po namin itong issue nung sa social media and gaming regulation and ban, meron po nagpresenta sa amin ng isang pag-aaral na ginawa sa Australia.
1: Okay.
0: Kasi di ba po, sa Australia talagang sinasabing na una na mataas tungkol dito sa social media online gaming. Ang sabi sa amin during one of the committee meetings ay parang na-revisit na po yan ng Australia. May mga adjustments o amendments silang ginagawa sa batas at sa implementation na ito. And one reason po dito, ay meron silang pag-aaral, meron silang nakitang pag-aaral at sinabi rin sa atin sa committee na hindi masyadong successful yung implementation ng social media ban sa Australia kasi 1 out of 3 parents ay sila, ay pinapayagan nila yung anak nila gumamit ng technology kahit na bawal siya.
1: Mm-hmm.
0: So doon pa lang, kaya nag-a-adjust ngayon ng Australia o nung first quarter kasi alam natin ang totoo. Talagang napakahalaga.
1: Mm-hmm.
0: At pasensya na po, wala naman akong ibig sabihin ditong masama.
1: Mm-hmm.
0: Pero talagang napakalaking role talaga ng mga magulang at community.
1: Mm-hmm.
0: And the reason for this is simply because ang mga bata po talaga, ang una nila, ang idolo talaga nila, ang lagi nilang tinitingnan, tinitingala, ay magulang nila eh, yung pamilya nila.
1: Totoo.
0: Yan po talaga ang idol nila eh. Kung ano nakikita nila sa bahay nila, narinig nila sa mga nakakatanda sa kanila, yan po talaga yung ano eh, yan yung gauge nila eh. Kasi idolo, kasi yan talaga yung nag-aalaga sa kanila eh. Yeah, end of the day, yan talaga ang idolo nila. Kaya napaka-importante po talaga ang role ng parents, ng community. Kasi sa totoo, marami na tayong community na paglabas mo ng bahay mo, talagang ano tayo eh, social beings po tayo. Yes.
1: Talagang
0: makikipag ano po tayo. Di ba tayo nga po, yung kaibigan ng mga magulang natin, ang tawag, kahit hindi naman natin blood relatives yun, ang tawag natin dyan, tito, tita, parang
1: diba?
0: Trato natin sa kalaka mag-anak. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yan rin po, part of the extended family. Eh. Ganun po tayo eh.
1: Oh, yan.
0: Tinitingala, idolo, sinusundan po natin yung nakakananda sa atin.
1: Mm-hmm. Pero, siyempre, issue rin po pa dito, Representative Romulo. I know this, siguro itong susunod kong question may fall on the lap of the Philippine National Police and the law enforcement agencies. Pero, nakikita nyo rin po ba sa House Committee on Basic Education to include at least paggawa ng batas na maghihigpit sa accessibility ng mga baril? Kasi itong base kasi sa report na ito coming from the Ateneo de Zamboanga maging sa Tacloban, yung baril na ginamit eh, galing sa kamag-anak at nagkaroon siya ng access. Meron kayang magagawa ang House Committee on Basic Education to help the committee, ang law enforcement agencies natin, to make it more stricter or paano ba, para hindi ma-access ng mga bata yung mga baril, Congressman?
0: Tama po yun, ano? Pero sa totoo, hindi naman natin kailangan siguro maghintay pa ng isang panukalang batas. Tingin ko naman, kaya na po yan through regulations ng ating mga, ng iba-iba nating executive departments or ahensya na maghigpit po sila sa o magbigay ng tamang guidelines sa pag-alaga, pagiging lisensyado at may permit to possess a firearm. Dapat po yung implementing rules po na ginagawa siguro ng PNP dyan, ng DILG, ng ibang ahensya ng gobyerno, pwede na po nila kagad yan amyendahan para masigurado nila na natin lahat na safe, secure po yung mga authorized na mga baril na yan. Hindi na siguro, although sa committee po, no, pinapaalala natin yan, pero hindi na siguro natin kailangan maghintay pa ng isang bagong batas. Yan naman, by regulation, pwede na siguro magawa ng ating mga ahensya ng gobyerno.
1: Nakakapanglumo lang kasi, Congressman, ano, na yung nangyari sa Tacloban at nangyari dito sa Ateneo de Zamboanga could have been prevented kung wala lang siguro, sana kung wala lang naging access sa firearm itong ating mga kabataang ito. Well, maraming salamat po Representative Roman Romulo at pasensya na po kayo at naabala namin kayo. Alam pong medyo nahihirapan na rin kayo magsalita kasi may karamdaman din po kayo na iniinta ng kaunti. So, pasensya na po at naabala po namin kayo ngayong umagang ito. Pero napakahalaga po ng mga ibinahagi niyong impormasyon sa amin tungkol dito.
0: Ayan, maraming salamat po. Walang abala po. Anytime po, sabihan niyo lang po kami. Maraming salamat po. Have a good day po.
1: Maraming salamat po ang ating chairperson ng House Committee on Basic Education, Representative Roman Romulo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan, madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar, so inikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Bye-bye sa ating programang Global na tayo. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kanina kakapanayam lang natin kay Representative Roman Romulo, ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Ngayon naman, dumako tayo dito at alamin naman natin ang kalalagayan ng ating mga magsasaka sa Cordillera o sa CARC. Cordillera Administrative Region, particular dito sa mga farmers natin sa Benguet, kasi marami itong mga report na maraming mga nasisirang mga upland vegetables. Halos hindi nakakarating sa merkado. Nahihirapan na rin yung ating mga farmers dahil sa itong matinding pag-ulan at habagat na nararanasan po nila. Kasama po natin si Dr. Leslie Deligan, na siya po ang officer in charge ng chief ng Field Operations Division ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Dr. Deligen, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
4: Good morning, sir. At good morning din sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood sa Facebook Live.
1: Opo, maraming salamat po, Dr. Deligen. Napatawag po kami para kamustahin ang kalalagayan ng mga farmers natin dito po sa area ng Benguet, dahil sa mga napapaulat po na veg na mga nasisirang mga gulay o upland vegetables, nalulugi, cabbage, carrots. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Benguet?
4: So far umuulan pa rin since nag-start ang Luis. Hanggang ngayon na may habagat, hindi pa rin tumitila ang ulan. Pero as of now, umaambon at saka medyo madilim pa rin ang paligid because of the habagat.
1: Alright.
4: Yun, sir, ang situation.
1: So, maulan pa rin hanggang ngayon, Dr. Leslie?
4: Hindi naman masyado na, sir, pero ramdam mo pa rin yung basa lahat ng mga nasa environment.
1: Pag sinabi po kasi nating upland vegetables, ano po ba yung mga upland vegetables na yon? Usually alam naman namin diyan cabbage, carrots. Meron pa bang iba?
4: Meron po, sir, may mga broccoli, may Chinese cabbage, may lettuce. Meron din kaming mga petchay, kamatis, may mga kamatis din po kami dito.
1: Yes.
4: Oh. And then yung mga leafy, and then yung mga root crops natin, patatas. Aside from carrots, may radish.
1: Alright.
4: Yung mga salad, salad ang tawag namin for our lowland, tawag namin doon mga pakbet, parang pakbet.
1: Yes, sir. Okay. Pero kamusta yung mga magsasaka natin, kasi talagang yung mga magsasaka natin nahihirapan dahil nga po sa epekto nitong habagat. Ano bang tulong na naibibigay ng DA ngayon para maibisan ang kinaharap ng ating mga upland farmers, Dr. Leslie?
4: May dalawa kaming naka-position na lagi-lagi naman ito yung aming strategies. Yung seed reserve namin, may seed reserve kami na readily available. Yung sinabi ko, yung mga broccoli, cabbage, carrots. May mga seed reserve kami na sa panahon ng kalamidad at typhoons, pinamimigay ito, pinamahagi sa mga farmers namin para agad silang magtanim yung mga nasirang mga tanim nila. Secondly, meron din kaming ginagawang marketing assistance through our AMAD. Ito actually na-intensify ito fuel crisis.
1: Okay.
4: And then ngayon na naman na may mga calamities tayo. in-intensify ulit natin. And then so far, may mga kadiwa na mga ginawa ng ating mga agency, syempre with the help of our LGU na laging nandyan na tumutulong sa mga farmers din natin. So far, merong from August 1 to August 15, may 15 kadiwa na ginawa yung mga binenta dito, yung mga upland vegetables na umabot sa 12,000 kilos na. And it helped around 37 farmer cooperatives. So meron ding linkage, market linkage na ginawa for sa mga FCAs, para sa mga FCAs natin.
1: Okay.
4: All yan, right. Yan, mga ganun.
1: Pero ano po bang anong mga bayan o probinsya masasabi sa ilalim ng Cordillera Administrative Region ng talaga naapektuhan ng habagat at ng mga nagdaang bagyo?
4: At first, ang akala namin dito, ang pinaka-affected talaga kasi yung habagat kumpara sa Luis and Maymay is medyo malakas siya tsaka constant yung lakas ng ulan. Ang tinitignan namin, binabantayan namin noong una is yung Abra.
1: Okay.
4: Kasi doon talaga dumaan yung bagyo, and then we're looking at Kalinga and Apayao. Unfortunately, natamaan yung northern part ng Benguet, which is yun po sir ang pinakamaraming doon talaga nanggagaling yung mga pagkain nating mga gulay na binababa sa Metro Manila. So ang pinaka affected talaga is the province of Benguet, na dito sa nakita namin is na-report.
1: Yes.
4: Actually, these are reported and validated already. 300 million worth of products, crops from the province of Benguet. For Abra, may 51 million worth din ng crops. Usually ang mga ito is yung mga mix na yung corn, sa Abra corn, highland and lowland vegetables. Ito naman yung natamaan naman sa Abra is yung malapit sir sa Abra River. And then for the mountain province, which is yung boundary ng mountain and Benguet, mountain province and Benguet, may around 19.1 million worth of products din, highland vegetables na na-damage.
1: Alright.
4: Yun po yung tatlong provinces na yun, sir, ang pinaka-affected talaga.
1: So, ang pinaka-affected talaga, primarily, Benguet, tapos naka-affected rin sa Abra, and then,
4: yes, sir.
1: Ano yung isa, Dr. Leslie?
4: Mountain province.
1: Mountain province. And
4: parts
1: may...
4: of, ano to, sir, parts of yung Bauco. Sa Mount Data. Banda ng Mount Data Hotel.
1: Okay. And ulitin ko lang yung figures na nabanggit po din nyo, Dr. Leslie, ha? Yung damage sa agriculture sa Benguet, umabot sa 300 million pesos?
4: Yes, sir. 300,920,000
1: wow.
4: To be exact.
1: Wow. And of course, sa Abra, 50 million. Corn
4: 51.
1: Yan. Ano? Corn at saka iba pang mga lowland vegetables.
4: And then mga high value crops, mga vegetables, sir. Oo. At ito naman, ang naging ano sa kanila is yung malapit sila sa Abra River. Yung sa Abra naman.
1: Dahil umapaw yung Abra
4: yes,
1: River.
4: Sir, yes. Okay. Yung mga yes.
1: And the next is yung Mountain Province, tama ba?
4: In yung Mountain Province, which is 19.1
1: million.
4: Million. Yes, sir.
1: Okay.
4: Yes, sir.
1: Now, mayroon na bang financial assistance na binibigay ang DA bukod po doon sa nabanggit po rin niyo kanina na mga seedlings at tulong na ginagawa po ninyo, yung DA mismo ay nakikipag-communicate po ba sa inyo para makapagbigay naman ng financial assistance para dito sa ating mga upland farmers?
4: For the financial assistance, wala pa, pero may na-approve na pre-propose actually na natulong sa mga high value crops.
1: Mm-hmm.
4: This is galing sa presidential assistance for farmers and fisher folks.
1: Mm-hmm.
4: Inaantay lang namin yung go signal and then of course yung list mm-hmm. ng mga high value crops. This is true to all, hindi lang yung mga affected na farmers pati yung mga hindi apektado.
1: Mm-hmm.
4: Yung binibigay ng regular na binibigay ng Department of Agriculture na PAFPI
1: mm-hmm.
4: together with the of course yung sa LGU, kasama namin ng mm-hmm. LGU sa pag-implement ng mga ito.
1: Alright. Siguro pwede rin pumasok dyan ng Philippine Crop Insurance Corporation kung nasa registry sila ng Philippine Crop Insurance Corporation.
4: Yes, sir. It is one of the strategies din na ini-implement noon pa. Kaya ini-encourage namin yung mga RSBSA registered na mga farmers namin
1: mm-hmm.
4: Na mag-register sa hindi lang sa RSBSA kundi sa Philippine Crop Insurance. Meron yung crop insurance, lumapit na rin sa kanila eh. Nagkaroon sila ng office somewhere sa Bugyas
1: mm-hmm, mm-hmm.
4: para mas madaling matulungan yung mga farmers doon.
1: Mm-hmm. Alright. So, sa ngayon po, kasi ang nakikitang problema, bukod sa, yun nga, nabubulok yung mga gulay, nasisira, hindi agad na ibababa sa merkado. May ugnayan din po ba kayo sa mga private traders para ikang maibaba agad at masiguro na fresh itong mga gulays na ito? Kasi ako hindi po ako masyadong maano sa sa proseso, pero pag nabasa kasi yan, madaling mabulok eh, na po, Dr. Leslie.
4: Yes, sir. Pag nabasa ito at dinala dyan sa NCR na medyo mainit,
1: mm-hmm.
4: madali siyang mabulok.
1: Mm-hmm.
4: Ang terminology dito ay nalulusaw.
1: Nalulusaw
4: mm-hmm. yung mga gulay. Meron naman, may mga existing kasi dito, sir, na group of trackers dito sa trading centers,
1: mm-hmm.
4: sa trading post, sa mga private trading centers, and then sa BABTC dito sa La Trinidad, na may group of trackers. We also communicate with them. Kaya kanya nga lang, syempre, sila, hindi nung nakaraan kasi, hindi rin natin sila mapilit na bumili.
1: Bumili ng gulay.
4: At saka naidalhin dito sa Manila. So, yun, nag-result ng mga ganyan na tinapon sa kalsada because hindi, unfortunately, hindi nabili lahat yung produce.
1: Alright. So talagang nakikita po din niyo kasi at itong habagat mukhang magtatagal pa. So
4: yes sir, we are expecting until siguro as per our consultation and communication with Pag-asa and yung mga ibang kasamang agency, parang ang tinitingnan namin is hanggang September pa to.
1: Wow.
4: October, okay. medyo bababa na rin yung ulan, which is yun na naman ang magiging problema natin. Baka yun nga, baka sa mawawala na naman ng tubig because of the
1: El Nino.
4: Impending El Nino.
1: Mm-hmm.
4: Yes,
1: so,
4: sir.
1: Parang ganun, parang nagkakatotoo yung Dr. Leslie, yung kasabihan, napakahirap maging magsasaka. Dahil pag tag-init, ang kalaban mo, tag-tuyot. Pag tag-ulan, ang kalaban mo, pagbaha at landslide, nabubulok yung gulay.
4: Tama po, sir. Speaking of landslide, yun din po ang mga reason kung bakit medyo nahihirapan yung mga farmers din natin na magdala ng kanilang mga produkto from their site to the market because of the landslide sa mga kalsada. Kahit nakikita natin sa TV na agad-agad naman yung mga LGU with the help of the farmers din, ginagamit ang sarili nilang mga truck and equipment para malinisan lang yung kanilang mga kalsada, ganun pa rin, medyo may effect pa rin sa oras and then sa araw yung pag-deliver.
1: Yes. Okay.
4: May extend siya.
1: Alright. Well, we we pray, we hope and pray for the best para sa Cordillera, sa CAR at
4: yes,
1: sa mga kababayan,
4: thank
1: sa Bingke.
4: You, thank you,
1: and we hope and pray na makabangon po kayo kaagad sa tulong po ng Department of Agriculture, CAR, at sa ito po, sa whole of government approach. Tulad na sinasabi ng administrasyon, it's a whole of government approach. Dito natin dapat makita, ano, Dr. Leslie, yung
4: yes,
1: whole
4: sir.
1: Of government approach, hindi lang DA, hindi lang DA CAR, okay. Hindi lang LGU ng Benguet, kundi lahat talaga ng ahensya ng gobyerno. Napakahalaga opo, po kasi ng role ng ating mga magsasaka sa buhay ng opo, bawat ordinaryo Pilipino, lalo na dito sa Metro Manila. Maraming opo, maraming salamat po, Dr. Leslie. Mag-iingat din po kayo. Ingat
4: yes,
1: din
4: sir,
1: po
4: yes,
1: kayo.
4: Sir. Thank you po. Thank you po sa pag-invite sa amin for this short interview.
1: Opo.
4: We'll see you soon.
1: We'll see you soon. At sana maulit ito. Kukuha kami ng update ulit sa inyo, ha, Dr. Leslie?
4: No problem, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo,
1: ang,
4: opo.
1: Ang ating pong officer in charge ng Chief of the Field Operations Division ng DA, Cordillera Administrative Region, Dr. Leslie Deligen. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
8: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
9: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
11: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
12: What they are doing is creating panic.
9: We say no.
13: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
14: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
9: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
9: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Tayo po'y tututok pa rin sa epekto ng habagat, ano po yung pag-ulan, at meron tayo binabantay, may binabantay ngayon, ha, ang pag-asa, may bagyo na binabantayan, namuuna yung bagyo. Ano, kung hindi ako nagkakamali, pangalan ito, Neneng. Ano po, we have to confirm that. Pero Neneng, ang alam kong pangalan nito. Isa pa ito sa mga nag-i-induce ng habagat dito sa atin. Isa na rin ito sa ika nga maaring nag-trigger ng tinatawag na red alert o red rainfall warning sa Metro Manila. Kasi bago po ako mag-programa, talagang makailang beses ako nakatanggap ng, ano, ng alarma. Nagsasabi na red rainfall warning ang Metro Manila bunsod sa southwest monsoon o habagat. Pero kabilang din sa red rainfall warning ang mga lalawigan ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Kaya binabati ko ang mga taga Makabebe. Kamusta na po kayo? Last time na nagkausap tayo, na-interview natin sila. Hanggang ngayon, baha pa rin doon. Ilang linggo na. Ang mga taga Sapang Bato sa Angeles City, binabaha din. Kamusta kayo dyan? Sean Kyle Flores. And of course, ngayon kasama po natin dito, kakamustahin naman natin ang mga taga ang mga taga Bulacan. Ano po, mamaya susubukan natin kamustahin ang mga taga Bulacan dahil isa rin ang mga ang Bulacan talaga naman sa naapektuhan nitong pag-ulan na sanhi ng habagat. Marami pa ring mga lugar ang maaring lubog sa tubig, baha. Ano po, dahil dito sa ito nga, may red rainfall warning na naman tayo. Ha? At inaasahan, sabi nga po ng PAGASA, baka mamaya hanggang ano pa to, hanggang bukas or Friday. Ano po, dahil nga may bagyo pang binabantayan. No? Hindi lang isa eh. Hindi lang isa, kung di ako nagkakamali, tatlo. Tatlo. Alright. Kung may oras pa ho tayo mamaya at sisubukan natin makipag-ugnayan muli sa PAGASA, para ma-monitor natin yung lagay ng tatlong bagyong ito. Ano po, kung may oras pa ho tayo sa ating programa, ano, para malaman natin ano bang lagay nung ano na yan, nung tatlong lagay ng sama ng panahon na binabantayan at siya talagang nag-i-induce, no? Nagpapalakas ng habagat. Ilang linggo na to? Pangatlong linggo na to, no? Itong pag-ulan-ulan na to? Pangatlo na to? Oo, tinutubuan na po ako ng hasang. Okay. Malapit na ako tubuan ng hasang. Tinitignan-tignan ko, sinisilip-silip ko yung balat ko, baka tinutubuan na rin ako ng kaliskis, no? Ayan. O baka yung kapitbahay ko, sinisilip ko, baka maging sirena na siya. Ano? Eh lalo-lalo na kung puro ba baha ang dinadaanan mo araw-araw sa loob ng dalawa, tatlong linggo, 'di ba? Eh 'di ba may mga video pa nga tayong nakikita sa social media. Pumapasok mga tilapia sa loob ng bahay, 'di ba? Dahil yung katabi, yung ano, malapit sila sa fish pond. So pag nag-overflow, bumabaha, nag-overflow yung fish pond, nakakawala yung mga tilapia, o yung anong nangyayari, iba pumapasok sa mga bahay. So nakakalibre sila ng pananghalian tsaka ng hapunan. Okay, nakapumapasok yung tilapia sa loob. Misa nga, meron ako nakita, hito eh. Oh, yan ako. Yung mga kapangpangan dyan, mahilig sa hito, maski na hindi ba, inihaw na hito, ginataang hito, nakakagutom tuloy, inihaw na hito, nako, tapos merong ano, merong kamatis, no, tapos merong, nako, may bagoong, nako, tapos may chili, nako, sarap, kung ano, kung libre, okay, di ba, pero syempre, ingat po ay, yung kanina kausap natin, sa unang bahagi ng ating programa, ang ating kagawaran ng kalusugan, sa pamuno ng bagong talagang kalihim, Secretary Edwin Mercado. Yung ano natin, yung issue ng sakit na manakukuha, ano po, sa tubig baha, lalo na, kuya, na-expose na ang publiko, ang mga komunidad, sa mahigit na isang linggong ganitong sitwasyon. Baha sa maraming lugar, di ba? Lumulusong, hindi mo maiwasang hindi lumusong sa baha. Okay? Dahil sa sitwasyon, meron naman tayong ibang mga kababayan na talagang enjoy na enjoy sa baha. Talagang nagsiswimming pa, nagdadive pa, nagtitiktok pa sila habang nandun, sumasayaw sa'yo, nagdadive. Eh, mag-ingat lamang po kayo, baka mamaya meron na kayong leptospirosis. Ha? For example, meron ako isang kilala dito, nagkaroon na siya ng leptospirosis. Hindi mo maalis na magkaroon siya ng trauma, di ba? Oh, kaya nakakatakot, kaya nag-iisip siya bago niya itubog yung daliri niya, yung hinlalaki ng paa niya doon sa baha, nag-iisip siya ng mga 10 beses. Oh, di ba? Oh. Eh kaya kayo, sabi nga niya napakahirap magkaroon ng leptospirosis lalo na kung ano, kung late mong nadiskubre. Nako. Eh talagang ano po 'yan, hindi po biro 'yan. Mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag 'yan ay pinabayaan. Kaya kayo yung mga lumulusong po sa mga, yung mga kababayan natin lumulusong sa tubig baha. Alam kong hindi nyo naman talaga gusto na lumusong sa baha. Napipilitan lang kayo dahil nga wala kayong magagawa. Kailangan nyo lumusong eh. Di ba? Kailangan nyo pumasok sa trabaho. Kailangan nyo maghanap buhay. Kailangan nyo bumili ng mga pangangailangan ng pamilya. O kailangan nyo lumusong dahil nasa loob na yung tubig baha eh. Pero mag-ingat po sana tayo. Yung gamot, doxycycline. Kung pwede, bumili kayo, ano, meron kayong stock sa bahay, okay? Para inumin niyo panlaban po yon sa leptospirosis. Yung mga paa nyo, yung paa, binte, hita, wag na kayo lumusong kung merong sugat. Kasi madaling pumasok doon yung leptospirosis. Yun namang mga naglalalangoy sa baha, na ginagawang swimming pool ang baha, nagtatatalon, nagtitiktok, nagtatatalon. Hindi porke wala kayong sugat sa katawan, sa paa, sa binte, sa hita, hindi na makakapasok ang leptospirosis sa inyo. Pwede po yan pumasok sa mata, sa ilong, sa tenga. Ano? O sa mata, lalo na sa mata. Kaya pag, siyempre, pag lumalangoy ka, hindi mo maiwasan na bukas ang mata mo, papasok yung dumi, yung leptospirosis sa mata mo. O kaya makakainom ka kahit papano. No, ng tubig na galing sa baha, maaaring maging cause po 'yan ng leptospirosis. So mag-ingat po kayo. Ano, mag-ingat po kayo, hindi po biro 'yan. And of course, hindi lang 'yan. Sa tagal ng panahon na nalulubog sa tubig baha ang ating mga komunidad, maaari ding magkaroon ng tinatawag na gastrointestinal diseases. Ano 'yung mga gastrointestinal diseases? 'Yun po 'yung mga sakit na nakukuha dahil sa maruming inuming tubig. Ngayon, paano nagkakaroon ng maruming inuming tubig? Kapag yung pong mga tubig na pipe na tubig na pumapasok sa inyong mga bahay, pag nabutas, pagbutas po yan, tapos baha, papasok yung tubig baha doon, tapos bubuksan nyo yung gripo nyo, siyempre lalabas yung tubig doon. Hindi nyo naman makikita yun eh. Hindi nyo makikita kung ordinary tap water lang, iinumin nyo ngayon. Doon nyo nakukuha yung mga gastrointestinal diseases, di ba? Yung diarrhea, ano po, kung ano-ano pa na sakit, di ba? So, napakahirap. So, kinakailangan, kung talagang hindi maiwasan, mga mineral water na lang ang bilhin ninyo. O kaya, yung mga distilled water, mineral water. O kaya, kung walang available, magpakulo muna kayo ng tubig. Magpakulo muna kayo ng tubig. Ha? Okay. Eh, kami nga lang eh. Kami lang. Sa amin, meron kaming, wala akong mineral water na binibili. Pero meron akong filtration system. Portable filtration system. Three-level filtration system. May filter, may tatlong filter. Doon sa unang filter, aba, napansin ko, wala pang tatlong araw, madumi na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Eh, dati no, nung hindi pa ho nag-uulan, nagbababaha, inaabot ng isang buwan bago dumumi yung filter ko. Oh. Nung chinek ko, nung pinalitan ko yung filter, kasi madumi na, pinalitan ko, bagong-bago. Wala pang isang linggo, maitim na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Madumi. So, kinakailangan, pakuluan yung mabuti o hanggat maaari, magkaroon kayo ng filtration system na sasana sa dumi, ah, or bumili na lang kayo ng mga distilled o mineral water na nasasala ng mabuti yung tubig kung may pambili. Di ba? Kung wala, magpakulo kayo ng tubig para sigurado. Ah, naku, napakahirap pong magkasakit ngayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
15: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Alright, kayo po yung patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ano po? Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. O yung ating mga overseas Filipino workers. Filipino work, overseas Filipino workers, Filipino seafarers. Gayun na rin sa ating mga ikang Filipino diaspora, yung mga non-resident Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo na may mga kamag-anakan sa Bulacan. Eto na. Makakasama na po natin ngayon ang ating head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Walang iba kundi si Ginoong Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, Ginoong Lucban, at welcome sa programang Global na Tayo.
16: Opo, magandang umaga po at lahat na taga-panginig po ng ating Global na Tayo.
1: Ako, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ginoong Lucban, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa probinsya ng Bulacan? Lalo-lalo na sa epekto ng matinding pagulan sa Ninang Habagat.
16: Opo, tama po kayo dyan. Sa epekto po ng Hanging Habagat at ngayon ding nararanasan natin na ito inila ng ating Tropical Depression Neneng, ito po ay nakapagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong magdamag at hanggang sa pangkasulukuyan tayo po ay nakakaramdam po ng moderate rains sa alis po sa buong Bulacan po. At sanhi po nito ay nakita po natin sa mga ating mga kailugan, sa ating mga waterways, na talaga naman pong mataas. Ang level po ngayon, nasa orange warning po tayo ng ating mga kailugan at gayon din ang agos nito ay may kalakasan. Alright. So dahil na rin po rito, idagdag na rin po natin, ay aminado po tayo na nakapagpabigat na naman po ito ng sitwasyon ng ating mga pagbaha sa iba't ibang lugar ng Bulacan.
1: Alright, when we say iba't ibang lugar ng Bulacan, ano po yung mga particular na iba't ibang lugar na yon?
16: Opo, una na po rito, itong area po ng ating coastal areas. Ito po yung unang-una, yung kalumpit. At ganoon na rin po, ang tubig ng kalumpit po ay kumakalat din po sa Malolos, Umbong, at Hagonoy at Bulacan-Bulacan. Ito po yung primary na naapektuhan nito. Dahil po sabihin na natin unang naapektuhan ang kalumpit, maliban po sa pagganitong dire-diretsyong pag-ulan, meron din po kasi tayong dalawang factor pang kinokonsidera. Ito po yung unang-una, yung backflooding natin. Ito po kasi yung backwater flooding na tinatawag, na kung saan yung galing po ng tubig ng San Miguel, ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac, ito po'y bumababa sa area ng kalumpit. So yung backflooding, kapag meron naman po tayong mataas na level ng high tide, katulad po kanina, bandang alas 2 po ng umaga, tayo po ay nagkaroon ng 2.79 feet. So yung tubig na ito po, pag nagkasabay yan, yung backflooding tsaka yung taas ng level ng high tide, mabilis po na maapektuhan tong ating coastal areas na mga bayan na nabanggit po natin. Kaya may kataasan po, kaya may marami tayong popular na naipapakita rito, lalo na sa area ng kalumpit.
1: Alright, matanong ko lang po, sir, ano ba ang mga ilog na binabantayan ngayon?
16: Opo. Maliban po dito sa pinaka-primary na ilog ng Bulacan, ito po yung Angat River, na ito nga po yung nagbabagtas na sumasalubong sa Pampanga River at nakakapekto sa mga coastal areas. Higit din po natin binabantayan yung unang-una na ito po yung ating Marilao River. Itong Marilao River po kasi, ito po ay nanggagaling ng bundok ng Rizal, area ng Caloocan, at bumababa po ito papunta po sa San Jose del Monte. So pag ganito pong tag-ulan, mapapansin po talagang malakas din po ang nagiging agos dito, at bumabagtas po ito ng San Jose del Monte at mismo ng Marilao, at bababa pa ito ng Bukawi. Kaya talagang ito po yung mga apektado nating lugar dito.
1: Wow, okay.
16: So po. So isa pa yung ating Santa Maria River. Ang Santa Maria River naman po, kung titingnan to, nagmumula po yan sa bundok ng Norsagaray at ng San Jose del Monte, yan po ang binabagtas niyan. At babagsak din po yan ng Santa Maria River, ng Santa Maria, Bukawi. At minsan po, nakakapagpadulot na rin po yan ng mga katubigan sa area ng Bukawi at Balagtas para hindi po makalabas yung tubig.
1: Alright. Sa ngayon po, sa nangyayari ngayon at sa naiulat po nyo sa amin, may mga evacuation centers po ba tayong nakatayo?
16: Opo. Ang ating evacuation center po ay halos 2 linggo na po na activated. At ito po ay naglaman na ng nung kalakasan last week ng about 11,000 na individual, pero ng weekend at sila po ay medyo nagbalikan. Sa pangkasalukuyan po ay meron po tayong nasa 4,780 pa na mga displaced person na tinatawag po natin.
1: Pakiulit lang po for confirmation, Ginoong Lokban, yung figures.
16: Opo. Opo, nasa pangkasalukuyan po ay nasa 4,788 para to be exact. Ito po yung huling record natin kagabi. Pero inaasahan po natin to na dahil po sa pagtaas na naman ng mga kailugan natin, itong mga level ng baha, ay madagdagan po ngayong umaga ito.
1: Wow. Yung bigyan na yan, families po yan o individuals?
16: Individual po.
1: Individual.
16: Individual po, opo.
1: Alright. So sa ngayon po, kamusta naman ang tulong mula sa national government, yung coordination ng provincial government sa national government para matulungan naman po kayong makaagapay sa sitwasyon?
16: Opo. Unang-una na, malaki po ang pasasalamat ng ating lalawigan, lalo na ng ating chairman, Governor Daniel Fernando, sa ating DSWD, ang ating national DSWD, na nagbigay po sa atin ng tulong na mga relief goods. At ito naman po, kasabay na rin po ng aming naiprepara ng mga stockpile natin, ay ito po ang napamimigay natin sa araw-araw na pagbambabut namin sa mga barangay, ito po ang ating mga pinamimigay. So, gayon din, nakikita rin naman po natin na yung DPWH nahihilingan po ng ilang mga bayan natin para magkaroon po ng clearing operation sa mga waterways. At nakikita naman po natin na kahit talagang umulan, mabagyo, ay tumutulong din po sa atin ang DPWH.
1: Pero at this point in time, Ginoong Lukban, nag-declare na ba ng state of calamity ang probinsya?
16: Opo. Ang konseho po ay nag-meeting na po ng Biyernes at naipa-recommenda na po sa panguna ni Governor Fernando, ang aming chairman po ng DRMC, sa ating pong sangguniang panlalawigan ang deklarasyon po ng state of calamity. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, ito po ay ma-i-approve ng ating sangguniang panlalawigan.
1: So na-i-recommend na po ni Governor
16: Fernando? Opo, ng DRMC Council po.
1: Na-recommend na ng DRMC Council yung state of calamity.
16: Opo, kailangan lang po kasi ito ay mayroong atas na manggagaling sa sangguniang panlalawigan.
1: Para ma-access nyo yung quick response fund, ginoong lakman.
16: Tama po kayo dyan. Opo.
1: Mapakahalaga. Pero, ito bang pagbaha at saka yung pagtaas ng ilog, may kinalaman ba rito yung mga dams na maaaring makaapekto sa Bulacan?
16: Sa pangkasalukuyan po, ang ating dams po, ang taas pa lang po nito ay nasa 186.5. So kapag ganito pa lang po ang taas ng dam, ang spilling level po ng Angat River ay nasa 210 pa. So masasabi po natin na wala pa pong paglalabas ng tubig ang Angat River. At yung dalawang dam naman na nasa ibaba nito ay yung Ipo Dam at yung Bustos Dam. Sa ngayon ay parehas lang po na overflow yan. Wala po silang control sa tubig. Na masasabi, yung naire-report po na releases po nila ay negligible pa lang po, less than 200 cms lang po ito. Ito'y regular lang po na daloy ng mga tributaries na bumababa po sa Angat River.
1: So ito yung Ipo tsaka Bustos, kasi wala itong sabi natin gate, control gates.
16: Opo, wala pong control to. Yung gate po nila ay hindi po masasabing nakakapagbigay ng malakas na alon na agos, dahil yung taas lang naman po nila, lalo na yung Ipo, ayan po ay ginawa lang po para sa distribution ng tubig. May overflow lang po na regular yan. Gayun din naman po ang Bustos Dam, sira po yung mga ng mga rubber gates. Nakababa lang po yan, naka-deplate lang. So overflow lang din po ng tubig. Kahit maglabas pa po sila ng sluice gate, ay mababa lang po na volume na ilalabas nila. Regular lang din po na galing sa tributaries.
1: Eh, kamusta naman po ang kalusugan ng ating mga kababayan na apektado talaga ng pagbaha? Lalo na yung sa evacuation centers natin. How is their health? Paano po ang tinutugunan nito? Kasama ba natin dyan ang ating municipal health o ang ating provincial health office together with the Department of Health?
16: Opo, yung mismong provincial health office po natin ay last week po ay nagpababa po ng white alert sa kanilang mga sa ating district hospitals, gayon na rin po sa ating mga RHU, yung regional health units po natin, para po masigurado ang malawakang pagbabantay sa maaaring mga apektuhan ng leptospirosis. At meron din naman po silang ginawa ng pamimigay ng doxycycline para po sa preventive po ng pagkakaroon ng leptospirosis.
1: Sa ngayon po, wala pa namang reported increase?
16: Wala pa po
1: increase.
16: Na naitala ang ating PHO na meron na po silang naging pasyente po.
1: Ayun, that's good news. Paano po yung inuming tubig malinis? Hindi ba naapektuhan yung ating clean water system, Ginoong Lukban?
16: Yung sa ating water system po na medyo ang Bulacan po, lalo na yung area ng San Jose del Monte, ay malaki po ang problema po nila sa ating water system, dahil hininto na po ng prime water na kung saan ito po ang source dati nila ang pagbigay ng tubig sa kanila, dahil nga po isang napakalaking problema ng naging lokalidad nila tungkol sa source ng water. So minarapat na hinto muna Kaya distribution lang po ng mga fire truck natin, ng mga water tanker, ang nangyayari po ngayon sa San Jose del Monte, mm-hmm. tsaka yung water harvesting na tinatawag. Ito okay. po yung pag-ipon ng tubig ulan.
1: Mm-hmm.
16: At karamihan po rito talaga ngayon sa area ng San Jose del Monte ay bumibili na lang po ng mga mineral water o tubig na maiinom para sa pangkalusugan nila.
1: Okay. Pero wala pa naman po tayo na monitor together with the Provincial Health Office na pagtaas ng sakit ng gastrointestinal o yung sakit na nakukuha sa maruming tubig.
16: Wala pa naman pong na-report na ganun po o naitala ang ating Provincial Health Office.
1: Alright. With that, Taginog Lukman ako, maraming salamat po. Alam kong ilang linggo niyo na, pag ilang linggo na yan, na nararanasan niyo talaga na halos baha every day, di ba?
16: Opo, with honesty po, minsan nakakalimot na po kami kung dumaan na ba yung Sabado o Linggo.
1: Okay.
16: Kaya para bang araw-araw po ay Lunes kami rito dito sa ating DRRMO. Oh. Hindi na po namin pinakikinggan kung may pasok wala. Ang ating pong mga responders po rito ay araw-araw na halos po narito.
1: Baka naman kayo naman na magkaroon ng ano dyan, mag-suffer ng patig. Mahirap naman kung kayo pa ang magsasuffer ng patig dyan, Ginoong Lukban.
16: Ganun na po. So, sa panalangin na lang po tayo umaasa na kapag tayo na tumutulong sa iba, tayo hindi po tayo pababayaan ng may kapal.
1: Oo, kasi di ba, Ginoong Lukban, mayroong mga insidente na kung saan yung mga rescuers nasasawi dahil sa pagtangkang iligtas yung ating mga kapal.
16: Ganun na nga po. At sana po maramdaman din po ito ng national agency natin, yung aming sinusulong na Magna Carta para... Tayo naman po ay mabigyan proteksyon ng ating national agency.
1: And we support you on that, sandiyan sa Magna Carta na yan. Maraming salamat po.
16: Maraming salamat po, sir.
1: Maraming salamat, Ginoong Manuel Lukban, sa oras sa pinagkaloob nyo. And more power sa inyo. At syempre, mag-ingat din po kayong lahat dyan.
16: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Si Ginoong Manuel Lukban, ang ating pong head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama na yun ng ating katuwang sa production side, ang ating executive producer, Ms. Jam Season. And of course, at Master Control, si Ms. Susan Aison. Ito, makukuha ko na to ng buo. Sa Warcast, si JP Lumuntad. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At antabayan ang mga susunod na programa pa rin dito sa Radyo Pilipinas World Service, especially our English Service Platform, ang programang Dateline Malacanang kasama si Erwin Peñano. Muli po, maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
17: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
18: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: i-submit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
3: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
1: anytime, anywhere,
0: from Manila, Philippines.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacañang.

0: sa pananalasa ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang dito ay ang 15 mula sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, 1 sa Quezon at La Union, 1 sa Negros Occidental, 2 sa Caloocan City, pawang pagkalunod at pinakabago sa Talaan ay ang isang nasawi sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nasa 17 naman ang na-individual ang bilang na napaulatan ng sugatan at isa pa ang patuloy pa rin hinahanap. Aabot naman sa 5.4 na milyong pisong o 4 na milyong individual. O katumbas sa megit 1.5 milyong pamilya ang apektado na sama ng panahon mula sa 10 rehiyon sa bansa kung saan ay nanunuluyan ang mga ito sa evacuation center sa may kabuuan bilang na 42,000 na individual. Nasa halos 800 milyong pisong cash assistance naman na naipamahagi na pamahalaan sa mga sinalanta ng kalamidad. Para sa Bago Pilipinas, si Mardagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang relief supplies ito para sa mga local government unit na apektado ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyang weather disturbances. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 4,228,458 na family food packs ang national stockpile ng ahensya na nakakalat sa 1,000 warehouse sa buong bansa. Patuloy din ang repacking at production ng food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers upang mapanatiling sapat ang supply para sa mga nangangailangan. Batay sa DROMIC report noong August 18, umabot na sa mahigit 717.44 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng kagawaran kabilang ang mahigit 1,000,000 food packs. Samantala, 12,194 na pamilya o 42,203 na individual ang kasalukuyang nasa 461 evacuation centers sa ilang rehiyon. Tiniyak ng DSWD na patuloy nitong susuportahan ang mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. And that's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin.
2: CDSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Samantala, sapat na supply ng gamot para sa flood-related diseases tiniyak ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Tiniyak ng Malacañang sapat ang supply ng gamot para sa mga sakit na posibleng idulot ng nararanasang pagbaha. Ito sa harap ng na-experience pa rin mga floodings na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa Palos Press Briefing, sinabi ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro na tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng gamot particular na contra leptospirosis gaya ng doxycycline. O ngayon ito ay hinimok ni Castro ang mga nakararanas ng sintomas ng sakit na may kaugnayan sa pagbaha na agad na magpatingin sa manggagamot o humingi ng serbisyong medikal. Maaari din na ni Castro na iugnay sa kanila kung sakali mang wala ng supply ang isang area at sila na ang makikipag-ugnayan sa Department of Health. Pakinggan natin si PCO User Claire Castro.
6: At kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga gintong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
5: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binibilisan na ng pamahalaan ang flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan na ang government agencies upang ipriyoridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad at apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacanang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatutupad na intervention sa Camanava. Nariyan anya ang restoration ng 6 na pumping stations, pagkasara sa gap sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate.

0: kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide.
1: Samantala, inaasahang sa pagtatapos ng taong ito ay makukompleto na ang Flood Control Master Plan para sa Metro Manila na inumpisahan pa noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito ay wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa Master Plan. Ayon kay Dizon, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra sa baha. Ang mahalaga lamang naman ayon sa Kalihim ay dapat na masigurong nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito.
0: Ang gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy tsaka sa Paumbong. Meron niyang tubig na nanggagaling sa bundok, sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide.
1: Yan ang mga pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tinututukan na ng provincial government ng Pampanga ang isyu ng pagbaha sa kanilang probinsya, partikular sa Makabebe at Masantol, na hanggang ngayon ay baha pa rin. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, nasa below sea level na kasi ang Makabebe at Masantol, kaya naman oras na bumuhos ang malakas na ulan ay hindi lang unang sinasalo nila ang problema kundi maging ang epekto ng high tide ay nakakadagdag na rin. Ani Pineda, naiipon sa Pampanga ang tubig mula Nueva Ecija, Sierra Madre at iba pang karatig na lugar dahil sila rin ang pinakamalapit sa Pampanga Bay. Kaya naman ang naisip na solusyon dito ng Pampanga Provincial Government ay ang dredging o pagpapalalim sa dagat upang maiwasan ang backflow ng tubig sa mabababang lugar. Kaya naman nakikipagtulungan na sila sa national government at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isang long-term master plan para masagot na ang perwisyong baha sa lalawigan.
4: Sila yung pinto palabas ng tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija, bundok ng Sierra Madre. Lahat ng tubig dito sa aming pinto palabas kasi kami ang malapit ng Pampanga Bay. Dito lahat tatapon. Kaya lang, noon, mga 6 years, hindi, walang dredging, hindi dinisiro. So nabara. Ngayon, yung tubig dagat, parang nagpa-backflow. Kasi, mas mababa. Siyempre, yung tubig dagat, lalo na silted, walang gagawin kundi doon sa mababa siya pupunta. Ganyan ang nangyayari.
3: Yan ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sinisilip na ng Malacanang kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa flood management. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer, Attorney Claire Castro, hinihintay na lamang ng palasyo ang ulat at datos kung nasaan ang mga proyekto, kung gumagana ang mga ito at kung mayroong mga ghost o substandard projects. Binanggit ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong dating hindi maayos ang pagkakagawa pero naayos at napagana matapos ang intervention at pagkukumpuni. Pagsisiguro pa ng opisyal, magbibigay ng update ang PCO kaugnay sa mga flood control projects na ito.
5: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman namin mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog.
1: si Palace Press Officer Under Secretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Hindi tumitigil ang Office of the Ombudsman sa pagtutok sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ay kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, ang matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nag-udyok sa kanila na paigtingin ang investigasyon at pananagutan sa mga responsable. Batay sa pinakahuling update ng Ombudsman, hindi bababa sa 7 dating at kasalukuyang kongresista ang iniimbestigahan o nahaharap sa mga kaso kaugnay ng umano'y katiwalian sa government infrastructure projects. Kabilang dito si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na nahaharap sa 9 na bilan ng graft na isinampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng umano'y financial ties sa isang construction firm na nakakuha ng flood control projects. Si Aswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang ay naharap din sa 14 na bilan ng graft dahil sa umano'y ugnayan sa isang construction firm na nakakuha ng DPWH flood control projects. Malapit na rin umanong ilabas ng Ombudsman ang resolusyon sa conflict of interest complaint na inihain laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. Habang nasa preliminary investigation na rin ang mga reklamo laban kina Tarlac 2nd District Representative Cristy Coelho Angeles at dating Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel. Ang magkapatid na sina Representative Eric Quiap at dating Representative Edvie Quiap ay itinuturing ding persons of interest kaugnay ng umano'y substandard flood control projects sa La Union at aligasyon ng conflict of interest. Habang si Representative Edwin Gadiola o Gardiola ay naharap sa non-bailable complaint for malversation of public funds kaugnay ng umano'y flood control corruption at conflict of interest allegations.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras natin Pilipinas, alas 11:22 ng umaga. Antabayanan ang iba pa nating mga balita dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras natin alas 11:23 ng umaga. Ikinokonsidera na ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang pagla-livestream ng mga kalsada para mabigyan ng tips ang mga motorista at maging ang mga commuter kung saan ang mga lugar na may baha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinag-aaralan na nila ang suwestyon lalo pat hindi tumitigil ang mga nararanasang pagulan at pahirapan din ang sitwasyon ng mga napeperwisyong motorista at commuter. Kabilang sa mga nais nilang ikonsidera sa suwestyong ito, ang mga probisyon ng Privacy Act na isa sa mga posibleng malabag oras na maisakatuparan nito. Kabilang naman sa mga inaasahang gagamitin oras na maaprobahan ang live stream ng mga pangunahing daan at kalsada ay ang high-resolution cameras ng MMDA. Batid ng MMDA na kung maikakasa ito, ay mas mabibigyan ng tsansa ang mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang rutang dadaanan.
7: Isa sa mga tinitingnan natin doon, yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hahanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin, pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan.
1: Si MMDA General Manager Under Secretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Public Works and Highways o DPWH target magdagdag ng mga pump sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Ross Boulevard, partikular dito sa may Remedios Pumping Station kung saan nasa gilid natin yung mismong pumping station na ginagawa, makina na ginagamit ng MMDA at iniinspeksyon kasalukuyan ni Secretary Vince Dizon.
9: Hindi nagpapigil sa buhos ng ulan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang sitwasyon ng mga pump sa Remedios Pumping Station. Ayon kay Dizon, sira ang mga pangunahing pump sa lugar. Kaya nag-deploy sila ng dalawang mobile pump na siyang gumagana sa ngayon. Isa niya ay mula sa MMDA habang isa ay mula sa kanilang ahensya. Target ng ahensya na magkaroon ng tig dalawang backup pump ang iba't ibang pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito niya ay upang magkaroon ng backup ang main pump sakaling masira mga ito at nang mabilis na mapahupa ang baha sa mga lugar mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Nakatakda namang ayusin ang mga nasabing sirang pumping o sirang pump sa nasabing pumping station kapag bumuti na ang panahon.
10: Kaya ako nagpunta dito to make sure na nandito na. I-install na to. Ito na, pagka medyo gumaganda yung panahon, i-install na. Pero in the meantime, meron tayong dalawang backup na pump dito ngayon. No? Itong sa MMDA, tsaka ito. No, malaking pump din to. Yan, bumubuga lahat yan. Very important nga yung gumagana lahat ng pumps kasi yan ang tagahigop all the way to Taft Avenue. Now, halimbawa dito, itong Remedios. Yung Remedios Circle, yung Taft, lahat to, hinihigop niya palabas.
9: Paliwanag naman ni Dizon na isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga pump ay ang mga basura na nahihigop mula sa mga daluyan ng tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang paghahanda laban sa baha, flash flood at landslide dahil sa habagat at low pressure area. Ayon sa datos ng DENR-MGB, mahigit 17,000 na barangay ang may moderate hanggang very high susceptibility sa mga hazard mula Agosto 17 hanggang 19. Batay naman sa pag-asa, posibleng maging tropical depression ang LPA at magdala ng malalakas na ulan. Inatasan ang mga LGU na magsagawa ng risk assessment at preemptive evacuation kung kinakailangan. Dapat ding ihanda ang mga tauhan at kagamitan at yaking ligtas at operational ang mga evacuation center. Binigyang diin ng DILG na kailangang kumilos agad ang mga LGU para maprotektahan ang mga komunidad na nasa high-risk areas.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Natalakay sa pulong ng Metro Manila Council o MMC at Metro Manila Development Authority o MMDA ang panukalang single ticketing system laban sa maling pagkatapon ng basura. Ang panukala ay isinulong ni Las Piñas City Congressman Mark Anthony Santos na sinuportahan naman ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chair Attorney Don Artes, pinaplansya pa ito at bubuo ng technical working group para ito ay mapag-usapan. Bahagian niya ng food mitigation efforts ang wastong solid waste management dahil nababawasan nito ang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig at mga kanal. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ang 5,000 pisong multa laban sa hindi maayos sa pagkatapon ng basura sa lahat ng lokal na pamahalaan maliban sa munisipalidad ng Pateros na magpapataw lamang ng 2,500 pesos na multa. Samantala, iginiit ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang kahalagahan ng Integrated Drainage Master Plan dahil hindi anya natatapos sa isang lungsod ang pagbaha kaya kailangan magtulungan ng mga LGU sa pagpapabuti ng mga drainage system.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pinalawig pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang libreng towing services nito para sa mga nasasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha. Ito ay ayon sa MMDA bilang tulong na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahong dala ng habagat. Dito maaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay ng may-ari ng sasakyan o kahit iyong mula sa pagawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod nito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring ma-avail ang libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21 para mas marami ang ma-accommodate sa sasakyan o motorsiklo na manghingi ng tulong. Nasa siyam na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o sa repair shop na nasa Metro Manila depende sa hiling ng may-ari.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, nasa 5 domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang detalye mula sa report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
11: Yes, Chad, nasa umabot sa 5 domestic flights ang nakansela ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Batay sa aviso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado ang flights ng Cebu Pacific Air. Ito ang mga flights, Chad, 5J472 mula Bacolod papuntang Maynila at 5J192 at 5J193 mula Maynila patungong Cagayan, Isabela at Cagayan pabalik ng Maynila. Kanselado rin, Chad, ang flight 5J508 at 5J109 mula Maynila patungong Tuguegarao at pabalik ng Maynila. Sa mga nabanggit kong flights, Chad, umabot naman sa 771 domestic passengers ang naapektuhan ng mga nasabing mga flights. Muli naman siniguro ng CAAP na maaaring makipag-ugnayan ng mga pasahero sa kanilang airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang mga ticket. Chad, wala pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Umapila ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga pasahero at biyahero na manatiling updated sa sitwasyon ng mga biyahe sa PITX, lalo't nagpapatuloy pa rin ang mga pag-ulan. Ito ang naging panawagan ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa sa naging panayam ng programang Boses. Ayon kay Calbasa, bagamat balik normal na ang operasyon at biyahe ng mga bus dahil sa paghupa ng baha sa mga major thoroughfares, partikular ang mga lugar sa Northern Luzon, ay dapat pa rin umanong maging alerto ang mga biyahero. Mas makabubuti aniya kung may direktang contact ang mga biyahero sa kanilang ticket providers para malaman agad kung kanselado ang kanilang biyahe at hindi na ma-stranded at maperwisyo pa.
12: 24/7 po ang facility, so yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po, ano. And then syempre, para din po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators, so yan. Lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe. Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil na po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
1: Yan po ang tinig ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Miyerkules ang hapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente bunsod ng hindi pag-operate ng ilang power plants. Sa isang advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ipatutupad ang yellow alert sa Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa grid operator, kasalukuyang may available capacity na 2,481 megawatts ang Visayas Grid laban sa peak demand na 2,428 megawatts. Ilan sa mga dahilan ng pagdeklara ng yellow alert ay ang mga sumusunod. Hindi available ang malalaking coal-fired power plants na TVI 1 at TVI 2 sa Visayas at limitadong power import mula Mindanao na pangunahing dulot ng mga outage ng coal plants at mataas na demand sa kuryente sa Mindanao. Samantala, sinabi ng NGCP na 11 power plants ang nakaranas ng forced outage ngayong Agosto ng taong kasalukuyan. Kabilang dito ang isang planta na mula pa noong Hulyo, 3 mula Hunyo, 7 mula Mayo, 1 mula Marso, 3 mula noong nakalipas na taon, 2 mula 2024, 2 mula 2023 at 1 mula 2021.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Oras natin, Pilipinas, alas 11:34 ng umaga. Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon ng umaga. Ayon po sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang para maiwasan ang maulit ang trahedya. Inaalam na aniya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari para matukoy kung ano pa ang kailangang gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi pa ng Pangulo, ang mga eskwelahan ay dapat na kabilang sa pinakaligtas na lugar sa bansa. Lalo't sa mga ito, ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na aniya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aaral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., kaysa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang anya ay hindi na dapat maulit pa.
5: Para ho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang mga social worker at counselor ng DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ng trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyan din ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi ng pamamaril.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnay na balita, investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting itinutulak ng Zamboanga Solon. Pagbuo ng National Minimum Standard for School Safety and Security, ipinanukalang pag-aralan. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Piniling ni Zamboanga 1st District Representative Katrina Chugatay na formal na imbestigahan ng kamera ang naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kanyang House Resolution 1379, pinakikilos ng mga mababatas ang kaukulang komite sa kamera upang magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Nayunin ang imbestigasyon na busisiin ang seguridad sa mga paaralan, patakaran sa paghawak at pagtatago ng baril at ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at Mental Health Act sa mga pasilidad ng edukasyon. Paliwanag din Chugatay, kailangan matukoy ang katotohanan at panagutin ang mga dapat managot upang makabuo ng isang pambansang balangkas para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa buong bansa. Nais din ang resolusyon na suriin kung paano mapapalakas ang multidisciplinary threat assessment mechanisms sa mga paaralan upang agad na matukoy at maagapan ang mga banta ng karahasan. Bukod dito, tinutulak din ang mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, CHED, PNP at iba pang kaukulang ahensya para sa pambansang pamantayan sa school safety. Kaliwanag din Chugatay, mahalagang hakbang ito upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Latin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senado, itutuloy ang investigasyon sa school violence matapos ang Zamboanga shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Itutuloy ng Senado ang pagdinig sa usapin ng school violence, online grooming at iba pang banta sa kaligtasan ng mga kabataan kasunod ng naging pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng 2 estudyante. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, magpapatuloy ang kanilang investigasyon bukas para matukoy ang mga kinakailangang pagbabago sa mga paaralan at online environment ng mga kabataan. Hindi pa anya matukoy kung may kaugnayan ang Zamboanga shooting sa tinatawag na nihilistic violent extremism o sa mga online community na sinuri ng Senado matapos ang naging shooting incident sa Tacloban. Binigyang din ni Ontiveros na mas malalim ang problemang kinakaharap ng lipunan kung ang karahasan ay hindi lang ginagawa kung hindi ipinapakita, ginagaya at maging nila live stream online. Samantala, nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan na bumuo ng mas matatag na human safety net para sa mga kabataan. Kabilang sa kanyang minumungkahing hakbang ang pagpapalakas ng school safety, paglalaan ng pondo para sa mas maraming guidance counselors at psychologists, pagpapalawak ng mental health services, pagpigil sa online bullying at cyber grooming at paghihigpit sa pagmamayari ng baril. Giniit din ni Pangilinan na hindi sapat ang batas at pondo lang para matugunan ang problema. Kailangan din anya maging responsable ang mga leader at social media influencers sa kanilang mga pahayag at huwag gawing normal ang karahasan at pagpatay. Binigyan din ng 2 senador na kailangan ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, paaralan, pamilya, komunidad at online platforms para maprotektahan ang mga bata at maiwasang maulit ang mga insidente ng school violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: DILG nanawagan sa Kongreso na repasuhin ang Robin Padilla Law o ang batas na nagluluwag sa regulasyon sa pag-iingat ng armas. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Nanawagan nga si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulla sa Kongreso, buwagin na ang Republic Act 8294 o mas kilala bilang Robin Padilla Law. Ito ang batas na nagpapaluwag sa regulasyon ng pagmamayari o pag-iingat ng armas, gayon din sa mga parusang ipinapataw sa sino mang lumalabag dito. Ginawa ng kalihimang pahayag, makaraang makumpirmang pagmamayari ng isang customs police ang armas na ginamit ng anak nito sa nasangkot sa naman sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Rimulla na dapat magpanday ng batas para pabigatin ang parusa sa mga pabayang gun owner. Batay sa kasalukuyang batas kasi, maaari makapagpiyansa ang sino mang magmamayari ng loose firearm na posibleng magamit naman sa iba't ibang krimen. Pakinggan natin ng bahagi ng pahayag.
16: So to review the laws on loose firearms, we went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime precisely because loose firearms is a bailable offense.
15: Nanawagan din si Rimulla na pananagutin ang mga retired law enforcers gaya ng mga police at sundalo. Samantala, sinabi naman ni Rimulla na bagaman hindi pa kumpirmado, may impormasyon na umanong na-impluensyahan din ng larong Roblox ang CICL sa larin sa pamamarila. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon dito at inaalam pa ang motibo na nagtulak naman sa estudyante para gawin ang krimen. Paliwanag ng kalihim, hindi na-inspeksyon ang baril na ginamit ng suspect dahil galing ito sa sasakyan at nag-livestream ito ng pamamaril sa website na watchpeopledie.com. Samantala, iginit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang kahalagan ng pagbura sa social media ng video ng pamamaril sa Ateneo. Anya, hindi ito katulad ng television na may parental guidance kung kaya't hindi nito nasasala at pwedeng maka-impluensya ng ibang kabataan. Mula rito sa Campo Crame para sa Bago Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Ikinokonsidera na ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulla ang pag-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Ito ay kasunod na nangyaring shooting incident sa loob ng isang private school sa Zamboanga City kahapon na nagresulta sa pagkakasawi ng grade 9 shooter nito at isang grade 10 na estudyante. Ayon kay Rimulla, nabatid na nagkaroon ng memorandum circular ang Philippine National Police at Department of Education na payagan ng mga pulis sa labas ng mga public school kasunod na nangyaring shooting incident din sa Tacloban City nitong Hunyo. Sa tingin ni Rimulla, panahon na gawin na rin ito sa mga pribadong paaralan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa publiko na alalahaning mga bata pa rin ang mga sangkot sa naganap na pamamaril sa isang paaralan at nararapat na mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Naglabas ng pahayag ang CWC kaugnay ng insidente ng pamamaril na naganap sa Zamboanga nitong Martes. Sa isang post sa official Facebook account ng CWC, hinimok ng konseho ang publiko na isaalang-alang na ang lahat ng sangkot sa insidente, maging ang biktima o ang itinuturong bumaril, ay mga bata pa rin na may mga karapatang dapat protektahan. Binigyang diin din ng CWC na sa likod ng mga headline ay may mga batang panghabang buhay na maaaring maapektuhan ng insidente, gayon din ang mga pamilyang dumaranas ng matinding sakit at pagdurusa. Kasabay nito, nanawagan ng konseho sa publiko at mga mamamahayag na maging maingat sa pagpo-post, pagbabahagi at pagre-repost ng impormasyon tungkol sa mga batang sangkot. Pinaalalahanan ng CWC na hindi dapat basta-basta ikalat ang mga pangalan, larawan at iba pang mga impormasyong maaaring makapagpakilala sa mga bata. Ayon sa CWC, ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon, graphic na materyales, live stream at sensitibong content ay maaring magdulot ng karagdagang trauma, stigma, diskriminasyon at panganib sa mga batang sangkot. Maari rin anila itong makaapekto sa isinasagawang investigasyon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Impeachment trial, hinili ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenary, hinilin ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
17: Ang prosecution panel sa Senado na tumatayong impeachment court na payagan ang mas maraming mamamahayag sa loob ng plenaryo upang masubaybayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ang hakbang na ito ay layong labanan ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Bukod sa pagpapalawak ng access ng media, sinuportahan din ni Manila Representative Joel Chua, isa sa mga public prosecutor, ang panukalang ilipat ang oras ng paglilitis mula sa umaga patungong hapon. Sa pamamagitan nito, mas maraming Pilipino ang makakapag-abang ng direktang mga kaganapan sa halip na umasa na lamang sa nakakalitong salaysay sa internet. Ito ang tugon ni Chua sa katanungan ng media kung gaano talaga naobserbahan ng publiko ang kilos at gawin ng mga senator judges sa loob ng korte. Bagamat nauunawaan ng prosecution ang pag-iingat ng Senado na baka magkagulo at mawala ang solemnity at kaayusan ng constitutional trial nang walang limitasyong access, binigyan din ni Chua na kailangan ding ibalanse ang kaayusan sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Olympic double gold medalist Carlos Yulo pamumunuan ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
18: Tatangkain ni Carlos Yulo ang kanyang unang gold medal sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ng 2024 Paris Olympics double gold medalist ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa quadrennial event kung saan makakasama niya sa men's artistic team ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldro Yulo at sina Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Cortins Nunez. Kahit pa nagkamit na ng ginto sa Olympics, ang panalo sa Asian Games na lang ang kulang ni Carlos sa kanyang matagumpay na karera matapos niyang magwagi na rin ng maraming beses sa World at Asian Championships gayon din sa Southeast Asian Games. Samantala, binubuo ng isa pang Olympian na si Levi Ruivar ang Women's Artistic Team kasama sina Kylie Kivame, Chiara Don Andrew, Lauren Sopnet at Hailey Garcia. Sina Brianna Labadan at Jasmine Altea Ramilo naman ang pambato ng bansa sa Rhythmic Gymnastics habang sina Jerry Liano Jr. at Janine Padilla naman ang sa Trampoline Gymnastics. Target ng Pinoy gymnast na masungkit ang unang medal nito sa Asian Games dahil wala pang naiuwi ang bansa sa sport mula ng pag-umpisa ng torneo noong 1951. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas.
2: News Nationwide.
1: 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakututok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
19: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
20: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
19: narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapak Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
22: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag natin mga presidential scholars. Ito ay investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
0: Nikin po, acting business permit and licensing officer ng Kidapawang City. Ang sa umpisa, yung ang gamit pa namin noon ay manual, wala pa kami system ng DICT. Actually, on the part sa BPL, sa BPLO, mahirap ang proseso kasi kailangan ng palipat-lipat ng mga kliyente para sa pagkuha ng mga documentary requirement. At saka yung pila, mahaba ang pila ng mga kliyente. Pati yung mga staff natin doon sa front line din, nahihirapan din kasi nga gustong mag-unahan yung mga kliyente sa doon sa prosesong manual before. Sa city government, una ang revenue, mas madali ang pagkolekta ng mga business tax, and then mabilis yung proseso sa business permit, naka-online na. Yun yung kaibahan sa dati at sa ngayon. Para kay President Bongbong Marcos, maraming salamat doon sa programang na digitalization sa mga proseso ng mga dokumento, lalong-lalo na sa pagproseso ng business permit. Maraming tulong, malaking tulong, mas mabilis ang proseso ng business permit.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: 8 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali. Sa puntong ito, bigyan natin ang Palace Press Briefing ni Jose Claire Castro. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
24: Yes, pakinggan na natin sa Undersecretary Claire Castro sa press briefing ng umaga.
25: Sa mga LGU sa mga apektadong lugar na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council upang bantayan ang sama ng panahon. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging alerto at magbantay upang maiwasan ang disgrasya sa mga apektadong lugar. Nakatutok din ang DOH sa panguna ni Secretary Edwin Mercado sa posibleng pagtaas ng kaso ng leptospirosis dulot ng malawakang pagbaha. Kaugnay nito, nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong Centers for Health Development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakabang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan. Ayon sa DSWD sa panguna ng Secretary Rex Gatchalian, umabot na sa halos 800 million pesos ang humanitarian assistance na inilabas ng pamahalaan sa gitna ng sunod-sunod na pag-ulan, habang nasa 2.3 million pesos na financial assistance ang ipinaabot sa mga apektadong residente. Nananatiling handa ang DSWD para maghatid ng tulong sa mga binahang residente. Sa kasalukuyan ay nasa 832 million pesos ang standby funds ng pamahalaan sa buong bansa. Mamayang hapon ay nakatakdang pulungin ni Pangulong Marcos Jr. ang mga pangunahing ahensya na patuloy na nakaabang at nakabantay sa sama ng panahon. Maliban dyan, tuloy-tuloy din ang Pangulo sa pagbabantay sa lagay ng panahon at sa kondisyon ng ating mga kababayan.
26: Ugit-ugit si Pangulo na kailangan
7: coordinated talaga. Kasi nakikita naman natin, pag nagtutulungan yung lokal tsaka yung national, may nagagawa tayo.

Isinusunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. de Guillen na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam. Batay ito sa kanilang pinakabagong ulat. Nasa 178.27 meters above sea level na ang water level sa Magat Dam sa Isabela, habang nasa 187.72 meters above sea level naman ang nasa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Iniulat din ng NIA na walang nakabukas na spillway gate sa dalawang dam at wala ring naiulat na spill discharge. Ayon kay NIA Administrator Ed Guillen, walang naitalang malawakang pinsala sa mga pananim na palay. Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino. Makakaasa naman ang taong bayan na ongoing ang pag-monitor ng NIA sa water level ng mga dam sa kabila ng sunod-sunod na pag-ulan.

0: maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Let Narciso, DZRH.
2: Good morning, Yusek. Ma'am, isinusulong po ng DepEd ang school-level class resumption pagkatapos ng sakuna o ng masamang panahon para daw maiwasan ang learning loss. Naiparating na po ba ito sa Pangulo and what is his thought on this? Sang-ayon po ba siya?
0: Yes, opo. At ito naman po ay inaral din po ng DepEd sa pangunan ni Secretary Sunny Angara. At muli babanggitin ko kung bakit ito ay ang proposal po ng DepEd. Ayon sa DepEd, mas gusto po nila magkaroon ng flexible at nakabase sa actual situation ng bawat school at community. Hindi yung automatic na pare-pareho ang suspension sa buong province, city, or municipality. Magkakaiba kasi ang geography, risk, at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication, at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin ni Secretary Sunny Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
2: How about yung executive order po? Maglalabas po ba si Presidente?
0: Ito po ay sakop naman po ng DepEd. So, nasa pangunan na po ni Secretary Sunny Angara kung ano po ang ipapatupad niya patungkol po dito sa kalagayan ng panahon pagdating po sa mga ating mga estudyante.
2: Adjustment po sa school calendar na pag-uusapan ba ito?
0: Sa ngayon ay wala pa po na ipapabatid sa atin si Secretary Sunny Angara dahil kapabago pa lang na schedule. Dati ay September ang ating schedule na start ng classes dahil ito na nga naging problema dati, tag-ulan. Pero nung nagkaroon naman ng tag-init, sobrang init, so binalik ulit sa June. So ito pa rin ulit yung issue natin.
2: How about make-up classes po? Kasi ilang araw na pong walang klase yung mga estudyante. Nakikita niyo po ba yung pangailangan para dito?
0: Okay, ang gusto po ng DepEd, ang utos po dito yung alternatibong pamamaraan at hindi po sinususpend talaga yung classes. So siguro magkakaproblema lamang kung sobrang lakas ng ulan sa mga lugar na walang signal, medyo may issue po doon. Pero sa ngayon po ay hindi po nais ng DepEd na isuspindi yung klase dahil kung meron naman pong pagkakataon na magamit ang online classes, mas pinuporsige po nila na ito ang gamitin.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
3: Good morning, Yusek. I would like to get your statement lang po on yesterday's comment po of the Alliance of Concerned Teachers saying that your statement yesterday regarding the Ateneo de Zamboanga incident to teachers was reckless and insulting daw po. Ano pong reaction niyo po dun?
0: Okay, gusto lang po natin no, ipaliwanag at mukhang nagkakaroon po ng misconception, misinterpretation, misunderstanding sa ating nabanggit kahapon. Unang-una ay wala po tayong sinisisi na mga guro. Ito ay pagpapaalala sa ating mga kagalang-galang na mga guro kung ano po ang kanilang malaking role bilang tagahubog ng magandang kaugalian, lalong-lalo na sa mga kabataan. Ang ating pong sinabi ay ito po. Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanilang mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Tama naman po yun. At wala itong pagsisinungaling. At ito rin po ang ating nabanggit. Minsan na pong nakita, mismo ang ibang guro ay lumalabag sa itong klase ng moralidad. Sila minsan ay nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo, lalong-lalo na sa mga nakakatanda o sa ibang tao. So, kung sila man ay mayroong naramdaman na galit dahil sa ating tinuran, muli, gusto lang natin ipakita dahil baka hindi alam ng ating mga guro yung ibang nangyayari sa mga ginagawa ng ibang guro. So, nais ko pong ipaliwanag kung saan po ito nagmula para hindi po sila maiba ang kanilang pananaw sa ating sinabi. Dahil gusto ko rin po namang mapatunayan na itong ating sinabi ay naaayon din po sa mga naimbestigahan. Ito po ay isa lamang sa mga nakita natin. At ito naman ay nabalita na rin po. Ito ay patungkol sa nangyari na ganap sa Davao City, kung saan may mga, hindi ko na po babanggitin kung saan eskwelahan. Dito po ay mga estudyante mismo, may mga sinasabi habang nandoon ang Pangulo. Mahirap banggitin yung mga words. Hindi katanggap-tanggap para mga kabataan ang magsalita ng ganito. So, ibibigay ko na lang siguro sa inyo kung ano yung mga sinabi nila. Yung isa nag-start sa letter B, yung isa nag-start sa letter Y, yung isa nag-start sa letter M and H. So, mga salitang hindi sana namumutawi sa ating mga kabataan. Ako mismo ang nagkipag-ugnayan kay Secretary Sunny Angara patungkol po dito. At nung una po ay nagkaroon ng pag-deny ang pamunuan. Ngunit nung mas malalim na pag-iimbestiga, nalaman natin ang katotohanan patungkol sa mga ginawa ng mga estudyante. At isa pa po ito, maliban po dito, at ngayon po ito ay under investigation pa rin po. Isa po itong video. Isa po itong video na gawa ng isang guro. Di na po namin babanggitin kung sino po ito at kung anong paaralan. Dito po, mismong estudyante niya ang tinuruan niya ng mga salitang mapang-insulto. At ako rin po ang nakipag-ugnayan mismo kay Secretary Sunny Angara upang ito ay ma-call out, malaman kung ang video na ito ay verified, kung totoo. At umamin po ang guro na totoo niya ang ginawa. At siya po ay nagbigay ng paumanhin. At sa ngayon po, ang kasong ito, meron na pong kaso na administrative case laban sa nasabing guro. Muli, bilang respeto, hindi na po natin mabanggitin ang pangalan po niya. At dahil po dyan, sa pangyaring yan, ay naglabas po ng reminder on responsible use of social media by all DepEd personnel. Ito po ay nilabas noong August 11, 2026 ng DepEd mismo. Kung saan sinasabi, this office has received reports of social media posts involving teachers and other school personnel that professionalism expected of DepEd personnel. So may mga lumabag po sa mga tamang kaugalian na nakikita ng kanila mismo mga estudyante. So nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro, pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. At hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro. Dahil ang aking ina, hindi pa po ako pinapanganak, ay isang public school teacher sa Malolos Marcelo H. Del Pilar High School. Hanggang siya ay namayapa, na natili po siyang guro. So muli, nais lamang po nating ipakita sa mga guro na hindi po kayo lahat, hindi po kayo sinisisi. Ito ay pagpapaalala. At sa mga ganito po, kung meron po kayo nakikita mga inyong mga kasamahan na maaaring lumalabag sa alintuntunin, para sa mas magandang pagtuturo sa ating mga kabataan, ay kayo na po rin ang tumulong sa ating pamahalaan. At ito rin po ay makakatulong sa ating mga kabataan. Hindi po natin to pwedeng hindi isa

tuwalat mga paaralan. So sa ganito po ay nais po nating sabihin sa ating mga guro, napakalaki po ng inyong mga katungkulan para sa paghubog na magandang kaugalian, magandang asal or magandang attitude sa ating mga kabataan. At sa ACT Teachers Party List, hindi po ito paninisi. Sana ilagay po natin sa tamang konteksto ang aking sinabi. Hindi ito pag-atake sa mga guro. So, simple lamang po, ang ating mga guro, maaari po nating turuan ng ating mga estudyante kung paano magbigay ng tamang pagpapahayag. Kung meron silang sasabihin against the government, karapatan po yan. Pero iba po ang pagtuturo ng freedom of expression at iba rin po ang pagtuturo kung paano ito isasagawa nang walang pang-iinsulto at walang pakita ng maling pag-uugali. So kahit sino po ang ating maging presidente, ito pong aral nito ay dapat na manatili sa atin. So siguro tanungin na lang po natin ang ACT Party or ACT Teachers Party List. Sa ganitong naipakita natin na nangyari ng mga paglabag ng ibang mga guro, hindi po lahat ha, hindi ko never kung sinabi na lahat,

0: Sinabi na sinisisi po natin ang mga guro. Hindi po kailanman natin sisisiyan ng mga guro. Ito ay isang paalala lamang. At pati naman po, ang DepEd, ay meron din po silang mensahe patungkol po dito. Gusto lang linawin na hindi ito tungkol sa paninisi sa mga guro. Ang punto ay kilalanin ang napakahalagang papel nila bilang pangalawang magulang ng ating mga learners. Malaki ang papel nila sa paggabay, pagprotekta at paghubog ng values and character ng ating mga anak, pati na rin ang pagiging mabuting halimbawa sa kanila. So yan po, mga guro, kayo po ay iginagalang at binibigyang respeto, lalong-lalo na ng Pangulo at ng administrasyong ito.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ann Soberano Bomborado.
0: May follow-up ba, Ivan? Go ahead.
2: Yusek, in that lengthy response, you did not mention the word apology. So you're not apologizing to the teachers. Regardless if these are members of Alliance of Concerned Teachers or baka meron lang po mga ordinaryong mga guro na nasaktan doon sa sinabi ninyo.
0: Kaya nga po, sabi po natin, kinikilala po natin yung nasaktan nilang damdamin. At gusto kong ipaliwanag kung saan maaaring nanggaling yung sama ng loob nila. Dahil never po ako nanisi ng guro. Maliwanag po yung sinabi natin kahapon. So sa mga nagdaramdam, ito po ang aking ipinaliwanag sa inyo para po maibsan yung inyong sama ng loob kung meron man po, kasi dapat ilagay lang po natin sa tamang konteksto yung nangyari.
2: So no apologies, Yusek.
0: Ivan, hindi tayo pwede rito magkaroon ng sorry for the word. Ayoko magkaroon ng additional na pang-iintriga dito. Dahil muli gusto kong linawin, naiintindihan ko po kung saan ang gagaling yung mga guro at wala po tayong sinabi na sila ang dapat sisihin. Ipinapakita lamang po natin kung gano'ng kalaki yung kanilang role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan. So ngayon ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo kung meron din po kayo nakikita mga ganitong klase mga nangyayari sa kapwa niyo guro, paalalahanan po natin na kayo po ay tinitingala. Tinitingala bilang tagapagturo na magandang kaugalian sa ating mga kabataan.
2: Sorry, Yusek, I did not mean to create intrigue, pang-iintriga as you might be implying. Ang sa isip ko lang ho kasi ngayon, what if after listening to your explanation, yung mga guro na nasaktan, ganun pa rin po ang kanilang pakiramdam?
0: Iniisip ko, saan ba dapat nasabihin kong mali ako? Sa ngayon po, saan iniisip ko dahil maliwanag yung aking pagkakasabi, nagkaroon lang na maling konteksto nung sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. Kahit ulit-ulitin po nila yung ating sinabi, yan po ay pagpapaalala lamang na sila po ay mga iginagalang na guro na maghuhubog ng tamang kaugalian sa ating mga kabataan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi. Dahil marami nagsasabi na walang guro na nagturo ng mali. Ipinakita ko po sa inyo ngayon ang mga guro na nagkaroon ng pagkakamali at yan din ang ayaw natin mapamarisan pa ng iba pa nating mga kababayan.
1: Okay. Ann Soberano.
3: Yusek, good afternoon. Yusek, I just want to get the reaction ng Palacio regarding po sa dalawang insidente ng pamamaril, no, sa mga paaralan. Una po sa Tacloban and then kahapon po sa Ateneo de Zamboanga.

0: May mga naglalabas po, may lumalabas po na nagdulot ito ng pangamba tungkol sa posibleng copycat effect, USEC. So ano po yung reaksyon ng Palacio dito? At may natanggap na po ba ang Palacio na assessment mula sa PNP or DepEd kung may iba pang mga credible na banta sa mga paaralan?
1: Opo, kailangan na rin po natin siguro alamin kung paano ibabalita itong mga ganitong klaseng sensitibo na pangyayari, lalo-lalo na na apektado ang mga minor de edad. May nakapagsabi na rin na dapat din tayong maging maingat sa paglalahad at baka nga pamarisan dahil isipin ng mga kabataan na sa ganung edad ay wala namang maaaring makulong. Hindi po kasi ito ang dapat na talagang na ituturo natin sa ating mga kabataan. Ang dapat nating itinuturo ay ang tamang pag-uugali, paano igalang ang ating mga ang kapwa, at kung paano makitungo sa ating mga kaklase, sa ating mga guro, sa mga elders. At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez. At patungkol naman po sa ginagawa po ng DepEd, ito po ang mensahe ng pamunuan po ng DepEd. Kahit bago pa magsimula ang school year noong June, at lalo na pagkatapos ng insidente sa Tacloban, inatasan na po ng Pangulo ang DepEd na magsagawa ng nationwide school safety audit. Na i-present na rin po sa Pangulo ang results at mga ginagawa ng DepEd tulad ng bag inspection, paglalagay ng metal detectors at CCTV, at pagdagdag ng security guards lalo na sa malalaking schools. Ngayong school year, ipinatupad na rin po ng DepEd ang strengthened school safety protocols alinsunod sa utos ng Pangulo noong nakaraang taon. Sa August 25, magkakaroon din po ng nationwide school safety drill para mas maging handa ang ating mga paaralan. At may report din po ang PNP. Ayon po sa PNP, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at mga paaralan para matiyak ang seguridad ng ating mga estudyante at school communities. Mula pa na mangyari ang insidente sa isang paaralan sa Tacloban, Leyte noong Hunyo, hindi na tumigil ang PNP sa monitoring, assessment at pakikipag-ugnayan sa school authorities at local governments. Ngayong nagkaroon ng panibagong insidente sa Zamboanga kahapon, patuloy nating nire-review ang security situation at mga existing measures sa mga paaralan, lalo na kung may kailangan dagdagan o ayusin. At ito pa rin ang patungkol naman sa copycat. Tungkol naman sa posibilidad ng copycat threats, hindi tayo dapat magbigay ng konklusyon hanggat wala tayong validated information kung may report ng isang particular o credible na banta. Agad nating itong i-validate at i-assess ng ating mga kapulisan kasama ang mga concerned agencies. May existing security measures at coordination mechanisms na tayong ginagawa sa local level at patuloy natin itong ina-assess depende sa sitwasyon ng bawat lugar. Kung may karagdagang nationwide measures or standardized school safety protocols na ipatutupad, makikipagtulungan ng PNP sa DepEd, DILG, LGUs at iba pang concerned agencies. Ang focus natin ay prevention. Maagapan ang anumang banta, mabilis na reporting, tamang assessment, at close coordination para sa agarang police response. May mga operational details din tayong hindi muna pwedeng ilabas para hindi makompromiso ang security measures at maiwasan ang unnecessary alarm sa publiko. Yan po ang mensahe ng pamunuan ng PNP.
2: Sunod na tanong mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
3: Good morning po, Yusek. Yusek, batay po dun sa submitted 2027 NEP, how much has been allocated to strengthening security in schools at ano po yung mga nakapaloob? How committed is the President to securing the necessary budget po for school security measures?
1: Opo, sinabi po mismo ni Secretary Sani Angara na isa ito sa kanilang tututukan at paglalaanan po ng pondo. Hindi po natin nakuha yung pinaka-eksakto na amount kung magkano ang ilalaan dito. Pero ayon na rin po sa DBM, the proposed fiscal year 2027 national budget provides funding that schools may use for security requirements as part of their regular operations. For public schools, provisions for security services are generally lodged under their maintenance and other operating expenses, MOOE, and regular programs, rather than presented as single, separate budget item labeled school security. So, maasahan po na mayroon pong ilalaan na pondo para po sa mas pinaigting na seguridad sa ating mga kabataan, lalo-lalo na sa mga eskwelahan.
2: Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
4: Hello, Yusek. Sa ibang matter naman po, no, doon sa travel authority ni Vice President Sara Duterte na na-cancel, may we just clarify the timeline kung kailan po siya nag-apply for travel authority at kailan po niya ito kinancel?
1: Ang nakita ko po na dokumento at naipasa ko sa inyo, na ibigay ang travel authority August 17. August 17, 12:41 p.m. natanggap ng DepEd ang patungkol sa, ng OVP. Natanggap ng OVP na yung travel authority na ibinigay sa kanya. At nung pinakancel niya ito, natanggap po ng team na pinapakancel niya po ang travel authority 6:07 p.m. So, sa ating pagkakaalam, nagkaroon na ng balita na mayroong travel authority at kayo po ang mga witness ko at inalam niyo lamang po sa akin kung ito ay confirmed. Wala pong lumabas na balita mula sa amin. Tinanong nyo lamang kung confirmed po ang travel authority ng Vice Presidente at bilang tugon ay sinabi namin confirmed. So nauna po nyo na alaman yung tungkol sa travel authority at na-confirm lang namin. At na-confirm ko nga po mga bandang alas 6 na ng gabi. Pero mas may nauna po yata ang nakapag-confirm na bago ako.
2: Sunod na tanong mula.
1: Maliban po dyan. Ayan. Okay na, no? Pati yung kung kailan kinansel. Okay.
2: Okay, sunod. Maricel Alili, TV5.
5: Magandang tanghali po. Yusek, after the exchange of statements last night between your office and the office of the Vice President with regards to the Travel Authority, the Vice President has released another statement. Mm-hmm. She said that transparency and accountability should not be demanded from a single government office alone. The Office of the President issues travel authority to numerous government offices, including its own officials and employees. Pero yung last part po ng statement, sabi niya, from here on, we expect that all travel authorities issued by the palace, together with the corresponding travel expenses and public funds involved, be made available to the public. Your comment po.
1: Sa parte po ng Office of the President, lagi naman po transparent ang Office of the President pagdating po sa pagbabiyahe. Nagkakaroon pa nga po ng pagre-report, may kapihan pa po, at nakikita niyo po kung ano ang nangyari sa mga foreign trips, official visits, working visits ng ating Pangulo. Hindi po yan nakatago, hindi po yan itinatago. At patungkol po sa dapat na ma-publish or maibunyag ang iba mga travel authorities, Depende po yan sa media. Kung sino po ang hihingin nyo ng travel authority, kung sino ang na-issue ng travel authority, kami naman na itutugon. Hindi po namin sinisingle out. Kailangan po talaga natin dito, transparency. So kung sino yung nagdidemand ng transparency, dapat maging transparent din siya sa kanya mga activities. At patungkol sa budget, hindi rin po ito tinatago. Kompletong resibo, walang peke, walang ilyas. Maaari po itong makita. At ito naman po ay nai-report na rin po sa COA.
5: So, ma'am, just for future references, if kailangan ng details about the travel expenses or ng kahit na sinong government official, especially sa under office of the president, paano po yung magiging proseso? Can ordinary people ask for details? Paano po?
1: Depende po. Ano bang purpose? At ito naman po ay naiuulat at hindi naman po ito itinatago. Sabi po natin, ito naman talaga ay naibibigay, lalong-lalo na ang COA na napakahigpit, pero hindi po to kailanman pinagbantaan ng Pangulo. Malaya ang COA na magsagawa ng pag-o-audit.
5: On other matters, pahabol lang po, Yusek. Sa Hagonoy, Bulacan, may mga nakapaskil po na tarpaulin. Ilang tarpaulin na po yung nakapost doon and nakasulat doon yung kanilang panawagan, not just kay President Marcos but of course pati kay DPWH Secretary Vince Tison. Ang nakalagay po doon sa mga tarp, bumaba kayo sa Hagonoy, bisitahin nyo, tingnan nyo at makinig kayo. Ano po ang tugon dito ng Malacanang? Will the President personally visit Hagonoy to check the flooding situation there?
1: Hindi ko po alam. So far ha, ngayon nyo lang po yan na nabanggit sa akin. So, makakarating po at mamaya mo, sabi nga po natin ay magkakaroon ng situation briefing ang Pangulo at tayo naman po ay makakasama roon at ipapahatid ko po ang sinasabi nyo pong situation na ganyan sa ating mga kababayan sa Hagonoy at hindi naman po mag-aatubili na kung ano man po ang kailangan ng ating mga kababayan sa Hagonoy. Yan naman po ay agad na bibigyan ng tugon. Pero sabi nga po natin, sa ngayon, hindi po talaga maiwasan ang mga pagbaha sa sobrang lakas ng buhos, no? Ng ulan na ating nararanasan at hindi po naman itinatanggi ng pamahalaan na kailangan pa ng mas malawak na pagtugon sa ating mga hinaing ng mga ng ating mga kababayan.
2: Wala ng tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo, Yusek Claire.
1: At bago tayo magtapos muli, meron din po tayong nais na bigyan ng pag-recognize. Pag-recognize, meron sa ating ipinadala na isang infographics na gawa ng isang estudyante na ito daw ay project nila sa school. Ito ay galing kay Jamin Rain Quizon ng Cebu. So, tinatanong ko po yung kanyang school ay hindi pa siya nakakatugon. Pero sa mga guru po dito sa Cebu, na ang estudyante niyo po ay si Jamin Rain Quizon. Hindi ako nagkakamali, ay grade 8 po siya sa Cebu City. Maganda po na ganito po ang nagiging project ng ating mga kabataan kung saan ipinapakita ang pangangailangan para sa pagrespeto sa ating mga kababayan at kung paano maiiwasan ang fake news. At pati yung pagbubuli ng kapwa estudyante o kung sino man. So maraming salamat at malamang bukas kung malamang ko na po yung pangalan ng school ay atin pong babanggitin. Ito pa school sa Cebu City kung saan nag-aaral si Jamin Rain Quizon. So muli, gusto kong sabihin po sa ating mga mahal na guro, wala po na magbumula sa akin, sa palasyo, na kayo po ay sisisihin. Saludo po kami sa inyong ginagawang pagtuturo sa ating mga kabataan at magiging katuwang po kayo ng pamahalaan upang kalabanin natin ang gumagawa ng mali na siya nakaka-impluensya o maaari maka-impluensya sa ating mga estudyante. Maraming salamat. At bago tayo magtapos, naglabas ang Department of Budget and Management sa pangunan Secretary Kim Robert De Leon ng 1.855 billion pesos na additional funding para sa Philippine General Hospital, kabilang ang 800 million pesos para naman sa zero balance billing. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga pasyente na sa kanilang gastusin sa hospitalization habang sinusuportahan ang critical, medical at specialized services ng pangunahing public referral hospital ng bansa. Sa kabuuan, additional funding, 1.40 billion pesos ang inilaan para suportahan ang medical services ng PGH. Bukod sa zero balance billing at iba pang medical services, 15 million pesos din ang ilalaan para sa treatment ng dystonia Parkinsonism o Lubag syndrome, na siya namang makakatulong sa mga pasyente na makukuha o makakakuha ng tuloy-tuloy na access sa specialized treatment at iba pang medical requirements. Pinapatibay lamang ng karagdagang pondo para sa DOH ang mithiin ng Pangulo na gawing prioridad ang healthcare at ibang essential public services sa bansa.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagyong Pilipino ay handang magpakita ng mabuting asal at maging mabuting ehemplo sa mga kabataan. At kinukundi na ang mga nagpapakalat ng hindi magandang kaugalian. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Sa katatapos lamang ng press briefing sa Malacañang, sinabi ni Undersecretary Mayor Castro na hindi tumitigil ang pamahalaan sa pagtugon sa mga lugar na apektado ng baha at mga pag-ulan. Pinaibig rin niya ng gobyerno yung paglilinis sa mga estero at iba pang waterways sa bansa habang ang DOH nakatutukan niya sa mga sakit na maaaring magdala ng mga sakit na maaaring dala ng mga pag-ulan at pagbaha. Mayroon rin aling sapat na gamot para tugunan ang mga umuusbog na sakit dahil sa mga pag-ulan at pagbaha, habang itinugutot rin aling ni Pangulo Marcos yung mahigpit na pagbabantay sa mga dam. Mamayang hapon, magkakaroon ng pulong si Pangulo Marcos kasama ang iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na nakatutok sa pagresponde at pagtugon sa pangangailangan ng mga apektado ng pag-ulan at pagbaha. Sa ibang usapin pa, na itanong yung hiling ng Department of Education na pagkakaroon ng school level authority para sa resumption ng mga klase matapos itong mga pag-ulan na nararanasan sa bansa. Ayon kay si Castro, nakarating na ito kay Pangulo Marcos, inaaral na raw yan ng Department of Education para ito sa mas akmang resumption ng classes kung ligtas ng para sa bawat lugar na magpanumbalik ng klase. Kaugnay naman doon sa naging pahayag ng ACT teachers, kaugnay doon sa una ng sinabi ng Palacio sa Ateneo de Zamboanga shooting incident, nilinaw ni Jose Castro na tila na misinterpret yung naging pahayag niya kahapon. Sabi ni Castro, walang sinisisi ang Palacio ng mga guro. Nagpaalala lamang ani ito sa role ng ating mga guro sa pagbubog na magandang kaugalian ng mga kabataan. Sa mga nagalit, ayon kay Jose Castro, ang nais lamang niyang ipakita ay yung ginagawa ng ibang guro. Inihalimbawa ni Jose Castro na mayroon talagang mga ilang guro na nagturo ng hindi magagandang salita. May pinakita siyang screenshot kanina ng isang video na nagtatampok sa isang guro na tinuruan niya yung kanyang mga estudyante ng hindi magagandang salita. Verified niya ang video na ito at tunay na rin humingi ng paumanhin yung guro na nandoon sa video at nasampahan na rin ito ng administrative case. Muling paalala ni Castro, malaki yung role na ginagampanan ng ating mga guro para sa mga bata at never daw niya naiinsultuhin yung mga guro, lalo't ang kanyang ina mismo ay isa din guro. Kaugnay pa rin ito doon sa insidente ng school shooting, una sa Tacloban and then itong kahapon yung sa Ateneo de Zamboanga. Sabi ni Castro, kailangan malaman kung paano ibabalita yung mga ganitong klaseng sensitibong balita na apektado o involve yung ating mga kabataan. Sa ganitong paraan, may iwasan niya na pamarisan ito ng mga bata. Ang pagsisiguro ni Jose Castro para sa state media, magpapatupad ng restriction o lubos na pag-iingat at pagiging sensitibo sa mga ganitong balita para sa ating mga, para sa kapakanan ng mga minor victims at yung pamilya ng mga ito. Habang ang DepEda niya, nagsasagawa na rin ng nationwide school safety audit at naglalagay na ng metal detector, CCTV at dagdag na security at malaking budget na inilaan ng DepEd para sa seguridad sa mga paaralan. Sa ibang usapin pa, yung naging pahayag ni VP Sara na dapat lahat ng travel authorities na ilalabas ng Palacio kasama yung travel expenses at public fund dapat ilabas na rin ng Palacio, isa publiko ng Palacio. Sabi ni Jose Castro, lagi namang transparent ang Office of the President sa mga biyahe. May report yan, may kapihan niya si Pangulo Marcos every time matatapos yung biyahe kung saan inilalatag yung mga ginawa ng Pangulo, nakikita daw yan ng publiko. Ang sabi ni Jose Castro, kung sino yung mga nangihingi ng ganitong transparency, dapat sila ay transparent din anya. At ito na muna yung pinakahuli mo lang sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From

0: mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Relief operations para sa mga residente ng bayan ng Bugalyon na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo tuloy-tuloy na isinasagawa. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
2: Pulis ya gagawon na lokal ya gobyerno na Bali na Bugalyon dyan luyag na Pangasinan sa relief operations para sa are residente ya na apektaan na dalap lapud uran ya awit na habagat tan are din malaniram bagyo. Katakap duya, ginapuan la na LGU, supan iter at nandurumaran barangay na family food packs ng lapu at DSWD. No inar ako unala na idan, ire-residente at barangay kabayawasan magtaking tanpantal. Unong at sa impormasyon ng lapu at LGU, 20,812, ya family food packs sa naawat na balay na Bugalyon ng lapu at DSWD. Balat ang pinamin niya 25,135 ya apektadong pamilya at balay at makaawat na tulong ng Ripakniso LGU na relief goods sa iterdanatan niya agaw at sari residente na barangay Kayanga, Pangaskasan, Tansalumagi Norte. Aya at ang pinaidan na tulong sa amin niya pamilya at Bugalyon ya kadit na epekto na dalap. Sa kaiso bali na Bugalyon, at sare nadadalap no panahon na uran, tan are bagyo, lapod dadala na niya na Agno River sa kayasang kabalagan niya Ilog at Intiron, Pilipinas. Malalapod Radyo Pilipinas, Dagupan, siya si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, Tesda Mountain Province, hinikayat ang mga job seeker at TVET graduate na makibahagi sa World Cafe of Opportunities. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
3: Maangay ti World Cafe of Opportunities sa Jai Gobernador Poblasyon Bontoc Mountain Province iti aldaw iti Merkules August 19, 2026. Inyawis ni TESDA Mountain Province Provincial Director Felix Berto or June Matuti Jr. iti umili iti probinsya nga makinayon iti makunang WCO wenno World Cafe of Opportunities taraytoy ket job fair ken one stop opportunities para iti trabaho, training skills, assessment ken certification, entrepreneurship, livelihood ken dadumapay nga government services iti maypay nga serbisyo dagitoy makipartisipar nga ahensya ti gobyerno iti daytoy World Cafe of Opportunities. In paganudget ni Matuti nga ano adati skills mo, nga kahit mabaling nga may kankati certification, kahit no kasapulam iti skills nga at trabaho, kahit mabaling kamat nga masanay, kahit kastapay iti skills iti may nga tao, kahit agbalin nga trabaho paggedan, kahit kastapay mangitid iti nasasyat nga masakbayan. Manipod Bontoc Mountain Province, Ablo Padaen, para iti World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk. Philippine Coast Guard tutulong sa rescue assistance sa Tabuk City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
4: Ado iti mabalin nga itulong iti Philippine Coast Guard dito siyudad iti Tabuk ken probinsya ang Kalinga. Inbagan ito ni City Mayor Darwin Estranyero ay tinaramid nga courtesy call iti PCG team ngayon dalwan ni Ensign Jim Alvin Balnao. Karaman dagiti mabalinda nga itulong kat emergency response, environmental protection ken law enforcement. binilin estranyero iti grupo nga makikaisa kadag iti kamang iti City Disaster Risk Reduction and Management Office para iti panagtinulong ng runata kasapulan nga kanayon iti rescue assistance. Sigon kinibal now, temporaryo nga da iti opisina da iti PDRRMO Building Capitol Compound. Kunana pa'y ang mabalinda nga makitinulong ipatungpali iti WASAR when water search and rescue training. Inay na nga noada iti agtarigagay nga taga Kalinga nga sumrek iti PCG ket si dadaanda nga tumulong. Manipod DZRK Tabuk City, Ren Sir Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dadakoy naman natin ang Lucena Food at Income Diversification sa pamagitan ng rice tilapia farming sa rehiyon ng Mimaropa ipinalalakas. Ang kabang ulat ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez.
5: Pinalalakas ng DA Mimaropa ang Food at Income Diversification sa pamagitan ng rice tilapia farming sa Mimaropa region. Ayon sa pabalita ng ahensya, nilalayo nito na mas maging handa ang mga magsaka at subukan ng isang diversified at climate resilient na sistema ng pagsasaka para sa mas mahusay na produksyon, karagdagang pagkakakitaan at mas matatag na kabuhayan. Sa ilalim ng kanilang programang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA, patuloy na sinusulong ang mga teknolohiya makatutulong sa farming communities na maging mas produktibo, resilient at handa sa mga epekto ng climate change. Bilang bahagi ng advokasyang ito ay nagsagawa ang DA Mimaropa ng pagsasanay sa rice tilapia farming system para sa mga magsasaka sa rehiyon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, mahigit 9,000 pamilya na benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang sa Coron Palawan na kapag o napagkalooban ng tig 10 kilong bigas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Valerie Regalado.
6: Dugang nga ginawa sa pagkaraunan ng atid ang gobyerno ay ang nasyonal sa kurang-kurang siyam karibo misa kagatos nga pamilya sa Coron, Palawan. Matapos andang makaresibi itig 10 kakilong bagas, sa unang Domingo ang pagpantaw ang programa nga bawat bayan makikinabang, nga gimpisang ikasampulo hasta 15 ang Agosto dading dagon. Ingpunduan dya sa idalam ang Local Government Support Fund, nga nang inisyatiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang pagpantaw ang bagas sa impangunan ang gobyerno ay ang Palawan, miyang mga lokal nga gobyerno, agod matid ang tabang sanda nga sasakupan. Akagapil sa mga benepisyaryo ang mga pamilya nga galin sa Barangay Bintuan, Guadalupe, San Jose de Calatayud, Borac, Terda, Marsilya, Misa San Nicolas, nga karisibi ang ayuda nga dugang suporta sandang pangadlaw-adlaw nga kaministiran. Agpasalamat da ang mga benepisyaryo sandang resibing bagas, tingid sa mabal din kuno datong tabang sa pagbinos andang garaston sandang pagkaon. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jasi Valerie Regalado para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Valerie Regalado mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Bagong Early Childhood Care and Development Center itinayo sa Calbayog City, Samar. Ang kabangulat ihahatid sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog.
7: Formal nga gin-installar ng gin-bendisyonan ang bagong Early Childhood Care and Development o ECCD Center sa Barangay Bagong Lipunan, Calbayog City. Ang proyekto, gintutuyong nga maghatag sa mas talwas, maupay ngan angayan nga learning environment para sa mga kabataan sa komunidad. Pinaagi sa bago nga pasilidad, mas mapapahirani sa mga pamilya ang early childhood education ngan development services nga importante sa timprano nga bahin sa pagtubo sa mga bata. ginalauman nga ang center makakabulig sa pagpauswag sa basic learning, social, emotional ngan cognitive skills sa mga kabataan antes sera sumulod sa formal nga pag-eskwela. Ang pasilidad magiging lugar liwat para sa child-centered learning activities ngan iba pa nga programa nga nasuporta sa husto nga development sa mga kabataan. Nagpapakusog ang proyekto sa access sa barangay Bagong Lipunan sa early childhood care services ngan nagahatag sa mas maupay nga pundasyon para sa paghibarungan pag-uswag sa mga young learners. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensyo para sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensyo mula sa Kalbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Surigao del Sur Police Provincial Office, ginawaran ng Gold Eagle Award ng Police Regional Office o PRO 13. Ang detalye na balita ay hatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
8: Usa ka makasaysayanon nga kalapusan na nakabot sa Surigao del Sur Police Provincial Office human kini nahimong labing unang Police Provincial Office sa Caraga Region nga may pailawom sa Performance Governance System o PGS Institutionalization Stage o malapusong gihatagan sa presyosong Gold Eagle Award sa Police Regional Office o PRO 13. Kini nga kalapusan nagrepresentar sa labing taas nga ang-ang sa pagdumala, estratehikong pagpatuman o kapabilidad sa organisasyon sulod sa Philippine National Police. Abaw kalampusan nagsilbi isip o sa ka-inspirasyon o ga-pruweba sa konsepto alang sa ubang mga Police Provincial Office sa Tibuok Rehiyon nga nangandam sa pagpailawom sa institutionalization process. Subay nini, ang SDS-PPO nagpaabot sa kinasingkasing nga pasalamat sa ilang mga uniform and non-uniform personnel. Ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, lokal nga pagamahanan ug sa katawhan sa Surigao del Sur, tungod sa ilang hugot nga suporta sa mga inisiyatiba sa kapulisan dinhi sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. Philippine Coast Guard o PCG patuloy na pinalalakas ang Maritime Patrol at tulong sa mga mangisda sa lalawigan ng Sulu. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
9: Tuy-tuy piyapakusog sa Philippine Coast Guard at PCG ha kaagi. Sin Coast Guard Western Sulu and Maritime Patrol support ha mga mag-ista. Ha kaagi sin Sulu Artisanal Livelihood Assistance and Maritime Patrol Task at awas sa lampat. Piyaon in activity ha karakatan sa akob sinahulo, patikuli ban indanan. Banghain nagpaon in Coast Guard sa Maritime Patrol iban monitoring. Namikian nagdirihil da isab assistance sa mga local mag-ista. Ha book pa sab safety intervention ha karakatan masuk pa jambatad sinulo, nagdihil day sab guide in a Coast Guard Special Operations Unit ha mga family sin sa mabadsyawa mo hindi hipaparain mga bata-bata hawang ka iba na pag-usahan nila ha karakatan magsud sin kagyo nini matantulapas ha kamamulahanin kitan protection na kawataan iba na mga mag-isa amin na huwat-huwat in kabuyanan nila ha marine resources dahing ha RP Hulo Nurida Salip Julkiram para Radyo Pilipinas World Service.
0: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.
1: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
0: Balita mula sa lalawigan, sa bawat rehiyon ng ating bayan.

0: baha na iyan. So, lalo na kapag yung ulo ay inilagay mo sa baha, exposure naman ng mga mucous membrane natin. Ito yung exposure sa mata, sa ilong, sa bibig, at kahit din sa mga genitalia or private parts na ito. Pwede ma-penetrate nito yung balat at mag-cause ng leptospirosis. Pangatlo, hindi lang ita talaga kung walang sugat, hindi magkakaroon ng exposure. Kung nakainom din accidentally, na-ingest yung contaminated water o nakain yung pagkain na mayroong ihi ng daga, no? Pwedeng magkaroon ng leptospirosis.
1: Okay. Ako, Doc, yan. Paalala doon sa mga swimming pa kayo sa baha, no? Pero, Doc, we discuss yung environmental factors. Let's talk about naman yung human factors. May tao bang mas high risk sa leptospirosis?
0: Yes, sir, Yusek. Yung mga tao na madalas no, na-expose doon sa tubig, sa mga baha, katulad ng mga responders, mga rescuers natin, yung mga nasa sanitation, yung naglilinis ng ating mga sewage system, yung mga tao na mga na kumakatay ng mga hayop, mga baboy, no? Yung mga farmers, yung mga sports-oriented, kasi hindi lang ito sa baha, doon din sa exposure sa fresh water, sa ilog, sa sapa, no, sa mga lawa, yung mga nagbo-boating ng ganyan, wading, pwedeng maging risk factors din ito para magkaroon ng leptospirosis. Again, gusto ko i-emphasize si Yusek na Aboy Sergios, na hindi lang talaga ito exposure sa baha. Kahit exposure sa lupa, sa mga potek, pwede rin magkaroon ng leptospirosis.
2: Okay. Sa usaping gamutan naman
0: and
2: po...
0: And syempre...
2: Mm-hmm. Go ahead, Doc. Sorry. Go ahead. Yes. Continue.
0: Yes, sir. Yes. Sir Jobs. Also, yung mga vulnerables, yung mga pregnant women, no? Pagka nagkaroon ng leptospirosis yan, mas mataas ang chance na mauwi sa komplikasyon yung baby, pwedeng mamatay, no? Pwedeng magkaroon ng aderia. Okay. Yung mga syempre, sabi nga natin, extremes of age, lalo na yung mga matatanda na may mga comorbidities, no? Yung mga mahihina ang mga resistensya, ito yung pagkaroon, nagkaroon ng mga leptospirosis, pwedeng maging mauwis sa komplikasyon at ikamatay. Kung kaya nga, ina-advise po natin among these vulnerable people, iwasan hanggat maaari ang lumusong sa baha.
2: Okay.
0: Para iwas lepto.
2: Alright. Doc, quick tips lang po para dun sa mga kababayan natin na wala silang choice kasi kailangan nila lumusong ng baha para makauwi o para makapunta sa kanilang destinasyon. Ano po yung dapat nilang gawin agad pagkatapos nilang lumusong sa baha para maiwasan yung leptospirosis? At sa usapan naman ng gamutan, paano po ito ginagamot at kailan dapat magpatingin sa doktor?
0: Okay. So, kung hindi maiwasan talaga, kung may mga sugat, mas maganda takpan ito na mga gasa na waterproof, no? Yung parte ng sugat, magsuot ng protective equipment katulad ng rubber boots and protective clothing. Ngayon, pag-uwi sa bahay, agad-agad linisin, hugasan, no? Yung parte na na-contaminate, no? Ng tubig, baha at sabunin. Okay? At kung yung paligid ay madumi, no? Mataas ang possibility na kontaminado ito ng ihi ng daga, mas maganda na mag-take na ng prophylaxis katulad ng doxycycline. Kung walang sugat, no, pwedeng dalawang kapsula ng doxycycline, single dose within 24 to 72 hours. Kung meron namang sugat, no, cuts or cracks sa balat, mag-take ng 3 to 5 days ng doxycycline, dalawang kapsula din sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Ngayon, katulad halimbawa, kasama sa trabaho yung mga rescuers natin, exposed sa baha.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated, reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo
9: sa training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: 107.
3: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service.
12: At your service.
3: Doctors on board. Mga kaalaman
14: upang mapanatiling malusog ang katawan,
3: pag-iwas sa mga karamdaman
14: o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan.
3: Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
13: Isang malusog at maulan na araw pa rin sa ating lahat, lalo na dito sa Luzon. Midweek na tayo, August 19, 2026. Bukod sa work from home arrangement sa mga tanggapan pa rin ng pamahalaan at alternative learning modes sa mga estudyante dito sa National Capital Region at Luzon, Eh huwag po nating kalilimutan na pista opisyal tayo dito sa Quezon City at sa mga lalawigan ng Quezon at Aurora para alalahanin ang kapanganakan ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Kung siya po ay nabubuhay, siya ay nasa 148 years old. Chedo Liva po nagbabalik para pag-usapan naman ang ating kalusugan. Bago yung ating health case sa hapon na ito, alamin muna natin ang pinakahuling taya ng panahon. Makipag-ugnayan tayo sa Pag-asa DOST. Nasa linya na ng ating komunikasyon si weather specialist Lori De La Cruz.
15: Rancho Pilipinas Weather!
13: Lori, isang maulan na hapon.
16: Yes po, maulang hapon din po sa inyo ma'am at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon nga po, patuloy pa rin ang epekto ng habagat at nararamdaman pa rin ito sa malaking bahagi ng bansa. So malalakas pa rin ang pag-ulan sa Zambales, Bataan at maging sa Occidental Mindoro, habang dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi pa ng Luzon at ng sa Aklan at Antique, asahan din natin ang halos patuloy din na pagbubus ng ulan dahil po sa epekto ng habagat. So ang magpapaulan sa atin ay ang habagat, hindi po yung bagyo. Dahil yung bagyo po ay ngayon wala po itong diretsyong epekto sa ng bahagi ng ating kalupaan. Kaya ito man, dahil sa kanyang location, very favorable po ito na nag-e-enhance ng Southwest Monsoon. So kaya ang ating abiso sa ating mga kababayan, patuloy po na magagabay sa mga updates ng Pag-asa at maging alerto sa mga pagbaha, especially po sa mga low-lying areas.
13: Lori, so pa pala po sa Sineneng, sa Philippine Area of Responsibility?
16: Hindi pa naman po, nasa loob po ito ng car. Sa ngayon, posible na sa ating pagtaya, bukas pa po ito lumabas.
13: Ah, bukas pa. At tama ba, possible hanggang bukas o Biyernes, yung mga pag-ulan this week, so baka yung ating weekend ay medyo sisilip na ang haring araw at makapaglaba-laba na marami sa atin?
16: Well, sa atin naman pong projection, starting tomorrow, mag-start na po, mag-umbisang mag-ease yung panahon. Hindi pa rin good weather, pero kahit pa na improving. And then Friday, nakita natin medyo mababa na yung chance ng malawakang pag-ulan here in Metro Manila. Pero by late weekend hanggang early next week, may chance po na bumalik po yung mga malalakas na pag-ulan dahil ma-enhance po ulit habagat ng paparating na bagyo.
13: Mm-hmm. Meron nga daw panibago, if ever, tatawagin itong OBET. Lori, tama?
16: Tama po ma'am.
13: Oo, tapos yung mga pag-ulan, tama rin ba na expected hanggang unang linggo ng Setyembre?
16: Possible pa rin mo yun ma'am dahil nasa habagat season pa rin ho. And lalong-lalo na kapag may nag-trigger po dito or may nag-enhance, yun po, asahan natin. Especially the western section of Luzon, pwede pa rin talaga makaranas ng mga pag-ulan.
13: Mm-hmm. Meron ba kayong mga nilabas na mga panibagong rainfall?

0: FM.
1: Okay, ayan ano, hanggang mga ilang araw pa natin mararanasan itong mga pag-ulan-ulan. At dapat lagi tayong handa no sa mga pananggalang. Kung hindi naman kailangan din umalis, huwag na po tayong umalis. Oo, masarap muna sa bahay pagka ganitong panahon. Sabi nga nila, bed weather. At syempre, dapat productive pa rin ano? And meaningful yung ating pag-stay sa bahay. At ginagawa pa rin natin yung ating mga trabaho, lalo na nga dun sa mga alternative working arrangement. At sa mga bata, no, mas maganda kung nag-advance reading na tayo. Para at least alam na natin, ano, mas naunawaan na natin ng maaga pa yung mga aralin. At maya-maya, subukan din natin makipag-ugnayan sa Metro Manila Development Authority o MMDA Metro Base. Ayan, para naman sa mga lagay na ating mga lansangan. Kasi nga kanina nga umaga, pagising ko, may mga ilang lugar na nga po dito sa Metro Manila, yung mga nakaranas ng mga konting pagbaha. Kasi nga naman, gabi pa lang, no, nagsimula na yung ano, yung mga pag-ulan-ulan na inabot hanggang madaling araw. Oh, at bago pa ako matulog nag-alarm na naman. Nag-text na naman. Ayan si NDRRMC. Oh, maganda nga po 'yan malaman ano, at least alam natin na yung mga pag-ulan na 'yon ay dahil nga sa mga alert na no, alert level. Oh, may mga rainfall alert warning. Ayan, para mabalaan nga tayo. Okay, sige. Ito nga, sabi ko, alamin natin yung lagay ng ating mga kakalsadahan. Ito, nasa linya na ng ating komunikasyon, si Gia Revales.
0: Radyo Pilipinas. Traffic!
1: Gia, kamusta yung ating mga lansangan? May mga nakita pa ba kayong mga pagbaha?
2: Good afternoon, Ma'am Charlotte, sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. As of the moment po, wala na po tayong reported na flooded areas. And dito po sa southbound ng EDSA, makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbabagal. Dito po sa may Highway 64 hanggang makarating po yan dito sa may Shaw Boulevard. Ngunit pagkalagpas po niyan, ay maluwag po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po tayo ng Evangelista. Makakaranas lamang po muli ng bahagyang pagbabagal simula naman po sa tramo hanggang makarating lang po yan dito sa intersection ng TAP. Ngunit pagkalagpas po nito ay maluwag na po hanggang makarating na po tayo sa Jokma Boulevard. Ang northbound ng EDSA sa mga oras na ito ay makakaranas lamang po ng bahagyang pagbagal ng daloy ng sasakyan simula sa may Arnais hanggang makarating po yan dito sa may Ayala. Ngunit pagkalagpas po nito ay tuloy-tuloy o dire-diretso pa rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng monumento. Ang C5 naman po na southbound, makakaranas lamang po ng bahagyang pagbabagal simula sa may Canley Road hanggang makaakyat po yan ng bagong Ilo flyover. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng SLEX. Sa northbound naman po ng C5, makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal dito po sa intersection ng McKinley. Ngunit pagkalagpas po nito ay maluwag na rin po ang takbo ng daling ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Katipunan. Amin po ipinapaalala na meron pa rin po tayong number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Magre-resume ng coding mamaya pong alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati. Meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Pinapaalam lang din po namin na lista din po ang coding sa Quezon City at sa Caloocan. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMD Hotline 136. Ito po si Gia Revales mula Metro Base. Magandang tanghali po.
0: On board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Ayan nga po no si MMDA Miss Gia Revales mula sa Metro Base at magandang malaman na wala naman nga po mga pagbahana na itala yung kanilang opisina. Okay, so meron po tayong 16 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. At ito na, punta na tayo sa ating health case ngayong hapon. Makakasama na natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang maulan na hapon sa inyo.
3: Magandang hapon sa iyo.

0: Chair, that's lahat po ng mga nakikinig. Magandang hapon po sa inyo lahat.
1: Ayan. Doc, ngayong Agosto ay ipinagdiriwang natin itong buwan ng wika bilang ito ang buwan ng kapanganakan nga ng ama ng wikang pambansa na si Manuel Quezon. At kasabay niyan, may isang mahalagang health campaign sa buwan na ito at yan ay ang Sight Saving Month. Isang paalala kung gaano kahalaga ang pangangalaga sa ating mga mata at pagpapanatili ng magandang paningin. Kaya sa episode natin ngayon, pag-usapan natin ang pwedeng makasira dito at yan ay ang impeksyon o pagkakaroon ng pinsala o injury. Kaya alamin natin ang iba't ibang eye infection at injury, ano-ano yung mga dapat gawin kapag meron nito at iba pang mga mahalagang bagay. Kaya dyan lamang kayo at manatiling nakatutok. Right, Doc?
0: Tama yun, Ched. Siyempre, pagdating sa mga mata, dapat talaga na meron tayong kaalaman dito. Ano? Kasi marami yung mga nangyayari ngayon. Dapat nating matutunan para hindi nalalagay sa alanganin yung ating mga mata.
1: Mm-hmm. Sige, Doc, umpisa na natin. Di ba kapag sinabing impeksyon, ang sakit na ito ay pwedeng dala ng bacteria, virus, fungi o parasites. Pagdating sa mata, ano-anong klase ng impeksyon ang pwedeng tumama?
0: Yes, maraming uri ito, no? Pinakakaraniwan yung tinatawag nating conjunctivitis. So yung tinatawag nating sore eyes, ano? And pwede rin itong bacterial, pwede itong viral, ano? Meron din tinatawag na keratitis, ano? Kung saan yung mismong cornea o kaya yung malinaw na bahagi ng harap ng mata natin, yun yung nagkaroon ng infection. Mas importante ito dahil pwedeng makaapekto sa paningin. Yung iba naman, yung blepharitis, kung saan mismong infection sa gilid ng ating eyelids. Meron ding infection sa loob o paligid ng mata na mas seryoso at nangangailangan ng agarang pagpapatingin. Kaya hindi lahat ng sore eyes ay pare-pareho.
1: Ayun. Doc, ano-ano naman yung mga madalas na dahilan o paraan kung bakit nagkakaroon tayo ng eye infection?
0: Marami yung mga paraan, ano? Unang-una, yung paghahawak ng mata gamit ang maruming kamay, ano? Sa pangalawa, yung exposure sa taong may viral o bacterial conjunctivitis. Ito napaka-importante nito. Pwedeng dahil sa contaminated towels, yung mga pillowcases, yung mga cosmetics or eye makeup, pwedeng-pwede ito, ano? Isa ring important factor yung contact lens, ano? Lalo na kung hindi tama ang paggamit. Halimbawa, natutulog habang suot yung lenses, hindi nalilinis ng maayos or gumagamit ng contaminated lens solution, ano? At siyempre, pwede ring magkaroon ng infection pagkatapos magkaroon ng injury sa cornea dahil mas madaling makapasok ang mga microorganisms.
1: Ayun. So, yun yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng eye infection. Paano naman, Doc, kapag nalubog o natalsikan ng baha yung ating mga mata, lalo nga nito mga nakalipas na linggo, talagang matitindi yung naging pag-ulan. Ano yung posibleng eye infection ang pwedeng makuha?
0: Ang flood water, maaaring contaminated ng bacteria, viruses, yung mga parasites, at yung sewage at iba pang microorganisms. Ano? Pwede itong magdulot ng conjunctivitis or irritation. At kung may maliit na sugat sa cornea, maaari ring magkaroon ng mga seryosong corneal infections. Ano? Importante ring tandaan na ang flood water exposure, maaaring may ibang health risk, kabilang yung leptospirosis. Pero hindi ibig sabihin na kapag napasukan ng baha ang mata ay siguradong magkakaroon ng leptospirosis. Ang mahalaga, hugasan agad ang mata at obserbahan kung magkaroon ng sintomas.
1: Mm-hmm. Do, kapag na-expose sa bacteria, virus o ibang mikrobyo, ilang araw bago karaniwang mag-develop yung mga sintomas ng eye infection?
0: Kapag depende din ito sa mga microorganisms, ano, may ilang infections na pwedeng magkaroon ng sintomas sa loob lamang ng isa hanggang ilang araw. Habang ang iba ay maaring magkakaroon yung kaya hindi natin masasabi na kapag walang sintomas kinabukasan ay sigurado merong infection, ano? Kung pagkatapos ng exposure ay nagkaroon ng pamumula, discharge, pamamaga, yung mga sensitivity sa light, ano, or pagbabago ng paningin, mas mabuting magpatingin muna.
1: Doc, napag-uusapan na natin itong sintomas. Ano-ano ba yung mga dapat bantayan kapag may eye infection?
0: Oo. Kabilang dito, ano, sa mga dapat bantayan, ano, yung pamumula ng mata, pangangati, watery eyes, malagkit o nana, no, na may discharge, namamaga yung mga eyelids, pakiramdam na parang may buhangin sa mata, o kaya pagiging sensitive sa liwanag, ano, o kaya masakit, ano, sigurado yan. At higit sa lahat, paglabo o pagbabago ng paningin, ano. Kapag may severe pain or sudden loss o blurred vision, hindi na natin dapat hintayin na gumaling ito ng kusa. Kailangan magpatingin kaagad.
1: Dok, paano naman natin malalaman kung yung pamumula ng mata? Kasi 'di ba, minsan iisipin natin na sore eyes 'yun, 'di ba, pagka mapula yung mata. Eh dahil sa infection o kaya allergy, kasi sa allergy namumula din yung ating mga mata, o simpleng irritation lang.
0: Yung mga ano daw, hindi laging madaling malaman sa bahay ito, no? Pero may mga clue. Kagaya sa allergy, kadalasan parehas mata ang apektado at matindi yung pangangati, katama ng watery eyes. Sa irritation naman, halimbawa dahil sa alikabok o usok, maaaring gumaling kapag naalis yung irritant, ano? Sa infection, maaaring magkaroon ng discharge. So kaya yung mga crusting sa eyelids, pamumula. At minsan ay nagsisimula sa isang mata, kumakalat sa kabilang mata, no? Pero hindi ito absolute. Kaya kung malinaw ang dahilan, lalo na kung may pain o visual discharges, ay examination ang pinakamainam.
1: Ayun. Doc, sino-sino ba yung mga vulnerable o madaling magka-problema sa ano, sa mata kung impeksyon ang pag-uusapan, mga bata, matatanda o yung mga meron ng existing eye problems?
0: Lahat pwedeng magkaroon, ano? Pero kailangan nating mag-ingat sa maliliit na mata. Mata kung existing eye diseases, ano?
1: Doc? Doc, medyo nawawala kayo. Ayan, mukhang nagka-problema yung linya ng komunikasyon natin na kay Dr. Claro Kayanan. Doc, andyan pa ba kayo? Okay, sige. Subukan na lang uli natin na establish yung linya ng komunikasyon ni Doc Claro. At ito nga pinag-uusapan natin, ang eye infection. At nasagot na kanina ni Doc kung ano-ano klase ng mga infeksyon ang pwedeng tumama sa ating mga mata. Ano-ano yung mga karaniwang dahilan o paraan kung bakit nagkakaroon ng eye infection. Ilang araw bago lumabas yung sintomas kapag na-expose dun sa bakterya, virus o iba pang mikrobyo. At ano-ano yung mga sintomas na dapat bantayan. Okay, Doc. Andiyan na ba kayo, Doc?
0: Yes,
1: ayan. Sige, Doc. Naputol tayo dun sa ano, dun sa tanong na sino-sino ba yung vulnerable sa eye infections, mga bata, matatanda o may mga existing eye problem ba?
0: Lahat pwedeng magkaroon, ano? Pero gaya ng nabanggit ko kanina, mas importante na mapagtuunan natin ng pansin. Mag-ingat yung mga maliliit na bata, yung mga older adults, mga tao ng diseases, at yung mga tao magamit ng mga contact lenses. Ito talaga yung mga vulnerable. Lalong-lalo na yung mga very, very weak yung immune system. Ano? At sa mga contact users ay contact lens users naman, gusto kong bigyan din, ano, ang infection ng cornea ay maaring mabilis na maging seryoso. Ano? Kaya huwag balik-walahin yung eye pain o yung blurring of vision as a symptom.
1: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo na yung mga naka-contact lens. Halimbawa, sila yung mga na-expose sa ano, sa baha, na pasukan o natalsikan yung kanilang mata ng maruming tubig. Ano yung dapat nilang gawin?
0: Napaka-importante unang hakbang, ano? Dapat dito ibanlawan agad yung mata, ano? Gamit yung maraming malinis na running water or sterile saline kung available, ano? Huwag kuskusin yung mata. I-flash ito ng maayos para maalis yung contact
1: Doc? Ayan, mukhang nagkakaproblema na naman tayo sa linya ni Doc Laro. Doc, andiyan pa ba kayo? Okay, sige. Okay, balikan na lang natin na si Doc Laro. Ayusin natin yung kanyang linya ng komunikasyon. Narito muna, mga ilang paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Narito na ang ating kaalamang Asian.
4: Kaalamang Asian.
3: Alam niyo ba na ang bansang Thailand ay itinuturing na biodiversity hotspot? Sa katunayan, tahanan nito ng humigit kumulang 10% ng mga species ng ibon at hayop sa buong mundo. Kasama dyan ang bumblebee bat, ang isa sa pinakamaliit na mammal. Ang munting paniking ito ay kasing laki lang ng daliri at ang bigat ay halos katumbas ng isang barya. At sa tulong ng Asian Center for Biodiversity, patuloy na pinoprotektahan ang mga ganitong natatanging yaman. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
5: Navigating our future together.
6: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Okay, time check 1:28 ng hapon. Nakapalim po si Ched Oliva, inyong nakakasama at nasa kabilang linya ng komunikasyon ang ating opisyal na manggagamot, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, isang magandang hapon uli.
0: Magandang hapon ni Lisa yo, Chet. At sa lahat po ng mga nakikinig, manatili lang po tayong nakatutok.
1: At ang ating health case nga ngayong hapon ay tungkol sa eye infection and injury bilang pakikisa ng ating programa sa observance ng Sight Saving Month tuwing pumapasok ang buwan ng Agosto taon-taon. At Doc, naputol kayo dun sa tanong na dun sa mga naka-contact lens, ano yung mga dapat nilang gawin kapag ka na-expose sa tubig baha? Sige Doc, go ahead.
0: Kapag na-expose sa baha yung mga naka-contact lens, ano, tanggalin agad ang contact lens. Huwag itong hugasan. Huwag itong hugasan lang at isusuot ulit. Ano? Kung disposable lens, mas ligtas itong itapon na. Kung may contamination o injury at may symptoms, pagkatapos kailangan magpatingin na ito sa eye doctor. Ano? At isang importanteng rule, huwag magsuot ulit ng contact lens habang may sintomas o hanggang ma-assess ng doktor kung kinakailangan.
1: Ayun, kasi baka lalong ma-irritate, Doc, ano?
0: Yes, baka lalong magkaroon ng lalala kasi ito kapag inulit mo eh. Kasi pagdating dito sa mga contact lenses na ito, kailangan ma-clear muna ano, kasi pabalik-balik lang yung infection.
1: Ayan. Doc, kasi yun nga, minsan nakakaranas tayo ng pumumula ng mata o kaya nangangate. Minsan naman merong discharge. Ano? Ano yung mga do's and don'ts kapag may ganitong ano o nasa ganitong sitwasyon?
0: Oh, ito yung mga pwede nating gawin. Ano? Panatilihin nating malinis yung ating mga kamay. Iwasang hawakan o kuskusin yung mga mata. Gumamit lamang ng sariling towel or yung pillowcase. Ano? At kung may discharge, linisin ng maingat gamit ang malinis na material. Pag gano'n, ito yung mga hindi nila pwedeng gawin. Ano? Huwag makihiram ng mga eye drops. Ano? Huwag ding gumamit ng mga lumang eye drops. At huwag magsuot ng contact lens habang may sintomas. At syempre, huwag basta gumamit ng antibiotic o yung mga steroid eye drops nang walang medical advice.
1: Ayan, kailangan may guidance lagi no ng mga doktor, ninyong mga manggagamot para maiwasan natin yung mga komplikasyon pa dun sa iniindang karamdaman o problema. Ngayon Doc, kung pag-uusapan yung treatment, ano-ano yung mga paraan ng gamutan sa eye infection?
0: Yes, pagdating naman sa treatment, depende talaga ito sa cause, ano, yung mga sanhi. Kung viral, maraming cases, ang supportive treatment lamang at kusa itong gumagaling. Pero kung bacterial, maaaring kailanganin yung mga antibiotic eye drops o yung mga ointments. Pero dapat appropriate yung indication. Kung fungal or parasitic infection, ibang gamot ang kinakailangan dito. Kaya hindi magandang mindset yung namumula yung mata ko, antibiotic drops agad. Ano? So, kailangan muna nating malaman kung ano yung dahilan.
1: Mm-hmm. Dok, pwede ba magkaroon ng permanenteng damage sa paningin kung hindi maagapan yung impeksyon?
0: Oo. Sa ilang malulubhang kaso, ano, lalo na kung naapektuhan yung cornea, kasi alam naman natin, no, ang cornea ay kailangang manatiling malinaw para makapasok ng maayos yung light. Ano. Kapag nagkaroon ng severe infection at nagkaroon ng corneal ulcer o kaya scar, maaaring maapektuhan yung vision natin. Kaya ang message natin, huwag hintayin lumala bago magpatingin.
1: Mm-hmm. Dok, lipat tayo sa isa pang dahilan kung bakit pwedeng masira yung ating mata at ito yung injury o pinsala. Dok, ano-ano naman yung mga karaniwang eye injuries na pwedeng mangyari sa bahay, sa trabaho, sa school o kaya habang naglalaro kung involved ka sa sports?
0: Naku, napakarami na ito. Ano, may mga foreign body tulad ng alikabok, yung buhangin o kaya yung mga maliliit na particles. May mga scratches or gasgas dun sa cornea, no? O kaya yung mga blunt trauma, halimbawa natamaan ng bola. May mga penetrating injury kung may matulis na bagay na tumagos, ano? And yung mga chemical injury, syempre minsan na splash ng mga chemicals, ano? And yung mga injuries na may kasamang trauma sa paligid ng bata.
1: Mhm, ayun ano, so maraming pwedeng mangyari. Actually ako nakaranas na ako na matalsikan ng ano eh. Actually konting-konti lang na ano, napatak sa mata, talagang sobrang hapde. Ngayon doc, paano natin malalaman kung minor eye injury lang o may merong mas seryoso ng damage sa mata?
0: Yung mga minor injuries lang ano, halimbawa, isang simple scratch sa cornea, maaaring maging infected ito. Ano, ang blunt trauma naman ay maaaring magkaroon ng damage sa loob ng eyeball kahit normal ang itsura sa labas. Mm-hmm. Kaya kung pagkatapos tamaan ng mata, o kaya magkaroon ng blurred vision, magkaroon ng pain, o kaya flashes, yung mga floaters, ano, or shadow curtain sa paningin, kailangan ng agarang evaluation ito. Definitely, pag ganito, kailangan magpatingin muna tayo sa ating mga pinagkakatiwala ang mga eye doctor o kaya yung mga ophthalmologists kung tawagin natin.
1: Mm-hmm. Ibig sabihin ba niyan, Doc, na may mga eye injury na mukhang minor sa umpisa pero pwedeng lumala o makaapekto sa ating paningin?
0: Yes, oo. Napaka-importante na akala natin mga minor injuries lang, pero pagdating ng ano pala, lumalala at lumalala sila. Kaya even the minor ones, definitely they have to be checked by an eye doctor. Kasi alam naman natin, yung mga specialist na lang ang makakasabi kung ito ay simpleng minor ailment lang o kaya pwedeng minor tapos nagiging major problem pala siya later on.
1: Mm-hmm. Dok, kapag may pumasok na alikabok, buhangin o maliliit na bagay sa mata, ano yung tamang first aid? Dapat ba nahihipan agad nito? Diba ganun yung mga ginagawa natin, lalo ng bata eh, diba? Hihipan niya ng ating nanay, diba?
0: Oo. Yung mga kapag may pumasok na alikabok sa buhangin, ano yung mga first aid? Yung unang-una, huwag kuskusin. Ano? Hugasan ang mata gamit ang clean running water or sterile saline. Pwede rin paulit-ulit na kumurap habang binabanlawan. Ano? Makakatulong ito. Kung hindi lumabas yung foreign body o patuloy na pakiramdam na may nakatusok, kailangan magpatingin na kagad.
1: Mm-hmm. Ayun. Dok, yung ano, balikan natin yung mga talsik ng chemical ano sa mata. Ilang minuto na dapat hugasan yung ating mata, yung pag-irrigate nito?
0: Ang importante naman dito mawala yung sensation ano na parang mabuhangin yung mata ano. Kapag nakaramdam na sila na parang nag-improve na, pwede na nilang itigil yung eye irrigation.
1: Mm-hmm. Dok, kung may pamamaga o pasa sa paligid ng mata, tama na ba yung ano, mag-cold compress?
0: Nakakatulong yung cold compress, ano? Pero obserbahang mabuti kapag nagkaroon ng ganito kasi hindi natin alam na parang seemingly na parang minor lang, nagiging major problem pala siya.
1: Mm-hmm. Doc, ito, halimbawa, naglalaro kayo ng badminton o yung uso-uso ngayon na pickleball at natamaan ng bola yung mata mo, wala namang sugat pero medyo malabo yung paningin. Emergency na ba agad yon?
0: Kailangan nito obserbahan muna, no? Kasi gaya ng mga sinasabi natin, akala mo minor lang siya. Kung halimbawa, no, nagkaroon ng pain, nagkaroon ng blurring of vision, parang napaka-importante na ito ay ma-check muna at masuri ng mga pinagkakatiwalaan nating mga eye doctor, because only the ophthalmologist will say with certainty na ang injury ay minor lang. Kasi kadalasan, kung halimbawa nagkaroon ng blunt trauma at nagkaroon ng bleeding sa loob na papatak-patak lang, no, maliliit lang na patak, magbibilang ka pa ng mga ng oras bago ito magkaroon ng symptoms, eh, di ba? Mm-hmm. So they have to observe it further bago mo sabihin talaga na ito ay minor lang siya, ano, kasi hindi lahat ng mga simpleng eye injury parang wala kang pwedeng gawin, ano, kasi kapag merong nangyari malala na pala, yan na yung sinasabi natin, na baka lumala lang at wala kang ginawa dun sa grace period na binigay.
1: Mm-hmm. Dok, balikan din natin yung mga naka-contact lenses. Ano yung dapat nilang gawin kapag na-injure yung mata? Halimbawa, natalsikan ng foreign object o nasuntok ng hindi sinasadya.
0: Definitely tanggalin yung contact lens, ano, kung madali itong tanggalin, ano. Huwag ipilit kung may matinding pain o parang nakabaon. Huwag itong isuot ulit, ano. Yan ang palagi nating sinasabi. At kung may pain, redness, discharge, yung light sensitivity o kaya blurring of vision, itong mga ito, definitely kailangan makita sila ng mga ophthalmologist, ano. And lalo na kung may trauma, dahil mas mataas ang concern natin sa corneal infection or ulcer, ano, sa contact lens users.
1: Mm, ayan. Panguli na lang, Doc. Ano yung mga simpleng habits na pwede nating gawin araw-araw, ano, para mapanatiling healthy and safe ang ating mga mata?
0: Ito, mga simple lang ito pero napaka-importante nito. Ano? Una, huwag kuskusin yung mata, lalo na kapag marumi ang kamay. Pangalawa, maghugas ng kamay regularly, especially bago humawak sa mata o contact lenses. Pangatlo, kung gumagamit ng contact lenses, sundin ang tamang cleaning replacement o kaya yung mga wearing schedule. Pangatlo, pangapat, gumamit ng mga protective eyewear kapag may risk ng flying particles, chemicals, o kaya mga sports-related injury. Panglima, protektahan ng mata mula sa araw. Ano? Halimbawa, gamit ang sunglasses o na may appropriate na UV protection. Importante ito. Pang-anim, magkaroon ng regular eye examination, lalo na kung may diabetes, hypertension, lalo na kung meron kang existing na eye disease, yung family history mo na may certain eye condition o may pagbabago sa paningin. At ang panghuli naman, tandaan natin, kapag may biglang pagbabago sa paningin, huwag maghintay, ano, na kaagad, ano. At alam naman natin, ang mata ay hindi organ na dapat nating eksperimentuhan ng gamot. Ito po si Dr. Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Doc, at isang magandang hapon sa inyo.
4: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
8: Radyo Pilipinas World Service.
4: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
9: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
10: anytime, anywhere,
9: from Manila, Philippines.
11: Hi, handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
12: Muli po, isang pagpalang pagbati ngayong maulan, makulimlim at maulan na araw na ito. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po rin po natin sa ating Global na Tayo team mula po sa production side ng ating executive producer, Jam Season, sa ating master control si Miss Susan Aison, and of course si JP si JP na lang, nahirapan ako sa last. Thank you very much, JP. And of course, tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang shortwave broadcast using the facilities of Voice of America through their shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede pa rin po nyo masubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones, iPhone man or Apple or Android phone. Siksik, liglig at umaapaw po ang ating edisyon ngayon ng Global na Tayo. Ano po, sapagkat makakasama po natin sa unang bahagi ng ating programa ang ating putihing kalihim, ang bagong talagang kalihim ng Department of Health. Ito ay walang iba kundi si Secretary Edwin Mercado. Kung inyo pong matatandaan, bago matalaga bilang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, naging President and CEO rin po si Secretary Mercado ng PhilHealth. Yan. So marami tayong mapag-uusapan this morning. So makakasama na po, nasa linya na po natin siya. Magandang umaga po, Secretary Edwin Mercado, welcome po sa programang Global na Tayo.
13: Magandang umaga, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Bagamat maulan, dapat po ay manatiling safe ang ating manonood.
12: Indeed, it's a pleasure and an honor to have you dito po sa ating programa Global na Tayo, Secretary. Well, Sec, hindi ko na po pahabain ito sapagkat marami tayong mga pag-uusapan. Unahin ko na muna itong kasi ilang linggo ng masamang panahon, ano po, Sec, bunsod ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyan pa rin naranasan ng habagat. At thus far, ano po ang resulta ng monitoring natin sa kalusugan ng mga kababayan natin? Nagkaroon na ba tayo ng pagdami ng mga kaso ng flood-related diseases, Sec Edwin?
13: So, tayo po yung nagmamonitor, ano? Meron po tayong Health Emergency Management Bureau. At ito po ay sumasangguni doon sa ating mga rapid teams, mga rapid response teams sa ating mga regional office. Sa kabuuan po, meron na po almost 1.47 million na affected families with about 5.1 million individuals across the regions of NCR, CAR, Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Regions 5, 6, and 9. At meron po tayong na talagang 313 evacuation center kung saan naman po tayo ay may mga taong mga kawanirin po na tumutulong, nagbibigay po ng mental health and psychological support at nagbibigay din po nung ating mga wash na tinatawag, water at saka po yung ating mga sanitary hygiene kits para po matulungan yung ating mga kababayan. Minomonitor din po namin ito pong resurgence nga po ng leptospirosis. Bagamat meron po yung nakatakdang incubation period po na 15 to 30 days. Kaya po minamatsyaga namin. Sa ngayon po ay kumpara pa nung nakaraang taon, meron po tayong 3,440 cases. At ito po ay 35% na mas mababa nung kumpara nung nakaraang taon. Bagamat nag-umpisa nga lang po yung ating ulanan na mas matindi dito sa NCR nung nakaraang linggo, minamatsyagan po namin at sinusubaybayan kung ito po ay tataas pa. Meron na po tayong mga binahaging mga doxycycline na tablets sa ating pong mga public hospitals. At ito po ay pwede pong i-avail ng ating mga kababayan. At ito po ang pinakamagandang prophylaxis, lalo na po doon sa mga may sugat at nababad po ang kanilang katawan. At meron din po tayong mga yakap clinics kung saan po pwede rin sumangguni ang ating pong mga kababayan at po ay meron din tayong available na doxycycline sa gamot. Meron po tayong mga 2,983 na drug stores kung saan po makaka-avail po nitong ating doxycycline through the gamot program po.
12: Okay, pero matanong ko na rin po, Secretary Mercado, may mga reports po kasi na may mga ospital ngayon na ika nga inaabot na rin ng baha o naapektuhan na rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ano po ang sitwasyon ng mga ospital sa loob at labas ng Metro Manila na nakakaranas po ng pagba o naapektuhan ng habagat? Nakarating na po ba sa inyo to at ano ang mga aksyon na nagawa po ng kagawaran?
13: So sa kabuuan no, ay dalawang ospital lang naman talaga yung nating naapektuhan ng baha. Although yung kabuuan po may 60 healthcare facilities po tayong affected. Kasama po dyan yung mga barangay health stations, yung pong ating mga rural health offices. Doon po sa ating mga hospital na naapektuhan po, tinaas po muna yung ating mga pasyente para nga po maibsan dito at maiwasan yung mga tubig na rumaragasa. At ngayon po, hindi naman po tumitigil ang kanilang serbisyo. Meron din pong siyam na LGU hospitals na affected. At yun naman po ay amin din pong tinutulungan para po makabalik doon sa kanilang normal na activities at operation.
12: Alright. Isa po rin po sa tinututukan ngayon, Sec, I hope you can indulge me on this. Isa pa rin sa mga tinututukan ngayon ay yung atas na rin ng Pangulo tungkol dito sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Sec, I understand may mga intervention na kayo kaagad sa nangyaring ito, Sec?
13: Tama yan, Ray. Kahapon nga ay agarang kong tinawagan ng ating CHD ng Zamboanga, yung ating regional office. At pinagbilin na alagaan po itong ating mga naapektuhan. So una po, pinadala po namin sa Ateneo para suportahan po yung kanilang mga psychologists at psychiatrists, yung ating pong mental health and psychosocial team. At ito pong tinawagan po rin po yung ibang mga hospitals, in fact, na para po pumustahin yung pong ating pong mga naapektuhan. At meron din po tayong kautusan na ito pong ating mga naapektuhang mga nadala sa ospital ay sasagutin po ng kagawaran ang kanila pong gastusin.
12: Sasagutin po ng kagawaran yung kanilang gastusin. Yung ano po yan, yung pagdating po sa mga medical and mental health services. Tama po ba, yes. Sec?
13: Yes po. At pati po yung mismong hospital fees kung na-hospital.
12: Okay. Now, dito na tayo, Sec, sa pagkakatalaga sa iyo bilang bagong kalihim ng Department of Health. Eh, alam niyo, Sec, kasi sinusundan namin ang inyong performance, ang performance ng PhilHealth sa pamumuno ninyo. Eh, maganda na po yung pamamalakad niyo sa PhilHealth. Gaya ng pagpapatupad ng mga services nito tulad nung meron kayong yakap program. Pero why accept the position as health chief ng bansa? Personal ba kayong kinausap ni Pangulo Ingil dito? Pwede po bang pakikwento sa amin, Sec, kung paano ito inilatag sa iyo?
13: Ito naman po ay naihahayag na ng ating Pangulo sa napakarami pong okasyon na ang kalusugan po ay isa sa kanya pong sinesentrong priority. At noon nga po nakaraang SONA, marami pong nagsasabi, bida kayo sa PhilHealth at DOH. Dahil nga po na ibanggit ng Pangulo, yung mga kailangan po namin gawin. So ito po ay nakalatag na at nung ako nga po ay nilapitan, syempre po bilang isa pong public servant, ako naman po hindi humihindi pag ito po ay sa larangan po ng kalusugan at paano po natin mai-push forward ang ating universal healthcare. So ito nga pong aming ginawa ay pinagsama po namin yung agenda ng PhilHealth at ng DOH at ako po ay natutuwa rin na ang naitalagang presidente po ay si Dr. Beverly Ho na isa rin po natin kaibigan at din pong hinihinga ng advice nung ako po ay nasa PhilHealth pa. So ito po ay palalawakin po natin ang mga mandatong binigay po ng ating Pangulo.
12: Alright. So, malinaw po yung marching order sa inyo ng Pangulo, ano po, Sec, sa pagtatalaga sa inyo bilang kalihim ng Department of Health. Pero, kasi itong topic na ito, itong implementasyon ng Universal Healthcare Program, ano po ang nakikita nyo kailangan bigyan ng sentro o may kailangan pa bang ayusin kung meron man? At paano po ba ninyo planong i-accelerate ang pagpapatupad nito sa buong bansa?
13: So ang devolved nature po ng ating healthcare ay dapat itong mabigyan pansin yung kakayanan po ng local government unit na palakasin din po yung kaninang health system. At ito po ay gagabayan natin. Ako po ay nagbigay na po ng para marching order dun sa ating Bureau of Local Health Systems na ayusin at mas bigyan pansin. Kasama na rin po dito, meron po tayong palalakasin pa yung inter-hospital or inter-facility referral network kung saan po titingnan po namin kung pwedeng i-automate o meron tayong mga IT portal or ano para or access kung saan po pwedeng kumbaga yung continuity of care ay maisiguro para po yung mga nangangailangan mula po doon sa mga distritong hospital paakyat po hanggang doon sa ating tinatawag na mga apex hospital o mga regional hospital ay mas malinaw at mas malinis. Pero ang isa po dito talaga ay yung palakasin po yung primary care. Kasi yun po muna ang dapat pong touch points ng ating mga kababayan. Para ang nature po kasi natin ngayon, parang pag nagkasakit, saka na lang tayo nag-iisip na pumanap ng magbibigay lunas. Dapat po, bago pa magkasakit, iniiwasan na po natin lumala ang ating sakit.
12: And of course, kasama na po dyan, ano po, Sec, may I ask, pati yung pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing gamot, lalo na para dun sa mga cancer care patients. Tama po ba yun?
13: May pag-aaral po tayong gagawin po dyan, kaya coordinated with other stakeholders. Titingnan po natin, meron pong initiative nung ako po'y nasa PhilHealth pa na i-ano rin po yung i-activate yung tinatawag na Price Negotiations Board. Ito po yung combined with PhilHealth and DOH, yung nagmamatsyag doon sa ating mga pangangailangan sa ating mga communities. At kami po ay handang makipag-negotiate doon sa ating mga stakeholders na mga providers o mga suppliers naman.
12: Alright. Nabanggit nyo kanina, Sec. Mercado, na nalulugod din kayo na malaman nyo na maitalaga si Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng PhilHealth. At nabanggit nyo nga po, may mga programa kayo nakikitang dapat palakasin at humihingi pa kayo kumisa ng advice sa kanya nung PhilHealth President and CEO rin kayo. Pero sa puntong ito, may mga iba pa bang mga shared priorities kayo with PhilHealth sa pangunguna ni Dr. Beverly Ho?
13: Tama yan, Sir Ray, kasi naggawa po tayo ng isang common agenda. Sa kauna-unahang ating pagkakataon, meron tayong common agenda at nakalatag po yung ating roadmap. At jointly po, kami po ay mag-coordinate at ang sabi ko nga, gagawin din namin both in the DOH at sa DOH at saka sa PhilHealth. Yung ating buha ng ulat na every 30 days ay ating ibibigay kung ano po yung ating na-achieve. At ito po ay nasa limang key areas, kung tawagin po namin ay ito po yung priority areas. Ang una po nga ay yung primary care. Pangalawa po ay primary care hanggang specialty care. So yun pong mga Z-Bend packages na kailangan pong itaguyod natin. Ang pangalawa po ay doon sa financial risk protection. Yung nga pong maituloy natin yung ZBB para po sa mga DOH hospital. At kung pwede nga po, palawakin natin yung tinatawag namang no balance bill o yung wala nang may lalabas na sa bulsa ng ating mga miyembro at kababayan para naman po doon sa certain portion ng private hospital beds kasi nakatakda naman po yan sa batas na may 10-15%. So yun po ay ating sinasangguni na kahapon nga po nakipag-usap ako sa mga private hospitals. Ang pangatlo po ay yung healthy communities and healthy schools. So kailangan po talagang yung po health promotion ay palakasin po natin. At dapat po ay meron po tayong mga programa na preventive rather than doon na tayo nakafocus sa curative.
12: Mm-hmm.
13: At yung pong ating frontline processes ay pabilisin din. Kaya nga po, tinitingnan namin mag-automate pa at yung ating health records ay magkaroon po ng interoperability o yung common database. At syempre po yung ating mga healthcare workforce na dapat pong kilalanin at dapat pong bigyan ng suporta.
12: Alright, nabanggit po nyo itong common agenda with PhilHealth. Kauna-unahan yata, sabi nyo nga po, this is the first ikang endeavor with PhilHealth, yung kauna-unahang paglalabas nyo ng agenda o yung mga accomplishments. Tuwing ano to po, every month ito, SEC, at kung every month ito, saan ito makikita?
13: So ang amin po munang tagline dito sa ating common agenda ay una sa kalusugan. Mm-hmm. Ang ibig sabihin po ay United National Agenda for Health. So ito po ay bibigyan po namin ng meron po kaming data draft na dinidevelop para nga po may transparency tayo at naiuulat natin yung regular na cadence o yung po regular na ating pong mga ginagawa. So ito po ay pag-uusapan pa po namin ni President ni PCEO Bevco kung jointly po ba o kada ahensya ay maglalagay ng kanyang parang transparency page. So yun po ay pag-uusapan po namin kung paano po mapigyan po ng access ang ating mga stakeholders dun sa ating datos.
12: At kanina nabanggit po din nyo, Sec, kasama na rin dito sa common agenda yung zero balance billing o yung ika nga pagpapagaan sa bayad ng mga kababayan natin sa mga hospital bills. Ito rin po makakasama doon sa report na buwanan po yung ilalabas.
13: And titingnan po natin kung ano po yung mga datos na kailangan report. Maaari po namang ilabas kung si ilan po ang nakapag-avail. Pero kami po ay pag meron na po kaming linaw kung ano po yung structure ng reporting namin format, ay bibigyan po namin kayo ng updates.
12: Wah, yan ay masasabi talaga natin SEC Mercado, transparency in its truest nature, kung talagang maipapatupad po natin yan every month, yung mga datos na yan, SEC.
13: To the best of our ability po, titingnan po natin may bahagi po ito sa ating stakeholders.
12: Alright, SEC, pero of course, I hope mapagbigyan nyo rin itong aking katanungan na ito dahil siyempre alam naman po ng mga kababayan natin na kayo po itinalaga kapalit ni Kalihim Herbosa midway to his ni Secretary Puhalte. Hindi pa siya nagtatagal, wala pa yatang isang buwan. Pero ang punto ko dito po pagkakataon, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makakausap ang mga opisyal at kawani ng kagawaran ng kalusugan, at least sa central office? Kamusta po yung moral ng ating mga empleyado ng kagawaran sa likod po ng mga nangyaring biglaang pagpapalit ng liderato, SEC Mercado?
13: So, doon nga pong Lunes, ginanap namin yung unang flag raising activity na ako na po ang nasa pamunuan. Ako na po ang tinalagang kalihim ng kagawaran. At binahagi po natin, bukod po yung shared agenda, yung ating nga pong pagpapahalaga dito po sa internal communications at saka po dito sa pagpapahalaga, doon po sa ating mabilis, patas at mapagkakatiwala ang tagline or objective. So ito po ay ginagawa natin po at meron na po tayong mga tinalagang mga bagong mga key people at the level of the ASEC and the USEC level. At tinitingnan pa rin po namin kung ano po ang pwedeng gawin para nga po maramdaman ng ating kawani na ang management po ay nakikinig at kami po ay compassionate doon sa kanilang mga dinudulog. So kami po ay bukas, ang aking pong opisina ay bukas makipag-usap sa ating mga kawani.
12: Okay. Lastly, SEC Mercado, ano naman po ang mensahe mo sa publiko, sa taong bayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan mula sa kagawaran?
13: So, una po dyan, Ray, yung atin pong initiative doon sa measles rubella supplemental immunization program. medyo po nababahala kami na ang ating pong immunization rate ay mababa. So ito po muna ang aking tinutukan. At gusto ko po lang i-assure ang ating mga magulang, ang ating mga stakeholders na ito po ay safe. Ito po ay talaga pong pinag-aralan mabuti at marami po tayong mga technical experts na talaga pong nagsasabing ang benepisyong makukuha sa pagbabakuna ay higit doon sa risk na pwedeng mangyari sa isang hindi bakunadong bata. Dahil may mga komplikasyon po yan na pwede pa pong idulot ng mas malalang kapansanan. So ito po ay ating ginagawa at ang nais ko nga pong ipabahagi. Kami po ay bukas at kami po ay ni Dr. Bev po ay talaga pong nag-set ng common agenda at kami po ay tutugon din at papakita po natin na tayo po ay transparent at tayo po ay tutugon sa mga kahilingan po ng ating mga kababayan.
12: Well, with that, Secretary Edwin Mercado, let me express our deepest gratitude and appreciation sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam sa amin dito sa Global na Tayo. And we sincerely hope and pray na magkaroon pa kami ng isa pang pagkakataon na makapanayam kayo sa issue naman o sa usapin naman ng tinatawag na budget ng Department of Health na naka-indicate sa National Expenditure Program for 2027. Thank you very much po, Secretary Mercado, at congratulations first of all, and we wish you all the best sa pangunguna po ninyo sa kagawaran ng kalusugan.
13: Salamat, Sir Ray, at kami po ay isang DOH at PhilHealth na una sa pagtulong, una sa pag-usad, at una sa pagkakakilala.
12: Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Health, Secretary Edwin Mercado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
14: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
15: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
14: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
16: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
17: Pati bamboo?
18: So,
14: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa,
20: sino nagturo sa
19: nag-training po kami sa DOST.
20: Sa DOST.
14: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
22: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Isubmit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
12: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, mainit pa rin po pinag-uusapan ang nangyaring pamamaril na naman sa isang paaralan. Ano po? Pribadong paaralan dyan po sa may Ateneo de Zamboanga, kung saan involved dito ang isa na namang estudyante. Kung di ako nagkakamali, ninth grader? Ano po, lalaki, ninth grader, involved sa shooting incident na naman. At batay sa mga report, dalawa po ang nasawi. Kasama na po yung gunman o yung bata o yung estudyante na namaril. At batay na rin po sa mga paunang ulat ng mga otoridad, ang baril po na ginamit, o at least yung isa sa mga baril na ginamit, ay galing po sa kanyang ama. Yung kanyang ama ay nagtatrabaho bilang bahagi ng Bureau of Customs Police. Alright. So, yan po ilang buwan lang? Wala pa ba? Wala pa yata ang 2 buwan? O wala pang 1 buwan? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, kamakailan lang nangyari yung sa Tacloban, di ba? Yung shooting din sa Tacloban, involved naman dito yung 2 estudyante rin. At ikinasawi rin, ilan ang nasawi doon? Mahigit sa 3, di ba? Ang nasawi doon, mga estudyante din. At eto na naman tayo sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Okay? Ano bang meron sa Ateneo? Anyway, pero siyempre, nag-utos na po ang Pangulo eh. Nag-utos na siya. Ano? Nag-utos na siya. Nagbigay na siya ng direktiba sa mga concerned government agencies. And of course, that includes the Philippine National Police. And of course, that includes the DILG. Maging ang, siguro, pati ang NBI dito, baka ma-involve na rin. Ano? Na ika nga, magkaroon ng extensive o malawakan o malalimang investigasyon dito sa mga, sa nangyaring ito na shooting incident din sa may Ateneo de Zamboanga. Dahil sabi nga ng Pangulo, ang mga anak natin, ang mga kabataan ngayon ay kailangan mga pangalagaan. Hindi sila dapat nabubuhay sa takot. Ano, dapat sila ay nasa mga paaralan, natututo, at kinakailangan silang maproteksyonan. Sabi naman ni House Speaker Faustino Boji D. the third sa kanya, sa isang sa mga pahayag niya, ang sabi niya hindi ito dapat pinag-uusapan. Tapos kinabukasan wala na, hindi na intindi. Dapat kasi talaga magkaroon ng mga batas, ma-improve yung mga batas, ma-improve yung mga security measures para hindi na maulit ito, di ba? At dapat magkaroon ng consultation sa magulang, sa mga school authorities, sa mga police authorities,

0: magulang. Although sila yung dapat may sole responsibility, pero meron ding contribution ang komunidad, ang barangay, yung environment na kanyang kinalalakihan. Yung mga ano ba, yung mga gadgets na ginagamit niya, yung mga gadgets, yung mga na-expose sila. O dapat meron ding control diyan ang gobyerno, hindi lang ang magulang, di ba? Pero ang ano talaga diyan is magulang. Sila yung unang-una, yung family. Yung unang-unang dapat nakakakita ng mga problema, nakakausap ng mga anak nila, ng mga kabataan, di ba? Napakahalaga. Kaya napakahalaga rin po ng role ng mga mambabatas natin para makasiguro na itong ating mga kabataang mag-aaral ay napoproteksyonan. Kaya nga meron tayong tinatawag na House Committee on Basic Education. So, sa pagkakataong ito, alamin natin mula sa mismong chairperson ng House Committee on Basic Education, una-una yung kanyang reaksyon. Kasi makakasama po natin later on sa ating programa si Representative Roman Romulo. Siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Alam niyo po itong si Chairman Representative Romulo. Talagang simula po nung naging chairperson ito ng House Committee on Basic Education, nakatutok na po ito talaga sa kalalagayan ng ating mga estudyante na mga mag-aaral sa basic education, lalo-lalo na sa mga yung mga pumapasok sa ating mga government public schools at saka maging sa mga private schools at kasama ng iba pang mga members ng kanyang committee, bumabalangkas na mga batas o mga pamamaraan upang hindi lamang may itaas ang antas ng kalidad at kaalaman ng ating mga mag-aaral, lalo na sa basic education, kundi masiguro yung kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga guro. Antabayan po nyo yan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo. Makakasama natin Representative Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Sa punto pong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon at makakausap na po natin ang ating butihing chairperson ng House Committee on Basic Education sa House of Representatives, Representative Roman Romulo. Representative Romulo, magandang umaga po at welcome po muli sa programang Global na Tayo.
4: Yes, magandang umaga po sa atin lahat at maraming salamat po sa pag-invite po sa atin na makausap po ang taong bayan.
0: It's our pleasure and an honor to have you again dito po sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Representative Romulo, naulit na naman yung nangyari sa Tacloban kung saan mayroong shooting incident involving students dito sa Ateneo de Zamboanga. Bagong lahat, kunin ko muna po ang reaction ninyo bilang chairperson ng House Committee on Basic Education sa nangyaring shooting incident po dito sa may Ateneo de Zamboanga.
4: Unang-unang malungkot naman po tayo dito sa pangyayari muli na ito at syempre dun sa mga pamilyang naapektuhan, our prayers po and alam na, sisiguraduhin naman po natin na yung mga kinakailangan gawin ng Kongreso ay gagawin natin. Mm-hmm. Sa ngayon po, no, mahalaga naman dito after the Tacloban incident, mm-hmm. May mga ilan naman, iba rin, hindi man shooting pero may mga stabbing incident.
0: Yes, oo.
4: Pero kung maalala po ninyo, during that time, alam ko nagpatawag na naman ng conference ng DepEd, PNP, mm-hmm. mm-hmm. kaya gusto rin natin malaman bakit naulit po yung incidenting ganito katulad ng Tacloban, kasi siguro naman at least yung security checks ay dapat nagawa na.
0: Mm-hmm.
4: Siguro kahit papano ay nasigurado hindi naging lax para maprotektahan, kasi after the Tacloban incident, kumahal

0: Alam po ninyo, ang marami pong mga magulang, pati mga guro
1: Yes.
0: and teaching personnel, ang medyo nagkaroon ng alinlangan na pumasok physically sa mga paaralan. Tapos nagkaroon ng maraming mga tawag yung mga fake na mga
1: Nako,
0: kung
1: oo.
0: ano-anong incident. Ano? So talagang kahit papano, kailangan, yun ang sinabi natin noong panahon na yun. Eh. Ang pinaka-importante, ang first step, siguraduhin po na mabigyan ng comfort yung ating mga magulang, estudyante, teaching, non-teaching na safe ang ating mga paaralan.
1: Yes.
0: Pero ito po, nangyari ulit. So, kailangan po masabi sa atin ng DepEd, PNP, kung ano, bakit nangyari, saan nagka... Kasi dapat medyo, for now, stricto na talaga sila sa ano, di ba? Sa security.
1: Security.
0: Yes, so parang nakakapagtaka na a few months later, nangyari na ulit.
1: Opo. Pero meron pala po kayong ano, meron kayong house bill na sinumite ano po para sa ika nga social media and gaming. Nakikita nyo po ba ito na ika nga ito kaya nyo pinupush itong bill na ito dahil ito yung isa sa mga nagiging pangunahing dahilan kung bakit humahantong sa ganito ang ating mga estudyante, Representative Romulo?
0: Well, kung maalala rin po natin, right after the Tacloban incident, marami ang nagbabanggit na nakaapekto yung social media, yung gaming platforms na hindi nabibigyan ng tamang gabay ang mga ating kabataan. That is why marami po, actually po, ano sa totoo, last year pa po na umpisahan na yung pagdinig dito sa mga measures na ito. Eh. Kasi marami na pong mababatas ang nag-file ng iba-ibang version ng bill na ito. Ay, katulad ngayon po, umabot na tayo, nandito na po tayo sa technical working group at last. Nung Lunes po, bago yung insidente sa Zamboanga, in fact, parang patapos na po kami sa technical working group. Isa na lang, tapos magsasubmit na kami ng version sa committee at sa plenaryo. Marami po talaga ang nagsasabi na nakaka-apekto po talaga especially pag walang tamang guidance. So gusto natin, kung wala naman talagang tamang guidance sa mangyayari, ay ma-regulate, mapagbawal na po natin, depende sa edad, yung paggamit ng social media and gaming platforms.
1: Alright. Okay. So, dyan din po ba sa house bill na yan? Although, of course, nakatutok sa social media and gaming. Pero, alam ko, meron pang mga ibang batas na isubmit kayo, lalo na ng inyong committee, para sa pangangalaga ng ating mga mag-aaral at pagpapaunlad ng ating basic education. Siyempre,
0: yes.
1: ito po, Representative Romulo, ika nga, of course, dapat involved din dito ang Department of Education.
0: Tama po yan. Kung maalala po ninyo, nung nakaraang kongreso pa, ay meron tayong bagong batas na pinasa, yung pag-institutionalize ng good manners and right conduct as an independent subject dun sa hanggang grade 6. Pagkatapos nun, ay integrate na siya sa values education. Kasi naniniwala tayo nung time pa lang na yun na importante po talaga na mahubog ng tama yung karakter ng bawat kabataang Pilipino. In fact po, no, sa totoo, set na rin po kami na i-oversight po yung implementation ng GMRC as a subject. Kasi dapat ilang taon na dapat na implement ito. Alam naman natin meron na good manners and right conduct. Pero hindi naman ibig sabihin na meron na ay tama yung implementation. So papunta na nga po kami, in fact, nakaschedule na kami next week ng oversight sa implementation ng DepEd ng good manners and right conduct. Pangalawa, napasa rin po natin nung mga nakaraang kongreso pa yung Mental Wellness Act.
1: Yan.
0: Kung saan ay nabibigay po tayo ng authority sa DepEd na mag-hire ng tinatawag nating school counselor associates at ng guidance counselors. Kasi konti lang po yung guidance counselors. So nag-create po tayo ng bago yung school counselor associates. Ayun po, kung maalala po ninyo, nung during the time po, nung Tacloban incident, ay tinatanong na po natin noong panahon na yon ang DepEd.
1: Yes.
0: Kung ilan na yung na-hire. Kasi
1: meron
0: dapat 10,000 items this year. Eh. Ang nalaman natin noon ay medyo pinag-aaralan pa nung Civil Service Commission at hinihintay pa ng DDM. Pero since then po, na-approve na po yan ng Civil Service Commission at ng DBM. Kaya ngayon po, nasa proseso na ang DepEd sa pag-hire ng 10,000 school council associates para sa various schools natin. Kulang pa rin po yun.
1: Okay.
0: Pero at least, malaking force na rin po yun para makatulong sa students natin, sa teaching and non-teaching personnel. Kasi alam rin natin talagang, sabi nga nung iba, maybe it's because of the technology, kaya ang dami nagkakaroon ng mental wellness na issue.
1: Yes, totoo po yun. So, sa ngayon po, matanong ko lang, Representative Romulo, kasi nabanggit nyo yan, dahil yun na sana susunod ko itatanong yung tungkol sa mga guidance counselor. So, sa ngayon po, mga ilan pa lang ang na-hire na DepEd batay sa datos na nakarating sa inyo?
0: Ang una-una po, no, ang alam natin, kunyari yung guidance counselors.
1: Uh-huh.
0: Sa buong Pilipinas po yan, nung pinasa namin ang batas, so nung mga nakaraang kongreso pa yon, more or less nasa 5,001 yung number of registered guidance counselors.
1: Mm-hmm.
0: We have about 44,000 to 47,000 DepEd schools.
1: Wow.
0: So yung pa lamang alam natin kulang na. Mm-hmm. Pero yung items na dati, bago mapasa yung batas na ito, meron ng items dyan ng DepEd. Eh. Meron silang 1,000 items o 1,500 items. Pero kahit yun po, walang takers nun eh. Wala akong masyado nag-a-apply na guidance counselor sa ating mga schools.
1: Mm-hmm.
0: At yung rason nun, ay dahil dati, walang career path, mababa ang sweldo para sa isang guidance counselor. Pero yung bagong batas po, na correct na po natin yan. Ngayon kasi dati kasi po sa salary grade 11 ang
1: mababa.
0: RGC pag pumasok ka.
1: Oo.
0: Ngayon po under the new law na pinasa natin, ang starting nila salary grade 16 pag registered guidance counselor ka.
1: Okay.
0: Tapos yung karera mo until 24. So
1: sa
0: katanungan po ninyo, ilan na ba yung na-hire? Sa pagkaalam ko sa guidance counselor, yung guidance, hindi yung school counselor associate po, no? Yung guidance counselor, mga ano pa lang po yan, baka wala pang 1,000.
1: Ay.
0: Pero yung rason rin po nan ay dahil ano po, dahil hindi attractive na mag-apply sa DepEd. Pero ngayon with the new law, hopefully po, mas marami ang mag-apply.
1: Oo, tsaka parang, correct me if I'm wrong, Representative Romulo, parang napaka-strict no requirements yata nung nire-require.
0: Under ang RGC kasi po, para maging registered guidance counselor ka, kailangan may masteral program ka eh.
1: Aray.
0: Opo. Wow. So, isipin niyo po, nag-aral ka ng undergrad mo,
1: oo.
0: Tapos magma-masters ka pa.
1: Tapos salary grade 11 lang.
0: Mababa. Kaya nga, kinorek po natin sa bagong batas yan. Tinaasan na po natin.
1: That's nice. That's nice. Pero, yes. Representative, matanong ko lang, kasi ang Department of Education, sa ilalim ng National Expenditure Program na sinumite ng executive na idinideliberate ngayon ng Kongreso, isa, ang Department of Education na may pinakamataas na budget, pinakamalaking budget. Kasama rin ba, Representative Romulo, lalo na kung mapag-uusapan niyo po sa inyong komite sa basic education, kung dadagdagan o ibabalik o dadagdagan yung mga bilang ng mga, sabihin na natin, organic security guards na magbabantay talaga, nakatalaga-talaga sa mga public schools, sa mga paaralan natin?
0: Well, alam niyo po, yung tungkol sa mga security guards po natin, dalawa po yung source of funds dyan.
1: Mm-hmm.
0: Magtanong po kayo sa DepEd schools natin, dalawa yung source of funds dyan. Yung isa, yung tama po kayo, yung GAA, yung general appropriation, yung national budget po natin.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung mas malaki na pinagkukunan po niyan, lalo na pag urban center, ay meron tayong mga local school board na ang namumuno dyan, ay yung superintendent ng DepEd at yung lokal na mayor. Diyan po, merong sariling pondo yan na nanggagaling sa ating RPT. More or less po ang tawag dyan po yung special education fund. Diyan po usually kinukuha po, nagre-request sa mga dagdag na mga security guards, yung mga MOE para sa ating mga paralan. Alam ko naman po, no, dahil sa nangyari sa Tacloba, nakita rin naman po natin na marami naman po talagang progresibo na mga mayors. Alam ko na isa yan sa mga pinag-uusapan nila dun sa local school board nila.
1: Pero Representative Romulo, kasi isa nga, total na pag-uusapan na rin naman po natin at nabanggit nyo kanina, yung talagang mahalagang maipahatid na serbisyo ng mental health guidance counselors natin, taguyod. Pero di ba, Congressman Romulo, I hope you would agree, bukod sa primary concern or responsibility ng mga magulang, yung pagpapalaki at impluwensya sa kanilang mga anak, malaki rin ang contribution dapat dito ng komunidad, yung community that they that surrounds them na nakaka-impluwensya sa kanila.
0: Tama po kayo. In fact, ang lagi kong binabanggit, lalo na pagdating ng edukasyon, yung caliber ng quality of education at yung safety, security, yung pagsasabi natin na safe learning space siya. Mm-hmm. Whole community approach talaga siya. Mm-hmm. Kasi karamihan naman ng DepEd schools natin ay nandun po talaga dun sa mga area kung saan napakarami po talagang nakatira na mga pamilya. Mm-hmm. So parang, lalo na sa urban centers po, parang nangyayari dyan, extension po ng bahay talaga. Mm-hmm. Yun ang community, yung mga paaralan. Kaya whole of community approach po ang kinakailangan. Mm-hmm. Hindi po talaga mareresolbahan yan ng school lamang.
1: Yes.
0: Talagang yung bigger part ay nasa community at nasa magulang.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo, nabanggit niyo na rin po kasi nabuksan niyo yung paksa na ito.
1: Mm-hmm.
0: Habang dinidinig po namin itong issue nung sa social media and gaming regulation and ban, meron po nagpresenta sa amin ng isang pag-aaral na ginawa sa Australia.
1: Okay.
0: Kasi di ba po, sa Australia talagang sinasabing nauna na mataas tungkol dito sa social media online gaming. Ang sabi sa amin during one of the committee meetings ay parang na-revisit na po yan ng Australia. May mga adjustments o amendments silang ginagawa sa batas at sa implementation na ito. And one reason po dito ay meron silang pag-aaral, meron silang nakitang pag-aaral at sinabi rin sa atin sa committee na hindi masyadong successful yung implementation ng social media ban sa Australia. Kasi one out of three parents ay sila, ay pinapayagan nila yung anak nila gumamit ng technology kahit na bawal siya.
1: Mm-hmm.
0: So doon pa lang, kaya nag-adjust, kaya nag-a-adjust ngayon ng Australia o nung first quarter. Kasi alam natin ang totoo, talagang napakahalaga.
1: Mm-hmm.
0: At pasensya na po, wala naman akong ibig sabihin ditong masama.
1: Mm-hmm.
0: Pero talagang napakalaking role talaga ng mga magulang at community.
1: Mm-hmm.
0: And the reason for this is simply because ang mga bata po talaga, ang una nila, ang idolo talaga nila, ang lagi nilang tinitingnan, tinitingala, ay magulang nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung pamilya nila.
1: Totoo.
0: Yan po talagang idol nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano nakikita nila sa bahay nila, narinig nila sa mga nakakatanda sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Yan po talaga yung ano eh, yan yung ano po nila eh, gauge nila eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi idolo, kasi yan talaga yung nag-aalaga sa kanila eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung end of the day, yan talaga ang idolo nila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya napaka-importante po talaga ang role ng parents, ng community.
1: Mm-hmm.
0: Kasi sa totoo, marami na tayong community na paglabas mo ng bahay mo, talagang ano tayo eh. Social beings
1: yes,
0: po tayo
1: yes.
0: Eh.
1: Talagang
0: makikipag ano po tayo. Di ba tayo nga po, yung kaibigan ng mga magulang natin, ang tawag, kahit hindi naman natin blood relatives yun, ang tawag natin dyan, tito, tita, parang
1: diba?
0: Trato natin sa kalaka mag-anak. Eh.
1: Mm-hmm.
0: Eh, yan rin po, part of the extended family. Eh. Ganun po tayo eh.
1: Oh, yan,
0: tinitingala, idolo, sinusundan po natin yung nakakananda sa atin.
1: Mm-hmm. Pero, siyempre, issue rin po pa dito, Representative Romulo. I know this, siguro itong susunod kong question may fall on the lap of the Philippine National Police and the law enforcement agencies. Pero nakikita nyo rin po ba sa House Committee on Basic Education to include at least paggawa ng batas na maghihigpit sa accessibility ng mga baril? Kasi itong base kasi sa report na ito, coming from the Ateneo, de Zamboanga, maging sa Tacloban, yung baril na ginamit eh, galing sa kamag-anak at nagkaroon siya ng access. Meron kayang magagawa ang House Committee on Basic Education to help the committee, ang law enforcement agencies natin, to make it more stricter or paano ba, para hindi ma-access ng mga bata yung mga baril, Congressman?
0: Tama po yun, ano? Pero sa totoo, hindi naman natin kailangan siguro maghintay pa ng isang panukalang batas.
1: Mm-hmm.
0: Tingin ko naman, Kaya na po yan through regulations ng ating mga, ng iba-iba nating executive departments or ahensya na maghigpit po sila sa o magbigay ng tamang guidelines sa pag-alaga, pagigay lisensyado at may permit to possess a firearm. Dapat po yung implementing rules po na ginagawa siguro ng PNP dyan, ng DILG, ng ibang ahensya ng gobyerno, pwede na po nila kagad yan amyendahan para masigurado nila na natin lahat na safe, secure po yung mga authorized na mga baril na yan. Hindi na siguro, although sa committee po, no, pinapaalala natin yan, pero hindi na siguro natin kailangan maghintay pa ng isang bagong batas. Yan naman, by regulation, pwede na siguro magawa ng ating mga ahensya ng gobyerno.
1: Nakakapanglumo lang kasi, Congressman, ano, na yung nangyari sa Tacloban at nangyari dito sa Ateneo de Zamboanga could have been prevented kung wala lang siguro, sana kung wala lang naging access sa firearm itong ating mga kabataang ito. Well, maraming salamat po, Representative Roman Romulo, at pasensya na po kayo at naabala namin, kaya alam pong medyo nahihirapan na rin kayo magsalita kasi may karamdaman din po kayo na iniinda ng kaunti. So, pasensya na po at naabala po namin kayo ngayong umagang ito. Pero napakahalaga po ng mga ibinahagi inyong impormasyon sa amin tungkol dito.
0: Ayan, maraming salamat po. Walang abala po. Anytime po, sabihan nyo lang po kami. Maraming salamat po. Have a good day po.
1: Maraming salamat po ang ating chairperson ng House Committee on Basic Education, Representative Roman Romulo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, ha, exterior, tapos kalsada sa tabi ng bundok, umaga, tapos malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, "Hindi na kita mahal." Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay nyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Tanatag ang may alam.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Kayo po ay nagpatuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kanina kakapanayam lang natin kay Representative Roman Romulo, ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Ngayon naman, dumako tayo dito at alamin naman natin ang kalalagayan ng ating mga magsasaka, ano po, sa Cordillera o sa CARC, Cordillera Administrative Region, particular dito sa mga farmers natin sa Benguet, kasi maraming itong mga report na maraming mga nasisirang mga upland vegetables. Halos hindi nakakarating sa merkado. Nahihirapan na rin yung ating mga farmers, ano, dahil sa itong matinding pag-ulan at habagat na nararanasan po nila. Kasama po natin si Dr. Leslie Deligan, na siya po ang officer in charge ng chief ng Field Operations Division ng Department of Agriculture, Cordillera Administrative Region. Dr. Deligen, magandang umaga po at welcome sa programang Global na Tayo.
4: Good morning, sir, at good morning din sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood sa Facebook Live.
1: Opo, maraming salamat po, Dr. Deligen. Napatawag po kami para kamustahin ang kalalagayan ng mga farmers natin dito po sa area ng Benguet, ano po, dahil sa mga napapaulat po na batch na mga nasisirang mga gulay o upland vegetables, nalulugi, you know, cabbage, carrots. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Benguet?
4: So far umuulan pa rin, since nag-start ang actually nung nag-start pa ang Luis hanggang ngayon na may habagat, hindi pa rin tumitila ang ulan. Pero as of now, umaambon at saka medyo madilim pa rin ang paligid because of the habagat.
1: All right.
4: Yun, sir, ang situation.
1: So, maulan pa rin hanggang ngayon, Dr. Leslie.
4: Hindi naman masyado na, sir, pero ramdam mo pa rin yung mabasa lahat ng mga nasa environment.
1: Pag sinabi po kasi nating sabi nating upland vegetables, ano po ba yung mga upland vegetables na yon? Usually, alam naman namin dyan, cabbage, carrots. Meron pa bang iba?
4: Meron po sir, may mga broccoli, may Chinese cabbage, may lettuce, meron din kaming mga pechay, kamatis, may mga kamatis din po kami dito.
1: Yes, oo.
4: And then yung mga leafy, and then yung mga root crops natin, patatas, aside from carrots, may radish,
1: Alright.
4: yung mga salad.
1: Oo.
4: Salad ang tawag namin. For our lowland, tawag namin doon mga ano eh, pakbet. Parang
1: Pakbit.
4: pakbet.
1: Oo. Alright.
4: Yes, sir.
1: Okay. Pero, kamusta? Kamusta yung mga magsasaka natin? Kasi talagang, ano ba, yung mga magsasaka natin nahihirapan eh. Dahil nga po sa epekto nitong habagat. Ano bang tulong na naibibigay ng DA ngayon para maibisan ang kinaharap ng ating mga upland farmers, Dr. Leslie?
4: May dalawa kaming naka-position na lagi-lagi naman ito yung aming strategies. Yung seed reserve namin, may seed reserve kami na readily available. Ang yung sinabi ko, yung mga broccoli, cabbage, carrots. May mga seed reserve kami na sa panahon ng kalamidad at typhoons, pinamimigay ito, pinamamahagi sa mga farmers namin para agad silang magtanim yung mga nasirang mga tanim nila. Secondly, meron din kaming ginagawang marketing assistance through our AMAD. Ito, actually, na-intensify ito simulan nung Actually, na-intensify ito simula ng fuel crisis. And then ngayon na naman na may mga calamities tayo, in-intensify ulit natin. And then so far may mga kadiwa na mga ginawa ng ating agency, syempre with the help of our LGU na laging nandyan na tumutulong sa mga farmers din natin. So far, merong from August 1 to August 15, may 15 kadiwa na ginawa yung mga binenta dito, yung mga upland vegetables na umabot sa 12,000 kilos na. And it helped around 37 farmer cooperatives. So, meron ding linkage, market linkage na ginawa for sa mga FCAs, para sa mga FCAs natin.
1: Okay. All
4: Yan
1: right.
4: yan, mga ganon.
1: Pero ano po bang ano? Anong mga bayan o probinsya masasabi sa ilalim ng Cordillera Administrative Region nang talaga naapektuhan ng habagat at ng mga nagdaang bagyo?
4: At first, ang akala namin dito, ang pinaka-affected talaga kasi yung habagat kumpara sa Luis and Maymay is medyo malakas siya, tsaka constant yung lakas ng ulan. Ang tinitignan namin, binabantayan namin noong una is yung Abra, kasi doon talaga dumaan yung bagyo. And then we're looking at Kalingayen, Apayao. Unfortunately, natamaan yung northern part ng Benguet. which is yun po sir ang ano, ang pinakamaraming doon talaga nanggagaling yung mga pagkain nating mga gulay na binababa sa Metro Manila. So ang pinaka affected talaga is the province of Benguet na dito sa nakita namin is na-report.
1: Yes.
4: Actually, these are reported and validated already. 300 million
1: wow.
4: worth of products, crops from the province of Benguet. For Abra, may 51 million worth din ng crops. Usually, ang mga ito is yung mga mix na yung corn, sa Abra, corn, highland and lowland vegetables. Ito naman yung natamaan naman sa Abra is yung malapit, sir, sa ano, sa Abra River. And then for the mountain province, which is yung boundary ng sa boundary ng mountain and Benguet, mountain province and Benguet, may around 19.1 million worth of products din, highland vegetables na na-damage.
1: All right.
4: Yun po yung tatlong provinces na yun, sir, ang pinaka-affected talaga.
1: So, ang pinaka-affected talaga, primarily, Benguet, tapos naka-affected rin sa Abra, and then,
4: yes, sir.
1: Ano yung isa, Dr. Leslie?
4: Mountain Province,
1: Mountain
4: sir,
1: Province.
4: And then parts of, ano to, sir, parts of yung Bauco sa Mount Data. Banda ng Mount Data Hotel.
1: Okay. And ulitin ko lang yung figures na nabanggit po din nyo, Dr. Leslie, ha? Yung damage sa agriculture sa Benguet umabot sa 300 million pesos.
4: Yes sir, 300,920,000
1: wow.
4: to be exact.
1: Wow. And of course sa Abra 50 million. Corn
4: 51.
1: Yan, ano, corn at saka iba pang mga lowland vegetables.
4: And then mga high value crops, mga vegetables sir. Oo. At ito naman ang naging ano sa kanila is yung malapit sa, sila sa Abra River. Yung sa Abra naman.
1: Dahil umapaw yung Abra
4: yes,
1: River.
4: Sir, yes. Okay. Yung mga yes.
1: And the next is yung Mountain Province, tama ba?
4: In yung Mountain Province which is 19.1
1: million.
4: Million. Yes, sir.
1: Okay.
4: Yes, sir.
1: Now, mayroon na bang financial assistance na binibigay ang DA bukod po doon sa nabanggit po rin niyo kanina na mga seedlings at tulong na ginagawa po ninyo, yung DA mismo ay nakikipag-communicate po ba sa inyo para makapagbigay naman ng financial assistance para dito sa ating mga upland farmers?
4: For the financial assistance, wala pa. Mm-hmm. Pero na-approvan na pre-no-propose actually na tulong sa mga high value crops. This is galing sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Inaantay lang namin yung go signal and then of course yung list ng mga high value crops. This is true to all, hindi lang yung mga affected na farmers pati yung mga hindi apektado. Yung binibigay ng regular na binibigay ng Department of Agriculture na PAFP together with the of course yung sa LGU, kasama namin ng LGU sa pag-implement ng mga ito.
1: Alright. Siguro pwede rin pumasok dyan ng Philippine Crop Insurance Corporation kung nasa registry sila ng Philippine Crop Insurance Corporation.
4: Yes sir, it is one of the strategies din na ini-implement noon pa. Kaya ini-encourage namin yung mga RSBSA registered na mga farmers namin na mag-register sa hindi lang sa RSBSA kundi sa Philippine Crop Insurance. Meron yung crop insurance, lumapit na rin sa kanila eh. Nagkaroon sila ng office somewhere sa Bugyas para mas madaling matulungan yung mga farmers doon.
1: Alright. So sa ngayon po, kasi ang nakikitang problema bukod sa, yun nga, nabubulok yung mga gulay, nasisira, hindi agad na ibababa sa merkado. May ugnayan din po ba kayo sa mga private traders para ikang maibaba agad at masiguro na fresh itong itong mga gulays na ito? Kasi ako hindi po ako masyadong maano sa sa proseso, pero pag nabasa kasi yan, madaling mabulok. Yan na po, Dr. Leslie.
4: Yes, sir. Pag nabasa ito at dinala dyan sa NCR na medyo mainit, madali siyang mabulok. Ang terminology dito ay nalulusaw. Nalulusaw yung mga gulay. Meron naman, may mga existing kasi dito, sir, na group of trackers dito sa trading centers, sa trading post, sa mga private trading centers, and then sa BABTC dito sa La Trinidad, na may group of trackers. We also communicate with them. Kaya kanya nga lang, syempre, sila, hindi nung nakaraan kasi, hindi rin natin sila mapilit na bumili.
1: Bumili
4: ng gulay at saka naidalhin dito sa Manila. So yun, nag-result ng mga ganyan na tinapon sa kalsada because of hindi, unfortunately, hindi nabili lahat yung produce.
1: Alright. So talagang nakikita po din niyo kasi at itong habagat mukhang magtatagal pa. So
4: yes po, sir, we are expecting until siguro as per our consultation and communication with Pag-asa and yung mga ibang kasamang agency. Parang ang tinitingnan namin is hanggang September pa to.
1: Wow.
4: October, okay. medyo bababa na rin yung ulan, which is yun na naman ang magiging problema natin. Baka yun nga, baka sa mawawala na naman ng tubig because of the
1: El Nino.
4: Impending El Nino.
1: Yes, so, sir. Parang ganun, parang nagkakatotoo yung Dr. Leslie, yung kasabihan, napakahirap maging magsasaka. Dahil pag tag-init, ang kalaban mo, tag-tuyot. Pag tag-ulan, ang kalaban mo, pagbaha at landslide, nabubulok yung gulay.
4: Tama po, sir. Speaking of landslide, yun din po ang mga reason kung bakit medyo nahihirapan yung mga farmers din natin na magdala ng kanilang mga produkto from their site to the market because of the landslide sa mga kalsada. Kahit nakikita natin sa TV na agad-agad naman yung mga LGU with the help of the farmers din, ginagamit ang sarili nilang mga truck and equipment para malinisan lang yung kanilang mga kalsada, ganun pa rin, medyo may effect pa rin sa oras and then sa araw yung pag-deliver.
1: Yes. Okay.
4: May extend siya.
1: Alright. Well, we pray, we hope and pray for the best para sa Cordillera, sa CAR at
4: yes,
1: sa mga kababayan, sa Benguet.
4: Thank you po.
1: And we hope and pray na makabangon po kayo kaagad sa tulong po ng Department of Agriculture, CAR, at sa whole of government approach. Tulad ng sinasabi ng administrasyon, it's a whole of government approach. Dito natin dapat makita, Dr. Leslie, yung
4: yes,
1: whole
4: sir.
1: Of government approach. Hindi lang DA, CAR, okay. Hindi lang LGU ng Benguet, kundi lahat talaga ng ahensya ng gobyerno. Napakahalaga po kasi ng role ng ating mga magsasaka sa buhay ng bawat ordinaryong Pilipino, lalo na dito sa Metro Manila. Maraming maraming salamat po, Dr. Leslie. Mag-iingat din po kayo. Ingat
4: yes,
1: din
4: sir,
1: po
4: yes,
1: kayo.
4: Sir. Thank you po. Thank you po sa pag-invite sa amin for this short interview.
1: Opo.
4: We'll see you soon.
1: We'll see you soon. At sana maulit ito. Kukuha kami ng update ulit sa inyo, ha, Dr. Leslie?
4: No problem, sir. Yes, sir. Yes, right. Sir. Opo.
1: Ang ating pong officer in charge ng Chief of the Field Operations Division ng DA, Cordillera Administrative Region, Dr. Leslie Deligen. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
9: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
10: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
11: Nagkalat sa internet ang fake news.
12: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
13: What they are doing is creating panic.
10: We say no.
14: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
15: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
10: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
14: Stop telling us fake news because you're wrong.
10: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Alright, tayo po itututok pa rin sa epekto ng habagat. Ano po yung pag-ulan at meron tayo binabantay, may binabantay ngayon ha, ang pag-asa, may bagyo na binabantayan, namuuna yung bagyo. Ano, kung hindi ako nakakamali, pangalan ito, Neneng. Ano po, we have to confirm that. Pero Neneng, ang alam kong pangalan nito, isa pa ito sa mga nag-i-induce ng habagat dito sa atin. Isa na rin ito sa ika nga maaring nag-trigger ng tinatawag na red alert o red rainfall warning sa Metro Manila. Kasi bago po ako mag-programa, talagang makailang beses ako nakatanggap ng alarma. Nagsasabi na red rainfall warning ang Metro Manila bunsod sa southwest monsoon o habagat. Pero kabilang din sa red rainfall warning ang mga lalawigan ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Kaya binabati ko ang mga taga Makabebe. Kamusta na po kayo? Last time na nagkausap tayo, na-interview natin sila. Hanggang ngayon, baha pa rin doon. Ilang linggo na. Ang mga taga Sapang Bato sa Angeles City, binabaha din. Kamusta kayo dyan? Sean Kyle Flores. And of course, ngayon, kasama po natin dito, kakamustahin naman natin ang mga taga Bulacan. Ano po, mamaya susubukan natin kamustahin ang mga taga Bulacan dahil isa rin ang Bulacan talaga naman sa naapektuhan nitong pag-ulan na sanhi ng habagat. Marami pa rin mga lugar ang maaring lubog sa tubig, baha. Ano po, dahil dito sa ito nga, may red rainfall warning na naman tayo. Ha? At inaasahan, sabi nga po ng pag-asa, baka mamaya hanggang ano pa to, hanggang bukas or Friday. Ano po, dahil nga may bagyo pang binabantayan. No? Hindi lang isa eh. Hindi lang isa, kung di ako nagkakamali, tatlo. Tatlo. Alright, kung may oras pa ho tayo mamaya at susubukan natin makipag-ugnayan muli sa pag-asa, para ma-monitor natin yung lagay ng tatlong bagyong ito. Ano po, kung may oras pa ho tayo sa ating programa, ano, para malaman natin ano bang lagay nung ano na yan, nung tatlong lagay na sama ng panahon na binabantayan at siya talagang nag-i-induce, no, nagpapalakas ng habagat. Ilang linggo na to? Pangatlong linggo na to, no? Itong pag-ulan-ulan na to, pangatlo na to. Oo, tinutubuan na po ako ng hasang. Okay. Malapit na akong tubuan ng hasang. Tinitignan-tignan ko, sinisilip-silip ko yung balat ko, baka tinutubuan na rin ako ng kaliskis, no? Ayan. O baka yung kapitbahay ko, sinisilip ko, baka maging sirena na siya. Ano? Eh lalo-lalo na kung puro ba baha ang dinadaanan mo araw-araw sa loob ng dalawa, tatlong linggo, 'di ba? Eh 'di ba may mga video pa nga tayo nakikita sa social media. Pumapasok mga tilapia sa loob ng bahay, 'di ba? Dahil yung katabi, yung ano, malapit sila sa fish pond. So pag nag-o-overflow, bumabaha, nag-o-overflow yung fish pond, nakakawala yung mga tilapia, o yung anong nangyayari, iba pumapasok sa mga bahay. So nakakalibre sila ng pananghalian tsaka ng hapunan. Okay, nakapumapasok yung tilapia sa loob. Minsan nga, meron ako nakita, hito eh. Oh, yan ako. Yung mga kapangpangan dyan, mahilig sa hito. Maski na, di ba? Inihaw na hito, ginataang hito. Naku, nakakagutom tuloy. Inihaw na hito. Naku, tapos merong ano? Merong kamatis, no? Tapos merong, naku, may bagoong. Naku, tapos may chili. Naku, sarap. Kung ano, kung libre. Okay, di ba? Pero syempre, ingat po ay, yung kanina kausap natin sa unang bahagi ng ating programa, ang ating kagawaran ng kalusugan sa panguna ng bagong talagang kalihim, Secretary Edwin Mercado. Yung issue ng sakit na man nakukuha, ano po, sa tubig baha, lalo na, kuya, exposed na ang publiko, ang mga komunidad, sa mahigit na isang linggong ganitong sitwasyon. Baha sa maraming lugar, di ba? Lumulusong, hindi mo maiwasang hindi lumusong sa baha. Okay? Dahil sa sitwasyon, meron naman tayong ibang mga kababayan na talagang enjoy na enjoy sa baha. Talagang nagsiswimming pa, nagdadive pa, nagtitiktok pa sila habang nandun, sumasayaw-sayaw, nagdadive. Eh, mag-ingat lamang po kayo, baka mamaya meron na kayong leptospirosis. Ah, for example, meron ako isang kilala dito, meron na siyang nagkaroon na siya ng leptospirosis. Hindi mo maalis na magkaroon siya ng trauma, 'di ba? O kaya nakakatakot, kaya nag-iisip siya bago niya itubog yung daliri niya, yung hinlalaki ng paa niya doon sa baha. Nag-iisip siya ng mga 10 beses. O, 'di ba? O eh kaya kayo, sabi nga niya napakahirap magkaroon ng leptospirosis lalo na kung ano, kung late mong na-discover. Nako. Eh talagang ano po yan, hindi po biro yan. Mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag yan ay pinabayaan. Kaya kayo yung mga lumulusong po sa mga, yung mga kababayan natin lumulusong sa tubig baha. Alam kong hindi nyo naman talaga gusto na lumusong sa baha. Napipilitan lang kayo dahil nga wala kayong magagawa. Kailangan nyo lumusong eh. Di ba? Kailangan nyo pumasok sa trabaho. Kailangan nyo maghanap buhay. Kailangan nyo bumili ng mga pangangailangan ng pamilya. O kinakailangan nyo lumusong dahil nasa loob na yung tubig baha eh. Pero mag-ingat po sana tayo. Yung gamot, doxycycline, kung pwede bumili kayo, ano, meron kayong stock sa bahay, okay? Para inumin niyo, panlaban po 'yon sa leptospirosis. Yung mga paa nyo, yung paa, binte, hita, wag na kayo lumusong kung merong sugat kasi madaling pumasok doon yung leptospirosis. Yun namang mga naglalalangoy sa baha, na ginagawang swimming pool ang baha, nagtatatalon, nagtitiktok, nagtatatalon. Hindi porke wala kayong sugat sa katawan, sa paa, sa binte, sa hita, hindi na makakapasok ang leptospirosis sa inyo. Pwede po yan pumasok sa mata, sa ilong, sa tenga. Ano? O sa mata, lalo na sa mata. Kaya pag, siyempre, pag lumalangoy ka, hindi mo maiwasan na bukas ang mata mo, papasok yung dumi, yung leptospirosis sa mata mo. O kaya makakainom ka kahit papaano, no, ng tubig na galing sa baha. Maaring maging cause po 'yan ng leptospirosis. So mag-ingat po kayo. Ano, mag-ingat po kayo, hindi po biro 'yan. And of course, hindi lang 'yan. Sa tagal ng panahon na nalulubog sa tubig baha ang ating mga komunidad, maaari ring magkaroon ng tinatawag na gastrointestinal diseases. Ano yung mga gastrointestinal diseases? Yung po yung mga sakit na nakukuha dahil sa maruming inuming tubig. Ngayon, paano nagkakaroon ng maruming inuming tubig? Kapag yung pong mga tubig na pipe na tubig na pumapasok sa inyong mga bahay, pagbutas po yan, tapos baha, papasok yung tubig baha doon, tapos bubuksan nyo yung gripo nyo, siyempre, lalabas yung tubig doon. Hindi nyo naman makikita yun eh. Hindi nyo makikita kung ordinary tap water lang, iinumin nyo ngayon. Doon nyo nakukuha yung mga gastrointestinal diseases, di ba? Yung diarrhea, ano po, kung ano-ano pa na sakit, di ba? So, napakahirap. So, kinakailangan, kung talagang hindi maiwasan, mga mineral water na lang ang bilhin ninyo. O kaya yung mga distilled water, mineral water. O kaya, kung walang available, magpakulo muna kayo ng tubig. Magpakulo muna kayo ng tubig. Ha? Okay. Eh, kami nga lang eh. Kami lang. Sa amin, meron kaming, wala akong mineral water na binibili. Pero meron akong filtration system. Portable filtration system. Three-level filtration system. May filter, may tatlong filter. Doon sa unang filter, aba, napansin ko, wala pang tatlong araw, madumi na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Eh, dati no, nung hindi pa ho nag-uulan, nagbababaha, inaabot ng isang buwan bago dumumi yung filter ko. Oh. Nung chinek ko, nung pinalitan ko yung filter, kasi madumi na, pinalitan ko, bagong-bago. Wala pang isang linggo, maitim na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Madumi. So, kinakailangan pakuluan nyo mabuti o hanggat maaari, magkaroon kayo ng filtration system na sasana sa dumi, or bumili na lang kayo ng mga distilled o mineral water na nasasala ng mabuti yung tubig kung may pambili. Di ba? Kung wala, magpakulo kayo ng tubig para sigurado. Ha? Naku, napakahirap pong magkasakit ngayon. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o Sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ano po? Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. O yung ating mga overseas Filipino workers. Overseas Filipino workers, Filipino seafarers. Gayun na rin sa ating mga Filipino diaspora, yung mga non-resident Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo na may mga kamag-anakan sa Bulacan. Eto na, makakasama na po natin ngayon ang ating head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang iba kundi si Ginoong Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, Ginoong Lucban, at welcome sa programang Global na Tayo.
16: Opo, magandang umaga po at lahat na taga-panginig po ng ating Global na Tayo.
1: Nako, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ginoong Lucban, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa probinsya ng Bulacan, lalo-lalo na sa epekto ng matinding pagulan sa Ninang Habagat?
16: Opo, tama po kayo dyan. Sa epekto po ng Hanging Habagat at ngayon ding nararanasan natin na ito'y inila ng ating Tropical Depression Neneng, ito po'y nakapagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong magdamag at hanggang sa pangkasulukuyan tayo po ay nakakaramdam po ng moderate rains sa alis po sa buong Bulacan po. At sanhi po nito ay nakita po natin sa mga ating mga kailugan, sa ating mga waterways, na talaga naman pong mataas. Ang level po ngayon, nasa orange warning po tayo ng ating mga kailugan, at gayon din ang agos nito ay may kalakasan. Alright. So dahil na rin po rito, idagdag na rin po natin, ay aminado po tayo na nakapagpabigat na naman po ito ng sitwasyon ng ating mga pagbaha sa iba't ibang lugar ng Bulacan.
1: Alright, when we say iba't ibang lugar ng Bulacan, ano po yung mga particular na iba't ibang lugar na yon?
16: Opo, una na po rito, itong area po ng ating coastal areas. Ito po yung unang-una, yung kalumpit. At ganoon na rin po, ang tubig ng kalumpit po ay kumakalat din po sa Malolos, Paumbong, Tagonoy at Bulacan-Bulacan. Ito po yung primary na naapektuhan nito. Dahil po sabihin na natin unang naapektuhan ang kalumpit, maliban po sa pagganitong dire-diretsyong pag-ulan, meron din po kasi tayong dalawang factor pang kinokonsidera. Ito po yung unang-una, yung backflooding natin. Ito po kasi yung backwater flooding na tinatawag, na kung saan yung galing po ng tubig ng San Miguel, ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac, ito po'y bumababa sa area ng kalumpit. So yung backflooding, kapag meron naman po tayong mataas na level ng high tide, katulad po kanina, bandang alas 2 po ng umaga, tayo po ay nagkaroon ng 2.79 feet. So yung tubig na ito po, pag nagkasabay yan, yung backflooding tsaka yung taas ng level ng high tide, mabilis po na maapektuhan tong ating coastal areas na mga bayan na nabanggit po natin. Kaya may kataasan po, kaya may marami tayong popular na naipapakita rito, lalo na sa area ng kalumpit.
1: Alright, matanong ko lang po, sir, ano ba ang mga ilog na binabantayan ngayon?
16: Opo. Maliban po dito sa pinaka-primary na ilog ng Bulacan, ito po yung Angat River, na ito nga po yung nagbabagtas na sumasalubong sa Pampanga River at nakakapekto sa mga coastal areas. Higit din po natin binabantayan yung unang-una na ito po yung ating Marilao River. Itong Marilao River po kasi, Ito po ay nanggagaling ng bundok ng Rizal, area ng Caloocan, at bumababa po ito papunta po sa San Jose del Monte. So pag ganito pong tag-ulan, mapapansin po talagang malakas din po ang nagiging agos dito, at bumabagtas po ito ng San Jose del Monte at mismo ng Marilao, at bababa pa ito ng Bukawi. Kaya talagang ito po yung mga apektado nating lugar dito.
1: Wow, okay.
16: So, po. So isa pa yung ating Santa Maria River. Ang Santa Maria River naman po, kung titingnan to, nagmumula po yan sa bundok ng Norsagaray at ng San Jose del Monte, yan po ang binabagtas niyan. At babagsak din po yan ng Santa Maria River, ng Santa Maria, Bukawi. At minsan po, nakakapagpadulot na rin po yan ng mga katubigan sa area ng Bukawi at Baligtas para hindi po makalabas yung tubig.
1: Alright. Sa ngayon po, sa nangyayari ngayon at sa naiulat po niyo sa amin, may mga evacuation centers po ba tayong nakatayo?
16: Opo. Ang ating evacuation center po ay halos 2 linggo na po na activated. At ito po ay naglaman na ng nung kalakasan last week ng about 11,000 na individual, pero ng weekend at sila po ay medyo nagbalikan. Sa pangkasalukuyan po ay meron po tayong nasa 4,780 pa na mga displaced person na tinatawag po natin.
1: Pakiulit lang po for confirmation, Ginoong Lokban, yung figures.
16: Opo, nasa pangkasalukuyan po ay nasa 4,788 para to be exact. Ito po yung huling record natin kagabi. Pero inaasahan po natin to na dahil po sa pagtaas na naman ng mga kailugan natin, itong mga level ng baha, ay madagdagan po ngayong umaga ito.
1: Wow. Yung figure na yan, families po yan o individuals?
16: Individual po.
1: Individual.
16: Opo.
1: Alright. So sa ngayon po, kamusta naman ang tulong mula sa national government, yung coordination ng provincial government sa national government para matulungan naman po kayong makaagapay sa sitwasyon?
16: Opo. Unang-una na, malaki po ang pasasalamat ng ating lalawigan, lalo na ng ating chairman, Governor Daniel Fernando, sa ating DSWD, ang ating national DSWD, na nagbigay po sa atin ng tulong na mga relief goods. At ito naman po, kasabay na rin po ng aming naiprepara ng mga stockpile natin, ay ito po ang napamimigay natin sa araw-araw na pagbambabud namin sa mga barangay. Ito po ang ating mga pinamimigay. So, gayon din, nakikita rin naman po natin na yung DPWH nahihilingan po ng ilang mga bayan natin para magkaroon po ng clearing operation sa mga waterways. At nakikita naman po natin na kahit talagang umulan, mabagyo, ay tumutulong din po sa atin ang DPWH.
1: Pero at this point in time, Ginoong Lokban, nag-declare na ba na state of calamity ang probinsya?
16: Opo. Ang konseho po ay nag-meeting na po ng Biyernes at naipa-recommend na po sa panguna ni Governor Fernando, ang aming chairman po ng DRMC, sa ating pong sangguniang panlalawigan ang deklarasyon po ng state of calamity. So inaasahan po natin na sa lalong madaling panahon, ito po ay ma-i-approve ng ating sangguniang panlalawigan.
1: So na-i-recommend na po ni Governor Fernando?
16: Opo, ng DRMC Council po.
1: Na-recommend na ng DRMC Council yung state of calamity.
16: Opo, kailangan lang po kasi ito ay mayroong atas na manggagaling sa sangguniang panlalawigan.
1: Para ma-access nyo yung quick response fund, Ginoong
16: Lokban. Tama po kayo dyan. Opo.
1: Mapakahalaga. Pero, ito bang pagbaha at saka yung pagtaas ng ilog, may kinalaman ba rito yung mga dams na maaaring makaapekto sa Bulacan?
16: Sa pangkasalukuyan po, ang ating dams po, ang taas pa lang po nito ay nasa 186.5. So kapag ganito pa lang po ang taas ng dam, ang spilling level po ng Angat River ay nasa 210 pa. So masasabi po natin na wala pa pong paglalabas ng tubig ang Angat River. At yung dalawang dam naman na nasa ibaba nito, ay yung Ipo Dam at yung Bustos Dam, sa ngayon ay parehas lang po na overflow yan. Wala po silang control sa tubig, mm-hmm, na masasabi. Yung naire-report po na releases po nila, mm-hmm, ay negligible pa lang po. Less than 200 cms lang po ito. Mm-hmm. Ito'y regular lang po na daloy ng mga tributaries, mm-hmm, na bumababa po sa Angat River.
1: Mm-hmm. So ito yung Ipo at Bustos. Kasi wala itong wala itong sabi natin gate, control gates.
16: Opo, wala pong control to.
1: Oo, wala.

0: po na galing sa tributaries.
1: Eh, kamusta naman po ang kalusugan ng ating mga kababayan na apektado talaga ng pagbaha? Lalo na yung naman sa evacuation centers natin. How is their health? Paano po ang tinutugunan nito? Kasama ba natin dyan ang ating municipal health o ang ating provincial health office together with the Department of Health?
0: Opo, yung mismo po, mismong provincial health office po natin ay last week po ay nagpababa po ng white alert sa kanilang mga sa ating district hospitals, gayon na rin po sa ating mga RHU, yung regional health units po natin, para po masigurado ang malawakang pagbabantay sa maaaring mga apektuhan ng leptospirosis. At meron din naman po silang ginawa ng pamimigay ng doxycycline para po sa preventive po ng pagkakaroon ng leptospirosis.
1: Sa ngayon po, wala pa namang reported increase.
0: Wala pa po na naitala ang ating PHO.
1: Okay.
0: Na meron na po silang naging pasyente po.
1: Ayun, that's good news, that's good news. Paano po yung inuming tubig malinis? Hindi ba naapektuhan yung ating clean water system, Ginoong Lukban?
0: Yung sa ating water system po na medyo ang Bulacan po, lalo na yung area ng San Jose del Monte, ay malaki po ang problema po nila sa ating water system dahil hininto na po ng prime water na kung saan ito po ang source dati nila ang pagbigay ng tubig sa kanila dahil nga po isang napakalaking problema ng naging lokalidad nila tungkol sa source ng water. So minarapat na nahinto muna. Kaya distribution lang po ng mga fire truck natin, ng mga water tanker ang nangyayari po ngayon sa San Jose del Monte. Tsaka yung water harvesting na tinatawag. Ito po yung pag-ipon ng tubig ulan. At karamihan po rito talaga ngayon sa area ng San Jose del Monte ay bumibili na lang po ng mga mineral water o tubig na maiinom para sa pangkalusugan nila.
1: Okay. Pero wala pa naman po tayo na monitor together with the Provincial Health Office na pagtaas ng sakit ng gastrointestinal o yung sakit na nakukuha sa maruming tubig?
0: Wala pa naman pong na-report na ganun po o naitala ang ating provincial health office.
1: Alright. With that, Ginoong Lukban, ako, maraming salamat po. Alam kong ilang linggo nyo na, pag ilang linggo na yan, na nararanasan nyo talaga na halos baha everyday, di ba?
0: Opo, with the honesty po, minsan nakakalimot na po kami kung dumaan na ba yung Sabado o Linggo. Okay. Kaya para bang araw-araw po ay Lunes kami rito dito sa ating DRRMO. Hindi na po namin pinakikinggan kung may pasok wala. Ating pong mga responders po rito ay araw-araw na halos po narito.
1: Baka naman kayo naman ang magkaroon ng mag-suffer ng patig. Mahirap naman kung kayo pa ang magsasuffer ng patig dyan, Ginoong Lukban.
0: Ganun na po. So sa panalangin na lang po tayo umaasa na kapag tayo na tumutulong sa iba, tayo hindi po tayo pababayaan ng may kapal.
1: Oo, kasi di ba, Ginoong Lukban, mayroong mga insidente na kung saan yung mga rescuers nasasawi dahil sa pagtangkang iligtas yung ating mga kapal.
0: Ganun na nga po. Sana po maramdaman din po ito ng national agency natin, yung aming sinusulong na Magna Carta para tayo naman po ay mabigyan proteksyon ng ating national agency.
1: And we support you on that, sandiyan sa Magna Carta na yan. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, sir.
1: Maraming salamat, Ginoong Manuel Lukban, sa oras sa pinagkaloob nyo. And more power sa inyo. At syempre, mag-ingat din po kayong lahat dyan.
0: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Si Ginoong Manuel Lukban, ang ating pong head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At sa pamamagitan po niya, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama na yun ang ating katuwang sa production side, ating executive producer, Ms. Jam Season. And of course, at Master Control, si Ms. Susan Ison. Ito, makukuha ko na to ng buo. Sa Wirecast, si JP Lumuntad. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At antabayan na ng mga susunod na programa pa rin dito sa Radyo Pilipinas World Service, especially our English Service Platform, ang programang Dateline Malacanang kasama si Erwin Peñano. Muli po, maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambayaran.

0: Bansa, bagus pang global community pa. Global na tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, global na tayo.
1: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Sakto.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format. Anytime.
1: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ungayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Babangon sa makabayang serbisyo publiko.
1: Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers.
2: Babangon sa makabayang serbisyo publiko.
1: Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Isang masaya at malugod na pagbati para po dito sa isa na namang edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ang amin pong mainit na pagbati sa kabila ng ikang nararanasan nating mga pagulan nito mga nakalipas na araw sa ating mga overseas Filipino workers, sa ating Filipino diaspora, sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo at sa ating mga embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Ito po ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim po ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po namin sa ating production team. Of course, ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Katuwang si Ms. Drizel Nanyong. Sa master control, kasama naman natin si Ms. Susan Aison. And of course, si JP Lumantad. Tama ba? Ay, sige, JP na lang. Anyway, and of course, tayo po ay napapanood at napapakinggan sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. And of course, gayon na rin sa ating YouTube channel. Sa inyo pong Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon na rin sa inyong YouTube channel o YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo, sa pamamagitan naman po ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Hindi rin po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones. Ano ho? Android man yan or iPhone, i-download nyo lamang ang ating PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones. At mapapakinggan nyo na po kami lahat ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. At para sa edisyon ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, napaka importante ng pag-uusapan natin sapagkat alam nyo ba, mga kababayan, lalo na yung mga kababayan natin, ha, yung mga OFWs natin dyan, yung ating Filipino diaspora dyan, yung mga non-resident foreigners dyan na Pilipino, ngayong taong 2026 ang ika-50 taong anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam. Nakapunta na ba kayo ng Vietnam? Yan. Ako isa yan sa mga sa mga bucket list ko. Na pupunta ako sa Vietnam. Balang araw, pupunta ako ng Vietnam. At gusto kong puntahan yung lugar na noon, noon 1960s, 50s, 60s or 70s, bago ikang maging Phnom Penh. Ang tawag nila doon, yung syudad sa south ng Vietnam, Saigon. Yan. Gusto kong puntahan yan. Nandun pa kaya yung Saigon? Pero yan ang isa sa mga gusto kong puntahan Vietnam. Kasi pinupuntahan din po na napakarami natin mga kababayan Pilipino. Ang Vietnam, isang tourist attraction. Ang Vietnam, kakompetensya ng Pilipinas. Ang Vietnam pagdating sa tourism industry. Pero hindi lang yan, napakarami yung people-to-people exchanges. Pag pinagsama mo raw ang Pilipino tsaka sa Vietnam at pinagsuot mo ng identical na damit, akala mo, hindi mo malaman kung sinong Pilipino at Vietnamese sa kanila di ba? Parang magkamukal para mga Thailander din. Pag pinagtabi mo ang mga Thailander sa Pilipino, identical na damit, hindi mo malaman kung Pilipino siya o Thailander. Yan, kasi nga, we belong to the Malay race. Yun talaga. Pero balik tayo dito sa ating pag-uusapan. 50th diplomatic relations sa pagitan ng Pilipinas at ng Vietnam ngayong taong 2026. Gaano nakalayo ang narating ng 50 taong diplomatikong relasyon ng Pilipinas at Vietnam in terms of economic cooperation, diplomatic cooperation, at ika nga sabihin natin maritime and security cooperation at iba pa. Nasa linya po natin ang komunikasyon para ika nga masagot ang mga katanungan na yan at malaman natin kung anong mga activities para po sa 50th anniversary na yan. Kasama po natin mula sa Philippine, ang ating Philippine Embassy sa Vietnam, ang ating Philippine Ambassador to Vietnam, His Excellency Francisco Noel R. Fernandez III. Ambassador Fernandez, Your Excellency, magandang araw po at welcome sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
0: Magandang hapon po, Mr. Ray. Maulan din po ngayon sa Hanoi, so uy, pareho tayo sa Manila.
3: Binabaha rin ba sa Hanoi, Your Excellency?
0: So naayos na po nila yung drainage nila. So, far po at tayo.
3: O yun. O tayo, binabaha pa rin dito. Binabaha pa rin tayo. But anyway, so halos parehas lang, ano, parehas maulan din pala dyan. Pero this year, 2026, Your Excellency, is the 50th anniversary ng diplomatic relations between the Philippines and Vietnam. Ngayon pong pagdiriwang ng Pilipinas yan together with Vietnam, ano po ang pinakamahalagang milestone na nais ninyong balikan sa 5 dekadang ugnayan ng dalawang bansa?
0: Siguro po, yung beginning po natin, kasi nag-establish nga tayo ng diplomatic relations 1976. Mm-hmm. Kung maalala po natin, at that time po, magkaibang parte tayo ng political divide po. Mm-hmm. Vietnam po is socialist, tayo po democracy. The mere fact po na nag-decide tayo na makipag-ugnayan sa kanila ng format, that was a very significant milestone po. Kumbaga, pumasok tayo sa relationship, fully aware na magkaiba tayo ng pananaw sa gobyerno, sa ekonomiya, and yet we decided kasi magkapitbahay tayo that we are better off working together as friends. Mm-hmm. So yun po yung isang significant milestone po, the beginning of the relationship po.
3: Alright. Eh, mula po nang maitatag ang forma ng relasyong diplomatiko, I think 1976, you can correct me on this, ano po, 1976. Paano po nagbago at lumalim ang partnership ng Pilipinas at Vietnam, lalo na sa larangan ng politika, ekonomiya, seguridad at people-to-people relations?
0: Yung milestone ko siguro, sabihin natin, nagsimula tayo ng relationship noong 1976. 1995 po, sumali po sila sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. So, panibagong phase po yun. Ibig sabihin, hindi na po tayo kapitbahay lang, kundi magkapatid na po tayo sa ASEAN. So, that triggered a lot of engagement politically, culturally, economically. Tapos, sa sobrang dami po ng mga ASEAN meetings, nagkikita-kita po yung mga leaders natin regularly. Every year, 2-3 times a year, nakikita yung mga pinuno natin, yung mga secretaries natin, tsaka other secretaries and ASECs. Regularly po, nag-meet po siya. So maraming opportunities po for engagement. Mahalaga po ito kasi to know each other better, dapat mas madalas yung pakipag-ugnayan, pakipagkwentuhan natin sa kanila. So significant milestone po yun noong 1995, nung sumali sila sa ASEAN. Noong 2015 naman po, yung dalawang gobyerno natin decided na magiging strategic partner tayo. Ano pong consequence pag sinabi mong strategic partner? Pag sinabi po natin kasi strategic partner, meron tayong commitment to agree on tinatawag nating plan of action. So for a period of 5 years or 6 years, meron na tayong gagawin. So we agree to commit to deliver certain activities. Importante po yun kasi hindi na magiging random yung interaction natin tsaka mga proyekto natin, kundi nakaschedule na siya. Pag hindi po natin siya na-accomplish, pwede natin balikan ito, nakalimutan natin, kailangan natin implement. So may motivation tayo ngayon to increase the number of exchanges natin sa politiko, sa economic, sa cultural. Ito, nitong 2026 po, yung strategic partnership po natin, in-elevate po natin, tinaas natin ng konti, tinatawag natin ngayong enhanced strategic partnership. Ibig sabihin, nag-mature na yung relationship. Hindi na lang siya strategic partnership, kundi magiging enhanced strategic partnership. So mga milestones po yung pinapakita po natin na merong decision yung both governments natin na hindi pwedeng random lang yung interaction natin, kundi dapat may schedule tayo, may appointments tayo. Ito yung gagawin natin. Pareho po yung goal natin. Dapat at the end of a certain period of time, we will be closer, our economies will be interacting more, our volume of trade would increase, the people exchanges would increase, and in our relationship po sa ibang mga bansa, meron tayong agreement on how we go about with our foreign relations. Hindi lang dahil kasama tayo pareho ng ASEAN, kundi nasa pananaw din natin bilang magkaibigan at the bilateral level that we decide na we are going to push for the rule of law, ipo-pursue natin yung pag-strengthen ng mga multilateral institutions, and these are written commitments po. So, all intended to strengthen the relationship natin.
3: Dadako lang po ako ng konti, Your Excellency, sa economic relations. So, if you have the data or datos, pagdating sa bilateral trade, how much do we import or export in terms of the Philippine-Vietnam economic relations?
0: Yung overall trade po natin with Vietnam medyo mababa po, nasa 7.2 billion US dollars na po.
3: Mm-hmm.
0: Sinasabi ko po siyang mababa dahil magkapitbahay lang po tayo. We should be trading more.
3: Mm-hmm.
0: Pero doon sa 7.2 po, dehado po tayo. So, lamang po yung Vietnam. Sorry po, I don't have the...
3: Yes, yes. Okay lang po. Okay.
0: Pero ang dahilan po nito, kasi yung main source po natin ng bigas ay galing po sa Vietnam.
3: Mm-hmm. Yes.
0: So, 85% po ng rice importation natin sa Pilipinas, galing po siya sa Vietnam.
3: Mm-hmm.
0: Kaya mas marami tayong ini-import sa kanila na agricultural products.
3: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Yan po ini-export natin sa kanila, mainly yung electronic components.
3: Mm-hmm.
0: Part po siya ng value chain na assemble sila dito sa Vietnam. Yung ibang mga components po galing po sa atin.
3: Mm-hmm.
0: So doon po tayo pumapasok. So very hugely in favor of Vietnam po yung bilateral.
3: Okay, kasi kung di ako nagkakamali, Your Excellency, yung sasakyan dito na madalas ko nakikita na ginagamit na taxi, ano po, as TNBS, at ibang mga sasakyan ginagamit as ng mga pribadong motorista, may brand na rito eh, galing Vietnam. Ano bang pangalan nun? Hindi siya nagpo-promote ako ha. Yung VinPass, yung electric car, yun ang nakikita ko ngayon dito, madalas, Ambassador.
0: Tama po, yung VinFast po, pinalupyasok po nila yung GSM model po nila. Ito yung nakita natin na yellow-green na taxi.
3: Mm-hmm.
0: Pareho kulay din po dito. Pag dumala po kasi kayo sa Vietnam, marami na po silang e-vehicles on the road.
3: Mm-hmm.
0: Dahil po kumagawa sila ng sarili nilang brand.
3: Okay.
0: So nakita po ng VinFast na may opportunity sila na magbenta sa atin. Kaya pumasok sila. Only very recently lang po yan. So, ang pagkakalam po ko po, may tatlong models po yata silang binibenta sa atin.
3: Mm-hmm.
0: Pero primarily po yung unang entrada po nila is to provide taxi services po. Yung blue-green na GSM.
3: Okay. Now, in terms of peace and stability, Ambassador, matanong ko lang mo po. Ano naman yung pangunahing contribution ng dalawang bansa, meaning the Philippines and Vietnam, sa pagpapatibay ng relasyon sa loob ng ASEAN at paano ba nakakatulong ang kanilang partnership sa pagsusulong ng regional peace, stability at cooperation?
0: Opo. So nabanggit ko po kanina, ang Vietnam po tsaka Philippines, we have made a commitment to pursue po yung tinatawag nating rule of law. So hindi po pwedeng random lang yung action natin, kundi yung mga action natin would be based kung ano yung nasa batas, international law specifically. Tapos pinapakita po natin sa iba na dito kami, ito yung foreign policy natin.
3: Mm-hmm.
0: So pag nakita po ng ibang bansa, then that would encourage them to also support yung pursuing the rule of law po in interstate relationship.
3: Mm-hmm.
0: Tapos po yung pangalawa po, pinapakita po ng Philippines at Vietnam, yung prinsipyo po natin na pag meron tayong mga disagreement sa ibang bansa,
3: mm-hmm.
0: ang option po natin ay peaceful resolution po. Hindi po tayo nagpapakita na makipag-away tayo ng military to military o physical to physical na gyera. Pinapakita po natin, pag meron po tayong disagreement, pupunta tayo sa arbitration, pupunta tayo sa international litigation. Ganon din po yung Vietnam. So, pinapractice po natin yung gusto nating kopyahin ng ibang bansa. Pag meron tayong problema, huwag tayong mag-gyera, mag-usap tayo. And that is what we are doing within ASEAN and outside of ASEAN, yung Philippines tsaka Vietnam po.
3: Will that, tapos no? Yung, oh, sige po. Go ahead po, Ambassador.
0: Yung pangatlo din po, pinapakita po natin sa ibang bansa na mahalaga po sa atin yung mga international organizations.
3: Okay.
0: So hindi po pwedeng isang tabi na lang yung mga United Nations, isang tabi na lang yung mga ASEAN, etc. Sinasabi po natin, importante ito. May importanteng role sila sa governance ng international relationship. So pinapakita po natin through our support po sa UN. So very recently po, kung maalala ninyo, may kandidato po yung Vietnam, nanalo po siya sa ITLO, sa International Tribunal. Kasi pinapakita niya na mahalaga sa amin yung international institutions. Ang Pilipinas din po, ganun po. We value very much yung trabaho ng UN, tsaka yung mga other international agencies. And we put our efforts and our resources to the strengthening po ng mga institution na to para makita ng ibang bansa, kasi may mga ibang bansa po kasi wala na silang tiwala sa mga UN, gusto kumuha. Sinasabi po natin, through our actions, Vietnam and the Philippines, ito yung tama, supportahan natin kasi institutions na ito and they have proven themselves na nakakatulong sila.
3: Alright, Ambassador Will, having said that, gaano tinatanggap ng Vietnam yung arbitral ruling ng UNCLOS in favor of the Philippines pagdating dito sa West Philippine Sea?
0: Hindi po nila sinasabi categorically na tinatanggap nila. Sinasabi po nila they respect international law. Part na ng international law, yung 2016 arbitral award po, part na rin yung international law. So ang dahilan po bakit hindi sila very specific na nagsabi ng gano'n, kasi po meron din silang di pagkakasundo doon sa isang bansa.
3: Okay, okay.
0: Ayaw nilang lumala yung
3: sitwasyon. Okay.
0: Nayad nila. Kasi malalagay sila sa isang corner. Ba't po sinabi naman yan? Pero very clear po sa atin, pag sinabi po nila, we support international law.
3: Yes.
0: Kasama doon yung 2016 arbitral award.
3: Eh, ang Vietnam ay isa sa mga claimant countries dyan sa West Philippine Sea, di po ba, Ambassador?
0: Opo, may kiniklaim po sila, pero sa labas po ng Kalayaan Island Group po, meron din po silang kiniklaim, yung tinatawag natin na Paracels. So sila tsaka yung China po ang naglalaban doon. So mas malaki yung sinasakop or kiniklaim nila na territory or maritime areas po sa South China Sea. Pero tama po kayo, isa po sila sa mga claimants.
3: Yeah, all right. Pero now, dito naman tayo sa tinatawag po na people-to-people exchange o government, tama, people-to-people exchange, lalo na particular sa pagpapalitan ng kaalaman, ano, pagpapatibay ng Philippine-Vietnam relations, particular sa edukasyon, turismo, kultura, at youth exchanges. Kamusta po? Do you see an increase in volume ng mga Pilipino na sumasailalim sa mga ganitong people-to-people exchanges sa Vietnam?
0: Kung pag-uusapan po natin yung mga turista natin na pumupunta dito, nearing 500,000 na po sila. Sobrang dami pong Pilipino pumupunta dito. Pero yung mga Vietnamese na mga turista na pumupunta sa atin, konti lang po. Wala pa po yata 40,000. So one-sided po yung travel po. Ang kanilan po doon ay mura po para sa Filipino na pumunta ng Vietnam, tsaka hindi po kailangan ng visa.
3: Okay.
0: Pabiyahin po kayo ng mga 2 to 3 hours na sa Vietnam na kayo. Kaya madalas maraming Filipino pumupunta dito. Pero yung contribution po natin sa Vietnam, hindi lang po sa turismo. Yung nag-start po sila nag-open up, kasi sabi po natin, yung sistema po nila, socialista po. Pero once they started to open up po, kailangan po nilang malaman yung mga international standards po sa pag pag ano ng mga negosyo, ng mga kalakal. So importante po doon yung accounting. Mga accountants po natin nagturo sa mga companies po nila, particularly doon po si sinabi nyo, Saigon, sa Cochin, ng
3: Buyong Oo nga pala. Oo, oo.
0: So tinulungan po natin sila kasi nga nag-aaral sila paano makipag-interact ngayon sa mundo na Western countries na yung mga kausap nila. And then very recently po, kasi gusto nga po nila ma-integrate further po dito sa international relationship with other countries. Marami po tayong mga guro nandito ngayon po sa Vietnam. Nagtuturo po ng Ingles.
3: Oh.
0: So tinuturo natin sila ng Ingles. Yan po yung na-observe po namin na marami pumapasok. Kasi po, ang demand po nila for English teachers po, napakadami po ng requirements nila. Kasi nakita nila, pag marunong po sila mag-Ingles, mas marami po sila makukuha ang mga customer dun sa produkto nila. Mas marami silang makakausap na taga-ibang bansa. So sa ganong bahagi po, tinutulungan po natin sila sa human resource development po nila.
3: Alright. And speaking of that, Ambassador, Your Excellency, based on your data, gaano na ba karami ang mga Pilipino naninirahan at nagtatrabaho sa Vietnam?
0: Konti lang po. Ang statistics po namin mga 15,000 na po. Buong Vietnam na po yun.
3: 15,000 buong Vietnam?
0: Opo, hindi po siya marami. Pero pag tiningnan po natin yung increase ng number, substantial po yun. Kasi dati, wala pang 5,000. Ngayon, tinitingnan natin, nasa 15,000 na po. Ang pasok po ng Filipino dito, hindi lang po nagtuturo, kundi dumarami din po yung mga estudyante po natin. Kasi si Vietnam po, pinopromote po nila yung mga universidad po nila for foreign students. So yung mga programs po nila are being taught in English po para may international student. And the advantage naman ng mga Filipino students dito, may mga scholarships po na binibigay. So nag-aral sila sa Vietnam, full or half scholarship. Then they are taught in the English language. So advantageous po dun sa mga foreign students. In addition po, meron din po tayong mga Filipino businesses dito. Kung maalala nyo po, kahit noong 1950s and 60s po po, may maraming Filipinos na po dati sa Saigon. Marami po tayong mga musicians doon, tumutugtog sa mga bars, sa restaurants. So meron pa rin po tayo, may mga artists pa rin po tayo na nandito. Meron mga Filipino sa hotel industries, marami pa rin. And then yung mga negosyating Filipino, syempre, nagdadala sila ng mga Filipino para in charge po dun sa mga major aspects ng operation po nila. So yung tagahawak ng pera, yung tagahawak ng management, mga Filipino din po.
3: So, Ambassador, pasensya ka na. Isisingit ko lang itong tanong na to. Kasi I think 60s, 70s, bago maging sabi na nating communist ang buong Vietnam. Ang siyudad ng Vietnam sa south is Saigon, tama po ba?
0: Opo, yun po yung capital ng dating South Vietnam.
3: Nandoon pa ba ang Saigon?
0: Opo, so pangalan po niya ngayon Ho Chi Minh City.
3: Ho Chi Minh.
0: Ay, patutunan po tayo sa Ho Chi Minh City. Kakabukas lang po natin last month. Meron kasi tayong mga 7,000 Filipinos na nandun. So, kailangan din po bigyan po natin ng servisyo ng consular natin. Kaya nagtayo po tayo ng embahada, ng konsulato. Tsaka marami pong negosyo sa South. Pag tinignan po ninyo yung North tsaka yung South, marami pong negosyo yung South. Kaya importante po na may consulate tayo do, kasi ang utos po ng Pangulo, i-increase po natin yung bilateral trade volume natin. Dapat maabot na natin yung 10 billion po. Hopefully by end of the year. So, bubunin na lang po namin ng a little less than 3 billion. So, hanapan po natin ng mga products na pwede natin ibenta sa kanila or sila bibenta sa atin.
3: Alright. Okay. Pero sa harap po ng mga pagbabag, sa harap po ng 50 years of bilateral relations with Vietnam, at kasama na rin natin sila sa ASEAN tulad po na nabanggit po ninyo, no? Lalo na dito sa ano po ba ang nakikita niyong sabihin na ho nating mga hamon na maaaring kaharapin ng Pilipinas at ng Vietnam as ASEAN brothers or ASEAN partners, lalo na po sa mga geopolitical na nangyayari ngayon bilang strategic partner natin, paano magiging, sa tingin po nyo, paano maging resilient yung Pilipinas at Vietnam together with ASEAN sa mga hinaharap po ng mga geopolitical challenges ngayon, Ambassador?
0: Opo, si Vietnam tsaka Philippines po, kung maalala nyo at the start of last month po, we were recategorized as upper middle income countries po. Pero pag tinignan po natin yung data, mas mataas po yung gross national income ng Vietnam kaysa sa Philippines. Ibig sabihin po, naiwan na po tayo. Pero ang gusto po ng Vietnam, by 2045 po, ang ambisyon nila, developed economy na po sila.
3: Okay.
0: Ibig sabihin, for starting po sa taon na to hanggang 2045, dapat po double-digit growth po sila para masustain nila yung economic development patungo sa isang developed economy by 2045. Siyempre po, tinamaan din po sila nung nangyari ngayon sa Gitnang Silangan, Asia, so affected po sila, pareho po ng Philippines. Ang nakikita po natin, may commitment po talaga sila na i-sustain yung double-digit growth. Ang ginagawa po nila, yung very standard Keynesian economics po, pump priming, government po yung gagastos. Gagawa sila ng airport, gagawa ng mga kalsada, mga beaches, para matulungan yung private sector economy nila na palawagin pa rin yung ekonomiya nila kahit na mataas na yung presyo ng gasolina, tapos affected po yung volume of trade. Dito po, in a sense, natututo tayo sa kanila. Ano bang ginagawa nila?
3: Yes, oo. Kumbaga, best practices, no? Ambassador, best practices nila.
0: Oo, best practice po nila. Paano nila masusustain yung double-digit growth nila? Tayo po, struggling with our single digit growth. So, in that sense po, tinitingnan po natin kung paano sila continually pa rin na nagpo-progress. Bago po kasi dun sa gulo sa Gitnang Silangan, Asia po, number one na po sila in terms of economic development ang ASEAN. Wow. Nalala po ninyo, number two or number three lang tayo palagi. Hindi natin sila na nalalamangan kasi nga very committed po yung gobyerno nila sa volume of trade and transaction. Talagang malakihan kasi nga mataas yung ambisyon nila na 2045. Ang isa din po, nakikita natin sa kanila, malayo po sila mag-planning. This year po, kaya ng Hanoi, yung capital po nila, nag-adapt po sila ng 100-year development plan.
3: 100-year? Wow.
0: Opo, na-kalendaryo na po yan for the past 100 years. So siguro po, ito, titingnan natin ano bang makukuha natin sa alam. Kasi tayo po, kung naalala nyo, medium term.
3: Oh, medium, short term, medium term eh. Oo, oh, oo. Oh,
0: sila po 100
3: 100
0: ginagawa nila, so they must be doing something right. So pag ang obligasyon po namin dito sa embata at saka konsulado ng Ho Chi Minh, alamin ano bang ginagawa niyo na pwede namin gawin din sa Pilipinas para tuloy-tuloy kahit na medyo apektado yung buong mundo dun sa gulo ng Middle East, magpapatuloy pa rin po yung economic development natin. So pinapakita po natin na hindi po the end ng development dahil mag-yera. May kanya-kanyang paraan para tuloy pa rin yung paglawak ng ekonomiya. So we are there to see what they're doing. Tinitingnan natin po nila siguro tayo kung anong ginagawa natin. And then, meron po ASEAN po, kung naalala niyo, nag-summit po tayo ng 48 summit sa Cebu. Yes. Pinag-usapan po yung impact ng Middle East. Tapos nagkaroon po ng sharing yung mga leaders po natin. Kasi ganun po yung importansya ng international relationship eh. Natututo tayo sa ibang bansa, sila rin natututo sa atin para tuloy po yung paglunsad ng ekonomiya tsaka development ng bansa po natin.
3: Pero Ambassador, siguro naisip ko tuloy, 100 year ang planning nila, no? Tayo compared sa atin, may long, may short term, may medium term, mahaba na yung 20, 30 years sa atin na planning, di ba? Pero siguro nagagawa din na yung 100 year na planning na yan dahil walang corruption sa kanila. O kung may corruption man, very minimal. Tama ba yung assessment ko na yun?
0: Medyo sensitive po yun.
3: Okay.
0: Bakit sinabi ko sensitive po? Pero may ginagawa po sila. So nag-crack-crack down din po sila sa corruption. Kahit anong bansa po sa buong mundo, meron pong level of corruption. So,
3: Depende.
0: kanya-kanya pong approaches kung paano. Kahit po sa Western countries, grabe din po yung corruption. So, may ang importante, may ginagawa sila. Tayo rin sa Pilipinas, may ginagawa tayo. Pag tiningnan po natin yung development ng partido po ng Vietnam, kasi po, socialista po sila. So, one party in power po yung Communist
3: Yun,
0: Party.
3: oo, yun, yun.
0: So, kaya 100 years pwede lang gawin. Kahit na single party po sila, very cautious po sila to na dapat i-address yung mga issues na nag-hinder ng development
3: Yes,
0: growth ng
3: tama.
0: So,
3: Tama.
0: committed lang po yun ng mga tao.
3: Okay. So marami talaga tayong matututunan sa Vietnam with our diplomatic relationship with them, at sila rin may mga matututunan din sa atin as their ASEAN partners and of course ASEAN neighbor. Eh sa pagtatapos po ng 50 taon na diplomatic relations at pagsisimula ng panibagong chapter ng partnership, ano po ang inyong mensahe sa mga Pilipino at Vietnamese tungkol sa kahalagahan ng pagpapatuloy at pagpapalalim ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Vietnam?
0: Ang pinupush po namin dito ngayon po sa embahada at saka sa konsulado natin sa Ho Chi Minh po, inanyayahan po namin yung mga Vietnamese na dumalaw din po sa Pilipinas, hindi lang yung Pilipino po pupunta doon. Bakit po namin ginagawa yun? Kasi mahalaga po yung people-to-people exchange. Pwede po yung magbago yung mga gobyerno, etc. Pero pag very vibrant po yung people-to-people exchange, nasusustain niya po yung relationship. So, importante sa atin yun na mangyari. At the same time po, nakikita natin na bagong yugto na po to ng economic development. Si Vietnam po, nakafocus na po siya on chip manufacturing. Kanina po yung e-vehicle production, energy production, nandun na po sila. So, ibig sabihin, sasabay din tayo sa kanila kasi nakafocus rin tayo sa AI, nakafocus rin tayo sa mga renewable energy. So, certain aspects po, lamang sila, sa ibang bahagi, lamang tayo. By sharing our experiences po, tsaka yung sinabi nyo po kanina, best practices. Then sabay-sabay po tayong angat. Mindful po na hindi na po yung lumang ekonomiya yung tinitingnan natin, kundi panibago na po. So, nabanggit ko lang po ito kasi nasa news po palagi natin yung controversy ng Pax Silica.
3: Yes, yes, yes.
0: And yan po, matagal na po yung ginagawa ng ibang bansa. Kasi nga po yung next economic development, tayo step one pa lang, issue na tayo. Isa ka na, they're into chip production na po. They're into supercomputers kasi very important sa kanila yung data management po nila. Ang prinsipyo po kasi na lahat ng governments po, yung polisiya po natin should be driven by data. Hindi po yan random na naiisip mo na pag-agisi mo, gagawin mo. Pag wala po kayong supporting datos, ibig sabihin, very weak yung foundation kung ano yung programa nyo. So, matagal na po rin lang na-realize yun. Kaya, they're threatening po yung data gathering nila para lahat na ginagawa po nila would be supported by data. Kahapon po, nagkaroon po sila ng unveiling. Meron silang tinatawag na Free Trade Agreement Index.
3: Alright.
0: Pinapakita po nung index na yon kung anong epekto ng mga free trade agreements nila sa mga local government. Ibig sabihin, measure nila. Nakikinabang ba yung munisipyo, yung syudad? Nakikinabang ba yung probinsya? Kung nakikinabang, bakit? Dapat sa lahat ng FTA natin, kung nakikinabang yung ganitong probinsya, kopyahin natin sa lahat ng FTA. Again po, importante sa kanila yung datos. So in that sense po, mahalaga din po sa atin to support yung data gathering para may basis po. Pero meron po tayo, trabaho po yan ng NEDA, trabaho po yan ng Philippine Statistics Authority, meron na po tayong ganun. Pero sa kanila po, medyo they went one step further. These are all digitized and digitalized po. So,
3: maganda yun ah. Maganda yun, Ambassador ah. Yung index na yun ah. Lalong-lalo na dito sa mga pesa natin, yung Philippine Economic Zone, yung mga kung saan nagtatayo ng mga multinational companies ano dito sa Pilipinas negosyo. Sabi niya dito sa sa Pax Silica at iba pa. Magandang index yun para malaman nga kung limbawa nakinabang ang isang rehiyon, ang isang probinsya doon sa ganong klase ng mga investments dito sa Pilipinas. Isa siguro yan sa magandang matuturing na magayang best practice dito sa Pilipinas, Ambassador?
0: Opo, opo. Matututo rin po tayo sa kanila.
3: Sila
0: po.
3: Ganda. Mm-hmm.
0: Ang lamado lang po talaga tayo, we are number one po in migration services.
3: Mm-hmm.
0: In terms of how we cater po dun sa Filipino diaspora, wala po tayong katapat. Solo po tayo. Gold standard po tayo. Natututo sila sa atin dun sa parte na yun. Habang dito sa science and technology, siguro matututo din tayo sa kanila. Para naalala ko po, magkakaroon tayo ng mga development sa space industry. May ask na po sila dati. So, matagal na po sila tayo. We're starting to build our capability to launch rockets. Mm-hmm. So, marami tayong pwedeng ituro sa kanila. Marami rin tayong matututunan sa kanila. So, yun yung mahalaga nung ugnayan natin. For the next another 50 years po, nakafocus na po tayo sa higher level of cooperation po.
3: Mm-hmm.
0: Hindi na po sa basic. Nasa high technology na po tayo. Nasa AI na po tayo. Sa panibagong siyensa, doon na po tayo.
3: And with that, Your Excellency, maraming salamat po sa pagpapaunlak ninyo sa aming request for this episode. Thank you so much for indulging us. And like you said, we wish you another 50 years for a very fruitful relationship with Vietnam. Sana nga po marami tayong matutunan sa kanila, gayon din sila, para ika nga makasunod din naman tayo, makasabay din tayo sa pag-unlad, hindi lamang ng Vietnam kundi ng buong ASEAN. Thank you very much po, Ambassador.
0: Maraming salamat din po sa invitation. Magandang hapon po.
3: Ang ating pong butihing Ambassador sa Vietnam, His Excellency Francisco Noel R. Fernandez III. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nakasama po namin ng paglilingkod sa inyo sa production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente, katuwang si Drizel Danyong, and of course, sa master control, si Ms. Susan Aison, and of course, si JP. Oh, hindi ko muna babagitin yung apelido. Baka magkamali na naman ako. Okay? Si JP. Ayan. And of course, tayo po yung nagpapasalamat din sa mga kasamahan natin sa Voice of America for the facilities that we are using, yung kanilang mga transmitter sites ng Voice of America. And gayon na rin sa pamunuan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Don't forget to like and follow our Facebook page, Radio Pilipinas World Service, and subscribe sa atin pong Radio Pilipinas YouTube channel. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat and stay safe, kabayan.
4: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: panahon doon.
1: O, maliwala spot, mainit.
0: Ayun. So, ma'am, ano pang mga tagubilin na pag-asa sa ating mga kababayan na bagamat wala ngang epekto itong bagyong Neneng, pero sa

0: Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update. Mark in, mark out.
1: Atin po muna silipin ang mga nagbabaga mga balita ngayong araw na ito ng Miyerkules. Bilang po ng mga napaulad na nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat at ng pinagsama mga bagyo. Pumalo na po sa 27 ayon po sa National Disaster Reduction and Management Council. Sapat na supply ng gamot, tiniyak naman ng Department of Health ngayong tag-ulan. Tuloy-tuloy na biyahe sa kabila po ng matinding epekto ng habagat, tiniyak po ng Department of Transportation. Paglilinis ng ilog at mga estero, paigtingin pa ng Department of Environment and Natural Resources sa gitna po ng mga naranasang pag-ulan sa bansa. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinangunahan po ang situational briefing sa tanggapan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ngayong araw. Yung pong Phil Sutek, na katuwang daw po ng industriya ng asukal, pinapurihan ng agriculture chief. Usapin daw po sa two-thirds threshold ng botohan sa impeachment trial, maaari pa rin iakyat sa Korte Suprema ayon po sa prosecution. Yan daw pong Robin Padilla Law. Ito yung batas na nagluwag po no sa mga regulasyon na sa pagmamay-ari at pag-iingat po ng armas. Ipinanawagan po ng DILG na buwagin na! Pagpapalakaso sa seguridad sa loob po ng mga paaralan, seselyuhan daw po ng DILG at ang Department of Education. Ilang lugar po sa Taguig City mawawalan po ng tubig mamayang gabi para sa declogging operations. At Marikina River, patuloy hong binabantayan matapos hong sumampa sa unang alarma ang level ng tubig dito kanina.
0: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out sa balita sa Radyo Pilipinas 7:38 AM.
1: Sa ating pa rin pagtutok sa epekto po ng masamang panahon dulot po ng pinagsama mga bagyo at habagat at syempre itong bantaho ng bagyong Neneng. Tumampan ang araw ho sa 27 ang bilang po ng mga napaulat na nasawi dulot po ng masamang panahon dala ng mga nagdaang bagyo gayon din ng habagat. Batay po ito sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC kung saan nagmula sa isa ho sa mga nadagdag ay nagmula sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Dagdag pa ho ng ahensya. Bukod sa 17 napaulat na nasugatan, meron pang isa ang patuloy na nawawala at pinaghahanap po. Matara, abot naman sa isa't kalahating milyong pamilya katumbas sa mahigit 5.3 milyong individual ang apektado po ng sama ng panahon mula sa ilang rehiyon gaya po ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga, Peninsula, Calabarzon, Mimaropa at National Capital Region. Aabot po sa mahigit 12,000 pamilya o katumbaso ng mahigit 42,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa may 461 evacuation center sa mga nabanggit na rehiyon. Umalo na rin sa halos 2,000 kabayan na napinsala ng sama ng panahon habang nakapagtala naman ng ahensya ng 3.5 bilyong piso ng halaga ng pinsala sa infrastruktura habang mahigit 1.4 bilyong piso naman sa agrikultura. Samantala, abot naman po sa halos 800 milyong piso naman ang halaga na ipabot pong tulong ng pamahalaan sa mga apektado po ng kalamidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
1: Hinikayat po ng Department of the Interior and Local Government o DILG, malukal na pamahalaan na paigtingin ng paghahanda laban sa baha, flash flood at landslide dahil sa habagat at low pressure area na ngayon nga po ay bagyong Neneng.

0: Ayon po sa DNR Mines and Geosciences Bureau, mahigit 17,000 barangay ang may moderate hanggang very high susceptibility sa mga hazard mula Agosto 17 hanggang 19. Batay po sa datos sa PAGASA, posibleng maging tropical o bagyong Neneng na nga po. Itong binabantayang LPA, gaulot nga po ng malalakas na pag-ulan. Inatasa na nga po ang mga LGU na magsagawa ng risk assessment at preemptive evacuation kung kinakailangan. Dapat ding ihanda ang mga tauhan at kagamitan at tiyaking ligtas at operational po ang mga evacuation center. Ligyan din pa ng DILG na kailangan kumilos agad ang mga LGU upang maprotektahan po ang mga komunidad na sa tinatawag na high risk areas.
1: Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update.
0: Labing siyam na sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, tiniyak po ng Department of Social Welfare and Development. Sapat po ang mga relief supplies ito para sa mga lokal na pamahalaan na apektado po ng nagdaang bagyo at kasalukuyang weather disturbances. Ayon po kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 4.2 million pamilya o family food packs ang national stockpile ng ahensya na nakakalat po sa may 1,000 warehouse sa buong bansa. Patuloy din po ang repacking at production ng family food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers upang mapanatiling sapat ang supply para sa mga nangangailangan. Batay ho sa Disaster Risk Operations Management Incident Center Report noong Agosto 18, umabot po sa mahigit 717 milyong piso ang halaga po ng tulong na naipamahagi ng DSWD, kabilang na po ang mahigit 1,000,000 family food packs. Samantala, 12,000 mahigit na pamilya o katumbaso na mahigit sa 42,000 individual ang kasalukuyan nanunuluyan po sa 461 evacuation centers. Inaktib po ng DSWD ang patuloy nitong pagsuporta sa mga apektadong pamilya at alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Bantay Bagyo, Bantay Bagyo Update. Mark in, mark out.
0: Samantala, sa ibang balita, hikinukonsidera po ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang pagde-deploy po ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Di kasunod na rin po na nangyaring shooting incident sa loob po ng isang pribadong universidad sa Zamboanga del Sur kahapon na nagresulta po sa pagkasawi ng isang grade 8 shooter at sa isang grade 10 na estudyante. Ayon sa kalihim, nabatid na nagkaroon po ng memorandum circular ang Philippine National Police sa Department of Education na payagan ng mga pulis sa labas ng mga public school kasunod na rin na nangyaring shooting incident dyan sa Tacloban City noong Hunyo. Sa tingin po ng kalihim, panahon na upang gawin na rin ito sa mga pribadong paaralan. Dalawang sandali makalipas po ang alas 4 ng hapon, mahigit 2 kilo po ng hininalang shabu na nagkakalaga ng mahigit 18 milyong piso ang nasamsam po sa 76 na drug personalities na naaresto po sa 63 anti-illegal drug operation sa Western Visayas mula Agosto 1 hanggang 15. 24 to sa mga naaresto ang high value individuals habang 52 naman po ang street level individual. Bukod sa shabu, nakakumpis ka rin po ng mabigit kumulang 14 na gramo ng marijuana na nagkakahalaga po ng mahigit 1,600 piso. Nanguna po ang Iloilo City Police Office sa bilang ng mga operasyon na may 27. Sinundan naman po ng Iloilo Provincial Police Office. Nagsagawa rin po ng mga operasyon sa Aklan, Antique, Capiz at Guimaras, maging ang Regional Drug Enforcement Unit 6. Nanguna naman ang Iloilo Provincial Police Office sa may pinakamalaking halaga na nasamsam na illegal na droga na pumapalo po sa mahigit 10.7 milyong piso. Binigyan din po ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo na ito po ay patunay lamang ng patuloy na pagtutok ng kanilang tanggapan sa intelligence-driven at targeted operations laban sa mga sangkot sa illegal na droga. Patuloy anya ang intelligence gathering, case build-up, ganyan din ang follow operations upang matukoy po at mapanagot ang iba pang sangkot sa illegal na droga sa kanilang rehiyon.
1: Balita, impormasyon at talakayan. Mark in, mark out. Sa balita sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ang oras po natin,
2: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: 24 na minuto makalipas po ang alas 4 ng hapon.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan nyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibig ng dati o inalalo na. Pero matatawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming bagay sa inyong kasibo. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Res Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung ilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: of pag-register mo ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Good news!
9: Yay!
8: Good vibes! I-mark in muna yan! Fake news.
9: Fake news,
8: disinformation, mark out mo na yan.
10: Alas 4.32 ang oras sa buong Kapuluan Pilipinas, mga kababayan. Kahapon nga po ay ginulantang ho tayo ng isang malagim na balita sapagkat may nangyari pong pamamaril nga sa isang prestiyosong pamantasan dyan ho sa Zamboanga del Sur na ang sangkot ho ay isang estudyante at minor de edad din po. Nagkalat po sa social media ang mga video at larawan po ng naturang insidente. Matapos hong i-live mismo ng naturang sangkot yung kanyang ginawa. Nagpalabas nga rin ho ng pahayag ang Presidential Communications Office kaugnay po nito. At muli iyong iginiit ang posisyon ng mga insidenteng kinasasangkutan po ng mga minor de edad. Ginagawa po ng lahat ho ng state media ang pinakamataas na level ng pag-iingat kung paano ho ibabalita ang naturang trahedya. Hindi po ito mag-i-impose ng mga restrictions sa private media organizations. Gayun pa man, ito po'y umaapila sa lahat na gawin po ang ibayong pag-iingat at responsableng paghahatid ng mga detalye kaugnay ho sa insidente. Hinihiling din po ng PCO ng restraint sa pag-uulat na maglalagay po sa kompromiso sa dignidad, kaligtasan at privacy ng mga minor de edad. Gayun din po ng mga nagluluksang pamilya. At ang patuloy pong pagtugon at pag-imbestigasyon ho dito upang maiwasan po na magkaroon po ng mga tinatawag na copycat acts o maulit-ulit ang kahalintulad pong insidente sa hinaharap. Kaugnay po nito, may pahayag din po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Makasama po natin ang kanilang pangulo, si Ginoong Ruperto Nicdao Jr. Sir Rupert, magandang hapon po sa inyo. J. Mark Dagala po, live po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sir Jun.
7: Maraming salamat, J. Mark. Maraming salamat sa ating mga nakikinig.
10: Opo. Sa panig po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ano po ang tindig at pahayag na inyo pong inilabas kaugnay nga po ng insidenteng ito sa Zamboanga del Sur kahapon na, Sir Jun?
7: Actually, basically, reminder lang sa mga miyembro natin at saka sa mga ibang mamamahayag na kahit na hindi miyembro ng KBP, yung mga alituntunan natin pag tayo ay nagko-cover ng mga balita tungkol sa mga minor de edad, no? Kasi dun, yung ating code of ethics, program standards sa KBP, maliwanag na tayo pag when we're dealing with children, meron tayong mga lituntunin na wag, kung kunyari, maraming nakalaga doon, na we have to be more careful pag nagre-report tayo tungkol sa mga bata, whether they are biktima sila or sila ay in conflict with the law, no? So we have to be careful kasi very sensitive, alam natin, sensitive pag nagde-deal tayo sa mga minor de edad. So pinapaalala lang ito, J-Mart, nasa sa ating mga miyembro, na kasi alam natin recently may mga insidente na involve yung mga kabataan o mga minor de edad na either victim o ng karahasan at yung ating mga miyembro kahit either nalimutan nila or alam hindi ko alam kung nalimutan na yung ating code of ethics, medyo may mga violations, no, na may in-interview yung bata, wala, hindi kasama yung magulang and all that, no? So pag ganitong pangyayari, pinapaalala na natin yung mga members natin at saka yung ibang mamahayag that we have to be careful in the reporting about children. Yun lang naman, J-Mart.
10: Opo. Pero para at least mabigyan natin ng edukasyon ang ating mga kababayan, Sir Jun, no? Dahil kadalasan, no, kapag may mga ang insidente ay may kinalaman sa suicide, no, kadalasan ito hindi na talaga ini-air ito, di ho ba, kahit na isinusulat sa mga periodiko, hindi na rin ho talaga lumalabas, ano, dahil masyado hong, sabi nga, traumatic, no, sa lalo na sa mga nanonood, nakikinig at nagbabasa, di ho ba, Sir Jun?
7: Tama 'yon, J-Mart, no. In fact, meron tayong, although hindi nakasad sa ating code of ethics yun, naglabas tayo ng mga circular when we're dealing with suicide, especially dealing with minor. Alam natin ngayon, lalong-lalo na sa panahon ng proliferation ng digital media, medyo worrisome na na yung ibang mga insidente ginagaya, di ba?
10: Tama.
7: So mas careful tayo. In fact, nabalitaan ko lang in the past 2 weeks, alam yung mga kilala namin, siguro 3-4 na insidente ng suicide eh. So, pero hindi natin binabalita yan.
10: Yes.
7: Kasi baka ang tendency nga doon, parang nagiging gaya-gaya, di ba? Itong pinag-usapan tungkol sa dito sa latest incident natin, iniimbestiga pa nga ng na baka yung nangyari sa Tacloban naging parang ginaya nung taga Zamboanga. Hindi pa tayo sigurado doon, but it's something that I think the authorities are looking into na baka ganoon, no? So hindi natin alam kung anong ang talagang pangyayari, but I think best for us to wait for the investigation ng authorities.
10: Mm-hmm. At iwasan yung pagtatanong ng mga tinatawag na hypothetical question, di ho ba? Kasi yan din ang isa sa mga lalo pang nagpapaningas ng apoy, di ho ba, Sir Jun?
7: Tama yan, J-Mart. No? So, again, yung paalala lang natin, let's not speculate. Pabayaan muna natin matapos ang investigation. And let's be maingat tayo. Wag natin, in fact medyo na disappoint ako, may nakita akong post sa social media, nakalarawan na yung batang binaril, no? So actually sa mga litintunin natin sa KBP, we shouldn't be doing those kinds of things, no? Kung tutusin mo lang. Pero wala na tayong magawa, hindi natin sakop sa jurisdiction natin yung ibang mga naglabas ng mga ganong larawan, no?
10: Mm-mm.
7: Pero sa ating mga litintunin, inaavoid natin mga ganyan na J-Mart.
10: No? So Jun, ito, in the course of discussion lang, dahil alam naman natin, no, nagsimula itong mga ganitong kaso sa isang police report dahil insidente, di ba? Kadalasang nauuna dyan ay yung mga nasa police beat, no? Dahil insidente ito, kadalasan sa mga police stories, no, ay talagang nilalahad nila na may ilan yung namatay, ilan yung nasugatan, paano nangyari, di ho ba, kailan, saan, di ho ba. Eh yung basic natin, yung ating 4 W's and 1 H, di ho ba, kung tawagin natin.
7: Tama yun, no?
10: Oo. Pero ang pag-iingat kasi dito, lalo na yung mapangalanan, 'di ba? Lalo na yung mga minor de edad, 'di ho ba? Kadalasan yan talaga ang pinag-iingatan natin, yung mapangalanan, yung mga minor de edad at kung sino-sino pa yung ibang mga sangkot. At lalo tigit ang tanong dito ng ating mga kababayan, Sir Jun. Makapangyarihan ng social media. Kapag hindi nailabas ito, hindi nailatag yung katotohanan, yung facts of the case kung tawagin natin. Ang dami ng wala pang hindi pa nga pumuputok sa mainstream media eh. Sa social media talagang putok na at kung ano-ano ng espekulasyon ang lumalabas. Sa panig po ba ng KBP, Sir Jun, ano bang guidance natin dito?
7: Well, ang guidance nga natin, maliwanag tayo, J-Mart, no? Nabanggit mo na kanina, hindi tayo naglalabas ng mga pangalan ng mga minor de edad, mga larawan nila, and we are careful not to speculate, no, na kung ang hanggang hindi maliwanag sa investigation ng pulis kung ano talagang nangyari. Ang problema nga natin na pag-usapan natin kanina, ang I think a lot of the violation ng mga gold standards natin sa pamamahayag hindi nangyayari sa mainstream media. Karamihan nito nangyayari sa digital media. Kasi sa atin, meron tayong gatekeeper, di ba?
10: Yes, oo. May editor pa tayo.
7: Oo. Pagdating sa digital, unfortunately, walang ganong klaseng gatekeeper, di ba? Walang ombudsman sa digital media, kanya-kanya.
10: Yes.
7: Kahit basta meron kang telepono, meron kang account, parang mamamahayag ka na kagad, di ba? Ang problema. So, I think it's up to you. I mean, naglabas tayo ng statement na yun ang pakay natin hindi lang para sa ating mga miyembro.
10: Yes.
7: Kung napansin mo yung address niyan hindi lang sa miyembro natin, pati na sa mga mamamayag supposedly including na rin doon sa naglalabas ng mga sabi nila balita sa digital media, di ba? So sana sumunod din sila because ito hindi nakakasama kasi sa ating sosyedad and it may have impact sa ating mga children.
10: So, yung bang insidente sa Tacloban nagsimula ito doon sa insidente sa Tacloban . Kung ito ba ay sabi nga inilahad lang kung ano yung facts of the case at tapos nung tapos na, tingin nyo ba na kill na yung storya?
7: Sa akin, as far as I'm concerned, yung ating basta nilahad mo, sabi mo nga sabi mo lang facts of the case and wag mo lang sabihin yung mga pangalan kagad at wag ilahad yung mga gory details at saka yung larawan ng mga yung mga minor ni edad na involved sa kaso. Walang problema. I think it's our duty na sabihin yung facts of the case, 'di ba, J-Mart?
10: Yes,
7: as
10: yes.
7: As long as we abide by certain standards with regard to protecting the privacy ng mga minor de edad.
10: Mm-hmm. And to move on na dun sa yung kung ano na yung response ng mga government agencies concerned, di ho ba?
7: That's correct. Oo, yung report natin kung anong response, anong mga na establish nilang facts ng kaso, dapat ilahad natin 'yon. Just keeping in mind that we continue to protect privacy ng mga biktima, lalong-lalo na ng mga minor de edad.
10: Mm-hmm. Ang TV5 naglabas na prior pa lang dito, Sir June, naglabas na sila ng statement na hindi talaga nila ilalabas yung storya whatsoever, ano pang detalye niya, kahit yung facts of the case, not to compromise but to sabi nga para hindi na lumaki pa yung issue. Do you think yung mga ibang media networks, lalo na yung mga media giants natin, dapat din ba nilang gawin na yung bagamat nakapaghatid na sila, naihatid na nila yung storya, no? Yung iba hindi rin nila pinick up . Ano ho? Mas maganda ho ba na yung mga nakapaglabas na sabi nga maglaylo na doon sa kanilang naging reportage?
7: Sa akin naman, hindi naman natin sinasabi, even in our rules, hindi naman sinasabi bawal mag-i-report yung balita.
10: Yes.
7: Basta factual lang at as I said, we protect the privacy ng mga biktima, lalong-lalo ng mga minor de edad. Walang violation sa code natin yon, no? Pero kung ang isang media entity naging mas cautious siya, that is their call. Hindi natin
10: yun ang tinatawag editorial judgment nila yun, di ho ba?
7: That's correct. Oh, nasa kanila yon. Pero as long as we're factual, I don't think there's anything wrong as long as we abide by the rules on protecting ng mga minor de edad.
10: Mm-hmm. With this, lastly, Sir June, with this, no, dahil ang kalaban natin dito sa mainstream media ay yung mga blogger and social media. Hindi naman natin ilalagay ko lang sa konteksto. Hindi dahil hindi ko sinabing kalaban is because kakompetensya or whatsoever. Ang sinasabi natin dito kasi nabanggit nyo nga kanina, mas mabilis silang mag-spread ng information sa social media. Do you think Sir June, mayroon bang pangangailangan, sabi nga, to somehow fine-tune, I don't want to use regulate kasi parang it suppress the freedom of expression . Pero sabi nga to fine-tune lang, konting para at least kahit sa mga social media may restraint din, no, na para maging cautious din sila doon sa kanilang mga pinopost at sineshare.
7: Kung titignan mo, may obligation din sila. While they're not members of the KBP, J-Mart, meron tayong mga batas regarding that, no? Kailangan sumunod din sila sa mga batas. For example, yung data privacy is something that they have to abide with, no? Meron din mga standards yung United Nations regarding reporting about children. Kung talagang sila'y responsible na mamamahayag, dapat sundan nila yon. Kahit na hindi sila miyembro ng kapisanan natin,
10: yes,
7: where
10: yes.
7: We have our rules, which are consistent with those, yung batas, no? At saka yung mga standards ng United Nations. Kahit hindi sila sumunod sa atin, kailangan sumunod din naman sila. In my opinion, kung responsible sila, dapat sumunod din sa mga batas at saka sa standards ng pamamahayag na inilathala nung mga bodies like the United Nations.
10: Ayun. With that, Sir Jun, salamat po sa pagpapaliwanag at pagbibigay edukasyon sa ating mga listeners and viewers na sumusubaybay ho dito sa ating talakayan na ito. Gayunpaman, nakalagay nga dun sa statement ng PCO at ng KBP na hindi naman natin ini-impose, pero sabi nga hinihikayat, we urge them na sabi nga to practice restraint and cautiousness dun no, sa paglalahad ng mga ganitong klaseng sensitibong mga balita. Sir, salamat po at magandang hapon po.
7: Maraming salamat. Thank you for having me, JMart. Salamat.
10: Salamat po. Mga kababayan, si Ginoong Ruperto Junik daw ang pangulo po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Mark in, mark out.
10: Ang oras po natin,
11: Radyo Pilipinas.
9: Radyo
10: Publiko. Alas 4:49 ng hapon.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Radyo Pilipinas is on Viber.
14: Viber.
13: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti,
16: mabuhay Pilipinas!
15: Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariwat mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m.
16: Mabuhay Pilipinas!
15: Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam.
16: Mabuhay Pilipinas!
15: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
12: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan. Hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
17: Good news!
18: Yay!
17: Good vibes! I-mark in muna yan!
19: Radyo Pilipinas,
20: Radyo Pilipinas,
19: report!
10: Pero po tayong 8 minuto bago alas 5 ng hapon, paglilinis ng ilog at mga estero. Paiigtingin po ng DNR sa gitna po ng mga nararanasang pag-ulan sa bansa. Detalye mula kay Raquel Bayan. Raquel!
21: Paiigting ng Department of Environment and Natural Resources ng paglilinis at monitoring sa mga ilog, estero, drainage system at coastal areas. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguruhin ang kaligtasan ng mga residente sa gitna ng patuloy na malakas na pag-ulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro sa pamamagitan ng Estero Rangers at River Warriors, kasama ang mga kapartner na organisasyon, pinalalakas ng DNR ang paglilinis ng mga daluyan ng tubig upang makatulong sa pagbabawas ng tubig baha sa mga apektadong komunidad. Kung matatandaan, bahagi ang pinaigting na operasyon sa patuloy na pagtugon ng pamahalaan sa mga lugar na apektado ng malakas na pag-ulan. Patuloy din anyang nakikipag-ugnayan ng mga ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang matugunan ang pagbaha at iba pang panganib. Kaugnay nito, inatasan din ni Pangulo Marcos ang DPWH na makipag-ugnayan si Quezon City Government upang pagtugmain ang Flood Control Master Plan ng lungsod at makatulong na mapabilis ang pagbaba ng tubig baha sa mga apektadong lugar.
18: Ipinag-utos din ng Pangulo sa DPWH na makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Quezon City upang maiayon ang Flood Control Master Plan ng lungsod upang lalo pang bumilis ang paghupa ng baha sa lugar. Pinapaalalahanan naman ng DILG sa panguna ni Secretary John Vic Remulla ang ilang regional and provincial directors sa mga LGU sa mga apektadong lugar na panatilihin ang pakikipag-ugnayan sa mga Local Disaster Risk Reduction and Management Council upang bantayan ang sama ng panahon. Pinapaalalahanan din ang lahat na maging alerto at magbantay upang maiwasan ang disgrasya.
21: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbay ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Usapin naman ang two-thirds threshold ng butuhan sa impeachment trial. Maaari pa rin iakyat sa Korte Suprema ayon po sa prosecution. Detalye mula kay Kathleen Forbes. Kat?
22: Hindi isinasantabi ng prosecution panel ang pagdulog sa Supreme Court para questionin ang two-thirds threshold o 16 na boto ng mga senador para sa conviction sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barber, si isa sa alang-alang nila ang paghingi ng ruling sa usaping ito sa tamang panahon. Ayon yung mahalagang malinawan ng threshold dahil maraming senator judge ang hindi personal na nakakadalo sa mga pagdinig ng impeachment trial. Ani Barbers, mahirap para sa isang hukom na magpasya sa kaso kung hindi nito nakita at narinig mismo ang mga ebidensya at testimonya ng mga testigo. Ngayon man, hindi pa niya ito agad bubuksan ng prosecution dahil nasa ikalawang impeachment article pa lamang ang paglilitis. Maaari rin naman ang ibang grupo, kabilang interest groups o NGOs, ang unang dumulog sa Supreme Court para strain ang two-thirds requirement.
23: This issue will be raised at the appropriate time. Nasa kalagitnaan pa lamang tayo ng pangalawang article. No? So medyo mataas-taas pa at mahaba-haba pa yung dapat nating hintayin. But definitely, it is being considered, no, na magkaroon ng ruling tungkol dito sa threshold. No? Dito sa two-thirds na ito. But we're cognizant of the fact that kailangan ma-address itong usapin tungkol dyan sa threshold. Napakahirap naman siguro na ang isang hukom ay magdidesisyon sa isang paglilitis na hindi niya nakita, na dinig, na obserbahan kung ano yung mga ebidensya at mga testimonya ng mga witnesses. Diba? Hindi naman pwedeng trial in absentia yung judge.
22: Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
10: Samantala, ang agriculture chief, pinuri po ang Phil Sutek bilang katuwang po sa industriya ng asukal. Detalye mula kay Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray!
24: Inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chulaura Jr. ang mahalagang papel ng Philippine Sugar Technologies Association sa pagpapalakas ng industriya ng asukal. Ayon kay Chulaurel, makatutulong ang science at technology para mapataas ang ani at kita ng mga magsasaka. Kabilang sa mga hamon ng industriya ang mataas na gasto sa produksyon, kakulangan sa manggagawa, climate change at pagkalat ng peste na Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI. Inihayag ng Sugar Regulatory Administration na maglalabas ito ng tatlong bagong uri ng tubo na mas mataas ang ani. Namamahagi rin ang SRA ng libreng organic fertilizer at biocontrol fungi para makatulong laban sa RSSI at mabawasan ang gastos ng mga magsasaka. Sinabi ni Chulaurel na dapat makarating sa mga bukid ang mga bagong teknolohiya upang makatulong sa pagpapataas ng ani, pagpapababa ng gastos at magpapalakas ng industriya ng asukal. Para sa bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Impeachment Court spokesperson, itinanggi ang impormasyong panliligaw ni Presiding Officer Escudero sa mga senador para i-convict si Vice President Sara Duterte. Tali mula kay Nipason siya, Nipa.
1: Itinanggi ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court ang isang online article na nililigawan umano ni Presiding Officer Chris Escudero ang ilang senador para bumoto pabor sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tungkol, mismong si Escudero ay natawa lang nang tanungin tungkol sa naturang ulat at itinuturing itong walang katotohanan. Ititungkol, mas pinagkakaabalahan ni Escudero ang mga responsibilidad niya sa impeachment trial lalo na't may mga trial dates na nakansela kesa mamuliti ka pa para sa magiging loto ng mga senator judges. Inawag rin niyang preposterous, so kalokohan ang naturang insinuation dahil kalahati pa lang ng kaso ng prosecution sa Article 1 ang nahihaharap. Nang tanungin kung maaaring gawin ito ni Escudero kapag malapit ang botohan, sinabi ni Tungkol na hindi niya nakikitang gagawin ito ng presiding officer. Sa mga ulat na lumabas na tila blind item at walang tinutukoy na source, sinabi ni Tungkol na karaniwang binabaliwala lang ito ng mga senador dahil alam naman nila kung ano ang totoo sa loob ng impeachment proceedings. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tungkol.
2: That is totally untrue po, no? I asked the presiding officer na tawalan siya. Sabi niya, talaga lang, tinatanong mo pa yan sa akin. So that is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and he is his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas. Inawas busy po siya gawin yon kesa po mamuliti ka regarding that. At saka, nung tinanong ko lang siya, parang ang ano niya lang, bakit mo pa ako tinatanong? Parang alam mo naman na wala namang ganyan. Alam mo naman na hindi totoo yan. So, yun lang. Parang so preposterous for me to even raise it up to him. So, I think ganun din yung iniisip niya na parang it's so preposterous na may ganung issue na logically, tactically, hindi siya feasible for the meantime or hindi gagawin ng isang matinong politician to do it this early on.
1: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nimpa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Kaso naman kay Congressman Marcy Chudoro, sa ilalim daw sa rules of court ayon po sa Department of Justice. Mga Marikenyo, Rumes back! Alamin natin ang balitang atin DDK sa rati. DDK!
3: Tinawag ng ilang grupo na pumumulitig ang pag-ayon ng reklamo laban kay Marikina Representative Marcy Chudoro. Sa isang payag, sinabi ng grupong sama na maangkan sa Marikina na nagdulot ng pagkadismaya sa komunidad ang tinawag nilang paulit-ulit na alegasyon. Naninindigan din itong grupo na itigil na ang pamumulitika at iginiit na dapat manatili ang lungsod sa pinapairal na dignidad, respeto at malasakit sa kapwa. Payag ito matapos kumpirmahin ng Justice Department na naiyain na sa magkakaiwayin na korte ang mga reklamo laban sa kongresista. Ayon kay DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, apat sa mga ito ay inihain sa Regional Trial Court ng Marikina habang isa sa Metropolitan Trial Court. Pagtitiyak ni Martinez na sasailalim ang mga kaso alinsunod sa rules of court para sa paglilitis ngayon nasa jurisdiction na ng korte. Una ng kwenestyon ng Kampo ni Chudoro, ang hakbang kung saan na wala umanong sapat na batayan ang reklamo. Ayon kay Attorney Alma Malyonga, nakakagulat umano na nagkaroon ng isang resolusyon na hindi pinirmahan ng DOJ panel na nagsagawa ng investigasyon at sa halip ay pinirmahan ng state prosecutor. Mahigit 7 buwan na din aniya ang nakalipas matapos ang idinaos na hearing, kaya iginagulat nila ang naturang hakbang. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Umano'y irregularidad naman sa promosyon at parangal sa mga reserve personnel, iniimbestigahan na ng Philippine Air Force. Detalye mula kay Dayan Liar. Dayan!
4: Yes, Jay Mark, nagsasagawa na ng malalimang investigasyon ng Philippine Air Force kaugnay ng mga alegasyon ng irregularidad sa mga promosyon at parangal na iginagawad sa mga reserve personnel. Ayon kay PAF spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, nagpapatuloy ang investigasyon ng reserve command sa mga personnel records, orders sa promotion boards ng mga apektadong tauhan, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. Narito ang bahagi na pahayag ni Colonel Maria Cristina Basco.
5: Ongoing review to, no? Extensive ongoing review to. Covered na po nito lahat ng aspects, no, nung policy as well as the yung awards that were given to our service personnel.
4: Tajay Mark, sa opisyal na pahayag nga ng PAF, sinabi nila na siniseryoso ang lahat ng administratibong proseso kaugnay sa mga promosyon at parangal ng mga reservists. Tiniyak ng PAF na pananagutin yung sinumang mapatutunayang lumabag sa mga umiiral na patakaran alinsunod sa itinakda ng batas upang mapangalagaan ang integridad ng Air Force Reserve Service. Matatandaan na nag-viral online ang larawan ni PAF Reservist Brigadier General Mikey Romero kasama si ASP Chief of Staff General Antonio Navarrete, kung saan kinuwestiyon ng mga aktibo at dating uniform personnel ang dami ng medalya at badge nito. Sa kanya namang pahayag, ipinatanggol ni Romero ang kanyang service sa ASP na anin patuon sa pagpapalakas ng militar at pagsuporta sa mga tauhan nito bilang dating mababatas at Reserve Force General. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Maraming salamat, Dayan Layar. Samantala, ilang lugar naman sa lungsod ng Taguig mawawala ng tubig mamaya hong gabi dahil sa isa sa gawang declogging operations. Nakatutok naman dyan si Luisa Irispe. Luisa!
6: Ibinahagi ng Taguig City Local Government ang abiso ng Manila Water na magkakaroon ng water interruption sa Western Bicutan sa Taguig City. Mawawala ng tubig simula mamayang alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga bukas, August 20. Ang water interruption ay para sa line meter declogging na gagawin sa Champaca Corner, Bayaba Street, Barangay Western Bicutan City. Kung maaari ay mag-ipon na ngayon pa lang ng tubig ang mga residente para sa kanilang supply sa panahon ng water interruption. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report. Mark in, Mark in, Mark out, Mark out. Sa balita, sa Radyo Pilipinas, 7-8 AM. Happy birthday!

0: Ay, salamat nga pala sa pa-ice cream, Engineer Orly Lopez. Ay, siya'y naka, ano ngayon, naka-work from home. Pero gay pa man, hindi ho siya, sabi nga eh, basta nawala nga at tumakas. May iniwan ho siya rito. Oo. Salamat Kuyang Orly sa masarap na pansit palabok, donut at cake na iyong iniwan dito. Dapat kami magpapakain sa iyo, ikaw nagpakain sa amin. Napakagalante mo talaga, Engineer Orly Lopez. Ano? Huwag mo nang dagdagan ng lechon sa Lunes, ha? Baka dagdagan mo pa ng lechon sa Lunes. Pagka ganyan eh, naku, naku talaga, labis-labis ang pagpapasalamat namin sa nila Aisa. Ano? At sa iba pa ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, sana'y humaba pa ang inyong buhay. At huwag muna kayong magpapahinga. Ayan. Happy birthday sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan.
1: Happy birthday!
2: Mark in, mark out.
3: Lagi na lang umuulan.
0: Pahupan na. Oo, pero
3: parang walang katapusan.
0: Pagka tumunog na. Alam niyo yung mga effective na ngayon yung mga warning signal ng NDRRMC, ha? Pero ayon sa statistika, mukhang tataas daw ho ang mga may sakit sa puso. Hindi makakatulog sa gabi. Ang himbing-himbing ng tulog sa gabi, biglang tutunog yung mga cellphone ninyo. Ano? Hindi na ho bali. Okay. Yan nga ho ang purpose niyan dapat ho. Kailangan ay sabi nga, kailangan maabisuan kayo para kayo maging handa. Ano? Maraming salamat, Engineer Marvin Toledana, ating co-pilot. Kay Engineer Mateo Segovia, dalagang magayon, pero mas kalmado pa sa mayon. Siyempre, kay Binibining Rose and Erno. Maraming salamat kay Aisa Ace, Myla Grace Ace, from her grace. Parang ano, ha? Para parehas na lahat. Aisa, Ace, Isa at Ice. Oh, sige na nga. Sabi nyo eh. Diba yung link ko, Jay Martigano? Di parang AJ, nandito. Mukhang bandido, pero pero ano yan, romantiko yan. Ha? Muy simpatiko. Ayan. At abayan lang po ang palatuntunan post-game, kasama po si John Magol, atin po sa inyo ng Sports Radio. Buwan niyo ni ko, Jay Martigala. Bye!
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
4: Radyo Pilipinas,
5: Radyo Publiko.
6: Kasama pang update post-game sa Radyo Pilipinas 2.
7: 1:08 a.m. Ladies and gentlemen, welcome to the main event.

this. 5:09 na po ngayong araw ng Miyerkules, August 19, 2026. Wednesday edition ng ating postgame dito po sa Sports Radio 918. Ako po si John Mogol and we are live sa inyong mga radyo at via live stream sa ating Facebook page, Sports Radio 918 AM. Oras na para i-recap natin ang inyong mga paboritong laro. Alamin ko ano nangyari sa inyong mga paboritong players. And for today, unahin natin dito sa ongoing pa rin na Cincinnati Open kung saan earlier this week ay umexit na si Alexandra Ayala. Now, yung tumalo kay Alexandra Ayala na si Amanda Anisimova, bukas pa, mamayang madaling araw actually, yung kanyang round of 16 match laban kay Linda Noskova sa round of 16. So the winner will advance to the quarterfinals. Samantala ngayong araw, ito pa yung ilan sa mga umabante na rin sa fourth round itong Cincinnati Open. Sa women's singles, yung top-seeded player and the world number one is si Arina Sabalenka. Panalo over Wang Xinyu ng China, 6-1 and 6-3. 54 minutes lang ang kinailangan ni Arina Sabalenka para talunin itong si Xinyu. O di ba? Parang ano lang, parang nagluto lang ng tanghalian si Arina Sabalenka, 54 minutes lang eh. Yan din ang kanyang ika-50 panalo sa WTA 1000 level at 2-0 na rin ang kanyang head-to-head record kalaban itong si Xinyu Wang. Ang kanyang kalaban sa round of 16, si Sarah Bellek, bukas alas 8:30 ng umaga. Si Bellek, upset win ang kinuha laban kay Ekaterina Alexandrova, 4-6, 6-1 and 6-2 para sa kanyang ikalawang round of 16 appearance in a WTA 1000 event. Samantala, si Coco Gauff panalo naman over Ann Lee, her fellow American, 6-1, 7-6. Ito ang kanyang ika-anim na fourth round sa isang WTA 1000 tournament ngayong 2026 and overall sa kanyang career ay 36 time. 4-0 ang record niya against dito kay Ann Lee. And tomorrow, alas 3 ng madaling araw, ang kanyang round of 16 match laban kay Marie Buskova na tinalo yung number 13 seed at itong isa sa mga tropa ni Alex Ayala, si Iva Jovic, 7-6, 7-6. Ika-21st na career win over a top 20 opponent sa WTA Tour para dito kay Marie Buskova. Now, si Coco Gauff ay lamang sa kanyang head-to-head matchup laban kay Buskova, 2 panalo

0: So, ilan to? I think maybe they're just 2.5 games behind the Milwaukee Brewers. So, nahigitan na niya yung, ano, yung record nung Tampa Bay Rays na previously ay siyang may hawak ng pinakamagandang record in Major League Baseball. In other results, ngayong araw na to, August 19, etong Los Angeles Angels panalo sa Houston Astros 3-1, 5-0 victory para sa Texas Rangers laban sa Washington Nationals. Ang Chicago Cubs 4-3 na panalo laban sa Chicago White Sox. 4-1 naman ang naging panalo ng Minnesota Twins sa Atlanta Braves. 10-5 victory para sa Toronto Blue Jays over the Tampa Bay Rays. At ang Cleveland Guardians panalo laban sa San Francisco Giants 8-1. And lastly, we have the Boston Red Sox with a 9-4 win over the Arizona Diamondbacks. Oras natin Pilipinas, 19 minutes after 5 p.m.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na sa Radyo Pilipinas 2, 918 a.m.
0: In the WNBA, apat na laro ngayong araw na to. Nahin natin itong panalo ng Indiana Fever laban sa Toronto laban dito sa Toronto Tempo. 101-95, nakakalimang sunod na panalo na ang Indiana. Si Kelsey Mitchell merong 29 points. Caitlin Clark, 24 points, 7 assists. At si Aliyah Boston with 16 points, 6 rebounds, 3 assists, 3 blocks, and 2 steals. First quarter pa lang, meron ng 16 points si Kelsey Mitchell. She was 2 out of 3 from the 3-point area. And then she also scored the layup that extended Indiana's lead 33-21 dun sa last 10 seconds ng first quarter. Hindi po buong laro ah. Itong Indiana was in the lead. Ang pinakamalaki nilang advantage was 17 points. But in the fourth, dumikit. Ito pong Toronto to within 4, 93-97. 59 seconds ang natitira sa laban. But pagbalik ng bola sa Toronto, sa Indiana, Aliyah Boston made 2 free throws, making it a 6-point game. Tapos, yung next possession ng Toronto, mintis si Marina Mabry from the 3-point area. And then, Caitlin Clark made 2 free throws para kumpletuhin yung kanilang ikalimang sunod na panalo. They are now 24-12, number 1 ang record nila in the Eastern Conference. And overall, they are the number 3, the third best team in the league. Ang pinakamatindi nilang kalaban in the Eastern Conference, itong Atlanta Dream, na tinalo ang Las Vegas Aces, 97-82. Ryan Howard, 23 points, 4 rebounds, 4 steals, 3 assists, and 2 blocks. At si Angel Reese, with 21 points, 10 rebounds, 21.6 assists naman si Alicia Gray. Turning point ng laban nung second quarter, yung head coach ng Las Vegas, si Coach Becky Hammon, was ejected after niyang tawagan ng double technical with 5:06 to go sa second quarter. Nakipagtalo siya eh kasi hindi tinawagan ng foul yung drive ni AJ Wilson. Ryan Howard made 2 free throws after yung technical fouls, naging 35-29. And then next possession ng Atlanta, pasok yung 3 ni Howard at yun yung simula ng 17-10 finish ng Atlanta sa first half, making it a 52-41 ball game. In the fourth quarter, 1 minute 46 seconds left, naibaba ng Aces yung kalamangan to 82-88, but Atlanta finished the game with a 9-0 run. So the Dream, 22-13, second team sa Eastern Conference right behind the Indiana Fever, 1.5 games lang yung naghihiwalay sa kanila. And overall, sila ang number 5 team in the league, ito pong Atlanta Fever. In other results ngayong araw, panalo ang Chicago Sky laban sa New York Liberty 93-86 at ang Connecticut Sun tinalo naman ang LA Sparks 85-77. 5:22 ang ating oras na ngayon. Magpapatuloy tayo dito po sa postgame after this quick break.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkala sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
7: Yung pagkalat ng fake news.
2: and some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news
3: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, sasalaga pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusong mo sa kuryente.
7: Kaya next time, parang hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
0: We are back dito po sa post-game sa Sports Radio 918. Balitang national team tayo. Ang ating Gilas men finished second place sa stop 2 nitong FIBA 3x3 Youth Nations League Asia-Southeast Asia Conference. In the final, natalo itong Gilas men laban sa New Zealand 15-21. Maganda yung tinakbo ng laban eh. Lamang ang Gilas, 7-5 dun sa basket ni David Dungo. 6:41 seconds ang natitira sa laban. Kaso nagkaroon ng 9-2 run itong New Zealand. In one stretch alone, nakalimang sunod na puntos ang New Zealand. Abante sila 14-8. Pero bumawi yung Gilas. A 7-3 counter-attack. Dalawang sunod na basket ni Vlair Lingolingo at saka ni Luis Pablo. Baba ang lamang. 15-17. 2 minutes 7 seconds ang natitira sa laban. Yun nga lang, hindi na ulit nakascore yung Gilas men. Samantala, naka-apat na sunod itong New Zealand para makuha yung top prize. So after finishing third sa stop 1, itong Gilas men, meron ito ngayong 150 points. Second sa conference standings behind New Zealand na may 200. Yung Gilas women naman sa stop 2 kahapon, fourth place overall. Tinalo na lang Vietnam 18-13 tapos natalo sa New Zealand 16-21. Now stop 1, panalo dyan ang Gilas women. So number 1 pa rin sila sa conference standings with 160 points. Tuloy-tuloy po itong tournament na to kasi ngayong araw stop 3 na. Now the latest result para sa Gilas women. Panalo ito laban sa New Zealand, 17-16 mga tropa ang final score nito. At game winner pa ni Gemana o Gemana Meniano in buzzer beater game winner to eh. Anong nangyari dito, 16-14 lamang ang Pilipinas. But nakadalawang sunod na puntos, ito pong New Zealand. At about 3.4 seconds. All, huling mga segundo na. Now, galing sa offensive rebound, nakuha yan ni Man Meniano yung bola. And she was able to score the game winner para sa Pilipinas. So, ibig sabihin niya, lalaro sa championship game ng stop 3, itong Gilas women. Kasi tinalo nila earlier ang Thailand 21-9. Sa Pool A. So 2-0 ang record na hawak ng Gilas women dito sa stop 3. Ito namang Gilas men kasalukuyan. Ay, teka, bakit na iba? Okay, so ang sunod na kalaban ng Gilas men ay na-move yung laro. Oh, dapat 5-0-5-2. Anyway, mamaya 5:55 pa kalaban ng Chinese Taipei. Pero at present, 1-0 na ang Gilas men. Tinalo nila ang Vietnam kanina, 21-9. Best scorer ng Pilipinas dyan, si Luis Pablo with 9 points. Tapos tiga-apat na puntos, si Andrew Bongo, Ryle Melencio, at si David Dungo. So 1-0 Gilas men. Mamaya pa yung laro against Chinese Taipei. Gilas women, 2-0. 21-9 na panalo laban sa Thailand, 17-16 na panalo laban sa New Zealand. Ngayong 2026, maganda ang tinatakbo ng campaign ng ating Filipino high jumper na si Leonard Grospe. And I think internationally, maybe this could be his best year. Because last April, panalo siya ng gintong medalya sa Asian Beach Games. And then the following month, sa NCAA Season 101 Athletic Competition, siyempre gold medal siya dyan. At nakapagtala pa siya ng bagong national record of 200 at 2.22 meters, grabe naman yan. 2.22 meters. That was in May, ngayong taon. And then the following month, ni-reset niya yung sarili niyang record to 2.23 meters sa ICTSI Philippine Athletics Championship. So that's a stretch of 3 months na top results ang nakuha nitong si Leonard Grospe. So, heading sa kanyang magiging Asian Games debut next month sa Japan. Maganda ang kumpiyansa nitong high jumper ng Pilipinas. Pero bago yun, meron pa siyang isang tinatarget sa isang upcoming tournament niya. And pag nagawa niya, that's going to be added confidence boost para dito sa number one high jumper ng Pilipinas na si Leonard Grospe. Ito yung panayam ng Sports Radio 918 kay Leonard Grospe together with his coach na si Coach Sean Guevara.
9: Hi! Magandang araw!
10: Good morning po.
9: Uy, long time no see. Kamusta ka na, Leonard? Kamusta?
10: Okay, okay naman na po, Mas.
9: Saan ba ang training venue natin ngayon habang papalapit na nga ang Asian Games? Saan ka nagtitraining?
10: Hindi pa po na-announce, pero mukhang hindi ko lang dito siya. Ngayon po, ma'am, nasa Mapua,
9: Si Leonard ay nasa Mapua, doon siya nagti-training kasi syempre siya nga po isang scholar din ng Mapua University. Okay, so kumusta naman ang tinatakbo ng iyong training ngayon, Leonard?
10: Ma'am, okay naman po yung process, bali na ayon naman po din sa schedule natin for Asian Games.
9: Sa huli mong mga attempts, ano na ang iyong talon na naitala? Tama ba na ang iyong record ay 2.23 meters?
10: Yes po, ma'am. 2.23 po last national open po.
9: O, ano na ngayon? Sa during practice, gaano na kaswabe ulit ang mga attempts mo? And what particular height ba ang iyong ini-aim na matalon?
10: Right now po, ma'am. Medyo smooth naman po. Bali, ang nangyari lang po is medyo nag-struggle lang po ako since nandito po ako sa school ngayon.
9: Mm-mm.
10: And yung mga process naman po, medyo na gagawa naman po ng paraan. And yung goal ko po this, bago po mag-Asian Games is makatalong po ng 225 pataas.
9: Mm-hmm. 225 pataas. Okay, so kamusta naman yung mindset mo kahit wala pa nga mga announcement? How do you, paano ka nagmo-motivate sa sarili mo sa mga goal na pwede nating punteryahin this time, Leonard?
10: Be positive lang, ma'am. Positive lang po. And since galing na rin po ako sa malalaking tournament, and yun na rin po yung naging base ko na halos masanay na rin po yung katawang ko na be ready always.
9: Tama naman, Uy, ang galing mo naman ng Asian Beach Games. Di tayo nagkwentuhan after that, pati mga kasama natin sa media, definitely nakakwentuhan ka. Ano ba, paano nakatulong yung Asian Beach Games sa pag-build ng iyong moral going to different competitions after that Beach Games nga, Leonard?
10: That time, ma'am, sa Beach Games po, yung checkmark ko po that time is sobrang bago po. So, medyo nag-alanganin po ako that time, pero as na-build up po na rin po na, sige, ganito na lang. Yung confidence ko po is naging high naman po. And na-boost po lalo nung nakita ko po yung mga kalabang ko is medyo pababa po yung performance nila and nakakasabay po ako kahit papala.
9: After that Beach Games ba, nagkaroon ka na ulit ng international competition? Di kita masyadong nasunda na after the Beach Games eh.
10: Nag-ano po ako, first Asian jumps po sa China, and hindi po naging maganda yung run ko doon since sobrang hindi po ako naka-recover kaagad. And medyo ano lang po, siguro sa travel po, pero okay naman po sa ano, as an experience po ma'am. And alam ko na rin po yung gagawin ko next time na mangyari po ulit.
9: Okay, mamaya i-welcome natin si Coach Sean, ano. Hindi mo nakasama si Coach Sean Guevara dun sa karamihan sa mga torneo mo, 'di ba? Sa mga competition mo. Paano na lang nagiging usapan niyo ni Coach Sean? Parang mahirap na sa Pilipinas si Coach Sean, yung totoo mong coach, tapos hindi mo nga siya kasama doon sa mga event na 'yon. How was the adjustment mo nung mga panahon na 'yon?
10: That time, meron na po yung assistant coach namin, si Coach Lindy po. He really helped me a lot since wala po si Coach Sean na to guide me. Eh, andun naman po si Coach Jun din na titignan yung ginagawa ko and kaya i-correct yung mga ginagawa ko din po na mali. Thankful din po kasi andun din po si Coach Jun din na laging nasa likod ko that time.
9: Manaman. So ano, gaano kalaki ang ambition mo ngayong nagsimula ka ng magpakitang gilas talaga? Kasi yung Asian Beach Games, that's the whole of Asia. Tapos yung mga iba-iba mo pang kompetisyon na nilalahukan, definitely, halos andun ka na. So, sa SEA Games, may medal ka na, di ba? A bronze the last time around. So, gaano pa kalaki ang pwedeng maging ambisyon ni Leonard sa iyong pagiging high jump athlete?
10: Hopefully ma'am, yung nagiging ambition ko ngayon or nagiging motivation ko is to hit the standard, hit the standard of the Olympics. So, mayroon pa po tayong 2 years to hit that or pwede po natin i-climb yung ano, pagkuha po ng points every event or mga major event po sa Asia o Southeast Asia.
9: Ano ba yung qualifying standard ng high jump kapag Olympics na ang ating pinupunteriya?
10: 2.33 po, pero meron pong isang paraan para makapasok din po sa Olympics since hindi naman po lahat mahihit po yung standard na ganun kataas. So meron po yung tinatawag na point system na kailangan mong ilaro ng ilaro para maipon yung points na yun.
9: Sa ranking, no? Pero tama ba ako, 2.23?
10: 2.33 po.
9: 33. Okay. So, umaakyat naman yung iyong performance eh. So ganyan. Pero if and when nga, syempre sa Japan maglaro ka, ano kaya ang magiging ano mo lang? Ano yung magiging pinaka-realistic mo na pwede nating i-target?
10: Right now, ma'am, ang ano ko po, ang target ko po right now is makatalon lang po talaga ako ng PBs or ma-hires po na ano, even though na mas maganda rin po talaga na mag-medal para mas maka-help po sa points ko. And kahit na medyo mahirap po yun, gagawin po natin yung paraan or gagawin ko po yung best ko.
9: Ini-scout mo ba yung mga makakalaban mo if and when? Sino ba ang pinaka-the best sa Asia? At ano ba yung talo ng pinaka-the best dito sa ating region?
10: Sa Asia, ma'am, is the best place yung Korea and Japan. Mga talon po nila is 236. So, number one po ngayon sa Asia is Suwoo and Japan po. Tapos, sa ano naman po, sa Qatar po is si Mutas Esabarishin po. Yung dating, yung former po na Olympic champion and world champion po.
9: Grabe, so nandito pala the best in Asia. Diba, ang makakalaban if and when, diba, come the Asian Games. Pero, ano na lang sinasabi mo sa sarili mo? Anong pampalakas loob mo, Leonard?
10: Sa akin po, ma'am, yung pinapapalasan po ng loob is yung, ano po, yung pagiging consistent ko po sa training and believing in God, believing to my coach and believing to myself.
9: Yun, ganda nun, ano. Anyway, hi Coach Sean, kumusta na po?
11: Hello, Ma'am Judith. Okay lang po, Ma'am Judith.
9: How proud are you so far muna sa nagiging accomplishment na nga ni Leonard? Pataas ng pataas na yung talon, Coach.
11: Yes, Ma'am. Very accomplished at saka siyempre very proud na rin sa coach ni Leonard. sa mga ano, sa mga narating niyang ano performance, lalong-lalo na ngayong taon. Two times niyang na gawang mabreak yung Philippine record po. And then he also ano won the Asian Beach Games last time in this year then.
9: Teng galing ano Coach Chan, anong parating reminder mo kay ano kay Leonard habang ito nga papalapit yung games, bagamat wala pa yung formal announcement, but sino ba naman ang pinaka top high jumper natin? So how do you prepare? Ano pong klaseng program ang meron ka para kay Leonard?
11: Actually ma'am, confirm na po na kasama si ano, kasama si Leonard for the Asian Games. Yun lang yung ano, yung lagi kong sinasabi kay Leonard, yung ano namin na kailangan magpo-focus siya, direct yung attention doon sa pinakamalaking competition ngayong taon, which is the Asian Games nga. Almost mga ano na lang, a month to go na lang before the Asian Games. So ingat lang kami sa ano, ingat lang kami sa injury, kasi actually almost prepared naman kami na, kasi for the ano for the past months pinagandaan namin din talaga to yung Asian Games.
9: Saan po yung training niyo ngayon? Paano yung training ngayon ni Leonard, lalo na nag-aaral din siya Mapua?
11: Yes ma'am, nagkaroon lang kami ng adjustment ngayon kasi nag-start na yung ano yung first quarter namin sa ano sa Mapua, kasi nag-aaral pa siya at saka graduating natin. Ngayong calendar year, yun, kailangan lang talaga yung balance yung oras, tapos konting disiplina lang talaga para makapag ano pa rin, makapag-training pa rin kami ng maayos.
9: Leonard, graduating ka na pala. Ano nang ang course ni Leonard? Paano natin hinahati yung iyong oras sa studies at saka sa training mo, Leonard?
10: Ma'am, Bachelor in Physical Education po. So, ang nangyari po is pag may free time po ako sa hapon or umaga, doon po ako na te-training po.
9: Buti talagang ano, ang galing mo ano, hindi ka nag-decide na pansamantala magpahinga muna sa studies dahil naka-focus sa ano sa training para sa Team Philippines. Leonard?
10: Sa akin po kasi, wala rin po kasing excuse kasi part po kasi siya ng life. Dito po tayo kinuha po ko ng school para mag...
9: We're losing yung audio ni Leonard. Ano? So, kinuha siya ng school para mag-aral, di ba? Scholarship first and foremost. Tapos yun na nga, yung kanyang servisyo din naman sa school. So, at least, magandang decision niyo ito. Okay, so balik ba si Leonard? Yes, Leonard, you were saying, kinuha ka ng school para mag-aral and...
10: And to, to represent the school. And isa pong opportunity sa akin din kasi po nakuha si Coach Chan po yung nakakuha sa akin and siya po yung nakatulong sa akin to improve more on sports po.
9: Okay. So, ikaw Coach Chan, mabuti naging ganun din decision ano, support very much in support ka sa decision ni Leonard kahit ang daming competition, di mag-stop sa studies, kailangan tapusin yung pag-aaral and at the same time na nag-training Coach Chan.
11: Yes po. Yun po talaga yung ano, yun po talaga yung kailangan natin na ano, kasi yung pagiging atleta eh, hindi naman po yun forever. There is a certain time lang na dadaanan nyo sa buhay nila yun, at saka pinakamalaga talaga yung karir nila sa pag-aaral, hindi na po pabayaan. Para pag ano, pag dating ng time na mahina na or mag-retire na sa sports, is mayroon silang ano, karir na mapupuntahan, na secured po.
9: Tama. Okay, so how do you see the Asian Games for Leonard, Coach Chan? Kanina pinag-usapan natin yung mga rivals. The best pala ay nandito sa Asia, katulad nung taga-Qatar.
11: Yes, ma'am. Ang one of the strongest niya at high jumper sa world ngayon is nandito sa Asia, which is yung from Qatar. Actually, he is an Olympic gold medalist, no? Si Barsim. Tapos yung reigning number one, yung taga-Korea din. So, nandiyan din yung Korea. Pero ano pa rin, hindi pa rin tayo nawawalan ng ano diyan, ng pag-asa dahil sa ngayon mukhang ano eh, mukhang hindi maganda yung kondisyon ng Korea dahil wala siyang competition. Ilang buwan nang nakalipas, as I heard, meron siyang nindang injury. Tapos yung si ano naman, si Barsim naman from Qatar, actually ano, retirable na po yun kasi nasa 35 years old na yata yung age niya. And then we have also one strong athlete from Thailand, tumatalon din yun ng 226, is ano din, may injury din. So hindi pa fit, palagay ko hindi pa fit mag-ano yun, maglaro ng full competition. So yun, as long na makuha namin yung best namin siguro or mag-improve pa, like tama yun sinasabi ni ano ni Leonard na around 225 or pataas, mas malaki yung ano yung chance na makakuha tayo ng medal dun sa Asian Games.
9: So 225 to 226 ang tina-target. Leonard, kailan ba ikaw first time ka mag-Asian Games, 'di ba? Kasi Asian Beach Games yung una eh. Excited ka ba na Asian Games? Hindi basta-basta nakakalaro sa Asian Games, 'di ba? Kailangan talagang may ano ka, maganda kang performance at qualified ka talaga diyan. So, how do you see yourself competing sa Asian Games?
10: Sobrang excited ako, ma'am, kasi napakakunti lang po yung nakapasok sa Asian Games o nakapa-qualify po. To be preparing lang po sa amin kasi ano lang po eh. Nangyari po kasi sa amin is unexpected din po kasi since galing din nga po talaga ako sa last time po, nasabi ko rin po galing po ako sa surgery and sobrang na-trauma po ako dun sa sakit po nung dala nung surgery na yun. And to be ano lang po, nag-pursue po kami na mag-train hard po talaga na halos hindi po ako umuwi ng isang taon sa amin sa probinsya para lang po maabot yung ganitong stage po.
9: Ang hirap din ang pinagdaanan mo, ano yung injury na yan. Sana nga ba, anong klaseng injury yung naranasan mo?
10: Bone spur po ma'am sa left ankle po. So removal po.
9: Removal, ilang months ka rin napahinga?
10: 3 months lang ma'am, pero yung recovery phase umabot po siya ng halos 1 year po.
9: Kapag nanggaling ba sa injury, wala ka bang takot na bumalik ulit sa aksyon? Ngayon ba talagang feel na feel mo na ulit yung high jump? Wala nang takot?
10: Ma'am, actually ma'am, sobrang takot po ako nung unang laro po. Bali, si coach lang po talaga yung nag-motivate sa akin na magpatuloy. Nasa isip ko na rin po, nakwento ko na rin kay coach na, coach, paano kung hindi na ako bumalik? Or ano, tuluyan nang mawala yung ano, yung lakas ng katawan ko. And always na sinasabi lang sa akin ni coach na hindi naman mawawala yan. At as long as ano, yung katawan mo is tama yung ginagawa, tama yung kinakain mo, or sa training natin, lagi mong ginagawa yung walang masakit.
9: Coach Sean, grabe din pala kaagad ang pinagdaanan ni Leonard, ano? And he's just starting, ano? Ngayon pa lang talaga nagbubunga yung mga sacrifices na yun. So, how to keep him, ano, healthy, physically fit and all, ano, gaano ka-detalyado na po yung ginagawa nyo para kay Sean? Meron na bang team na dapat nag-aalaga kay Sean, especially siguro the scientific approach of things? Yes, coach?
10: Yes, ma'am. Very supportive naman yung ano yung patapat sa amin. Actually, pinapahanap na kami dapat ng ano ng personal na PT na mag-attend personally kay Leonard, pero ang hirap ng part doon is yung naghahanap kami kung sino yung pwedeng mag-serve. Pero for the meantime, ang physical therapist na lang ng Philippine Sports Commission yung ano namin. Inasahan namin. So na-attend naman yung ano niya, yung mga needs niya doon sa physical therapy. Tapos with regard doon sa nutrition, yung maganda rin kasi yung Philippine Sports Commission is nagpo-provide na rin sila ng pagkain ngayon. And then yung school is very supportive din sa ano kay Leonard kasi pag nasa school siya is mayroon din siyang mga meals doon. So
11: Yun na lang. Yun yung ano talaga namin, yung challenge na lang talaga namin ngayon isa yung movement doon sa training kasi yung training venue natin, ma'am, hindi na ganun kaayos dito sa Manila. Yung may facility lang na nag-iisa ngayon is dito lang sa PhilSport Ultra, which is yung magandang training venue namin. It's nandun sa New Clark City, malayo-layo pa. Kung dito kami siya taralak, walang problema kasi malapit lang. That's why mga previous months, nag-recommend siya na kami sa Patapa na mag-train kami outside of the country. Kasi ang isang habol namin doon, maka more focus at saka yung facility at saka yung nutrition nga is maayos. Pero I don't think so kung matutuloy pa yon kasi 1 month to go na lang mag-Asian Games na at saka ano eh, daming challenges kasi pag nag-training sa labas, ang daming mga needs at saka mga ano, mga negotiation na minsan hindi na ano, hindi na po kumpleto, hindi na ayos.
9: So, pero, yun po, ma'am. Yeah, between today and the Asian Games, may training camp pa ba kayo? Pwede ba magpunta kayo ng Tarlac? O pwede ba magpunta pa kayo ng Baguio? To acclimatize kasi medyo malamig din daw po sa Japan. Anong plano?
11: Ano naman, wala naman problema doon sa ano sa pag-travel namin. Yun lang yung isang challenge ngayon kasi nag-start na yung klase. Si Leonard mayroon ng ano, mayroon ng pasok. Pero siguro by ano, by pagpasok ng September, we'll try to ano to make na a letter na lang requesting dun sa school na time to time ano kami baka kahit mag-online lang or mag-online siguro yung klase niya para makapag-train kami sa ano sa outside ng Manila nang maayos na sa maayos na venue whether dito sa ano po dito sa Tarlac siguro kasi yung Baguio ma'am hindi pa tapos yung field area niya eh yung track area pa lang yung tapos doon sa teachers camp. So, di pa talaga ano doon, di pa kami makatrain doon. So, New Clark City lang talaga yung pinaka-best venue pag nandito sa ano, sa area ng Luzon.
9: Ah, ganun. Eh pag wala bang ibang training venue ang Mapua para mas madali para kay Leonard?
11: Wala po, ma'am, sa Ultra lang po kami nag-ano eh, nagte-training pag ganun eh. Yung sa school, yung training venue namin sa Ultra or sa Ateneo. So, yun po. Yung Ateneo, hindi na rin maganda kasi yung field area niya kasi medyo ano na rin yung ano yung truck luma na rin yung truck medyo. Eh yung Ultra mabakbak na talaga yung ano yung field area niya kaya nung last Saturday tuloy nag-compete kami doon sa weekly relay tumalon si Leonard ng 2:12 at saka okay na tama na kasi ang rubber pag nag-take off is gumagalaw. So hindi na ano, hindi na maganda yung ano, yung structure ng rubber.
9: Ako nako. Yan nga pinakamaganda, pinakamalaking challenge sa ating coach Sean and Leonard. Tiyaga lang tayo eh. Ganyan talaga eh, di ba? Lahat pagdadaanan natin. Anyway, hoping for the best na magkaroon pa talaga ng magandang training bago tayo lumipad patungo nga po ng Japan for the Asian Games. Kailan po ba, if and when, ang competition ng high jump? Meron na ba kayong idea kung anong parte ng schedule ng Asian Games yan naka-schedule?
11: Last week naman yan, ma'am, nung ano, ng September, yung sa athletics na schedule. Pero by the way, by next, ngayon pala, ngayong linggo, paalis din kami papuntang India. We have a competition sa Indian Open. So, lalaro si Leonardo ng high jump din. So, ngayong August 22 po yun.
9: Wow, August 22. Kailan po ang alis nyo?
11: Sa expected na travel namin, August 20 po, ma'am.
9: August 20. Leonard, dun ka na lang mag-training din sa India sa mantalin pagkakataon. Di ba, Leonard? Di ba pwede yon? Abang andon, sige, training ng training. Kasi yun lang talagang mapapractice mo yung mga talon mo eh. Leonard, pwede ba yon?
10: Hindi ko lang po siya mong kung pwede.
9: To the max, sige, mag-training ka.
10: May sinusunod din po kasi tayong
9: in schedule, di ba? Ang bawat kalahok doon. So how do you see? Meron ka pa palang isang schedule ha? India na ba ang huling international exposure bago mag-Japan, Leonard?
10: Yes po, ma'am. Ayun na po yung magiging last po na trial ko po for Asian Games po. So, hopefully po, dun po makatalon din po ng maayos and magandang performance na or makapuntos lang po ng maganda.
9: No, lahat naman yan may ganansya eh, points. O kaya definitely nga yun sa layo ninyo maka-record, di ba? O kaya yun na nga, definitely it's an exposure para sa Asian Games. Coach Sean, isa lang atleta mo for the Asian Games, tama ba?
11: Yes ma'am, isa lang po. Si Leonard lang po.
9: Saan ka talaga naka-focus. Okay, so salamat po sa panahon. We're so proud. Kapag naririnig ko yung kwento nyo, kapag nakikita ko ang mga resulta ni Leonard, talaga naman, coach siya, nakaka-proud tong bata na to, no? Sa pagtsatsaga, di ba? At syempre, sa likas na kahusayan ni Leonard, di ba? Kita mo, nagsisimula ka palang alam ko, marami pang best results na matatamo si Leonard. Leonard, anong gusto mong sabihin sa lahat ng mga marami ka na ngayong followers? At syempre, marami nang humahanga sa'yo after that Asian Beach Games gold and after, you know, you keep on breaking the national mark in high jump. Anong gusto mong sabihin sa amin? Yes, Leonard, please.
10: Ma'am, nagpapasalamat lang po ako sa lahat ng supporters ko and mga followers ko na nagpa-follow sa akin. Nagte-thank you din po kay President Patok sa TSC po, sa kay Sir Terry, lalo na Sir Terry and kay Sir Jasper po na tumutulong sa amin kay Coach Sean. And kila Sir Lino, kay Sir Raymond, and Sir Inocado po na nagbibigay po sa akin ng sponsorship na kahit wala pong papalit. And lalo na po kay Coach Sean, nagpapasalamat din po ako kasi he always helped me through hard time po. And kay Coach Sean din na rin po.
9: At salamat, mabuhay ka. Ingat lagi, Leonard. Sana magkita tayo sa Asian Games. And yes, Coach Sean. Okay, habang palapit ang Asian Games, ano po ang gusto niyong sabihin sa amin? Dahil kami ay tututok dito kay Leonard sa paglahok sa Asian Games. Siyempre, malaki ang expectation pero, well, hindi naman sa binibigyan namin kayo ng pressure. Minsan, good din yung pressure, di ba? Sabi nila, privilege nga daw po yung magkaroon ng pressure sa kada competition. Yes, Coach Sean.
11: Yes ma'am, yun lang gusto ko sabihin na nagpapasalamat din po kami sa lahat ng suporta na binibigay sa amin. Siyempre yung NSA namin po, yung Patapa as a whole. And then nandyan lagi din yung Philippine Sports Commission na handang tumulong din sa amin. And then may mga private na individuals na binanggit na din ni Leonard na nag-assist din sa amin sa mga other needs namin. Yung hilingin na namin siguro sa mga taga-suporta na ano, wala naman kami hiningin, buti dasal na lang siguro ma'am na malayo po kami sa ano, sa injury fit kami mag-compete doon sa Asian Games at saka magawa namin yung pinaka-best namin. And then I think winning comes naturally na lang pag mangyari po yun.
9: Yes, yes. Salamat po, Coach Sean. And Leonard, mabuhay kayo, ano? Lagi kaming proud. Lagi akong proud sa accomplishment ni Sean at syempre ng iba pa natin mga atleta. Until next time po, and God bless po. Salamat sa panahon.
0: Leonard Grospe, our number one high jumper, together with his coach Sean Guevara sa padayam ng Sports Radio 918. Bukas na pala, di ba? August 20. Ang lipad nila patungong India sa Bhubaneswar, Odisha. Diyan po gaganapin yung first ever Indian Open World Athletics Continental Tour Silver Level Meet. And ayon kay Leonard mismo, ang target niya rito at least 2.25 meters. 2.25 meters pataas. Yan ang kanyang goal in this competition. Ang kanyang huling tournament before yung Asian Games next month. So, ang record niya, 2.23 national record, 2.25 yung target. Kung tutusin mo, di ba, parang ang nipis-nipis na lang nun eh. Konting-konti na lang.
12: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
12: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Iyan ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
16: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipis galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
16: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Noong natutunan ko po yung paggawa.
21: Sino nagturo
20: siya? Nag-training po kami sa DOST.
21: Sa DOST rin.
16: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
23: Ang wikang nag-uugnay sa bawat isa ay wikang nagpapalakas sa ating bansa. At mabuting kasangkapan sa pagpapayago ng ating kaalaman. Mahalin natin ito, gamitin at pagyamanin. Maligayang buwan ng wika, mga kababayan!

0: Bahagi po ba ng trabaho ng security officer ayon sa joint circular ang tumanggap ng confidential at mag-implement ng confidential funds?
1: Your Honor, based po sa aking nalalaman sa GC, ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer.
0: Wala hindi po ba sang-ayon sa joint circular, kayo dapat ang nag-disburse direkta sa beneficiary o recipient?
1: Di ako eksperto, Your Honor, sa pagpatupad ng various confidential activities or operations on the ground, Your Honor.
2: This is your People's Television.

0: Susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang may init na balita sa Ulat Bayan. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan mismo ang situation briefing kasama ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para alamin ang sitwasyon sa mga lugar na apektado ng habagat. Alamin ang pinakahuling update sa galaw ng bagyong Neneng at habagat na patuloy na nagpapaulan sa bansa. Kasunod na nangyaring insidente ng pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Zamboanga City, Department of Education Secretary Sani Angara, personal na nagtungo at nag-inspeksyon sa pinangyarihan ng insidente, kooperasyon at pagtutulungan ng mga magulang at eskwelahan para masolusyonan ang karahasan, ipinanawagan din ng kalihim. Malacañang, tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Impeachment Court, may mga hakbang nang kinukonsidera para mapunan ang mga araw na nakansila ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte dahil sa epekto ng masamang panahon. At sa Ulat Probinsya, mga programang layong ihanda ang mga residente pagdating sa iba't ibang kalamidad ay sinagawa ng FEBOX sa Sultan Kudarat.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayang pinaplano na ng pamahalaan at ng isang engineering company mula sa The Netherlands ang pagbuo ng nature-based solution projects para tugunan ang problema sa baha, ayon yan kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Sa harap pa rin ng banta ng habagat at mga bagyo sa loob at labas ng bansa, kaliwat kanan na rin ang mga hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan para tugunan ang pangangailangan ng mga Pilipinong apektado ng sama ng panahon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyante.
4: Kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila nitong Lunes, bunsod ng habagat, inalam mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sitwasyon sa mga apektadong lugar matapos niyang pangunahan ng situation briefing sa MMDA. Ayon sa kanya, sa 5 oras, umabot sa 201.7 millimeters ng ulan ang bumagsak noong Lunes. 44% yan ng ulang ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa loob ng 24 hours. Katumbas anya yan ng halos 50,000 na Olympic swimming pool, kaya hindi anya maiiwasan ang pagbaha. Pero giit ng Pangulo, may nakita namang pagbabago sa paghupa ng tubig.
5: May nakita natin, may mga lugar na talaga namang tinamaan pa rin ng baha, pero mas bawas na. Kung dati ay 2 stories ang baha, ngayon siguro hanggang 2 hood na lang. Yung iba, hindi na nabaha. At ang isa pang bagay dyan ay mas mabilis na ang paglabas ng tubig. At kung dati mag-aantay ang tao ng 2-3 araw bago mawala yung baha, ngayon wala pang 1 araw, wala na.
4: Resulta niya yan ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagtugon sa baha, gaya na lamang ng dredging, pagpapalawak at pagkukumpuni ng mga drainage system, at pagtiyak na gumagana ang lahat ng pumping station.
5: We have 73 pumping stations all of them are functioning now. Marami dun ay hindi pa nakapag-function, hindi pa gumana yon. Yung mga iba dyan, ngayon napapaandar na natin lahat. At patuloy pa rin ang ating dredging, patuloy pa rin ang ating pagbomba. Ang pumping station, meron pa tayo yung mobile na pumping equipment. We have 11 of those, I believe, that we are also using.
4: May usapan na rin ayon sa Pangulo ang pamahalaan at ang engineering company na Haskoning mula sa The Netherlands para bumuo ng nature-based solution ng mga proyekto na tutugon sa pagbaha. Kabilang na riyan ang mga catch basin para mapakinabangan ng ulan sa ibang mga bagay at hindi masayang.
5: Maghuhukay tayo sa ilalim ng mga existing na facilities. Halimbawa, yung mga football field, yung mga open fields, yung mga kahit may building, pwede namang hukayin yun. And they have already identified 30 sites, some of which are in Raja Sulaiman, Rizal Memorial, Camp Aguinaldo, para sa ilalim lahat ito. Hindi huhukayin ito tapos i-restore naman kung ano yung nandun dati. sa Camp Aguinaldo, sa UST. At ang natapos na, kaya't meron na tayong 30 na sites na pwede nating gamitin para dito sa mga cistern.
4: Oras-anya na matapos ang detailed engineering ng naturang proyekto bago matapos ang buwan, ipapaprioridad anya ito para agad na makita ang epekto.
5: We are already at the present time conferring and speaking to the areas kung sino man ang namamahala doon sa mga area na yon na pumayag sila para hukayin nga yung kanilang lugar.
4: Sinabi naman ng Malacanang na tuloy-tuloy ang mga Estero Ranger at River Warrior sa pangunguna ng DNR sa paglilinis at pagbabantay sa mga ilog at estero, habang tuloy din ang pag-iikot ng DPWH sa mga apektadong lugar para magbigay ng karampatang solusyon. Pinaalalahanan naman ng DILG ang mga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Offices na patuloy na makipag-ugnayan sa kanilang national counterpart para sa maayos na reporting. Naka-alerto na rin ang Health Department.
6: Nananatiling operational at sapat ang supply ng mga pasilidad ng DOH habang nakataas ang code white alert sa mga apektadong centers for health development. At patuloy naman ang pakikipag-ugnayan sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Nakaakbang din ang nasa 3.1 million doxycycline capsules ng DOH Central Office at sa 17 CHDs. Sapat ang supply ng mga gamot para tumugon sa pangangailangan ng mga ospital at lokal na pamahalaan.
4: Sa ngayon, nakapag-release na ang DSWD ng nasa 2.3 million pesos na tulong sa mga apektadong individual at nasa 832 million pesos naman ang standby funds ng gobyerno. Nakabuti naman daw sa mga dam at irigasyon ng ulan.
6: Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Maget Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino.
4: Samantala, suportado naman ng Malacanang ang plano ng DepEd, kaugnay ng pagbibigay ng otoridad sa mga eskwelahan na ipagpatuloy ang mga klase matapos ang sakuna o kalamidad.
6: Magkakaiba kasi ang geography, risk at conditions sa bawat lugar. Kung safe, pwedeng mag-resume. Kung hindi safe, suspended. Pero hindi ibig sabihin ito na kanya-kanya ang schools. Mahalaga ang coordination at shared responsibility with the LGUs kasama ang clear safety assessment, timely communication at accountability bago mag-desisyon. So ito po ay palalawigin niya Secretary Sani Angara at pag-uusapan ito sa mga eskwelahan para alam nila kung paano magbigay ng ulat kapag mayroong masamang panahon.
4: Kenneth, pasyente para sa bayan.
2: Muling ipinag-utos ng Malacanang ang pagpapatupad ng alternative work arrangement sa mga tanggapan ng gobyerno sa National Capital Region at ilang lalawigan dahil sa patuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat bukas po yan, August 20. Ayon sa Memorandum Circular No. 131 na nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto, epektibong alternative work arrangement sa mga sangay ng pamahalaan sa mga probinsya ng Abra, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, maging sa La Union, Pangasinan, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, sa Pampanga, Tarlac, Zambales, maging sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro. Inatasan din ang pagsasagawa ng alternative learning mode sa mga eskwelahan sa mga naturang lugar, maliban na lamang kung may ibang direktiba ang local chief executives. Binigyan din na magpapatuloy sa operasyon ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at mga nakatutok sa disaster preparedness at response at iba pang mahalagang serbisyo.
3: Kung may pera sa basura, may kuryente rin mula sa basura. Ito po ang isa sa mga inisyatibang pinag-aaralan ng pamahalaan para mapakinabangan ang mga nako-kolektang basura na isa sa nagiging sanhi ng matinding pagbaha sa bansa. Kung paano at ano yan, alamin sa ulat ni Gab Villegas.
7: Isa sa malaking problema ng Metro Manila ang toneladang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig, lalo na tuwing tag-ulan. Ngayon, plano ng pamahalaan na gawing mapagkukunan ng enerhiya ang basura sa pamamagitan ng Waste to Energy Program. Nasa 400 megawatts ang inaasahang kapasidad para sa Metro Manila at iba pang highly urbanized cities. Gagawing kuryente ang nakokolektang basura at mababawasan ang basurang dinadala sa landfill. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, humigit kumulang 500 proponents mula sa iba't ibang lungsod ang nagsumite ng aplikasyon para sa programa. May ilang bentahe rin anya ang waste to energy bilang alternatibong source ng kuryente.
8: Pwede siyang base load. Hindi siya parang solar na pag may araw lang, pero it can constantly supply energy 24 hours a day.
7: Sa Metro Manila, dinati ang 9,000 metriko tonelada ng basura ang nalilikha kada araw kung saan kaya nitong makapag-generate ng nasa 200 megawatts ng kuryente sa pamamagitan ng waste to energy. Ang bawat pasilidad ay dapat makapag-comply sa mga environmental laws at standards, pati rin sa mga permitting requirements.
8: The Climate Change Commission, DNR, will constantly be monitoring the facilities. At the same time, ang bago pa nila ipatayo, DOST will come in to make sure that the facility is compliant. And DOE, in the terms of reference or in the contract, will specify also ano lang yung allowable or hindi yung maximum na allowable for their emissions or any requirements that we have.
7: Sa October, target ng DOE na magsagawa ng auction para sa mga developers na nais sumali sa waste to energy. Ang mga mananalo sa auction o bidding ay inaasahang matatapos ang pagtatayo ng kanilang mga pasilidad bago matapos ang 2028.

0: lupa ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood-prone areas. Kaya kung hindi ito gumagana, ayon kay Secretary Dizon, malaki ang tsansa na bumagal ang paghupa ng tubig baha. Sa kanyang inspeksyon sa Remedios Pumping Station sa lungsod ng Maynila, kanyang tiniyak na operational ang mga pumps ngayong hindi tumitigil ang pag-ulan.
1: Very important kang yung gumagana lahat ng pumps kasi yan ang taga-higop all the way to Taft Avenue. Pag yan hindi gumana, garantisado baha dito. Pero pag gumagana, hindi masyadong babaha itong area na to. Kaya ngayon, kahit na magkakasyuhulan, since nag-pump out tayo, walang baha dito ngayon. So, ano lang naman eh, kailangan ng talaga gumagana yung mga pumping stations.
0: Ayon sa Kalihim, habang may ilan pang inaayos na pumping station sa lungsod, may mga dineploy ang DPWH at MMDA ng mga mobile pumps para tuloy-tuloy pa rin itong makatulong na humigop ng tubig ulan.
1: Kasi laging nasisira yung mga pump dahil pinapasok ng basura. No, yung mga pump na nasisira, ang number one cause ng pagkasira ng pump, hindi lang tubig ang nahihigop eh, pati basura nahihigop. Pagka yung basura, lalo na yung mga malaking basura, pinasok yung pump, nasisira yung pump.
0: Dagdag pa ng Kalihim, maglalagay na rin ng detention basin sa lungsod na kayang sumalo ng 3 million liters na tubig ulan bago dumiretso sa Manila Bay. Bukod pa rito, sa oras na tumigil ang mga pag-ulan, sisimula na rin ang pagpapalawak ng mga drainage inlet sa buong Metro Manila para mas mabilis na dumaloy ang tubig ulan.
1: Start with the major, the national roads, Ross Boulevard, EDSA, C5, Taft, Espanya, Quezon Avenue, Commonwealth, lahat ng mga major malalaking kalye. And mag-umpisa tayo dun sa mga flood-prone areas sa mga kalye na yan.
0: Ayon kay Dizon, hindi lang drainage system ang nagkakaaberya dahil sa basura, kundi maging ang mga pumping station. Kaya kung magkakaroon man anya ng single ticketing system sa hindi tamang pagtatapon ng basura sa buong Metro Manila,
1: kailangan nating multahan. Pero kailangan ding pakita ng gobyerno na ginagawa niya yung part niya para ayusin itong problema sa basura at saka sa problema sa pagbaha. Diba? Kasi mas mabigat ang responsibilidad ng gobyerno kaysa sa responsibilidad ng tao. So, sama-sama tayo dito.
0: Binigyang diin din ni Secretary Dizon na walang isang solusyon ang makapagpapabago ng sitwasyon ng bansa. Pero kung magtutulungan anya ang mga Pilipino kasama ang gobyerno sa mga inisyatibo nito, kahit papano'y mababawasan ang suliranin sa baha. J.M. Thompson para sa Bayan.
2: Patuloy na nagbibigay ng libreng sakay ang Department of Transportation at Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga commuter ngayong araw ng Miyerkules. Muling nagbigay ng serbisyo ang mga ahensya ng pamahalaan para mas mapadali ang biyahe ng ating mga kababayan sa gitna po ng masamang panahon. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagsimula ang libreng sakay kaninang alas 6 ng umaga at matatapos naman ang serbisyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Nasa 27 mga sasakyan ng gobyerno ang nagbibigay ng libreng sakay sa 11 ruta sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ayon kay Secretary Banoy Lopez, ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang pagbibigay ng libreng sakay sa mga commuter na kailangang pumasok sa kanilang trabaho para matiyak na may maayos at ligtas silang masasakyan, lalo na ngayong tuloy-tuloy ang mga pag-ulan. Kabi-kabila pa rin ang nararanasang pag-ulan dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya naman sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagtulong sa mga kababayan nating apektado ng mga pagbaha. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
3: Sa kuha ni John Eric Reyes, makikita ang 4 na bahay na nasira sa Zone 1 sa Barangay Poblasyon Agra de Ilog, Occidental, Mindoro matapos lumakas ang agos ng Lawaan River dahil sa mga naanod na troso mula sa kabundukan dulot ng malakas na ulan. Ayon sa uploader, lumihis ang agos ng ilog patungo sa komunidad matapos maipon ang mga troso. Wala namang naiulat na nasaktan o nawawala. Nagpadala na ang LGU ng heavy equipment para linisin ang daluyan ng ilog at maiwasan ang karagdagang pinsala. Nasira naman ang kalsada na paakyat sa Barangay Ponderosa sa bayan ng Puerto Galera matapos magkaroon ng malalaking bitak at mga bahaging bumigay sa daan kasunod ng patuloy na pag-ulan. Pinag-iingat ang mga motorista at residente sa

0: pagdaan sa naturang lugar at iwasan ang mga bahaging nasira upang maiwasan ang aksidente. Dalawang bahay din ang nasira matapos anurin ng baha sa barangay Bagto sa Nauhan, Oriental, Mindoro dahil pa rin sa malakas na pag-ulan dulot ng bagyong Neneng at habagat. Makikita sa mga larawan na kuha ni Arlene Panaligan Nigad na kakaunti na bahagi ng mga bahay na lamang ang natira sa lugar. Patuloy rin ang pagbabantay ng mga otoridad sa sitwasyon sa lugar. Nagsagawa ng evacuation, pumping, clearing at rescue operations ang Philippine Coast Guard sa mga komunidad na apektado ng habagat sa mga bayan ng Lian, Lemery at San Luis sa Batangas. Gayun din sa mga bayan ng Puerto Galera at Calapan sa Oriental Mindoro. Ayon sa PCG, aabot sa 104 na individual na nakatira sa flood-prone area sa Lian ang kanilang inilikas. Aabot sa 77 pamilya mula sa 5 barangay sa Calatagan, Batangas ang nabigyan naman ng relief goods ng PCG Substation, Calatagan. Inilikas naman ang nasa 13 individual na nakatira sa landslide prone area sa barangay Halang sa Lipa City sa Batangas dulot pa rin ng habagat. Dinala ang mga ito sa Cipriano M. Andal Memorial Elementary School. Naglagay na ng warning sign ang mga tauhan ng Lobo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang iba pang ahensya ng pamahalaan matapos gumuho ang lupa sa bahagi ng Barangay San Miguel sa Lobo, Batangas. Patuloy rin ang pagsasaayos ng Batangas Electric Cooperative 2 sa linya ng kuryente sa lugar matapos mahulog ang poste sa gumuhong lupa. Namahagi naman ang Department of Social Welfare Development ng Family Food Packs, Ready-to-Eat Food, Hygiene, Kitchen Kits at Cash Assistance sa mga pamilyang apektado ng habagat sa Mimaropa, La Union, Pampanga, Quezon City, Cordillera at Bulacan. Nagsasagawa rin ang DSWD ng assessment para sa financial assistance at inihahanda rin ang karagdagan pang supply. Patuloy rin na inaalam ang pangangailangan ng mga evacuee at mga pamilyang naapektuhan upang maibigay ang kanilang kinakailangan na suporta. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
1: Samantala, nananatili sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng pinagsamang epekto ng mga nagdaang bagyong Luis at Maymay at patuloy na habagat. Sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ngayong araw, mahigit sa 40,000 individual ang nananatili sa 400 evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng bansa. Habang aabot naman sa 797 million pesos ang halaga ng naipaabot na tulong ng gobyerno. Pumalo na sa 3.5 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura, habang 1.4 billion pesos naman sa agrikultura. Nadagdagan naman ang bilang ng mga naiulat na patay na umabot sa 27 dahil sa iba't ibang sanhi, kabilang ang pagkalunod, pagguho ng lupa at mga nahulog na debris.
2: At susunod, Malacañang tiniyak na paglalaanan ng pondo ang mahigpit na seguridad sa mga paaralan kasunod ng panibagong insidente ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Zamboanga City.
1: At ano-anong mga hakbang ang kinukonsidera ng impeachment court para punan ang mga nakansilang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte? Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghanda sa sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkain hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Samahan din ng mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
4: Dagdag panapasanin ni Mang Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
5: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entabladong sasampang ko, huwag niya akong pababayaan.
6: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
7: Na hindi patas sa lipunan.
8: Leadership starts from the top.
9: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
10: Good governance. Because good governance is a matter of right.
11: Tataka ang karamihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
12: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
13: At matuto sa iba't ibang karanasan.
14: Yung hirap lang talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
3: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
15: Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo. Dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Ngayon pa man, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang failing consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala natin pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito.

0: Hindi pa man tapos ang pagkilang ng habagat, may tatlong bagyo pang binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa na sa tinututukan po ng hensyang bagyong Neneng na patuloy na lumalapit sa extreme northern Luzon at Taiwan. Ang magiging epekto niyan sa bansa, alamin natin mula kay pag-asa weather specialist, Ms. Lian Loreto. Magandang gabi po, Ma'am Lian. Ano po ang update sa ating panahon?
1: Good evening po, Ms. Lian, at sila sa ating mga tigasubaybay. Ito nga pong ating nabagyong Neneng ay nasa may karagatan sa silangan ng Central Taiwan. At sa ngayon po, bahagya kong Humina, 375 kilometers northeast ng Ibayat, Batanes. Meron po itong taglay na hangin na abot sa 45 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan nga, kumikilos po ito pa west-northwestward sa bilis na 35 kilometers per hour patungo sa may northern coast ng Taiwan kung saan ito posibleng mag-landfall or mag-pass close. Posible tomorrow ng gabi o Friday ng umaga. Hindi nga po ito mag-landfall sa ating bansa at malayo po ito kaya wala po tayong nakataas na anumang wind signal. Ngunit ito pong bagyong Neneng ay hinihila yung habagat patungo sa may Luzon at sa western section ng Visayas. Kaya patuloy pa rin po yung mga pag-ulan dulot nitong habagat. Especially po pinakamatataas o malalakas yung ating mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Kung saan ay sa ngayon meron po tayong red heavy rainfall warning. Asay po dyan sa Metro Manila naman ay pati na rin po dito po sa Tarlac, Pampanga, some parts of Bulacan. Maging sa Cavite at Batangas ay meron po tayong orange heavy rainfall warning. Samantala sa Nueva Ecija, some parts din po ng Bulacan, Tarlac, some parts of Pampanga, Rizal, and dito rin po sa may Cavite at Batangas. Meron din po tayong mga lugar dyan na nasa yellow heavy rainfall warning. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan dahil posible yung mga pagbaha at pagguhulan ng lupa tulot nitong mga pag-unan ng habagat. Other parts ng Luzon, maging sa Antique at Aklan ay makakaranas din po ng mga maulap na panahon, kalat-kalat ng mga pag-unan, pagkulog at pagkilat. But for Mindanao and the rest of Visayas, inaasa naman po natin yung generally mainit at malinsang panahon. At inaasa na po natin, no, aside po dito sa bagyo or sa bagyong Neneng at sa habagat, ay meron pa po tayong bagyo na binabantayan. Una po itong tropical storm na may international name na Southern na nasa labas pa ng ating area of responsibility. Mahigit 3,000 kilometers silangan ng Mindanao. Sa ngayon nga po, inaasahan po natin, no, ay hindi pa naman po ito makakaapekto sa ating bansa in the next 3 days. But possible po, simula next week, ay itong tropical storm Southern naman po ang makakaapekto at magdadala ng enhancement dun sa ating habagat next week. So, kumbaga, basically po, starting tomorrow until over the weekend, possible, mas humina yung habagat, but lalakas muli ito next week dulot nitong panibagong bagyo natin binabantayan. Yung isa pa pong bagyo na nasa kanlura naman po ng extreme northern Luzon ay wala naman pong epekto sa ating bansa. Yan naman po ang latest mula dito sa pag-asa. Lian Loreto, magandang gabi.
0: So Ms. Lian, gaganda-ganda konti yung panahon over the weekend pero nabanggit nga po nyo next week ay medyo talagang sasama muli yung panahon. Ito pong bagyong Neneng, Ma'am Lian, kailan po ang labas po nito ng PAR?
1: Sa ngayon po, no, ito nga bagyong Neneng ay inaasa nga po natin magla-landfall po ito sa may Taiwan tomorrow evening po or Friday morning. So hindi, yung pagkila lamang po talaga yung kanyang epekto dun sa habagat natin.
0: Right, well, on that note, maraming salamat po sa update sa ating panahon, Pag-asa Weather Specialist Ms. Lian Loreto. Sa ibang balita, nilinaw ni PCO Undersecretary Claire Castro ang naging unang payag niya kaugnay sa mga guro matapos ang insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Hinimok din ng palasyo ang mga news media outlet na maging maingat at responsable sa pag-uulat ng mga balitang sangkot ang mga kabataan. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia.
2: Dapat na ang mga kabataan natin ay nagagabayan. Hindi lamang ng kanila mga magulang, kundi sa kanila mismong paaralan. Minsan na po natin nakita, mismo ang ibang mga guro ay lumalabag sa gintong klase ng moralidad. Sila minsan na nagtuturo sa kanilang mga estudyante kung paano maging walang modo
3: Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers ang pahayag na yan ni Palace Press Officer Kerr Castro matapos ang nangyaring pamamaril sa loob ng eskwelahan sa Zamboanga City. Sabi ni House Deputy Minority at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, hindi katanggap-tanggap at wala sa lugar ang tila paninisi sa mga guro sa pagkabigo ng gobyerno na tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante. Hindi anya ito pagrespeto sa dedikasyon ng mga guro, kaya dapat mag-sorry si Castro. Paglilinaw naman dyan ng Palace Press Officer.
2: Nauunawaan po natin kung saan po nanggagaling ang ating mga guro. Pero wag po nila sanang masamain kung atin lamang nire-remind at pinapaalalahanan na muli na napakalaki po ng inyong role bilang pangalawang magulang sa ating mga kabataan at hindi ko po kailanman hindi bibigyang galang ang mga guro.
3: Ang pinaghuhugutan daw ni Castro sa pagpuna sa ilang guro, ang insidente nangyari sa isang paaralan sa Davao City kung saan binato ng masasamang salita si Pangulong Marcos nang bumisita roon. Kasama rin ang pagpost sa social media ng isang teacher na nagtuturo ng nakakainsultong salita.
2: Ipinakita ko kung bakit yun yung nasabi natin dahil totoo naman na mayroong mga guro na hindi nagsilbing maganda or modelo sa ating mga kabataan. Kaya hinihimo ko po ang ating mga kagalang-galang na guro na magtulong-tulungan po tayo.
3: Kaya kung may dapat daw na mag-sorry.
2: Nagkaroon lang na maling konteksto no sinabi ng ACT Party List or ACT Teachers na sinisisi ko ang mga guro. Wala po akong sinabi na sila ang may kasalanan. So, siguro po ang dapat na magbigay ng paumanhin ay yung bigay ng maling konteksto sa ating sinabi.
3: Hinikayat ng Malacañang ang mga alagad ng media na maging maingat at responsable sa pagbabalita ng mga insidenteng kinasasangkutan ng mga menor de edad, lalo na sa mga kasong may kaugnayan sa krimen. Paalala ni Castro, dapat isaalang-alang ang dignidad, kaligtasan at privacy ng mga menor at ng kanilang mga pamilyang naiwan.
2: At napag-usapan na rin po namin kanina na Secretary Dave Gomez ang patungkol dyan. At ito po ang mensahe niya patungkol po sa paglalahad ng mga balitang katulad ng nangyari. And I quote, "We reiterate our position that in incidents involving minors, all state media must exercise the highest level of caution in how such tragedies are reported. We will not impose restrictions on private media organizations. However, we respectfully appeal to them to exercise extreme care and responsibility in their coverage. In particular, we ask for restraint in reporting that may compromise the dignity, safety, and privacy of minors, the bereaved families, and the ongoing response and investigation efforts, and to avoid details that may encourage copycat acts." So yun po ang mensahe ni Secretary Dave Gomez.
3: Siniguro naman ang Malacañang na paglalaanan ng pondo ang mas mahigpit na pagpapatupad sa seguridad ng mga paaralan sa susunod na taon. Kalezal Pardilia, para sa bayan.
0: Isolated case na may tuturing ng mga pulisya ang nangyaring insidente ng karahasan sa isang paaralan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, personal na nagtungo sa Department of Education Secretary Sonny Angara sa pinangyarihan ng insidente para inspeksyonin ito. Yan ang ulat ni Tricia Aragon ng PTV Cotabato.
4: Isolated case ang nangyaring pamamaril kahapon sa Ateneo de Zamboanga University. Ito ang sinabi ng hepe ng Zamboanga PNP na maayos at mabilis na pagtugon at security measures sa nasabing paaralan.
5: Yung shooting incident naman po, isolated siya and na-manage naman po natin yung ano yung police response and yung sa security ng mga iba pang mga kabataan po ng mga estudyante.
4: Patuloy rin ang pagbabantay ng pulisya upang maiwasan ang anumang karahasan o banta sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Sinuspende ang klase sa Zamboanga City bilang pag-iingat para sa kaligtasan ng mga estudyante at personnel ng mga paaralan. Ayon kay Zamboanga City Mayor Kimmer Olaso, patuloy niyang sinusubaybayan ang sitwasyon. Mahalagaan niya na mapanatiling kalmado ang publiko habang isinasagawa ang investigasyon. Nananawagan din ito na iwasang magpakalat ng mga hindi pa beripikadong impormasyon upang hindi lalo pang magdulot ang pangamba sa publiko.
6: We will pray for them. Pagdasal natin sila, walang may gusto nito. Nobody wants this to happen. They are all victims. These children are all victims. Neither you or me may gusto nito. Walang may gusto nito.
4: Samantala, personal na pumunta at nagsagawa ng inspeksyon sa Ateneo de Zamboanga University sa Department of Education Secretary Sunny Angara.
7: Kami nakikiramay din po sa City of Zamboanga, sa Ateneo Community at dito sa napakalungkot na nangyari. At handa rin kaming tumulong sa eskwelahan, sa pamilya, bagamat private school ito. Tingin po rin namin bilang isang komunidad dapat i-approach itong problema. Dahil problema ito ng hindi lang ng isang eskwelahan, kundi palagay ko ng ating kabataan. Kasi problema nga siya ng kabataan, problema din po siya ng komunidad.
4: Nagpaabot din ng pakikiramay ang kalihim sa mga pamilya na biktima ng insidente. Aminado si Angara na hindi palubos na nauunawaan ng mga otoridad ang mga nangyayari sa isip at damdamin ng ilang kabataan na nauugnay sa ganitong uri ng insidente.
8: We talk a lot about external security, but we should also talk about the how we build our communities and how we mentor and guide our young people, given that they're exposed to things that we were not exposed to. Social media, a lot of violence at a very young age.
4: Dahil dito, binigyan din ng DepEd ang kahalagahan ng mas malapit na gabay at suporta mula sa mga magulang, guro at paaralan sa mga kabataan. Nananawagan din ng kalihim sa mga magulang na bigyang pansin ang kalagayan at pag-uugali ng kanilang mga anak, lalo na kung may mga senyales ng matinding emosyon, galit o ibang suliranin. Ayon sa DepEd, mahalagang mapag-usapan at maagapang matugunan ang isyung kinakaharap ng mga kabataan upang mapigilan na mauwi sa karahasan.
9: Hiniling din ng PCO na iwasan ang mga impormasyon na maaaring makagambala sa investigasyon o maghikayat ng mga kapikat na insidente. Mula dito sa Cotabato City, Grisha Aragon para sa Bayan.
10: Posible umanong may impluwensya ng online games ang nangyaring pamamaril ng child in conflict with the law sa isang eskwelahan sa Zamboanga City. Sa kabila nito, hiniling ng DILG sa Kongreso ang mas mabigat na parusa para sa mga gun owner na mapapatunayang nagpabaya sa kanilang armas. Narito ang aking ulat. Inaalam na ng Philippine National Police o PNP kung may impluwensya sa grade 8 student na namaril sa Ateneo de Zamboanga University ang online game na Roblox. Hindi pa tapos ang isinasagawang forensic examination ng PNP sa lahat ng gadgets ng child in conflict with the law. Pero ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya, malaki ang posibilidad na maimpluwensya ng Roblox ang ginawa ng CICL. Giit ni Rimulya na may mga witness umano silang hawak na nagsasabi na nakita ang CICL na naglalaro ng Roblox.
11: Hindi pa natin alam with certainty, but it is with great degree of confidence that he was influenced by the game of Roblox again because of the manner of which we did it. Roblox in itself is not a dangerous game. It is the chat. It is the chat group that is beside it. Doon nagkakaroon ng buyuan. Doon nagkakaroon ng radicalization.
10: Malaki din umano ang posibilidad na na-radicalized ang shooter dahil inilive pa niya sa website na watchpeopledie.com ang pamamaril.
11: It gives us a scenario na sa kanyang intent ay mapakita sa mundo ang kanyang ginagawa. Furthermore, ang version na ginagamit niya o yung pamamaraan na ginagamit niya ay parang video game first person shooter. Nakakabit sa kanyang dibdib at habang ginagawa niya ay nila-live stream niya.
10: Tukoy na rin ng PNP ang mga baril na ginamit ng shooter. Kabilang dito ang caliber 40 pistol at isang 9mm na issued firearm ng Bureau of Customs. siyam na putok ng baril ang pinakawalan ng shooter, kung saan nakuha sa crime scene ang apat na basyo mula sa 9mm pistol at 5 sa caliber 40 pistol kasama ang dalawang deformed fire bullet. Lumalabas sa investigasyon na nakuha ng bata ang mga baril ng kanyang ama na isang customs police sa loob ng sasakyan na ginamit sa pag-atid ng bata sa paaralan. Ito na ang ikalawang insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan, kabilang ang shooting incident sa San Jose National High School sa Tacloban City, kung saan 3 ang namatay at mahigit 20 naman ang nasugatan. Kaya naman hihilingin ng kalihim sa Kongreso na higpitan ang parusa sa mga gun owner na magpapabaya sa safekeeping ng kanilang mga armas.
12: Number one, all gun owners, whether armed, whether uniformed or private, should have a punitive damage or should have penalties kung may ibang gumamit ng baril nila at nakapatay. Dapat yan. It is not as simple as a car na nakabangga. Ito ay buhay na nakasalalay. So, dapat may accessory penalties yan kung may ibang gumamit ng baril nila. Dapat, number two, we are looking at only one incident. But 98% of the incidents are loose firearms.
10: Muli ding hihilingin ng opisyal sa Kongreso na tulungan silang i-regulate ang mga mararahas na online games na nakaka-impluensya sa mga kabataan. Ryan Lisiges, para sa Bayan.
13: Sa kaugnay na balita, pinalalahanan ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang mga news media outlet at ang publiko na iprioridad ang kapakanan ng mga apektadong kabataan kaugnay ng insidente ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Paghihimok ng KBP sa lahat, protektahan ang mga kabataan sa kanilang pagkakakilanlan, respetuhin ang mga pamilya ng biktima at pairalin ang pagiging makatao. Nanawagan naman ang CICC na huwag nang i-share o i-report ang nangyaring shooting incident at nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa social media platforms na i-take down na kaagad ang live stream ng pamamaril sa paaralan.
14: Una-una ho, no, bantayin natin yung mga behavior ng anak natin. No. If they become reclusive or parang lumalayo na ho sa atin, mag-start na tayong mag-worry at start na tayong mag-open up the line of communication sa ating mga anak. Pangalawa ho, pag may mga nakakausap at nakakasalamuha na sila online na hindi naman natin kakilala, ang particular na dapat natin bantayan na to, they stay up late at night because of the time difference. Kasi mga groomers, usually from other countries.
0: Kasunod ng naganap na shooting incident sa isang paaralan sa Zamboanga City, nagsagawa ng spot inspection ng mga tauhan ng Davao City Police Office sa ilang paaralan sa lungsod ng Davao. Sa naturang paaralan sa Davao City, ilang mga magulang ang sinundo ang kanilang mga anak sa pangamba matapos ang shooting incident. Dito, isinagawa ng Davao City Police Office ang inspeksyon sa mga police personnel ng Mobile Patrol Unit sa isang senior high school sa Bangkal. Ayon din sa Police Station 15 sa Ecolan na nagbabantay sa isang elementary and high school department sa MacArthur Highway. Inaalalahan na ng mga police personnel ng agarang ipatupad ang lockdown protocols at may mahigpit na koordinasyon sa iba pang miyembro ng security cluster. Nakipag-ugnay na rin ang mga otoridad sa school security para sa pagpapalakas ng security measures para matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at iba pang miyembro ng komunidad.
13: Ipinanawagan naman ni Senator Chis Escudero na isama sa mga priority bill ang pagrepaso sa Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 kasunod ng ilang insidente ng karahasan na kinasasangkutan ng ilang kabataan. Binigyan din ng senador na bagamat may umiiral na mekanismo para sa accountability at rehabilitasyon ng mga minoridad, tungkulin ng mga mambabatas na tiyakin at punan ang mga puwang sa implementasyon nito. Hinimok ni Senator Escudero ang Senado na umaksyon agad at iakma ang mga batas sa kasalukuyang panahon para mas maprotektahan ang kapakanan ng mamamayan at ng kabataan. Bukod naman sa pagrepaso sa naturang batas, itinutulak din ang agarang pagtugon sa usapin ng seguridad sa paaralan, gun safekeeping, mental health at ang exposure ng mga kabataan sa marahas na online content at e-games.
0: Pinag-aaralan na ng impeachment court ang pagkakaroon ng pagbabago sa oras at araw ng panlilitis, maging ang makeup days at posibleng extension hours. Isa rin sa tinitingnan ng korte ang pagbabawas ng bilang ng testigong representa ng prosecution matapos bagyang maantalang impeachment trial dahil sa epekto ng sama ng panahon. Inang ulat ni Bernard Ferrer.
15: Bahagya ng naantalang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na sa epekto ng masamang panahon. Gayunman, may mahakbang ng kinukonsidera ang impeachment court para mapunuan ang mga araw na nakansila ang paglilitis. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, kabilang sa mga opsyon ang pagkakaroon ng makeup days, gaya ng pagdaraos ng pagdinig tuwing Huwebes, Biyernes o Sabado. Posible rin anilang palawigin ng isa o dalawang oras ang schedule ng impeachment trial.
16: Yung impeachment court naman, sanay naman ng mga, lalo pa kami mga abogado, no? Sanay kami na nauurong talaga yung mga dates na yan. So yung number of days allotted for the prosecution will just be extended and will eat up some of the days that the nakalaan naman doon sa depensa at uurong lang naman yung number of days ng depensa. So ganun lang yung mangyayari dyan. Magkakaroon lang ng konting adjustment.
15: Tinitingnan din ang posibilidad na bawasan ang bilang ng mga testigong ipepresenta ng prosekusyon para mapabilis ang paglilitis. Sa ngayon, tatlong araw na ang nawala sa impeachment trial dahil sa mga kanselasyon dahil sa masamang panahon. Humahaba rin ang oras ng presentasyon ng mga testigo kung saan may ilang testigo na umaabot ng tatlong araw ang pagtatanong. Sa halip na isang araw lamang sana bawat witness. Hindi naman kinukonsidera ang pagsasagawa ng online impeachment trial dahil sa mga legal at logistical issues. Samantala, hindi pa na pag-uusapan ang posibilidad na ibaba ang kinakailangan bilang ng mga boto para sa conviction o acquittal. Pinabulaanan din ito ng mga kumakalat impormasyon na nililigawan umano ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero, sina Senators Loren Legarda, Chinko Estrada, Camille Villar at Mark Villar kaugnay ng mga boto para sa conviction laban sa Vice Presidente.
16: That is completely untrue po na wala pong ganong mga moves on his part. He is busy and he is his time is taken up by reading and studying the case, both the witness testimony, the number of documents, at saka yung mga resolutions na kailangan niyang ilabas.
15: Bernard Ferrer para sa Bayan.
13: Samantala, dapat munang sagutin ni Vice President Sara Duterte ang paggastos sa inilang pondo sa OVP. Pahayag yan ng House Prosecution Panel kasunod ng paghingi ng bise ng transparency sa lahat ng gobyerno habang sang-ayon naman ang prosecution sa pagbabago ng oras at araw ng impeachment trial. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
17: Vice President, if you want transparency, you should start with yourself.
18: Yan ang tugon ni Counsel for the Prosecutors Attorney Lorna Capunan sa paghingi ni Vice President Sara Duterte ng transparency sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Kasunod ng mga ulat patungkol sa nakatakdang biyahe ng pangalawang pangulo sa Japan na kalaunay kinansela ng Office of the President. Ayon kay Capunan, muli umanong inililihis ng Vice Presidente ang atensyon ng publiko mula sa mga naisisiwalat sa kanyang impeachment trial. Dagdag ba niya na kung transparency ang pag-uusapan, dapat munang maipaliwanag ni Vice President Duterte kung paano niya ginagamit ang malaking pondong inilalaan sa Office of the Vice President.
17: In 2023, ang pondo ng Vice President in 2023, inclusive of confidential funds, was $2.3 billion. Ang confidential funds dyan na linilitis natin ngayon $612.5 million lang. No? Saan niya ginagastos yung pondo ng Vice President? That is where we require transparency. No?
18: Sinagot din ng impeachment manager at spokesperson former Representative Robert Ace Barbers ang pahayag ng bise. Pag-anunsyo umano ng Office of the President ng kanyang mga biyahe ay posibleng magdulot ng banta sa kanyang seguridad.
19: Kaya nga in-announce no, na merong scheduled trip no, ang ating Vice Presidente because that exactly is transparency. No? You're a public official. People must know where you are kasi sa panahon na merong dilubyo kagaya nitong nangyayari sa atin na baha, bagyo. So I guess kung sinasabing sinisingle out, when the president travels, every time he travels, sinasabi naman kung saan siya din pupunta. So there's no difference actually. And this is part of the transparency that this government is now espousing.
18: Ayon pa sa prosekusyon, maaaring masuri na impeachment trial ang paggastos ng pangalawang pangulo sa sunod-sunod niyang biyahe sa ibang bansa.
17: Kung sinasabi niyang ginagamit niya yung personal funds, aba, panay ang biyahe niya sa Hague, sa Europe, dami niyang dinadalaw sa Middle East, ngayon sa Asia naman, marami siyang. And she's saying she's using personal funds. Aba, Madam Vice President, baka na, ayan na yung unexplained wealth mo. Then how do you explain your personal funds if it is stated in your SALN kung ano ang sweldo nyo, ano ang businesses ng asawa ninyo, eh saan nang gagaling yung personal funds na ginagastos mo para sa mga travels mo? Eh di unexplained yon. Di exciting ang storya sa next article natin sa impeachment.
18: Samantala, bukas ang prosekusyon na gawing alas 3 ng hapon ng impeachment trial para mas mahabang oras ang mailaan sa paglilitis at mas maraming makasubaybay dito. Payag din ang prosekusyon na dagdagan ang araw ng impeachment trial at ilaan ito tuwing Biyernes dahil parehong walang committee hearing ang Senado at Kongreso sa nasabing araw. Paraan ito para mapabilis ang proseso ng paglilitis at maiwasan ang pagkautlod at testimonya ng mga sumasalang na testigo. Vel Custodio, para sa Bayan.
0: Interesado at pag-aaralan ng Office of the Ombudsman ang umano'y list of proponents ng umano'y Senate Leadership Fund ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoat. Samantala, kailangan ding maging visible para sa ahensyang budget process kasunod ng kanilang payag na gusto nitong maging bahagi sa naturang proseso. Inaulat ni Rod Lagusa.
20: Nais ng Office of the Ombudsman na maging bahagi ng budget process para mas maiwasan na magamit ang pondo ng bayan sa korupsyon. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, kailangan ng visibility sa lahat ng bahagi ng budget process lalo na ngayong papasok na ang budget season.
21: From the NEP to the budget briefings to any insertions to the BICAM and finally as it reaches the GAA. No? So kailangan or hinihingi po ni Ombudsman na kasali ho ang opisina namin sa budget process para masigurado natin na hindi mauulit yung nangyari dun sa 2025 budget.
20: Ngayong may pondo ng inilaan sa flood control projects para sa susunod na taon na kailangan anya para matugunan ng mga pagbang nararanasan ng bansa, iginit ni Clavano na hindi dapat mapondoan ng mga flood control projects na hindi naman nakakatulong na masolusyonan ang problema.
21: The Ombudsman has already sent messages to the House leadership to provide us copies of documents, outputs that they may have every budget hearing and even the NEP. No? We've asked DBM to provide us a copy of the NEP. So every step of the way and whoever office holds that part of the process, we would want to get in touch with.
20: Maituturing din anya na vulnerable na bahagi ng budget ang program fund. Hihintayin ngayon ng Office of the Ombudsman kung anong klaseng mekanismo ang gagawin ng Kongreso pagdating sa budget na kanilang masusing pag-aaralan. Samantala, patuloy pa rin ang pagtutok ng anti-graft body sa issue ng 2025 budget. Ayon kay Clavano, nasa fact-finding investigation ng investigasyon ng Office of the Ombudsman kaugnay kay dating DBM Secretary Amina Pangandaman. Kasama rin sa kanilang tinitingnan ang sinabi ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson na convergent and Special Supports Program kung saan namang infrastructure project ay umano'y walang required na support technical studies. Interesado naman ang Office of the Ombudsman sa umano'y listahan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa mga proponents ng leadership fund sa Senado at kahalintulad na pondo sa Kamara base sa kanyang isinamiting judicial affidavit sa Sandigan Bayan 3rd Division.
21: We have taken steps to obtain that affidavit so that we can study the allegations therein further. The negotiations or the talks, discussions with former Secretary Bonoan are still ongoing. The Ombudsman would like to see a very open and voluntary statement on his part without leaving out any details.
20: Ito'y may kaugnayan pa rin sa layon ng anti-graft body na maging state witness si Bonoan. Rod Lagusad, para sa Bayan.
0: Mas piniling manatili sa evacuation center ng ilang pamilya sa Barangay Tatalon sa Quezon City matapos makaranas ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat. Kasabay nito, patuloy ang rescue and relief operations ng lokal na pamahalaan at pagbibigay ng gamot kontra leptospirosis. Inang ulat ni Sheila Natividad.
1: nakita pa sa mga pader na ito sa Barangay Tatalon sa Quezon City ang bakas ng lampastaong baha na naranasan ng mga residente. Buhat pa nitong Lunes ay walang tigil ang pag-ulan dahil sa habagat. Mas pinalalakas din ito ng bagyong Neneng na binabantayan ng pag-asa. Ang mga residente sa lugar umuwi ng saglit nang humupa ang lampastaong baha pero bumalik ulit simula kagabi sa evacuation centers. Si Marge, dahil stay-in ng asawa sa trabaho at malayo sa kanila ng tatlo niyang anak, mas piniling siguraduhin ang kanilang kaligtasan.
2: At the same time po, pumasok na po sa loob po ng bahay namin po yung tubig, ma'am. Kaya hirap din po kami mag-evacuate kasi may mga anak po ako dito. Nagpatulong po ako sa ipag ko, sa biyanan ko po na lumikas na po kami dito dahil wala na po kami matutulugan doon dahil nga po binanat yung mga gamit po namin is nalubog na rin po.
1: Gustuhin man niyang umuwi na sila ng pamilya, mas maiging sa evacuation center na lang muna anya para accessible sa kanila ang mga pangunahing pangangailangan.
2: Actually, ma'am, gusto na rin namin po siyempre umuwi kasi mas maganda po, mas magaganda sa bahay. Yun nga lang po, hindi lang kami makauwi. Gawa na po na hindi pa po na namin nalilinis yung bahay namin at yung ulam, ma'am, pabalik-balik po. Katulad po kagabi, bumaha na naman po.
1: Si Tatay Jose naman, dahil may iniinda na rin sakit sa magkabilang binti, nagtungo na sa evacuation center kagabi.
22: Hindi nga ako lumalabas ang bahay. Napaginawa ko para magano. Tinatala ko yung bata. Kung di ako bababa, di ako kakain.
1: May apat na evacuation centers na nag-ooperate sa Barangay Tatalon. Nasa halos 500 pamilya ang apektado ng pagbaha, kaya't nagpapatuloy simula pa noong Lunes ang rescue operations ng pamahalaang barangay. Wala ring naitalang casualty sa lugar dahil sa pananalasa ng habagat. Namahagi ng hot meals para sa almusal, tanghalian at hapunan ng QCLGU sa mga lumikas na residente. Mayroon ding gamot na ibinigay ang health centers kontra leptospirosis.
23: As of now po, sa mga evacuation center natin, okay naman po. They are well taken. Take care po na tayo araw-araw na nag-iikot. Tayo po araw-araw na nagpapakain sa kanila. Tuloy-tuloy po with the coordination po ng ating city government, no? Kay Mayor Joy Belmonte, hindi naman po pinababayaan yung ating mga evacuees. Yung pondo naman ng barangay, ginamit natin para po makakain ng maayos po yung mga evacuees namin dito sa Barangay Tatalon.
1: Nagkaroon man ng gutter deep na baha kaninang umaga ay humupa na rin ito pagtigil ng matinding buhos ng ulan. Wala pa rin naitatalang pag-apaw ng ilog sa ngayon. Patuloy naman ang pagkilos ng Department of Social Welfare and Development para makapagpamahagi ng tulong. Nasa 41 million pesos ang ipinondo ng DSWD-NCR para sa humanitarian assistance dahil na rin sa nagpapatuloy na epekto ng habagat. Wala rin naitalang nasirang kabahayan dahil sa tuloy-tuloy na ulan. Nilinis din ng Department of Sanitation and Cleanup Works ang mga pangunahing kalsada sa lungsod. Sheila Natividad, para sa Bayan.
13: Nagsagawa ng mga aktibidad ang Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIBOX sa Lebak, Sultan Kudarat para ihanda ang mga residente sa kalamidad. Kabilang sa mga ginawa ang pagpapalawak ng kaalaman ng mga komunidad hinggil sa mga aral na iniwan ng nangyaring magnitude 8.1 Morogoff earthquake at tsunami o ang tinatawag nilang Midnight Killer. Nangyari ito noong August 17, 1976 kung saan isang malakas na lindol ang tumama sa Sultan Kudarat at mga kalakip na lugar na sinundan ng isang tsunami. Kaugnay nito, isang seremonya rin ang ginanap para ipakita ang tsunami marker sa Provincial Capital Extension sa Barangay Tibuan, Lebak, Sultan Kudarat. Nagsagawa rin ang ahensya ng Project Earthquake, Tsunami and Volcano Disaster Narratives for Experimental Knowledge-Based Science Communication kasabay ng pag-roll out ng information products.
0: Sumailalim sa pagsusuri ng UNESCO ang Mount Apo na kilala bilang pinakamataas na bundok na may mayamang kalikasan. Layon po nito na isulong ang pagkilala sa bundok bilang UNESCO Global Geopark na nararapat na mapreserba at makilala sa international level. Yun ang ulat ni Jay Tayanas ng PTV Davao.
24: Dumating na sa Davao City noong August 16 ang mga evaluator mula sa UNESCO na sina Dr. Guy Martin Martini, isang French geologist, at Cheng Zhan, isang environmental scientist mula China. Sila ang magsasagawa ng field validation mission bilang bahagi ng hakbang para sa pagkilala ng Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark. Dumalo sa pagpupulong ang Mount Apo Protected Area Management Board, DE in all regions 11 at 12, mga lokal na komunidad, iba pang ahensya, civil society groups at academic institutions. Binigyang diin ang natatanging geological features ng Mount Apo, kabilang na ang tectonic setting na naghubog sa aktibong volcanic at hydrothermal systems nito.
3: Its volcanic origins shape magnificent landforms, fertile soils, rivers and ecosystems that sustain extraordinary biodiversity. These same landscapes nurture cultures, traditions, and ways of life that continue to flourish today.
24: Noong taong 2022, sinimula ng DENR Regions 11 at 12 ang paghahanda ng proposal para sa pagkilala ng Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark at patuloy na tinutugunan ang mga pamantayan ng UNESCO. Ayon sa DENR, malaki ang geological, biological at cultural value ng Mount Apo na dapat mapreserba at makilala sa international level. Pinaigting din ang geoconservation sa pamamagitan ng pagprotekta sa natatanging geological features at landscapes nito. Suportado rin ng Department of Tourism Region 11 at Davao City LGU ang bid.
5: In full support ang DOT, so if there's anything that is needed from us that we can provide, definitely we will provide for that. If there's any materials or write-ups or stories.
24: Kung magtatagumpay ang bid, inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa turismo at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Mount Apo. Maaari rin itong magpatingkad sa pagpreserba ng kultura at tradisyon ng mga indigenous cultural communities sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang cultural heritage bilang bahagi ng kahalagahan ng lugar.
6: O gani na ang kinanglan namo dito, suporta gyud, no? So kung pasagdahan lang mi, mahimo man pero kanus apa? Oh, pero mo tabang ang atong gobyerno, kasiklaking ahinsa sa gobyerno, o unsa pa mga private nga pundok, so madali ang pag-unlad.
24: Kahit hindi pa nagsisimula ang aktual na field validation, kinilala na ng UNESCO evaluators ang kagandahan ng Mount Apo. Sa mga susunod na araw, isasagawa ang field validation kasama ang mga stakeholders at DNR teams mula sa Region 11 at 12. Susuriin dito ang natural na pamana, kultura at kabuhayan ng mga komunidad sa paligid ng Mount Apo. Patuloy din ang pakikipag-ugnayan ng mga evaluator sa mga lokal na guide at porters sa Sitio Colan, Cebulan, Santa Cruz para alamin ang epekto ng geotourism sa komunidad. Inaasahang makatutulong ang pagkilala sa Mount Apo bilang UNESCO Global Geopark sa turismo, pangangalaga ng kalikasan at preserbasyon ng kultura. Jay Tayanes, para sa Bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH.
13: At yan na po ang mga mainit na balita ngayong Miyerkules. Sa ngalan ni Audrey Goroseta, ako po si Ryan Lisiges, para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, sa po si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Radyo Pilipinas is on Viber.
25: Viber.
8: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
25: Receive credible news and information.
8: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
25: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
8: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
26: Paano
4: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
27: sino nagturo
26: sa training po kami sa DOST.
27: Sa DOST.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
25: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
25: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
29: Radyo Pilipinas,
30: Radyo Publiko.
31: 9 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
25: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
32: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
25: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
33: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang Islam.
25: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Pauda. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
31: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat on Wednesday, 19th of August, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Mamaya makakasama natin si Princess dito lamang sa ating programang Salam Radio. Samantala, naputol yung ating usapang kahapon with regards on what happened in Davao or Ateneo de Zamboanga rather, no? At makakasama nga natin ulit ang director ng Al-Kalam Institute of Ateneo de Davao University to talk about what happened yesterday. Director, magandang gabi. Assalamu alaikum again.
1: Magandang gabi. Alaikum salam, Nors.
31: Yeah, pasensya na kahapon. Medyo dumami lang yung ating, or rather kinulan tayo ng oras. But anyway, napaka-importante kasi itong pag-uusapan natin. Kasi it seems that Ateneo right now is under many pressures, no? Diba? Yung nangyari dun sa student, na athlete nila, and then ngayon doon sa... nangyari sa Ateneo de Zamboanga, and now, ewan natin, no? That... pains really on the institute with all of this happening. But anyways, doon tayo sa ginagawa ng Al-Kalam Institute of Ateneo Davao University. And like you said kahapon, is that marami yung intervention, marami yung ginagawa na mga programa ng Al-Kalam. But how do you see na, kumbaga, hindi lang sa Ateneo, sana, no? Hindi lang sa Ateneo de Davao University yung meron Al-Kalam, kundi sana lahat na, and also involving na nabanggit di umano, hindi pa natin confirm, but the student that was the gunman also was a Muslim na nililink pa doon sa alam natin na sometimes biktima tayo na pag sinabing terrorism Muslim agad na connotation.
1: Yes, well, wala namang indication na the student is really affiliated with him. Yeah. Terrorist groups, so yeah. And he's very young.
31: Yan muna yung linawin natin, tama.
1: Yun yung clear doon. And pangalawa, I think based dun sa ibang reports, there seems to be a video also that he was preparing to perform his act na pumunta muna siya sa restroom parang nandun siya nilabas na. So tapos he's already videoing it. So parang hindi siya normal. It's not normal thing to do sa age niya or to anyone that will siguro slaughter or kill any innocent civilian, especially yung mga kapwa niyang students. Yes.
31: So ano yung observation nyo that has the direct impact ng Al-Kalam Institute of Ateneo de Davao University on the students? Kasi nabanggit mo kahapon, you have also intervention to high school, junior high, senior high students, no?
1: Yes.
31: Sa Ateneo de Davao. And mostly Muslims. If not, I think wala namang kaibahan. If Muslims or non-Muslim, pwede, di ba? So, how do you see yung impact ng ginagawa ng Al-Kalam in the university? The existence, rather, of Al-Kalam in the university?
1: Ganito yan. Back in 2016, meron tayong mga studies conducted on the yung extremist na recruitments and why our youth are parang prone sila sa mga ganong activities. So based on our studies, nakita natin na there are three pillars that our youth are actually parang

0: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So, sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh. Kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papeles na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa lugma.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Kultura at kaugaliang Moro, tradisyong Muslim Filipino, mga aral ng Islam, ating matututunan para sa amin at para sa inyo. Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: 7:33 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Kasama na natin si Princess. Princess.
5: Yes, Lord. Assalamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Lord, napakaganda ng ating usapin kanina, no? Dahil nga dito sa continuation pa rin na usapan natin, which is I think, no, dapat lang talaga na mabuksan ito, no, sa ating lipunan ang ganitong usapin na hindi lang kasi suicide at mental health yung pinag-uusapan natin. Pati ito, Lord, ay parang naging normal na, no, sa sitwasyon ng ating mga kabataan. So napakaganda, no, na napag-usapan natin ito at maipasok natin yung Islamic perspective na ever since naman, no, hindi ito tanggap ng teachings ng Quran. Killing, especially if it's about suicide, and then you know, ang mga apektado dito ay mga inosenteng buhay. Ito ay lahat, ito ay pinagbabawal ng agama Islam or the religion of Islam, and we are happy na naiimpact i-impart natin ito sa ating publiko. Lords, nakakalungkot lang na nakita natin itong series of killings, which is ang pinakamasakit nga is on the community pa, no, ng Muslim community nangyari ito.
4: Kaya nga natin kinuha yun eh.
5: Hindi talaga natin expected talaga, no, na parang grabe umabot sa ganito. And earlier may mga nakikita tayo na mga issues about TCC, you know, yung may community crime community, mga internet community, wherein they are the ones who are encouraging the young ones to be influenced by this, subhanallah. So we are really, really praying for our kids, not only for our not only for our schools, but also for our students, to the parents. Walang Nords, ha? Walang parents na gusto ang nangyari.
4: Yes,
5: kahit yung mga parents mismo ng mga suspects, I'm sure 100 or 1,000% hindi nila ito ginusto, Nords. And we are really asking for the DepEd, the CHED, and of course our head government and executive government na tutukan ito, Nords. So it's really just timely yung na talagang dapat ipag-usapan na ito.
4: Oo, kaya nga kanina, maganda yung punto na ibinigay ni Director Lidasa, dahil ika nga niya, in our culture, which is unfortunately, it's somehow accepted, and we need our, yung mga kabataan natin na matuto on how to maneuver, how to hold guns, kasi hindi na natin alam kung ano yung mayayari. Pero napakaganda yung pinunto niya, hindi naman dapat talaga ganun din sila ka-aggressive, just like yung kahit na andyan nga, alam na mga bata na meron, pero it should be locked and safe, ika nga, no?
5: Yes, and then, yung tulad mo, nadamay pa yung tatay, di ba? Nadamay kasi pa yung syempre, tatay, he is the legal owner of the handgun. Alam mo, Nords, pangalawa yan eh. No? Ako, I'm always careful with that because, syempre, sa bahay, we also have a gun, no? Mm-hmm. And then, sabi ko, I always remind my husband, never ipakita sa mga bata that we have a gun. No? They know that we have a gun, but never ipakita sa kanila na saan ito, saan tinatago. And you know what, Nords, sa totoo lang, my husband would encourage me. So, syempre, laruan, sword, meron kang gun, di ba? Ako talaga, I don't want them to play gun. Sorry, in respect to other kids and parents.
4: Thing. That's one thing we have.
5: Yung iba kasi, syempre,
4: hindi talaga
5: normal,
4: ako nagkalaganyan.
5: Diba? Yeah, yung iba kasi normal na pinaglalaro yung mga anak nila ng pellet gun or gun, yung mga nerf guns. Ako talaga sinasabi ko, no, ayoko. Kasi baka mamaya may makita sila na totoo na gun, laruin nila. So, you know, Nords, accident is always there. You know, shaitan, the influence of evil is always there. So, ako talagang, I always tell husband, no guns.
4: Alam mo yun sa mga edad nila, we do not know how they think right now. I mean, we even though we're pregnant, we try. Kasi alam mo yun, yung parang, if you go too nosy to on what they are doing, mababadtrip sila sa'yo, di ba?
5: Especially the kids nowadays, Nords. Ayaw nila. 5 years old, 7 years old, very nosy sila. They would know how to operate it, how to touch it, what's
4: isa
5: the feeling, etc.
4: They want
5: to
4: know.
5: So the more on that age, yung mga age ng mga teenagers ngayon, plus idagdag natin mental health, which is bago na rin ngayon na ina-adapt natin, the more na feeling ko, mas napukonvince nila yung sarili nila na lalabanan ko to through this. Gaganti ako dahil encourage ako ng aking community. Kasi meron silang internet community that encourages them. Naku, grabe. So kahit sabihin mo yung parent, sasabihin ng parent, ano yan, bawal yan sa Islam, bawal yan sa religion natin, yung pumatay, etc. But you don't know what's running on the mind of the kids nowadays, Nords. Wala tayo sa paligid nila 24/7. So, this is so hard for us parents talaga. You would really ask yourself 1,000 times, where did I go wrong? No? Meron bang mali sa ginawa ko.
4: Tama. Anyways, pero kanina nakita din, I mean, dun sa ano ni Secretary John Vic Remulla, nabanggit din niya, no? At napansin din natin, parang mas papahigpitan pa yung securities, kasi sabi nga niya kanina, binulnyang niya doon sa press con na kaya daw pala na ipasok ng bata yung mga ammunitions, no, yung live ammunitions niya is because hinatid siya ng tatay niya at nakasukbit na pala yung gun doon sa mga sa bag niya, no? So he has really an intention, but the security
5: siyempre teacher din tayo minsan. Uh-oh. Inisip natin yung mga students natin na never natin nakitaan ng red flag, especially mga bright students, eh. Di ba
4: yung
5: ito kasing bata na involved is a bright student, so yung sabi, guard probably etong bata is always, you know, a happy go person, nagsusmile, bumabati, so hindi mo expect, Norz, na inspect pa yung bag niya or whatsoever. So alam mo, Norz, it really gives now the doubt from all the schools, no, all around our country, na babalik na naman tayo sa pag-i-inspect ng bag. Although mano-mano, talaga,
4: nila,
5: it would be a problem. No? It would be another time-consuming to, uubos yung time dito. But, you know, we really have to go back to that. Sabi ko nga, what if darating yung time na magkaroon pa ng x-ray, no? Para lang i-check balik, yung mga gamit.
4: Baliktad nga airport. Nila. Baliktad nga, eh. Baliktad nga, sabi nila, eh. Kasi sa LRT, tinanggal yung mga inspections, mga ganun, no? Yung mga metal detector sa mall, tinanggal din. Talagang ano lang. Pero ngayon, I think lalagyan na yung mga schools. How ironic, no? Iga nga. No?
5: Yeah, anyways. Grabe, sobra. Mm-hmm. All right. Anyway, Norz.
4: Yung friends natin sa TID, nandyan na.
5: Yeah. And of course, tuloy-tuloy pa rin natin itong pag-uusapan. Never po ito mawawala sa ating usapan. Sabi nga natin, we have to normalize na i-protect yung ating mental wellness ng ating mga anak. But anyway, narito muna ang ating mga kasamahan, ang ating mga kapatid from the Barm for their Language Connect episode. Narito po, tunghayan natin.
6: Assalamualaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat at muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang maghatid ng kaalaman at informasyon. Malubog po namin kayong inaanyayahan sa ika-102 na episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programang patuloy na naglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita ay may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan, at sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito po ang inyong lingkod, Noreen Lambitan, ang tagasalin sa wikang Maguindanao mula po sa Translation and Interpretation Division ng Logistics, Technical Affairs and Information Service ng DTA-BARMN. At ayan mga kapatid, tayo din po ay nagpaparating ng pagbati sa lahat po ng ating mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao para po sa paggugunita ng buwan ng wika ngayong taong 2026. At dahil dyan, diba ko naman po tayo sa ating Word of the Week. Ang ating word of the week po ay arrival at narito po ang salin ito sa iba't ibang wikang Bangsamoro.
7: Word of the day, arrival. The moment someone or something reaches a place or destination.
8: Sa Filipino ay pagdating.
9: Ang pagdating ng Eid al-Adha ay nagdudulot ng kagalakan at panalangin sa bawat pamilyang Muslim.
10: Sa Maguindanao, kapag kauma. So kapag kauman o Eid al-Adha, napakapananggit sa kapya na ginawa, ando pang nanginini kanuuma ni imbabatay ang mga Muslim.
11: Sa Maranao, nakapakatalinguma. So kapag katalinguma o Eid al-Adha na makaaawit sa kapipya a ginawa, gumangapang ni kaumani pamilya ang Muslim.
12: Bang haba sa sug, pagdatong. In pagdatong sin Eid al-Adha, makadihil siya kakuyagan iban pangindua a pamangat tiap-tiap magtautali anak Muslim.
13: Bang siiyakan, katekpa. Katekpa idil adhahin mo kakegan dukmakumakuhan tiap-tiap pamilya Muslim.
14: Sa iranun na kapakauma. So kapakauma o idil adha na pananggit sa kapya ginawa ago kapamanganin ni uumani sa pamilya ang Muslim.
15: Mabahasa sinama pasampang luun na pasampang in Idil Adha yaitu muan kalamihan kasigakan makakasalamatan matiap-tiap Muslim family.
16: Sangkagan kay pagdatong. Yang pagdatong ng Eid al-Adha kayagada ng kalipay o pamaratyaya sang kada pamilya na Muslim.
17: Dab taduraye kaguma. Ikagumahi Eid al-Adha we giray kafiyanon brap kafangin tulus sa sanga e kurngoy naun.
18: Bil Arabi al-Qudumi awil usul. Qudumu awsul Eid al-Adha yajribul faraha wa da'awati likulli a'ilatin muslima.
6: Ayan, maraming salamat po sa ating mga masisipag at magagaling na tagasalin dito po sa ating tagapan sa kanilang pagsalin po sa ating Word of the Week na arrival. At ngayon naman ay narito po tayo sa ating segment na trivia. At ang trivia po natin mga kapatid ay nagmumula po sa mga published na Bangsamo Autonomy Act. At para po sa episode na ito, nagmumula pa rin po sa Bangsamo Autonomy Act No. 13 or the Administrative Code of the Bangsamoro. At ito po ay patungkol po sa Section 3, Declaration of Principles and Policies. Narito po ang sali nito sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro.
19: Section 3, Declaration of Principles and Policies. The Bangsamoro Government hereby declares the following principles and policies as the basic foundation of its code. Letter A, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao is an autonomous regional government with asymmetrical relationship with the Republic of the Philippines and shall be parliamentary in form. Its political system is democratic and all government authority resides in the people who have the right, in accordance with law, to freely participate in the political processes.
20: Section 3, Pagpapahayag ng mga prinsipyo at patakaran. Ipinapahayag ng pamahalaang Bangsamoro ang mga sumusunod na prinsipyo at patakaran bilang pangunahing saligan ng Kudigo. Talata E, ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay isang nagsasariling pamahalaang pangreligyon na may natatanging ugnayan sa Republika ng Pilipinas at magkakaroon ng parlamentaryong anyo ng pamahalaan. Ang sistemang pampolitika nito ay demokratiko at ang lahat ng kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa mamamayan na may karapatan alinsunod sa batas na malayang makilahog sa mga prosesong pampolitika.
21: Pangitaban ang initiagar iyan sa Bangsamoro Administrative Code kuso mga pet ang itutungpukon aantap. Sa ginta sa ikatlo, so kapakanang kapa kung mga bitikad kung mga aturan. So gobyerno ang Bangsamoro, mulanan saya, napakanang kapan iyan so pumakatalingma ang mga bitikad kung mga aturan asiran e pungpungan apulaos agyang kai akita.
22: Paragraph A, so Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Miskanian na gobyerno ang mga kamaradika, aadin ang ipipita agapakindudun na iyan sa init a Pilipinas, mapaliugat ang mabaloy arupaan iyan a parliamentary. Ayaw kitukit o kapolitikan iyan makapakambaya-baya, gusto kalangwan o kapaar o gobyerno na makapapasod kung mga tao asiran iadin a kabnar iyan ang mga kaayon kupangitaban ang mapaparo agapakapamangpat iran si ikukawit-ugit o giikapolitika.
23: قانون الحكم الذاتي لبنسامورو رقم 13 قانون ينص على مدونة بنسامورو الإدارية والأغراض أخرى ذات صلة القسم 3 إعلان المبادئ والسياسات تعلن حكومة بنسامورو بموجب هذا المبادئ والسياسات الآتية بوصفها الأساس الذي تقوم عليه هذه المدونة ألف تعد إقليم الحكم الذاتي لشعب بنسامورو بمندناو المسلمة حكومة إقليمية ذاتية الحكم تتمتع بعلاقة غير متماثلة مع جمهورية الفلبين ويكون نظامها الحكومي برلمانيا ويكون نظامها السياسي ديمقراطيا وتستمد الحكومة جميع سلطاتها من الشعب الذي يملك الحق وفقا للقانون في المشاركة الحرة في العمليات السياسية.
24: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, isa kitab ang miyangadin ko Bangsamoro Administrative Code ang kupara sa patpun amasikan ko mga kahanda. Section 3, kiapaya ko mga tindag agu aturan. So gobyerno ang Bangsamoro na inipayag niyan sa mga mamakatundog at tindag agu aturan na paganaya na pulaus o giyako. A. So Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na isa autonomous regional government na adin asymmetrical akapanganinan niyan sa Republika o Pilipinas. Agumumbal a forma na parliamentary. So ukit na giya politika na demokratik. Agusulango na otoridad o gobyerno na siya kung mga tao iadin kawagib niyan. Makapantag sa giya kitap na makambaya-baya ang manggigyamong sa mga proseso ko politika.
25: Di kayo syara et na diya para mabangsamoro administrative code makakasihi ang gimaksud niya nito. Ayat 3, pagpatanyag maaturan makasyara. Ya parinta bangsamoro matanyag aturan makasyara ya dalil luhay papagani undang-undang syara. Letter A, in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Warm, yaitu parsugpatan dalawa dumakasyara ni Republic of the Philippines, makasyara ni Tibuok e Parliamentary. Yalawa parihala na ito, democratic ni system pagpolitik, makakamemon na government authority, mea magdaukum kabanan manusia kauman, tagakapatut, mea masyara, limaya mea maaturan ni pagpolitik.
0: Deb Taduraye, Section 3, Kafayag de Ukit Brab Kitaban. If anang gwitay bang samoro nga ni, debenif na yag ikodoroneb de Ukit Brab Kitaban, sabaan geta bagray ni Kitaban. Letter A, ibang samoro autonomous region in Muslim Mindanao ni, sabaan autonomous regional government na uwa ni kasakawin Roy Republika hi Pilipinas ni, daman parliamentary hi falas ni. Ikaane political rukunan ay demokratiko brab luhanay de anang gwitay ni diyo sa debe tau ni Kwagibro. Dab ni Kitaban, inok gabaya-baya, mamu bagpagawi politika dede.
1: A. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kay sumbok ng autonomous na gobyerno ng pangrehiyon na on a semitical na relasyon sa Republic ng Pilipinas o dahit na parliamentary na forma. Yung sistema ng pangpublika, CD, kay demokratibo o yung ubos ng autoridad ng gobyerno kay iyan sa mga utaw na on kapatot na igasunod sa hukom na linggawas na umapil sa mga proseso ng pampolitika.
12: Bangsamoro Autonomy Act No. 13 Act hapag-provide para habang sa Moro Administrative Code, iban para ha mga dugaing papar sa baban. Section 3, Declarations in mga Principles iban Policies. Yari in parintabang sa Moro, kaya mahalayak in mga sumunod principles iban policies bilang basic foundations in code ini. Letter A, in bang sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, hambuok siya Autonomous Regional Government. Amo hindi siya magsibo, iban sin Republic of the Philippines, iban subay in hantang niya, parliamentary, democratic and political system, iban katan kawasa pamarinta, nakabutang halima sin mga tao, aon kapatut. Taayon hasara, hamalimaya panglamuri, hamanga aturan sin politik.
2: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, sarap pagpaniya aturan, panara si may Bangsamoro sa DP Maksud Paata. Bahagian si Tatelo, pangamahalayak may poonan aturan. Pamarinta Bangsamoro, hintiya masampay pasalan may poonan aturan, sara atawa may kasara-saraan, kwe na may mapasunuinin. A. Bangsamoro Autonomous Region, si Muslim Mindanawin, pamarinta autonomous iye, si Binaybayan, niya pabigdaan ni amban pamarinta, Katalingkal Pilipinas. Suway iye si Detaran Parliamentary. Democratic political system do, sarta pangurungan kapatut, si Mahadana, si sinisinima niya kapatutnin, si Agdahan Sara, supaya luhaya tasakup si political process.
3: Section 3, Kapayag sa mga tindag do mga pangitaban. So gobyerno na Bangsamoro na ipagbayagin sunya a pamakatundog ang mga tindag do mga pangitaban bilang paganayan a udyadan unya a pangitaban. A. Subang sa mga autonomous region in Muslim Mindanao na isa a regional a gobyerno a yaning kaadan na dikna sa lupang a kinadsumpatin kanong Republika ng Pilipinas ando inadunlon sa parliamentary a ukit. So sistema na politika na demokratik, no sulangon no kadato, no gobyerno na siya makangulanan kanong mga tao a adunlon sa kawagib ang makaayon kanong pangitaman sa daludaya ang makapagigyamong kanong mga ukit na politika.
6: Ayan mga kapatid, yun na po yung ating trivia at ito po ay pasilip lamang at ang full text po nito sa English ay maaari pong bisitahin sa website ko ng Bangsamoro Parliament. Muli, maraming salamat sa ating mga tagasalin. At binabati natin ang lahat ng ating mga kapatid sa buong bansa na gumagamit po ng wikang Arabic, ganun po sa wikang Filipino, sa wikang Maguindanao, wikang Maranao, Iranon, Yakan, Bahasa Sug, Taduray, Sinama, at Kagan. At sa iba't ibang katutubong wika pa po na mayroon po tayo dito sa buong Pilipinas. Ayan, at mga kapatid, dumako naman po tayo ngayon sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote po ay nagmumula po kay Honorable MP, Attorney Omar Yasser C. Sema. At bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, narito po muna ang kanyang bio sketch upang makilala po natin siya. Narito po mga kapatid.
4: Omar Yasser Sema is a lawyer, legislator, and Bangsamoro leader currently serving as member of the Bangsamoro Transition Authority, born on May 14, 1972 in Quezon City. He is the son of Muslim Inji Sema and Eva P. Crisostomo. He earned his Bachelor of Laws degree from Ateneo de Davao University in 2008 and passed the Philippine Bar Examination the same year. He also obtained a Bachelor of Arts in Public Administration from Notre Dame University in 2002. As a legal practitioner, he specializes in civil, political, labor, criminal, and Muslim personal laws through his private law office in Cotabato City. Prior to entering the Bangsamoro Parliament, he served as City Legal Officer of Cotabato City and held various positions in local government. In the Bangsamoro peace process,
5: MP Sema has played an active role as legal counsel to the Moro National Liberation Front and participated in several national and international peace negotiations, including the tripartite review of the 1996 Final Peace Agreement and MNLF-MILF Technical Working Groups. He was also a member of the Extended Bangsamoro Transition Commission from 2017 to 2019. Throughout his career, MP Sema has been actively involved in youth and advocacy organizations, including founding and leading groups such as the Ateneo Law Students Advocates for Bangsamoro Rights, MNLF Youth, and ANAT MNLF, demonstrating his long-standing commitment to advancing Bangsamoro rights, governance, and peace building.
6: Ayun mga kapatid, at yun na po yung bio sketch ni Honorable MP Attorney Omar Yasser C. Sema. At tayo po ay nagpaparating ng pagbati at masasalamat po sa kanyang tanggapan. At narito naman po ang kanyang quotable quote mula po sa English, "The right to petition to government is a fundamental aspect of democratic governance. It empowers citizens to express their concerns, suggest reforms, and demand accountability from their elected representatives." Ayan, saktong-sakto po dahil napapanahon na at nalalapit na din po ang kauna-unahang Bangsamoro Parliament election. Ayan. So, yun na po yung kanyang quotable quote mga kapatid at narito naman po ang sali nito sa 10 wika na kasalukuyang meron po ang ating tanggapan. Pakinggan at panoorin po natin, sabay-sabay po tayong matuto.
7: Sa Pilipino ay
8: ang karapatang magsumite ng petisyon sa pamahalaan ay isang mahalagang bahagi ng demokratikong pamamahala. Binibigyan nito ng kapangyarihan ang mga mamamayan na ipahayag ang kanilang mga hinaing at alalahanin, magmungkahi ng mga reforma at manawagan ng pananagutan mula sa kanilang mga inihalal na kinatawan.
7: Sa Maguindanao na
9: sukawagib ang makapamagayog sa gobyerno na isa ang pagampaganayan apalas ng demokratik akang gobyerno. Papagkabagalanin sa mga tao sa kapayag nilang kanong mga singanin, makadalo sa mga pambagon, dumakapanton sa inisalig sa kanong mga representative ang initando nilan.
7: Samranaw na.
10: So kabnar ko kapang ni ko gobyerno naskanya na pumpungan apulaos o kang gobyerno akapakang baya-baya. Mapagkabagir iyan so kipayagan o mga pagtaw kung mga mapipikir iran, makabagay sa mga tiyakap, gumakapangani sa atas tanggungan poon kumiyapiliran ang mga akila.
7: Mga bahasa sub.
11: Long niya, in kapatut magpetition paparinta, lamod siya ha mga muna-muna mataan tungod pa democratic governance. Piyapakusog niya, in malaya pa mong sinrayat tungod pa mga concerns, suggest reforms, iban pag demand accountability, deng ha mga elected representatives.
7: Bangsiyakan
26: kapatut jari pagpetition tudyo pamarintahin poonan si bahagian pamarinta demokratik. Makeseg ieme raayat nualahan pagmasukkal kalagihan de inakahin duk pamandaot mas ulia si iye representative kabotohan den.
7: Sa Iranon na
27: so kawagib ko kapangani sa gobyerno na isaya paganayan upod ko demokratik akang gobyerno. Pembagaran yan so mga tao sa kapayag iran sarkiran ang mga kapikir, makadaro sa mga pembagun, ago makapangani sa sarig punsya kung mga miyapili iran apananggi.
7: Sinama?
28: Palatag maaturan syara democratic governance, niya kapatut baanan manusia misara. Maluas kabilahian siga ni hinang makaamu siga maparinta suway bontor e magintan kawasa makasi malasa maraayat.
7: Sangkagan kay
29: yang kapatut na magpetisyon sang gobyerno kay sambok na panguna na aspeto ng demokratiko na pagduma. Pagatagan niya ni ng kagaga ng mga utaw na ipasampay ang kanilang mga kabalaka, maglaong ng mga reforma o mangayo ng tulubagonon sikon sang kanilang mga ibutaran na representative.
7: Dito duraye.
30: Ikwagibe magpetisyon ng gobyerno eh. Sabaan gatado mo ay demokratikong kufananggwit. ni Miraye Bagaran de magingen payagroy karawen ni duna Mirai rodo ketayan berab mongot rodawa tidur de karodo penili berab pentindek
13: bil arabi
26: يشكل حق التماس الحكومة ركيزة أساسية من ركائز النظام الديمقراطي لما يتيحه للمواطنين من فرصة لطرح قضاياهم والدعوة إلى الإصلاح ومطالبة ممثليهم المنتخبين بالمساءلة وتحمل المسؤولية.
6: Ayun na po mga kapatid ang ating ang quotable quote po na mula po kay Honorable MP Attorney Omar Yasser C. Sema. Maraming salamat po at maraming salamat din sa ating mga masisipag na tagasalin. Ayan, at dyan na po natatapos ang isa na namang makabuluhang talakayan dito po sa ika-102 na episode po ng ating programa na Kapatid Language Connect. At maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pakikiisa, ang nagbibigay buhay sa aming adhikain, itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway may napulot po tayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po natin alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon, ito ay pinagmulan ng kultura, kasaysayan at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode, mas marami pa po tayong matututunan. At muli, nagpaparating po ng pagbati ang ating tanggapan ng maligayang pagbubunitan ng buwan ng wika ngayong taong 2026. At ito po ang inyong kapatid, Norin Lambitan. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
14: Ayan.
15: Okay. Wassalam. Ayun. Salamat, salamat. Siyempre sa lahat ng ating mga kapatid from the PTA Farm. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan from the Lais.
14: Princess, batiin ko lang itong mga ano, nag-comment.
15: From yes, Jackson, yes. Go ahead, Norin.
14: Good eve po. Ayan, from Corix Man, pagbati sa mga miyembro ng Gun Safety Advocates of the Philippines sa buong Pilipinas.
15: Sorry, yes, overseas. Salamat sa kanila.
14: Pagbati rin po sa mga miyembro ng Protection Agent and Security Group of the Philippines sa pamumuno ni Bogart Torrera. At shout out din kina Rafael Romanilios Villarreal, Tads Daily, Edison Merzo, Edmond Sabala, Rem, Roel Gabuya, Aden Aderzin, Mark Candido, Romy Aragon, Jun Panday, Patilan, Provincia Bulakenya ng San Jose del Monte, Bulacan. Pagbati rin kay Ma'am Lilibet, Libet Estrella, Pible ng El Pible Guns and Ammo sa Santa Rosa, Laguna. Julius Miguel Saludes, good evening po, watching from Hong Kong. Shout out po sa Gun Safety Advocates of the Philippines. Uy, may mga promo daw sa Hong Kong. Alamin niyo na lang. Anyways,
15: Princess. Ako, hindi lang ata diamonds and pearls, no? Pati na rin ata guns ngayon.
14: Oo.
15: But anyway,
14: maganda kasi yung mga gun advocates na nag-comment sa atin pinag-uusapan.
15: Yes, it's good. Alam ko, naalala ko tuloy. Lords, naalala ko tuloy kasi, you know, also BARM election is coming now. It's nearing, no? Dati ang pinag-uusapan natin ay how to be a responsible gun owner.
14: Yes.
15: Dati na pag-uusapan natin ito.
14: Now,
15: we have to extend as a responsible gun owner. We have to extend the care and the awareness, no, para sa ating mga anak.
14: Lalo pat yung nangyaring pananambang, Princess, kay Chief Minister, ha?
15: Oh, yes, yes. Yeah, subhanallah. I read that, no, and nakakalungkot lang that, you know, malapit na yung eleksyon. May mga narinig tayo na ganito na namang issue.
14: Mm-hmm.
15: So, we hope, no, na hindi naman ito makaapekto para sa ating eleksyon.
14: Yes.
15: Especially, malapit na po ito, ang paghahanda ng ating pamahalaan. 100% naman po ang ating national government sa suporta na ipinapamalas nito para sa ating farm governments.
14: Oh, tama, Princess, no? I mean, marami din ang nagulantang sa nangyari, pero gaya nga na nababanggit natin at saka mga nanonood sa atin ngayon, responsible gun owners dapat ang maging observation this coming Bangsamoro parliamentary election. Sana ay walang mga ganyan na mangyayari, no? Pero although nakatutok ang ProBar, nakatutok ang COMELEC, pinag-iisipan nila actually if they will put Dato Udinsin SWAT because that's the place where the incident happened into a COMELEC hotspot area of COMELEC area of concern ng COMELEC rather. Okay.
15: Yes. All right, maraming salamat inshallah, no? Sana ay malagpasan ng ating bansa itong mga nangyayari sa atin, not only dito sa krisis ng pag-ulan, pagbaha, dahil na rin sa napakalakas na pagbaha ngayon, North, eh, mga estudyante natin affected na rin dito sa Metro Manila, pati na rin sa mga offices natin, wala munang mapasok. Anyway, online classes muna sila. But with that, no, prayers din para sa lahat ng ating mga magulang, mga guro, sa lahat ng mga ating mga estudyante. Inshallah po, palakasin po natin ang ating loob, lumapit po tayo sa ating Panginoon. You know, ang pinaka-importante dito, yung family closeness, ibalik po natin. Maybe there's something also that we need to address, no? Nandiyan yung dapat pagsasama-sama ulit ng family para napag-uusapan yung mga ganito mga instances. But anyway, Lords, we are also parents. Marami tayong shortcomings. Yes. And we are trying our best for our kids. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama for tonight. Inshallah, yes. Tunitulo po ang inyong mga lingkod, ang Salam Radio at ang buong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa paghahatid ng mga diskusyon na dapat ay ating pag-usapan at buksan para magkaroon ng malay ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan. Ang inyong lingkod, Princess Habiba Sarifal, Dark Nords.
14: Yes, so stay put muna ako kasi tinitingnan ako ni Isabel. Sabi niya, meron pa daw akong reports na babasahin. Pero okay na ako. Ayaw. Okay ka na, Princess. Asbelto ka na.
15: Alright. Alright, so back to you muna sa ating studio. Maraming salamat.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Okay, maraming salamat kay Princess Habiba Saripauda. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
13: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Mga senador na nanawagan ng mas mahigpit na hakbang matapos sa Zamboanga school shooting. Para sa detalye, alamin natin ang impasensyon.
16: Radyo Pilipinas. Report.
14: Diba?
17: Nanawagan ng ilang senador ng agarang imbestigasyon at mas mahigpit na hakbang para maiwasan ang pag-ulit ng insidente ng pamamaril sa loob ng Ateneo de Zamboanga University Junior High School sa Zamboanga City. Ayon kay Senator Bongo, kailangang matukoy kung paano nakapasok ang baril sa loob ng paaralan at kung paano nagkaroon ng access dito ang 12 years old na bata. Iginiit ni Go na dapat imbestigahan din ang posibleng pagkukulang sa seguridad ng campus at ang iba pang factor sa maaaring nagbigay daan sa insidente. Binigyan din ng senador na chairman ng Senate Committee on Youth na dapat manatiling zones of peace and learning ang mga paaralan at hindi lugar na pinaghaharian ng takot at karahasan. Kasabay nito ay sinusulong ni Go ang agarang pagrepaso at pagpapalakas ng mga umiiral na batas at polisiya kabilang ang Juvenile Justice and Welfare Act, Gun Control Regulation at School Safety Protocols. Inihayag din niya ang planong pagsusulong ng Safe Schools and Violence Prevention Bill na magtatakda ng national standards para sa school safety kabilang ang mandatory school safety plans, taunang risk assessments, threat assessment and prevention teams at mental health intervention. Samantala, nanawagan din si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na dapat huwag maging normal ang karahasan sa mga paaralan. Kaugnay dito, isinusulong ni Cayetano ang Filipino Identity and Values Act na naglalayong gawing bahagi ng pagkakakilan lang Pilipino ang mga pagpapahalaga na makakatulong sa paghubog ng mas ligtas na komunidad. Samantala, iginiit naman ni Senadora Loren Legarda ang mas mahigpit na pagpapatupad ng mga batas sa baril kasunod ng insidente. Ayon kay Legarda, kailangang matukoy kung paanong nakuha ang baril na ginamit sa insidente at kung paanong at kung may mga puwang sa batas o pagpapatupad nito na kailangang tugunan. Binigyan din niya na responsibilidad ng mga may-ari ng baril na tiyaking hindi ito ma-access sa mga bata o iba pang hindi autorisadong individual. Nanawagan din ang senadora na suriin ang mga impluwensyang nakapaligid sa mga kabataan kabilang ang paraan ng paglalantad at pag-normalize sa karahasan online at offline. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yeah, maraming salamat, Ninfa Asuncion mula Senado. Samantala, DepEd nilinaw na hindi lamang sa mga pampublikong paaralan isinasagawa ang kampanya kontra sa mga insidente ng karahasan. Para sa detalye, alamin natin kay Dan Lear.
16: Radyo Pilipinas.
18: Nilinaw ng Department of Education o DepEd na hindi lamang sa mga pampublikong paaralan ipinatutupad ng pamahalaan ang kampanya laban sa karahasan. sa harap ito ng insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasawi ng dalawang mag-aaral kahapon ng umaga. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, mahigpit din nilang itinutulak ang pagkakaroon ng safety at security measures sa mga pribadong paaralan. Sa katunayan, nakatakda sanang isagawa ang active shooter drill sa nasabing paaralan sa unang araw ng Setyembre, ngunit naunahan ito ng insidente. Aniya, hindi na lamang ito problema ng paaralan at ng mga kabataan, kundi ng buong komunidad at ng bansa. Kaya mahalaga ngayong magkaisa ang mga komunidad upang maipatupad ang wastong intervention. Dagdag pa ng kalihim, kailangan ng bayanihan na pagkilos sa mga ganitong insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Dayan. Samantala, DSWD Chief dinalaw ang mga sugatang estudyante sa Zamboanga. Para sa detalye, alamin natin kay Ray Ferrer.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ray.
1: Dinalaw ni DSWD Secretary Rex Gatchelian ang mga estudyanteng nasugatan sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School kahapon. Ayon kay Gatchelian, utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang kaligtasan at pagbangon ng mga biktima at ng buong komunidad ng paaralan. Nanawagan din ang kalihim sa publiko na media, bloggers at content creators na itigil ang pagpo-post at pagbabahagi ng sensitibo at graphic na larawan at video ng insidente. Giit ni Gatchelian, maaari itong magdulot ng dagdag na trauma sa mga biktima at pamilya, lalo na sa mga minor de edad na sangkot sa insidente. Sinabi ng kalihim na maayos ang paggaling ng mga nasugatan ngunit hindi na nagbigay ng detalye dahil sa patient confidentiality. Magbibigay rin ang DSWD ng psychosocial support kung kinakailangan at magipag-ugnayan sa pamunuan ng paaralan upang matukoy ang iba pang kailangang tulong. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Yeah, maraming salamat, Ray Ferrer. At samantala, Zamboanga Sibugay PNP nagsigawa ng simulation exercise para sa school crisis. Okay na ba yun? Yan, school crisis response. Para sa detalye, alamin natin kay Lesti Cubol.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Lesti.
2: Yes, sir. Nagsagawa ang Sibugay Police Provincial Office sa panguna ni Provincial Director Police Colonel Bernard Danny De Sugo ng simulation exercises o exercise o SIMEX upang palakasin ang kahandaan, kaligtasan at pagtugon sa sakuna o krisis ng mga mag-aral, guro at kawanin ng paaralan. Ang SIMEX, particular ang isang active shooting drill, ay sinagawa sa Zamboanga Sibugay National High School sa Bayan ng Ipil na naglalayong patatagin ang kahandaan ng mga estudyante, guro at tauhan ng paaralan sa tamang pagtugon sa mga sakuna at iba pang posibleng banta sa loob ng kapaligiran ng paaralan. Ang aktibidad ay nagbigay sa mga kalahok ng praktikal na pagkakataon upang may sagawa ang tamang alituntunin sa kaligtasan at seguridad sa mga simulasyon ng gipit na sitwasyon na may kinalaman sa isang aktual na pamamaril. Binigyan din ito ang kahalagahan ng pagiging kalmado, pagsunod sa mga itinakdang pamamaraan, agarang pagulat sa ng mga insidente at pagkipagtulungan sa mga otoridad sa panahon ng mga kritikal na sitwasyon. Ang pagsasanay na ito ay nagsilbiring pagkakataon upang mapatibay ang ugnayan sa pagitan ng kapulisan, mga administrador ng paaralan, mga guro at mga mag-aral bilang pagkilala na ang kaligtasan ng paaralan ay tungkulin ng lahat sa pamamagitan ng mga makatutukanang sitwasyon at gabay na tugon, inikayat ang mga kalahok na magkaroon ng presensya ng isip at iwala sa sarili pagharap sa mga emerhensya. Aktibidad ay bahagi ng patuloy na pangako ng Zamboanga Sibugay PNP na itaguyod ang ligtas at panatag na kapaligiran sa pag-aaral at palakasin ang pagipagtulungan sa mga paaralan sa ilalim ng inisiyatiba nitong pulis sa paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga Sibugay.
14: Yeah, maraming salamat, Lesti. Samantala, DILG na nawagan sa mas mahigpit na gun laws matapos sa Zamboanga school shooting. Para sa detalye, nagbabalik Ray Ferrer.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Ray.
1: Hiniling ng Department of the Interior ang local government sa Kongreso na ripasuhin at higpitan ang mga batas sa baril kasunod ng pamamaril sa isang paaralan sa Zamboanga City. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimolia, 78% ng mga krimeng may kinalaman sa baril ay gumagamit ng loose firearms. Nanawagan si Rimulya na magkaroon ng mas mabigat na pananagutan ang mga may-ari ng baril kapag nagamit ito ng ibang tao sa krimen. Iginit din niyang dapat pag-aralan ang pagturing sa illegal possession ng loose firearms bilang non-bailable offense. Samantalang sinabi ng Philippine National Police na 2 baril ang narecover sa lugar ng insidente, kabilang ang isang Glock 22 at Glock 9mm bukod sa conversion kit at iba pang ebidensya. Batay naman sa datos ng PNP, 50 school-related incidents na kinasasangkutan ng mga menor de edad ang naitala mula Hunyo 16 hanggang Agosto 18, kabilang dito ang shootings, shooting threats, bomb threats at death threats. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, tuloy-tuloy tayo sa 8:14 in the evening, programang Batang Pulis ng Paaralan, inilunsad sa mga secondary school sa Misamis Occidental. Para sa detalye, alamin natin kay Dandy Macrambon.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Dandy. Bahagi ng pagpapaigting ng kaligtasan at pinag-ibayong ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad para sa sektor ng edukasyon ay ang inilunsad na programang Batang Pulis ng Paaralan o BPNP ng Misamis Occidental Police Provincial Office ng Pro 10 sa ilalim ng liderato ni Provincial Director Police Colonel Reynaldo Maclang. Una itong inilunsad sa Misamis Occidental National High School, sinunda na iba pang paglulunsad sa iba pang mga paaralang sekundarya. Naisagawa ang mga aktibidad na may kaukulang koordinasyon sa Department of Education at iba pang school authorities bilang tugon sa mga sunod-sunod na insidente ng karahasan sa paaralan.

0: Pond bilang tugon sa panahon ng emerensiya at pagpigil sa kriminalidad at karahasan para sa pinalawak na kamalayan ng mga kabataang mag-aaral. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yeah, maraming salamat, Dandy Macarambon. Samantala, mas pinalakas sa seguridad sa mga paaralan sa Western Visayas, ipinagutos ng Police Regional Office 6. Para sa detalye, nagbabalik, Dayan Lear.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Dayan. Ipinag-utos ng pamunuan ng Police Regional Office 6 o PRO 6 ang pagpapaigting sa kaligtasan at seguridad ng mga mag-aaral sa mga paaralan sa Western Visayas. Sa utos ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sa lahat ng units, sinabing paiigtingin pa ang police visibility, regular patrols, information gathering at malapit na koordinasyon sa mga school administrator, mga magulang at iba pang stakeholder. Hinikayat din ang mga magulang na panatilihin ang bukas na komunikasyon sa kanilang mga anak at maging mapagmatsyag sa anumang senyales ng distress o nakababahalang pag-uugali ng mga bata. Dapat din anyang agad na iulat sa mga otoridad ang anumang banta o impormasyong maaring makaapekto sa kaligtasan ng paaralan. Ipinaalala rin sa mga may-ari ng baril na responsibilidad nilang isecure na maayos ang mga ito upang hindi maabot ng mga bata at ng mga hindi autorisadong tao. Ayon sa PRO 6, pananagutan ng lahat ang pagpapanatili ng ligtas na paaralan sa pamamagitan ng pag-iingat, koordinasyon at agarang pag-uulat upang maiwasan ang banta at matiyak ang ligtas na kapaligiran ng mga mag-aaral. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, sa Mindanao naman, bawat bayan makikinabang program, tuloy ang pamamahagi ng ayuda sa tawi-tawi. Para sa detalye, alamin natin kay Laila Sharinami.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Laila.
4: Pinangunahan ng pamahalaang panlalawigang tawi-tawi sa pamumuno ni Governor Ismael Mangsali ang pamamahagi ng 10 kilong bigas sa Ministry of Basic Higher and Technical Education Gymnasium, Bungao, Tawi-Tawi. Nasa 6 na barangay na may kabuuang 900 benepisyaryo mula sa bayan ng Bungao ang tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program. Kabilang ito sa layunin ng pamahalaang nasyonal matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga kabilang sa vulnerableng sektor. Inaasahan din ang pamamahagi sa iba pang kwalipikadong benepisyaryo mula sa iba't ibang bayang bumubuo ng lalawigang tawi-tawi sa mga susunod na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Yeah, maraming salamat, Laila Sharinami. Tuloy-tuloy tayo, 8:19 in the evening. 501 pamilya sa evacuation centers dahil sa baha sa Pangasinan. Para sa detalye, nagbabalik Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
1: Mildred.
5: Umaabot na sa 501 na pamilya o 1,717 individual ang nasa evacuation center sa Pangasinan ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nitong Martes na umaga. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Agno, Bani, Burgos, Mabini, Lingayen, Aguilar, Bugalyon, Labrador, Binmalay, Mangatarem, Calasiao, Santa Barbara at Alcala. Gayun din ang Alaminos at Dagupan City. Ayon kay Ron Meganikila, team leader ng PDRRMO Emergency Operations Center, patuloy ang pagtaas ng tubig baha sa residential areas matapos ang malalakas na ulan itong Lunes. Nakadeploy na rin ang PDRRMO sa mga Tarem para tumulong sa nagpapatuloy na paglikas. Sa monitoring, 51 barangay at sa 10 munisipalidad at isang lungsod ang binabaha. Nananatili ring mataas ang tubig sa ilang ilog kabilang ang Marusay, Sinukalan at Pantal. Samantala, tinatayang 262.9 million pesos ang pinsala sa agrikultura at pangisdaan, 1.8 million sa livestock at 175 million pesos sa infrastruktura. Patuloy ang relief operations at validation ng pinsala ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, 10 bilyon pisong pambayad sa 3 taong utang sa free higher education sa 108 SUCs inilabas na ng DBM. Para sa detalye, alamin natin kay Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Kathleen,

0: Malugod na ibinalita ni DBM Acting Secretary Kim De Leon sa briefing ng DBCC sa Kamara na nailabas na nila ang Special Allotment Release Order o SARO para sa halos 10 billion pesos na pambayad sa arrears ng mga state universities and colleges. Ayon kay De Leon, gagamitin ang pondo para bayaran na naipong obligasyon sa free higher education program sa nakalipas sa tatlong academic years. Anya, bahagi ng inilabas sa pondo ay nagmula sa Higher Education Trust Fund bukod ba sa alokasyon para sa higher education sa 2026 General Appropriations Act. Sinabi ni De Leon na naipasa na sa Commission on Higher Education ang authority para mailabas ang pondo sa 108 state universities and colleges. Inaasahang madadownload na ng SHED ang pondo sa mga SUC simula ngayong Linggo upang magamit sa kanilang operasyon. Bukod sa pambayad sa arrears, maaari rin itong gamitin na dagdag sa infrastruktura, academic buildings, laboratories at kagamitan. Ayon kay De Leon, magpapatuloy ang dagdag na suportang ito hanggang 2027 upang matugunan ang pangangailangan ng mga state universities and colleges. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Samantala, pakikipagkalakalan ng Malaysia sa Pilipinas, planong palakasin pa. Para sa detalye, alamin natin kay Luisa Irispe.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Luisa.
3: Naniniwala ang Malaysia na madaragdagan pa ang bilateral trade ng Pilipinas at Malaysia na aabot sa hanggang $10 billion sa susunod na dalawang taon. Sa isang press conference noong 9th Philippine-Malaysia Joint Commission meeting, sinabi ni Foreign Minister Datuk Seri Muhammad Hassan na noong 2025 umabot na sa $8.22 billion ang trade ng Pilipinas at Malaysia. At itong January to May 2026 ay nasa $4.21 billion agad. Magandang senyales ito na sa loob ng dalawang taon, aabot ng $10 billion ang pakikipagkalakalan ng dalawang bansa. Naniniwala naman ang foreign minister na makakatulong kung magkakaroon din ng pakikipag-ugnayang ekonomika ang Maynila at Kuala Lumpur, lalo na pagdating sa digital connectivity, digital skills, digital payment at artificial intelligence. Handa rin naman anyang tumulong ang Malaysia para sa ASEAN, mas lumakas pa ang Pilipinas sa digital economy, food security, supply chain, resilience at pagpapalakas ng regional na kapayapaan. Ayon naman sa Department of Foreign Affairs, ang malalim na suporta na ibinibigay ng Malaysia sa Pilipinas ay malinaw na patunay na matagal na ang pagtutulungan ng dalawang bansa mula pa noong May 18, 1964. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Luisa Irispe. Samantala, most wanted person at leader ng Masaronay Group napatay sa operasyon sa Lanao del Norte. Nagbabalik, Dayan Lear. Dandy Macarambon.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Dandy.
4: Napatumba ang most wanted person at leader ng Masaronay Group sa isang armadong sagupaan sa pagitan ng grupo at ng PNP na ganap kalmakalawa pasado alas 10 ng umaga Agosto 17 sa Purok 3, Barangay Mindalano, Bayan ng Salvador, Lano del Norte. Kinilala ang napaslang na akusado na si alias Talib Masaronay na italang ikapito sa most wanted person na may warrant dahil sa hindi bababa sa 9 na seryosong kaso ng murder na siyang batayan ng naisagawang operasyon ng pinagsamang grupo ng mga operatiba ng Regional Police Drug Enforcement Unit 10, Rapid Deployment Battalion ng PNP Special Action Force, 1005th Maneuver Company ng RMFB 10, 2nd Provincial Mobile Force Company ng PPO Lano del Norte, Regional Intelligence Division 10, pinagsamang Salvador at Sapad Municipal Police Stations. Ayon sa ulat ng pulisya, nang ihain ang warrant sa nabanggit na akusado, bigla itong nagpaputok sa harap ng mga otoridad kaya walang nagawa ang mga operatiba kundi depensahan ang kanilang sarili at doon na napatumba si Masaronay at doon na kumpiska ang iba't ibang uri ng armas o baril, mga ammunisyon o bala at magasin at ilegal na droga o manayshabu. May bigat na 150 gramo tinatayong nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 pisong standard drug price. Ayon kay Pro 10 Regional Director of Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, ang naturong operasyon ay patunay ng dedikasyon ng Pro 10 na buwagin ang kriminalidad at pigilan ang paglaganap ng ilegal na droga at mga ilegal na armas naghasik ng karahasan sa rehiyon. Nasa kamay na ng Lano del Norte Forensic Unit ang mga nasakotang armas at amunisyon para sa karagdagang kaukulang pagsusuri at kustudiya. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Dandy. Samantala, 2,360 na pong barangay sa Ilocos Region naka-alerto sa bahas at pagguho ng lupa. Nagbabalik, Mildred Coquia sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mildred, aabot sa 2,360 barangay sa Ilocos Region na ang kabilang sa mga lugar na may banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa patuloy na pag-ulan ayon sa Mines and Geosciences Bureau Region 1. Batay sa rain-induced landslide and flooding advisory ng MGB, epektibo mula August 17 to 20, pinapayuhan ng mga komunidad sa mga lugar na may mataas hanggang napakataas na posibilidad ng rain-induced landslide at pagbaha na manatiling alerto. Sa datos ng MGB, 414 barangays ang may high hanggang very high susceptibility sa pagguho ng lupa kung saan pinakamarami ang naitala sa Ilocos Sur. Samantala, 807 barangays naman ang may moderate susceptibility sa landslide na pinakamarami sa La Union. Para naman sa pagbaha, 605 barangays ang may very high susceptibility, 1,935 barangays ang high susceptibility, at 1,786 barangays ang moderate susceptibility. Ayon sa MGB, nakabatay ang advisory sa pinakahuling 72-hour rainfall forecast ng DOST Pag-asa gamit ang GSM 50mm at WRF 50mm rainfall thresholds. Maaari-ani lang magbago ang antas ng panganib depende sa kondisyon ng lupa. Dahil dito, pinapayuhan ng mga residente kabilang ang mga nasa kalapit at downstream na lugar na manatiling mapagmatsyag at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan at mga kinauukulang ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: At yan po ang kalibunan ng ating mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. At syempre, maraming salamat sa lahat na tumutok at nakinig. Maraming salamat kay Princess kanina. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng ating mga kasama mula sa ating mga engineers. Engineer Marvin Toledana. Engineer Joy. Nandiyan yun ba si Joy? O si Matet? Ayan, si Matet. Si Rose. Nandiyan din ang ating mga producers. Si Sir Ice. Si Isabel at ang ating executive producer si Miss Jamie King. Nakaramihan sa mga report ay galing sa kabila. Anyways, maraming salamat sa lahat at tumutok at nakinig. Kita-kita po ulit tayo bukas dito lamang sa inyong programa Salam Radio sa inyong himpilan Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras 8:08. Magandang gabi.
2: Good news. Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
6: Radio Pilipinas Magazine.
2: Radio Pilipinas Sports Radio. Radio Pilipinas World Service.
7: Ang tagintig ng AM
2: at lakas ng FM
7: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak,
2: mas maraming mararating
7: at mas maraming maaabot ng impormasyon
2: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Informasyon.
7: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
2: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
7: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
2: Sa Capital 104.3 FM.
7: Capital 104.3.
9: Radyo Pilipinas World Service
2: Sports Radio.
7: Radyo Pilipinas Magazine.
2: Serbisyo publiko.
7: Taginting ng AM.
2: Lakas ng FM.
7: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Collab.
9: Music and memories.
10: Music and memories.
11: Light the corners of my
12: oras para sa musika.
13: Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online. News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Good day, I am Win Peñano with today's DFA Online. Malaysia is targeting to raise bilateral trade with the Philippines to $10 billion within the next 2 years. Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Muhammad Hassan made a statement following the 9th Philippines-Malaysia Joint Commission meeting in Pasay City. He said bilateral trade reached $8.22 billion in 2025, while trade from January to May this year already totaled $4.21 billion. The two sides also agreed to expand cooperation in digital trade, artificial intelligence, agriculture, food security, energy, and regional security.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: In related news, Malaysia has reaffirmed its support for the Mindanao peace process ahead of the September 14 parliamentary elections in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Malaysian Foreign Minister Dato Seri Utama Muhammad Hassan said Kuala Lumpur remains committed to supporting lasting peace, stability, and inclusive development in Mindanao. As a third-party facilitator, Malaysia also offered to share its expertise in the halal economy and Islamic finance to support socio-economic development in the Bangsamoro region. The upcoming elections were described as an important milestone in sustaining the gains of the peace process through democratic participation and inclusive development.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: More news from the Philippine Service posts. The Philippine Embassy in Seoul has welcomed 10 engineers from the Philippine Space Agency or PhilSA ahead of the second phase of their advanced technical training in South Korea. The engineers will undergo hands-on training from August to October under a technology transfer program involving Perigee Aerospace's Blue Whale-class sounding rocket platform. The training aims to strengthen Filipino expertise in rocket engineering, assembly, testing, and launch operations as part of PhilSA's SICLAB project. The initiative supports preparations for a planned 2027 demonstration launch in Cagayan featuring a locally developed payload.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: Meanwhile, in Hong Kong, the Philippine Consulate General in Hong Kong supported the Philippine Retirement Authorities or PRA's participation in the 11th Golden Age Expo and Summit held from July 30 to August 1. The event promoted solutions to population aging, while the Philippine delegation showcased the Special Resident Retirees Visa or SRRV as an option for foreign nationals seeking to retire in the Philippines. The Philippine booth generated 277 leads, reflecting a strong interest in retirement, healthcare, education, family relocation, and property investment opportunities in the country. The participation also promoted the Philippines as a competitive retirement destination in Asia.
2: DFA Online. Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: And in Romania, the Philippine Embassy in Bucharest celebrated Buwan ng Wikang Pambansa with 9 Filipino-Romanian children highlighting Philippine language, culture, and history. Held on August 16, the activity featured discussions on national heroes Jose Rizal and Manuel L. Quezon, storytelling sessions, poetry reading, and Filipino language activities. The children also participated in singing, dancing, puzzles, and Filipino tongue twisters. The embassy said the celebration aims to strengthen the children's appreciation of the Filipino language and cultural heritage while living abroad.
2: DFA Online.
4: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
3: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
4: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
4: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. The United States appears to be gaining control of shipping traffic through the Strait of Hormuz, while Iran is losing much of its influence over the critical waterway. The CNN reports more than 80% of vessel transits over the past 2 weeks have used the Omani route, a shipping channel that Iran strongly opposes, according to Kepler. Many ships have chosen the route despite reported attacks by Iran, relying on protection from U.S. naval forces. Analysts say the shift marks a major change from a month ago when virtually no ships used the Omani route. The United States has also reported that oil shipments through the strait and alternative routes totaled about 15 billion barrels or 15 million barrels, rather, per day last week, approaching pre-war levels. In other news overseas, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has acknowledged an Israeli strike on the Abu al-Duhur military air base in northwestern Syria despite sharp criticism from the Trump administration. The CNN reports Israeli Prime Minister Netanyahu said Israel carried out the attack because of what he described as an imminent deployment of Turkish troops to the facility near Aleppo. He argued that such a deployment would threaten Israel and violate a security status quo between Israel and Syria. U.S. Envoy Tom Barrack called the strike an unnecessary escalation and said it did not advance regional stability. The incident comes amid strained relations between Israel and Turkey and as Washington seeks to prevent further military escalation in the region. And finally, Meta is facing one of its biggest legal challenges as a California jury hears claims that the company deliberately made Facebook and Instagram addictive to children. The 6-week trial involves a lawsuit filed in the year 2023 by 29 U.S. states, including California and New York, accusing Meta of violating federal and state laws protecting children's privacy. A California lawyer alleged that Meta knew millions of 11 and 12-year-olds were using Instagram but did little to keep them off the platform. Meta disputed that figure, saying it identified just over 100,000 users in that age group and argued that social media addiction does not exist. The states are seeking billions of dollars in damages and want Meta to make changes to its platforms, including eliminating features such as like counts and infinite scrolling. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo!
4: Muli po, isang pagpalang pagbati ngayong maulan, makulimlim at maulan na araw na ito. Ito po ang programang Global na Tayo, hatid po sa inyo ng himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ang Radyo Pilipinas World Service ay isa po sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama po rin po natin sa ating Global na Tayo team, wala po sa production side ng ating executive producer, Jam Season, sa ating master control si Miss Susan Aison, and of course si JP si JP na lang, nahirapan ako sa last. Thank you very much, JP. And of course, tayo po ay napapakinggan at nasusubaybayan sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayun din sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, gamit po ang shortwave broadcast using the facilities of Voice of America through their shortwave transmitters. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyong mga cellphones, Android man yan or iPhone, pwede pa rin po nyo masubaybayan ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app sa inyong mga cellphones, iPhone man or Apple or Android phone. Siksik, liglig at umaapaw po ang ating edisyon ngayon ng Global na Tayo. Ano po, sapagkat makakasama po natin sa unang bahagi ng ating programa ang ating butihing kalihim, ang bagong talagang kalihim ng Department of Health. Ito'y walang iba kundi si Secretary Edwin Mercado. Kung inyo pong matatandaan, bago matalaga bilang kalihim ng Kagawaran ng Kalusugan, naging President and CEO rin po si Secretary Mercado ng PhilHealth. Yan. So marami tayong mapag-uusapan this morning. So makakasama na po, nasa linya na po natin siya. Magandang umaga po, Secretary Edwin Mercado, welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Magandang umaga, Ray, at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Bagamat maulan, dapat po manatiling safe ang ating manonood.
4: Indeed, it's a pleasure and an honor to have you dito po sa ating programa Global na Tayo, Secretary. Well, Sec, hindi ko na po pahabain ito sapagkat marami tayong mga pag-uusapan. Unahin ko na muna itong kasi ilang linggo ng masamang panahon, ano po, Sec, bunsod ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyan pa rin naranasan ng habagat. At thus far, ano po ang resulta ng monitoring natin sa kalusugan ng mga kababayan natin? Nagkaroon na ba tayo ng pagdami ng mga kaso ng flood-related diseases, Sec Edwin?
6: So, tayo po yung nagmamonitor, ano? Meron po tayong Health Emergency Management Bureau. At ito po ay sumasangguni doon sa ating mga rapid teams, mga rapid response teams sa ating mga regional office. Sa kabuuan po, meron na po almost 1.47 million na affected families with about 5.1 million individuals across the regions of NCR, CAR, Region 1, 2, 3, Calabarzon, Mimaropa, Regions 5, 6, and 9. At meron po tayong na talagang 313 evacuation center kung saan naman po tayo ay may mga taong mga kawanirin po na tumutulong, nagbibigay po ng mental health and psychological support at nagbibigay din po ng ating mga wash na tinatawag, water at saka po yung ating mga sanitary hygiene kits para po matulungan ng ating mga kababayan. Minomonitor din po namin ito pong resurgence nga po ng leptospirosis. Bagamat meron po yung nakatakdang incubation period po na 15 to 30 days. Kaya po minamatsyaga namin. Sa ngayon po ay kumpara pa nung nakaraang taon, meron po tayong 3,440 cases. At ito po ay 35% na mas mababa nung kumpara nung nakaraang taon. Bagamat nag-umpisa nga lang po yung ating ulana na mas matindi dito sa NCR nung nakaraang linggo, minamatsyagan po namin at sinusubaybayan kung ito po ay tataas pa. Meron na po tayong mga binahaging mga doxycycline na tablets sa ating pong mga public hospitals at ito po ay pwede pong i-avail ng ating mga kababayan. At ito po ang pinakamagandang prophylaxis lalo na po doon sa mga may sugat at nababad po ang kanilang katawan. At meron din po tayong mga yakap clinics kung saan po pwede rin sumangguni ang ating pong mga kababayan at po ay meron din tayong available na doxycycline sa gamot. Meron po tayong mga 2,983 na drug stores kung saan po makaka-avail po nitong ating doxycycline through the gamot program po.
4: Okay, pero matanong ko na rin po, Secretary Mercado, may mga reports po kasi na may mga ospital ngayon na ika nga inaabot na rin ng baha o naapektuhan na rin ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Ano po ang sitwasyon ng mga ospital sa loob at labas ng Metro Manila na nakakaranas po ng pagba o naapektuhan ng habagat? Nakarating na po ba sa inyo to at ano ang mga aksyon na nagawa po ng kagawaran?
6: So sa kabuuan no, ay dalawang ospital lang naman talaga yung nating naapektuhan ng baha. Although yung kabuuan po may 60 healthcare facilities po tayong affected. Kasama po dyan yung mga barangay health stations, yung pong ating mga rural health offices. Doon po sa ating mga hospital na naapektuhan po, tinaas po muna yung ating mga pasyente para nga po maibsan dito at maiwasan yung mga tubig na rumaragasa. At ngayon po, hindi naman po tumitigil ang kanilang serbisyo. Meron din pong siyam na LGU hospitals na affected. At yun naman po ay amin din pong tinutulungan para po makabalik doon sa kanilang normal na activities at operation.
4: Alright. Isa po rin po sa tinututukan ngayon, Sec, I hope you can indulge me on this. Isa pa rin sa mga tinututukan ngayon ay yung atas na rin ng Pangulo tungkol dito sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga. Sec, I understand may mga intervention na kayo kaagad sa nangyaring ito, Sec?
6: Tama yan, Ray. Kahapon nga ay agarang kong tinawagan ng ating CHD ng Zamboanga, yung ating regional office. At pinagbili na alagaan po itong ating mga naapektuhan. So una po, pinadala po namin sa Ateneo para suportahan po yung kanilang mga psychologists at psychiatrists, yung ating pong mental health and psychosocial team. At ito pong tinawagan ko rin po yung ibang mga hospitals, in fact, na para po pumustahin yung pong ating pong mga naapektuhan. At meron din po tayong kautusan na ito pong ating mga naapektuhang mga nadala sa ospital ay sasagutin po ng kagawaran ang kanila pong gastusin.
4: Sasagutin po ng kagawaran yung kanilang gastusin. Yung ano po yan, yung pagdating po sa mga medical and mental health services. Tama po ba, yes. Sec?
6: Yes po. At pati po yung mismong hospital fees kung na-hospital.
4: Okay. Now, Dito na tayo, Sec, sa ano, sa pagkakatalaga sa iyo bilang bagong kalihim ng Department of Health. Eh, alam niyo, Sec, kasi sinusundan namin ang inyong performance, ang performance ng PhilHealth sa pamumuno ninyo. Eh, maganda na po yung pamamalakad niyo sa PhilHealth. Gaya ng pagpapatupad ng mga services nito tulad nung meron kayong yakap program. Pero why accept the position as health chief ng bansa? Personal ba kayong kinausap ni Pangulo Ingil dito? Pwede po bang pakikwento sa amin, Sec, kung paano ito inilatag sa iyo?
6: Ito naman po ay naihahayag na ng ating Pangulo sa napakarami pong okasyon na ang kalusugan po ay isa sa kanya pong sinesentrong priority. At noon nga po nakaraang SONA, marami pong nagsasabi ba, bida kayo sa PhilHealth at DOH. Ah? Dahil nga po na ibanggit ng Pangulo, yung mga kailangan po namin gawin. So ito po yung nakalatag na at nung ako nga po ay nilapitan, syempre po bilang isa pong public servant, ako naman po hindi humihindi pag ito po ay sa larangan po ng kalusugan at paano po natin mai-push forward ang ating universal healthcare. So ito nga pong aming ginawa, pinagsama po namin yung agenda ng PhilHealth at ng DOH. At ako po ay natutuwa rin na ang naging talagang presidente po ay si Dr. Beverly Ho, na isa rin po natin kaibigan at akin din pong hinihinga ng advice nung ako po ay nasa PhilHealth pa. So ito po ay palalawakin po natin ang mga mandatong binigay po ng ating Pangulo.
4: Alright. So malinaw po yung marching order sa inyo ng Pangulo, ano po, Sec, sa pagtatalaga sa inyo bilang kalihim ng Department of Health. Pero kasi itong topic na ito, itong implementasyon ng Universal Healthcare Program, ano po ang nakikita niyo kailangan bigyan ng sentro o may kailangan pa bang ayusin kung meron man? At paano po ba ninyo planong i-accelerate ang pagpapatupad nito sa buong bansa?
6: So ang devolved nature po ng ating healthcare ay dapat itong mabigyan pansin yung kakayanan po ng local government unit. Napalakasin din po yung kanilang health system. At ito po'y gagabayan natin. Ako po ay nagbigay na po ng para marching order dun sa ating Bureau of Local Health Systems na ayusin at mas bigyang pansin. Kasama na rin po dito, meron po tayong palalakasin pa yung inter-hospital or inter-facility referral network kung saan po titingnan po namin kung pwedeng i-automate o meron tayong mga IT portal or ano para or access kung saan po pwedeng kumbaga yung continuity of care ay maisiguro para po yung mga nangangailangan mula po doon sa mga distritong hospital paakyat po hanggang doon sa ating tinatawag na mga apex hospital o mga regional hospital ay mas malinaw at mas malinis. Pero ang isa po dito talaga ay yung palakasin po yung primary care. Kasi yun po muna ang dapat pong touch points ng ating mga kababayan. Para ang nature po kasi natin ngayon, parang pag nagkasakit, saka na lang tayo nag-iisip na pumanap ng magbibigay lunas. Dapat po, bago pa magkasakit, iniiwasan na po natin lumala ang ating sakit.
4: And of course, kasama na po dyan, ano po, Sec, may I ask, pati yung pagpapababa ng presyo ng mga pangunahing gamot, lalo na para doon sa mga cancer care patients. Tama po ba yun?
6: May pag-aaral po tayong gagawin po dyan, kaya coordinated with other stakeholders. Titingnan po natin. Meron pong initiative nung ako po'y nasa PhilHealth pa na i-activate yung tinatawag na Price Negotiations Board. Ito po yung combined with PhilHealth and DOH, yung nagmamatsyag doon sa ating mga pangangailangan sa ating mga communities at kami po ay handang makipag-negotiate doon sa ating mga stakeholders na mga providers o mga suppliers naman.
4: Alright. Nabanggit nyo kanina, Sec Mercado, na nalulugod din kayo na malaman nyo na maitalaga si Dr. Beverly Ho bilang bagong President at CEO ng PhilHealth. At nabanggit nyo nga po, may mga programa kayo nakikitang dapat palakasin at humihingi pa kayo kumisa ng advice sa kanya nung PhilHealth President and CEO rin kayo. Pero sa puntong ito, may mga iba pa bang mga shared priorities kayo with PhilHealth sa pangunguna ni Dr. Beverly Ho?
6: Tama yan, Sir Ray, kasi naggawa po tayo ng isang common agenda. Sa kauna-unahang ating pagkakataon, meron tayong common agenda at nakalatag po yung ating roadmap. At jointly po, kami po ay mag-coordinate. At ang sabi ko nga, gagawin din namin both in the DOH, sa DOH at saka sa PhilHealth, yung ating buha ng ulat na every 30 days ay ating ibibigay kung ano po yung ating na-achieve. At ito po ay nasa limang key areas, kung tawagin po namin ay ito po yung priority areas. Ang una po nga ay yung primary care. Pangalawa po ay primary care hanggang specialty care. So yung pong mga given packages na kailangan pong itaguyod natin. Ang pangalawa po ay doon sa financial risk protection. Yung nga pong maituloy natin yung ZBB para po sa mga DOH hospital, at kung pwede nga po, palawakin natin yung tinatawag namang no balance bill, o yung wala nang may lalabas na sa bulsa ng ating mga miyembro at kababayan, para naman po doon sa certain portion ng private hospital beds, kasi nakatakda naman po yan sa batas na may 10 to 15%. So yun po ay ating sinasangguni na kahapon nga po nakipag-usap ako sa mga private hospitals. Ang pangatlo po ay yung healthy communities and healthy schools. So kailangan po talagang yung pong health promotion ay palakasin po natin. At dapat po ay meron po tayong mga programa na preventive rather than doon na tayo nakapokus sa curative. At yung pong ating frontline processes ay pabilisin din. Kaya nga po, tinitingnan namin mag-automate pa, at yung ating health records ay magkaroon po ng interoperability o yung common database. At syempre po yung ating mga healthcare workforce na dapat pong kilalanin at dapat pong bigyan ng suporta.
4: Alright, nabanggit po nyo itong common agenda with PhilHealth. Kauna-unahan yata, sabi nyo nga po, this is the first endeavor with PhilHealth, yung kauna-unahang paglalabas nyo ng agenda o yung mga accomplishments. Tuwing ano to po, every month ito, SEC, at kung every month ito, saan ito makikita?
6: So ang aming po munang tagline dito sa ating common agenda ay una sa kalusugan. Ang ibig sabihin po ay United National Agenda for Health. So ito po ay bibigyan po namin ng meron po kaming data draft na dinidevelop para nga po may transparency tayo at naiuulat natin yung regular na cadence o yung po regular na ating pong mga ginagawa. So ito po ay pag-uusapan pa po namin ni President, ni PCEO Bevco, kung jointly po ba o kada ahensya ay maglalagay ng kanyang parang transparency page. So yun po ay pag-uusapan po namin kung paano po mapigyan po ng access ang ating mga stakeholders dun sa ating datos.
4: At kanina nabanggit po din nyo, Sec, kasama na rin dito sa common agenda, yung zero balance billing o yung pagpapagaan sa bayad ng mga kababayan natin sa mga hospital bills. Ito rin po makakasama doon sa report na buwanan po yung ilalabas.
6: And titingnan po natin kung ano po yung mga datos na kailangan report. Maaari po namang ilabas kung si ilan po ang nakapag-avail. Pero kami po ay pag meron na po kaming linaw kung ano po yung structure ng reporting namin format, ay bibigyan po namin kayo ng updates.
4: Wah, yan ay masasabi talaga natin Sec Mercado, transparency in its truest nature, kung talagang maipapatupad po natin yan every month, yung mga datos na yan, Sec.
6: To the best of our ability po, titingnan po natin maibahagi po ito sa ating stakeholders.
4: Alright. Sec, pero of course, I hope mapagbigyan nyo rin itong aking katanungan na ito, dahil siyempre alam naman po ng mga kababayan natin na kayo po ay tinalaga kapalit ni Kalihim Herbosa, midway to his I'm sorry, ni Secretary Puhalte. Hindi pa siya nagtatagal, wala pa yatang isang buwan. Pero ang punto ko dito po pagkakataon, nagkaroon na ba kayo ng pagkakataon na makakausap ang mga opisyal at kawani ng kagawaran ng kalusugan, at least sa central office, Kamusta po yung moral ng ating mga empleyado ng kagawaran sa likod po ng mga nangyayaring o nangyaring biglaang pagpapalit ng liderato, Sec. Mercado?
6: So, doon nga pong Lunes ay ginanap namin yung unang flag raising activity na ako na po ang nasa pamunuan. Ako na po ang tinalagang kalihim ng kagawaran. At binahagi po natin, bukod po yung shared agenda, yung ating nga pong pagpapahalaga dito po sa internal communications at saka po dito sa pagpapahalaga, doon po sa ating mabilis, patas at mapagkakatiwala ang tagline or objective. So ito po ay ginagawa natin po at meron na po tayong mga tinalagang mga bagong mga key people at the level of the ASEC and the USEC level. At tinitingnan pa rin po namin kung ano po ang pwedeng gawin para nga po maramdaman ang ating kawanit na ang management po ay nakikinig at kami po ay compassionate doon sa kanilang mga dinudulog. So kami po ay bukas, ang aking pong opisina ay bukas makipag-usap sa ating mga kawanit.
4: Okay. Lastly, Sec. Mercado, ano naman po ang mensahe mo sa publiko, sa taong bayan na umaasa sa serbisyong pangkalusugan mula sa kagawaran?
6: So, una po dyan, Ray, yung atin pong initiative doon sa Measles Trump, Measles Rubella Supplemental Immunization Program, medyo po nababahala kami na ang ating pong immunization rate ay mababa. So ito po muna ang aking tinutukan. At gusto ko po lang

0: po ay bukas at kami po ay ni Dr. Bev po ay talaga pong nag-set ng common agenda at kami po ay tutugon din at papakita po natin na tayo po ay transparent at tayo po ay tutugon sa mga kahilingan po ng ating mga kababayan.
1: Well, with that, Secretary Edwin Mercado, let me first or let me express our deepest gratitude and appreciation sa pagpapaunlak po ninyo ng panayam sa amin dito sa global na tayo. And we sincerely hope and pray na magkaroon pa kami ng isa pang pagkakataon na makapanayam kayo sa issue naman o sa usapin naman ng tinatawag na budget ng Department of Health na naka-indicate sa National Expenditure Program for 2027. Thank you very much po, Secretary Mercado, at congratulations first of all, and we wish you all the best sa pangunguna po ninyo sa kagawaran ng kalusugan.
0: Salamat, Sir Ray, at kami po ay isang DOH at PhilHealth na una sa pagtulong, una sa pag-usad, at una sa pagkakakilala.
1: Ang ating pong butihing kalihim ng Department of Health, Secretary Edwin Mercado. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
6: Dati-rati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa
7: nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
10: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center

0: para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters, malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Alright, mainit pa rin po pinag-uusapan ang nangyaring pamamaril na naman sa isang paaralan. Ano po? Pribadong paaralan. Diyan po sa may Ateneo de Zamboanga, kung saan involved dito ang isa na namang estudyante. Kung di ako nagkakamali, ninth grader? Ano po? Lalaki, ninth grader. Involved sa shooting incident na naman. At batay sa mga report, dalawa po ang nasawi. Kasama na po yung gunman o yung bata o yung estudyante na namaril. At batay na rin po sa mga paunang ulat ng mga otoridad, ang baril po na ginamit, o at least yung isa sa mga baril na ginamit, ay galing po sa kanyang ama. Yung kanyang ama ay nagtatrabaho bilang bahagi ng Bureau of Customs Police. Alright. So, yan po ilang buwan lang? Wala pa ba? Wala pa yata ang dalawang buwan? O wala pang isang buwan? Tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, kamakailan lang nangyari yung sa Tacloban, di ba? Yung shooting din sa Tacloban, involved naman dito yung dalawang estudyante rin. At ikinasawi rin, ilan ang nasawi doon? Mahigit sa 3, di ba? Ang nasawi doon, mga estudyante din. At eto na naman tayo sa Zamboanga, sa Ateneo de Zamboanga. Okay? Ano bang meron sa Ateneo? Anyway, pero siyempre, nag-utos na po ang Pangulo eh. Nag-utos na siya. Nagbigay na siya ng direktiba sa mga concerned government agencies. And of course, that includes the Philippine National Police. And of course, that includes the DILG. Maging ang, siguro, pati ang NBI dito, baka ma-involve na rin. Na ika nga, magkaroon ng extensive o malawakan o malalimang investigasyon dito sa mga, sa nangyaring ito. Na shooting incident din sa may Ateneo de Zamboanga. Dahil sabi nga ng Pangulo, ang mga anak natin, ang mga kabataan ngayon ay kailangan mga pangalagaan. Hindi sila dapat nabubuhay sa takot. Dapat sila ay nasa mga paaralan, natututo, at kinakailangan silang maproteksyonan. Sabi naman ni House Speaker Faustino Boji D. the third sa kanya sa isang sa mga pahayag niya, ang sabi niya hindi ito dapat pinag-uusapan tapos kinabukasan wala na, hindi na intindi. Dapat kasi talaga magkaroon ng mga batas, ma-improve yung mga batas, ma-improve yung mga security measures para hindi na maulit ito, di ba? At dapat magkaroon ng consultation sa magulang, sa mga school authorities, sa mga police authorities, at of course sa mga guro at sa mga kabataan para malaman ano ba talaga ang problema, ano ba talaga ang nangyayari. Of course, maraming issue yan tungkol sa mental health, security issue, family issue. Maaring makasama na rin ang impluensya sa komunidad dahil naniniwala ako na ang paghubog sa isang kabataan para maging isang responsable at produktibong miyembro ng mamamayan ay hindi lamang dapat inaatang sa balikat ng mga magulang. Although sila yung dapat may sole responsibility, pero meron ding contribution ang komunidad, ang barangay, yung environment na kanyang kinalalakihan. Yung mga gadgets na ginagamit niya, yung mga gadgets, yung mga na-expose sila. O dapat meron ding control diyan ang gobyerno, hindi lang ang magulang, di ba? Pero ang ano talaga diyan is magulang. Sila yung unang-una, yung family. Yung unang-unang dapat nakakakita ng mga problema, nakakausap ng mga anak nila, ng mga kabataan, di ba? Napakahalaga. Kaya napakahalaga rin po ng role ng mga mambabatas natin para makasiguro na itong ating mga kabataang mag-aaral ay napoproteksyonan. Kaya nga meron tayong tinatawag na House Committee on Basic Education. So, sa pagkakataong ito, alamin natin mula sa mismong chairperson ng House Committee on Basic Education, una-una yung kanyang reaksyon. Kasi makakasama po natin later on sa ating programa si Representative Roman Romulo. Siya po ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Alam niyo po itong si Chairman Representative Romulo. Talagang simula po nung naging chairperson ito ng House Committee on Basic Education, nakatutok na po ito talaga sa kalalagayan ng ating mga estudyante na mga mag-aaral sa basic education, lalong-lalo na sa mga yung mga pumapasok sa ating mga government public schools at saka maging sa mga private schools at kasama ng iba pang mga members ng kanyang committee, bumabalangkas ng mga batas o mga pamamaraan upang hindi lamang may itaas ang antas ng kalidad at kaalaman ng ating mga mag-aaral, lalo na sa basic education, kundi masiguro yung kaligtasan ng mga mag-aaral at maging ng mga guro. Antabayan lang po nyo yan sa pagbabalik po ng ating programang Global na Tayo. Makakasama natin Representative Roman Romulo, chairperson ng House Committee on Basic Education.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service.
5: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Sa punto pong ito, nasa linya na po natin ang komunikasyon at makakausap na po natin ang ating butihing chairperson ng House Committee on Basic Education sa House of Representatives, Representative Roman Romulo. Representative Romulo, magandang umaga po at welcome pong muli sa programang Global na Tayo.
7: Yes, magandang umaga po sa atin lahat at maraming salamat po sa pag-invite po sa atin na makausap po ang taong bayan.
2: It's our pleasure and an honor to have you again dito po sa ating programa sa Radyo Pilipinas World Service. Representative Romulo, naulit na naman yung nangyari sa Tacloban kung saan merong shooting incident involving students dito sa Ateneo de Zamboanga. Bagong lahat, kunin ko muna po ang reaksyon ninyo bilang chairperson ng House Committee on Basic Education sa nangyaring shooting incident po dito sa may Ateneo de Zamboanga.
7: Una-una, malungkot naman po tayo dito sa pangyayari muli na ito at syempre dun sa mga pamilyang naapektuhan, our prayers po and alam na, sisiguraduhin naman po natin na yung mga kinakailangan gawin ng Kongreso ay gagawin natin. Mm-hmm. Sa ngayon po, no, mahalaga naman dito after the Tacloban incident, mm-hmm. May mga ilan naman, iba rin, hindi man shooting pero may mga stabbing
2: yes,
7: incident.
2: Yes, oo.
7: Pero kung maalala po ninyo, During that time, alam ko nagpatawag na naman ng conference ng DepEd, DNP. Kaya gusto rin natin malaman bakit naulit po yung incidenting ganito katulad ng Tacloban, kasi siguro naman at least yung security checks ay dapat nagawa na. Siguro kahit papano ay nasigurado, hindi naging lax para maprotektahan. Kasi after the Tacloban incident, kung maalala po ninyo, ang marami pong mga magulang, pati mga guro and teaching personnel, ang medyo nagkaroon ng alinlangan na pumasok physically sa mga paaralan. Tapos nagkaroon ng maraming mga tawag yung mga fake na mga incident. Ano? So talagang kahit papano, kailangan, yun ang sinabi natin noong panahon na yun. Ang pinaka-importante, ang first step, siguraduhin po na mabigyan ng comfort yung ating mga magulang, estudyante, teaching, non-teaching, na safe ang ating mga paaralan.
2: Yes.
7: Pero ito po, nangyari ulit. So, kailangan po masabi sa atin ng DepEd, PNP, kung ano, bakit nangyari, saan nagka... Kasi dapat medyo, for now, stricto na talaga sila sa ano, di ba? Sa security.
2: Security.
7: Yes, so parang nakakapagtaka na a few months later, nangyari na ulit.
2: Opo. Pero meron pala po kayong ano, meron kayong house bill na sinumite ano po para sa social media and gaming. Nakikita niyo po ba ito na ito kaya niyo pinupush itong bill na ito dahil ito yung isa sa mga nagiging pangunahing dahilan kung bakit humahantong sa ganito ang ating mga estudyante, Representative Romulo?
7: Well, kung maalala rin po natin right after the Tacloban incident, marami ang nagbabanggit na nakaapekto yung social media, yung gaming platforms na hindi nabibigyan ng tamang gabay ang mga ating kabataan. That is why marami po, actually po, ano sa totoo, last year pa po na umpisa na yung pagdinig dito sa mga measures na ito. Kasi marami na pong mababatas ang nag-file ng iba-ibang version ng bill na ito. Ay, katulad ngayon po, umabot na tayo, nandito na po tayo sa technical working group at last. Nung Lunes po, bago yung insidente sa Zamboanga, in fact, parang patapos na po kami sa technical working group. Isa na lang, tapos magsasubmit na kami ng version sa committee at sa plenaryo. Marami po talaga ang nagsasabi na nakaka-apekto po talaga especially pag walang tamang guidance. So gusto natin, kung wala naman talagang tamang guidance sa mangyayari, ay ma-regulate, mapagbawal na po natin, depende sa edad, yung paggamit ng social media and gaming platforms.
2: Alright. Okay. So dyan din po ba sa house bill na yan, although of course nakatutok sa social media and gaming, pero alam ko meron pang mga ibang batas na naisubmit kayo, lalo na ng inyong committee, para sa pangangalaga ng ating mga mag-aaral at pagpapaunlad ng ating basic education. Siyempre, yes. ito po ay Representative Romulo, ika nga, of course, dapat involved din dito ang Department of Education.
7: Tama po yan. Kung maalala po ninyo, nung nakaraang kongreso pa, ay meron tayong bagong batas na pinasa, yung pag-institutionalize ng good manners and right conduct as an independent subject dun sa hanggang grade 6. Pagkatapos nun ay integrate na siya sa values education. Kasi naniniwala tayo nung time pa lang na yun na importante po talaga na mahubog ng tama yung karakter ng bawat kabataang Pilipino. In fact po, ano, sa totoo, set na rin po kami na i-oversight po yung implementation ng GMRC as a subject. Kasi dapat ilang taon na dapat na implement ito. Alam naman natin meron na good manners and right conduct. Pero hindi naman ibig sabihin na meron na ay tama yung implementation. So papunta na nga po kami, in fact, naka-schedule na kami next week ng oversight sa implementation ng DepEd ng good manners and right conduct. Pangalawa, napasa rin po natin nung mga nakaraang kongreso pa yung Mental Wellness Act. Yan. Kung saan ay nabibigay po tayo ng authority sa DepEd na mag-hire ng tinatawag nating school counselor associates at ng na guidance counselors. Kasi konti lang po yung guidance counselors. So, nag-create po tayo ng bago yung school counselor associates. Ayun po, kung maalala po ninyo, nung during the time po, nung Tacloban incident, ay tinatanong na po natin noong panahon na yon ang DepEd.
2: Yes.
7: Kung ilan na yung na-hire. Kasi meron dapat 10,000 items this year. Ang nalaman natin noon ay medyo pinag-aaralan pa ng Civil Service Commission at hinihintay pa ng DBM. Pero since then po, na-approve na po yan ng Civil Service Commission at ng DBM. Kaya ngayon po, nasa proseso na ang DepEd sa pag-hire ng 10,000 school council associates para sa various schools natin. Kulang pa rin po yun.
2: Okay.
7: Pero at least, malaking force na rin po yun para makatulong sa students natin, sa teaching and non-teaching personnel. Kasi alam rin natin talagang, sabi nga nung iba, maybe it's because of the technology. Kaya ang dami nagkakaroon ng mental wellness na issue.
2: Yes, totoo po yun. So, sa ngayon po, matanong ko lang, Representative Romulo, kasi nabanggit nyo yan, dahil yun sana susunod ko itatanong yung tungkol sa mga guidance counselor. So, sa ngayon po, mga ilan pa lang ang na-hire na DepEd batay sa datos na nakarating sa inyo?
7: Ang una-una po, no, ang alam natin, kunyari yung guidance counselors. Sa buong Pilipinas po yan, nung pinasa namin ang batas, so nung mga nakaraang kongreso pa yon, more or less nasa 5,001 yung number of registered guidance counselors. We have about 44,000 to 47,000 DepEd schools.
2: Wow.
7: So yung pa lamang alam natin kulang na. Pero yung items na dati bago mapasa yung batas na ito, meron ng items dyan ng DepEd. Meron silang 1,000 items o 1,500 items. Pero kahit yun po, walang takers nun eh. Wala akong masyado nag-a-apply na guidance counselor sa ating mga schools. At yung rason nun ay dahil dati, walang career path, mababa ang sweldo para sa isang guidance counselor. Pero yung bagong batas po, na-correct na po natin yan. Ngayon kasi dati kasi po, salary grade 11 ang
2: mababa.
7: RGC pag pumasok ka.
2: Oo.
7: Ngayon po, under the new law na pinasa natin, ang starting nila salary grade 16 pag registered guidance counselor ka.
2: Okay.
7: Tapos yung karera mo until 24. So
2: all
7: sa
2: katanungan
7: po ninyo, ilan na ba yung na-hire? Sa pagkaalam ko sa guidance counselor, yung guidance, hindi yung school counselor associate po, no? Yung guidance counselor, mga ano pa lang po yan, baka wala pang 1,000.
2: Ay.
7: Pero yung rason rin po nan ay dahil ano po, dahil hindi attractive na mag-apply sa DepEd. Pero ngayon with the new law, hopefully po, mas marami ang mag-apply.
2: Oo, tsaka parang, correct me if I'm wrong, Representative Romulo, parang napaka-strict no requirements yata nung nire-require.
7: Under ang RGC kasi po, para maging registered guidance counselor ka, kailangan may masteral program ka eh.
2: Aray.
7: Isipin niyo po, nag-aral ka ng undergrad mo.
2: Oo.
7: Tapos magma-masters ka pa.
2: Tapos salary grade 11 lang.
7: Mababa. Kaya nga, kinorek po natin sa bagong batas yan. Tinaasan na po natin.
2: That's nice. That's nice. Pero, yes. Representative, matanong ko lang, kasi ang Department of Education, sa ilalim ng National Expenditure Program na sinumite ng executive na idinideliberate ngayon ng Kongreso, isa, ang Department of Education na may pinakamataas na budget, pinakamalaking budget. Kasama rin ba, Representative Romulo, lalo na kung mapag-uusapan niyo po sa inyong komite sa basic education, kung dadagdagan o ibabalik o dadagdagan yung mga bilang ng mga, sabihin na natin, organic security guards na magbabantay talaga, nakatalaga-talaga sa mga public schools, sa mga paaralan natin?
7: Well, alam niyo po, yung tungkol sa mga security guards po natin, dalawa po yung source of funds dyan. Magtanong po kayo sa DepEd schools natin, dalawa yung source of funds dyan. Yung isa, yung tama po kayo, yung GAA, yung general appropriation, yung national budget po natin. Pero yung mas malaking na pinagkukunan po niyan, lalo na pag urban center, ay meron tayong mga local school board na ang namumuno dyan ay yung superintendent ng DepEd at yung local na mayor. Diyan po, merong sariling pondo yan na nanggagaling sa ating RPT. More or less po ang tawag dyan po yung special Special Education Fund.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
7: Diyan po usually kinukuha po, nagre-request sa mga dagdag na mga security guards, yung mga MOE para sa ating mga paaralan.
2: Mm-hmm.
7: Alam ko naman po ano, dahil sa nangyari sa Tacloban, nakita rin naman po natin na marami naman po talagang progresibo na mga mayors.
2: Mm-hmm.
7: Alam ko na isa yan sa mga pinag-uusapan nila dun sa local school board nila.
2: Pero Representative Romulo, kasi isang total na pag-uusapan na rin naman po natin at nabanggit nyo kanina, yung talagang mahalagang maipahatid na serbisyo ng mental health guidance counselors natin, taguyod. Pero di ba, Congressman Romulo, I hope you would agree, bukod sa primary concern or responsibility ng mga magulang, yung pagpapalaki at impluwensya sa kanilang mga anak, malaki rin ang contribution dapat dito ng komunidad, yung community that they that surrounds them na nakaka-impluwensya sa kanila.
7: Tama po kayo. In fact, ang lagi kong binabanggit, lalo na pagdating ng edukasyon, yung caliber ng quality of education at yung safety, security, yung pagsasabi natin na safe learning space siya, whole community approach talaga siya. Kasi karamihan naman ng DepEd schools natin ay nandoon po talaga doon sa mga area kung saan napakarami po talagang nakatira na mga pamilya. So parang, lalo na sa urban centers po, parang nangyayari dyan, extension po ng bahay talaga, yun ang community, yung mga paaralan. Kaya whole of community approach po ang kinakailangan. Hindi po talaga mareresolbahan yan ng school lamang.
2: Yes.
7: Talagang yung bigger part ay nasa community at nasa magulang. Alam mo, nabanggit niyo na rin po kasi nabuksan niyo yung paksa na ito. Habang dinidinig po namin itong issue nung sa social media and gaming regulation and ban, meron po nagpresenta sa amin ng isang pag-aaral na ginawa sa Australia.
2: Okay.
7: Kasi di ba po, sa Australia talagang sinasabing na una na mataas tungkol dito sa social media online gaming. Ang sabi sa amin during one of the committee meetings ay parang na-revisit na po yan ng Australia. May mga adjustments o amendments silang ginagawa sa batas at sa implementation na ito. And one reason po dito ay meron silang pag-aaral, meron silang nakitang pag-aaral at sinabi rin sa atin sa committee na hindi masyadong successful yung implementation ng social media ban sa Australia kasi one out of three parents ay sila, ay pinapayagan nila yung anak nila gumamit ng technology kahit na bawal siya. So doon pa lang, kaya nag-adjust, kaya nag-a-adjust ngayon ng Australia o nung first quarter kasi alam natin ng totoo, talaga napakahalaga. At pasensya na po, wala naman akong ibig sabihin ditong masama. Pero talagang napakalaking role talaga ng mga magulang at community. And the reason for this is simply because ang mga bata po talaga, ang una nila, ang idolo talaga nila, ang lagi nilang tinitingnan, tinitingala, ay magulang nila eh. Yung pamilya nila.
2: Totoo.
7: Yan po talagang idol nila eh. Kung ano nakikita nila sa bahay nila, narinig nila sa mga nakakatanda sa kanila, yan po talaga yung ano eh, yan yung ano po nila eh, gauge nila eh. Kasi idolo, kasi yan talaga yung nag-aalaga sa kanila eh. Yung end of the day, yan talaga ang idolo nila. Kaya napaka-importante po talaga ang role ng parents, ng community. Kasi sa totoo, marami na tayong community na paglabas mo ng bahay mo, talagang ano tayo eh, social beings po tayo eh.
2: Talagang
7: makikipag ano po tayo. Di ba tayo nga po, yung kaibigan ng mga magulang natin, ang tawag, kahit hindi naman natin blood relatives yun, ang tawag natin dyan, tito, tita, parang
2: diba?
7: Trato natin sa kamag-anak eh.
2: Eh,
7: yan rin po, part of the extended family. Ganun po tayo eh.
2: Ayan,
7: tinitingala, idolo, sinusundan po natin yung nakakananda sa atin.
2: Pero, siyempre, isa rin po pa dito, Representative Romulo. I know this, siguro itong susunod kong question may fall on the lap of the Philippine National Police and the law enforcement agencies. Pero nakikita niyo rin po ba sa House Committee on Basic Education to include at least paggawa ng batas na maghihigpit sa accessibility ng mga baril? Kasi itong base kasi sa report na ito, coming from the Ateneo, de Zamboanga, maging sa Tacloban, yung baril na ginamit, galing sa kamag-anak. At nagkaroon siya ng access. Meron kayang magagawa ang House Committee on Basic Education to help the committee, ang law enforcement agencies natin, to make it more stricter or paano ba, para hindi ma-access ng mga bata yung mga baril, Congressman?
7: Tama po yun, ano? Pero sa totoo, hindi naman natin kailangan siguro maghintay pa ng isang panukalang batas.
2: Mm-hmm.
7: Tingin ko naman, kaya na po yan through regulations ng ating mga, ng iba-iba nating executive departments or ahensya na maghigpit po sila sa o magbigay ng tamang guidelines sa pag-alaga, pagbigay lisensyado at may permit to possess a firearm. Dapat po yung implementing rules po na ginagawa siguro ng PNP dyan, ng DILG, ng ibang ahensya ng gobyerno, pwede na po nila kagad yan amyendahan para masigurado nila na natin lahat na safe, secure po yung mga authorized na mga baril na yan. Hindi na siguro, although sa committee po, no, pinapaalala natin yan, pero hindi na siguro natin kailangan maghintay pa ng isang bagong batas. Yan naman, by regulation, pwede na siguro magawa ng ating mga ahensya ng gobyerno.
2: Nakakapanglumo lang kasi, Congressman, ano, na yung nangyari sa Tacloban at nangyari dito sa Ateneo de Zamboanga could have been prevented kung wala lang siguro, sana kung wala lang naging access sa firearm itong ating mga kabataan ito. Well, maraming salamat po Representative Roman Romulo at pasensya na po kayo at naabala namin kayo. Alam kong medyo medyo nahihirapan na rin kayo magsalita kasi may karamdaman din po kayo na iniinda ng kaunti. So, pasensya na po at naabala po namin kayo ngayong umagang ito. Pero napakahalaga po ng mga ibinahagi niyong impormasyon sa amin tungkol dito.
7: Ayan, maraming salamat po. Walang abala po. Anytime po, sabihan niyo lang po kami. Maraming salamat po. Have a good day po.
2: Maraming salamat po ang ating chairperson ng House Committee on Basic Education, Representative Roman Romulo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Hi, si Ding Dong Dates po ito. Nagsusunod ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine, ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Madulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag Panatag ang may alam.
9: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Kayo po ay nagpatuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. At kanina kakapanayam lang natin kay Representative Roman Romulo, ang chairperson ng House Committee on Basic Education. Ngayon naman, dumako tayo dito at alamin naman natin ang kalalagayan ng ating mga magsasaka. Ano po, sa Cordillera o sa CARC? Cordillera Administrative Region, particular dito sa mga farmers natin sa Benguet kasi maraming itong mga report na maraming mga nasisirang mga upland vegetables. Halos hindi nakakarating sa merkado. Nahihirapan na rin yung ating mga farmers ano, dahil sa itong matinding pag-ulan at habagat na nararanasan po nila. Kasama po natin si Dr. Leslie Deligan na siya po ang officer in charge ng chief ng Field Operations Division ng Department of Agriculture Cordillera Administrative Region. Dr. Deligen, magandang umaga po at welcome sa programang Global na tayo.
10: Good morning, sir. At good morning din sa ating mga tagapakinig at sa mga nanonood sa Facebook Live.
2: Opo, maraming salamat po, Dr. Deligent. Napatawag po kami para kamustahin ang kalalagayan ng mga farmers natin dito po sa area ng Benguet. Ano po, dahil sa mga napapaulat po na veg na mga nasisirang mga gulay o upland vegetables, nalulugi, you know, cabbage, carrots. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa Benguet?
10: So far, umuulan pa rin since nag-start ang, actually nung nag-start pa ang Luis hanggang ngayon na may habagat, hindi pa rin tumitila ang ulan. Pero as of now, umaambon at saka medyo madilim pa rin ang paligid because of the habagat.
2: Alright.
10: Yun, sir, ang situation.
2: So, maulan pa rin hanggang ngayon, Dr. Leslie?
10: Hindi naman masyado na, sir, pero ano, ramdam mo pa rin yung basa lahat ng mga nasa environment.
2: Pag sinabi po kasi nating, sabi nating upland vegetables, ano po ba yung mga upland vegetables na yun? Usually, alam naman namin dyan, cabbage, carrots. Meron pa bang iba?
10: Meron po, sir. May mga broccoli, may Chinese cabbage, may lettuce. Meron din kaming mga pechay, kamatis. May mga kamatis din po kami dito.
2: Yes, yes.
10: And then, yung mga leafy. And then, yung mga root crops natin, patatas. Aside from carrots, may radish.
2: Alright.
10: Yung mga salad. Salad ang tawag namin. For our lowland, tawag namin doon mga ano eh, pakbet. Parang pakbit. Yes, sir.
2: Okay. Pero, kamusta? Kamusta yung mga magsasaka natin? Kasi talagang, ano ba, yung mga magsasaka natin nahihirapan eh. Dahil nga po sa epekto nitong habagat. Ano bang tulong na naibibigay ng DA ngayon para maibisan ang kinaharap ng ating mga upland farmers, Dr. Leslie?
10: May dalawa kaming naka-position na lagi-lagi naman ito yung aming strategies. Yung seed reserve namin, may seed reserve kami na readily available. Ang yung sinabi ko, yung mga broccoli, cabbage, carrots. May mga seed reserve kami na sa panahon ng kalamidad at typhoons, pinamimigay ito, pinamahagi sa mga farmers namin para agad silang magtanim yung mga nasirang mga tanim nila. Secondly, meron din kaming ginagawang marketing assistance through our AMAD. Ito, actually, na-intensify ito simula ng ano eh, fuel crisis.
2: Okay.
10: And then ngayon na naman na may mga calamities tayo, in-intensify ulit natin. And then so far may mga kadiwa na mga ginawa ng ating mga agency, syempre with the help of our LGU na laging nandyan na tumutulong sa mga farmers din natin. So far, merong from August 1 to August 15, may 15 kadiwa na ginawa. Yung mga binenta dito, yung mga upland vegetables na umabot sa 12,000 kilos na. And it helped around 37 farmer cooperatives. So meron ding linkage, market linkage na ginawa for sa mga FCAs, para sa mga FCAs natin.
2: Okay.
10: Yan, mga ganun.
2: Pero ano po bang anong mga bayan o probinsya masasabi sa ilalim ng Cordillera Administrative Region nang talaga naapektuhan ng habagat at ng mga nagdaang bagyo?
10: At first, ang akala namin dito, ang pinaka-affected talaga kasi yung habagat kumpara sa Luis and Maymay is medyo malakas siya tsaka constant yung lakas ng ulan. Ang tinitignan namin, binabantayan namin noong una is yung Abra.
2: Okay.
10: Kasi doon talaga dumaan yung bagyo, and then we're looking at Kalingay and Apayao. Unfortunately, natamaan yung northern part ng Benguet. Which is yun po sir ang ano, ang pinakamaraming doon talaga nanggagaling yung mga pagkain nating mga gulay na binababa sa Metro Manila. So ang pinaka affected talaga is the province of Benguet, na dito sa nakita namin is na report.
2: Yes.
10: Actually these are reported and validated already. 300 million worth of products, crops from the province of Benguet. For Abra, may 51 million worth din ng crops. Usually, ang mga ito is yung mga mix na yung corn, sa Abra, corn, highland and lowland vegetables. Ito naman yung natamaan naman sa Abra is yung malapit, sir, sa ano, sa Abra River. And then for the mountain province, which is yung boundary ng mountain and Benguet, mountain province and Benguet, may around 19.1 million worth of products din, highland vegetables na na-damage.
2: Alright.
10: Yun po yung tatlong provinces na yun, sir, ang pinaka-affected talaga.
2: So ang pinaka-affected talaga, primarily Benguet, tapos naka-affected rin sa Abra. And then,
10: yes,
2: ano yung isa, Dr. Leslie?
10: Mountain province.
2: Mountain province. And then
10: parts
2: may...
10: of, ano to sir, parts of yung Bauco sa Mount Data. Banda ng Mount Data Hotel.
2: Okay. And ulitin ko lang yung figures na nabanggit po din nyo, Dr. Leslie, ha? Yung damage sa agriculture sa Benguet, umabot sa 300 million pesos?
10: Yes, sir. 300,920,000 to be exact.
2: Wow. And of course, sa Abra, 50 million. Corn
10: 51.
2: Yan, ano? Corn at saka iba pang mga lowland vegetables.
10: At, and then mga high value crops, mga vegetables, sir. Oo. At ito naman, ang naging ano sa kanila is yung malapit sila sa Abra River. Sa Abra naman.
2: Dahil umapaw yung Abra
10: yes,
2: River.
10: Sir, yes. Okay. Yung mga, yes. Yes,
2: and the next is yung mountain province, tama ba?
10: In yung mountain province, which is 19.1
2: million.
10: Million, yes, sir.
2: Okay.
10: Yes, sir.
2: Now, mayroon na bang financial assistance na binibigay ang DA? Bukod po doon sa nabanggit po ninyo kanina na mga seedlings at tulong na ginagawa po ninyo, yung DA mismo, nakikipag-communicate po ba sa inyo para makapagbigay naman ng financial assistance para dito sa ating mga upland farmers?
10: For the financial assistance, wala pa, pero pre-proposed actually na tulong sa mga high value crops. This is galing sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Inaantay lang namin yung go signal, and then of course yung list ng mga high value crops. This is true to all, hindi lang yung mga affected na farmers pati yung mga hindi apektado. Yung binibigay ng regular na binibigay ng Department of Agriculture na PAFP, together with the of course yung sa LGU, kasama namin ng LGU sa pag-implement ng mga ito.
2: Alright. Siguro pwede rin pumasok dyan ng Philippine Crop Insurance Corporation kung nasa registry sila ng Philippine Crop Insurance Corporation.
10: Yes sir, it is one of the strategies din na ini-implement noon pa. Kaya ini-encourage namin yung mga RSBSA registered na mga farmers namin na mag-register sa hindi lang sa RSBSA kundi sa Philippine Crop Insurance. Meron yung crop insurance lumapit na rin sa kanila eh. Nagkaroon sila ng office somewhere sa Bugyas para mas madaling matulungan yung mga farmers doon.
2: Alright. So sa ngayon po, kasi ang nakikitang problema bukod sa nabubulok yung mga gulay, nasisira, hindi agad na ibababa sa merkado. May ugnayan din po ba kayo sa mga private traders para ikang maibaba agad at masiguro na fresh itong mga gulay na ito? Kasi ako, hindi po ako masyadong maano sa sa proseso, pero pag nabasa kasi yan, madaling mabulok eh na po, Dr. Leslie.
10: Yes, sir. Pag nabasa ito at dinala dyan sa NCR na medyo mainit, madali siyang mabulok. Ang terminology dito ay nalulusaw. Nalulusaw yung mga gulay. Meron naman, may mga existing kasi dito, sir, na group of trackers dito sa trading centers, sa trading post, sa mga private trading centers, and then sa BABTC dito sa La Trinidad, na may group of trackers. We also communicate with them. Kaya kanya nga lang, syempre, sila, hindi nung nakaraan kasi, hindi rin natin sila mapilit na bumili.
2: Bumili
10: ng gulay at saka naidalhin dito sa Manila. So yun, nag-result ng mga ganyan na tinapon sa kalsada because hindi unfortunately hindi nabili lahat yung produce.
2: Alright. So nakikita po din nyo kasi at itong habagat mukhang magtatagal pa. So
10: yes sir, we are expecting until siguro as per our consultation and communication with Pag-asa and yung mga ibang kasamang agency, parang ang tinitingnan namin is hanggang September pa to.
2: Wow.
10: October, okay. medyo bababa na rin yung ulan, which is yun na naman ang magiging problema natin. Baka yun nga, baka sa mawawala na naman ng tubig because of the
2: El Nino.
10: Impending El Nino. Yes,
2: so,
10: sir.
2: Parang ganun, parang nagkakatotoo yung Dr. Leslie, yung kasabihan, napakahirap maging magsasaka. Dahil pag tag-init, ang kalaban mo, tag-tuyot. Pag tag-ulan, ang kalaban mo, pagbaha at landslide, nabubulok yung gulay.
10: Tama po, sir. Speaking of landslide, yun din po ang mga reason kung bakit medyo nahihirapan yung mga farmers din natin na magdala ng kanilang mga produkto from their site to the market because of the landslide sa mga kalsada. Kahit na nakikita natin sa TV na agad-agad naman yung mga LGU with the help of the farmers din ginagamit ang sarili nilang mga truck and equipment para malinisan lang yung kanilang mga kalsada, ganun pa rin, medyo may effect pa rin sa oras and then sa araw yung pag-deliver.
2: Yes. Okay.
10: May extend siya.
2: Alright. Well, we pray, we hope and pray for the best para sa Cordillera, sa CAR at
10: yes,
2: sa mga kababayan, sa Benguet.
10: Thank you po.
2: And we hope and pray na makabangon po kayo kaagad sa tulong po ng Department of Agriculture, CAR, at sa whole of government approach. Tulad na sinasabi ng administrasyon, it's a whole of government approach. Dito natin dapat makita, Dr. Leslie, yung
10: yes,
2: whole
10: sir.
2: Of government approach. Hindi lang DA, hindi lang DA CAR, okay. Hindi lang LGU ng Benguet, kundi lahat talaga ng ahensya ng gobyerno. Napakahalaga po kasi ng role ng ating mga magsasaka sa buhay ng bawat ordinaryong Pilipino, lalo na dito sa Metro Manila. Maraming maraming salamat po, Dr. Leslie. Ha, mag-iingat din po kayo. Ingat
10: yes,
2: din
10: sir,
2: po
10: yes,
2: kayo.
10: Sir. Thank you po. Thank you po sa pag-invite sa amin for this short interview.
2: Opo.
10: We'll see you soon.
2: We'll see you soon. At sana maulit ito. Kukuha kami ng update ulit sa inyo, ha, Dr. Leslie?
10: No problem, sir. Yes, sir. Yes, sir. Opo,
2: Ang ating pong officer in charge ng Chief of the Field Operations Division ng DA, Cordillera Administrative Region, Dr. Leslie Deligen. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
3: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. GoBag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
13: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
14: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
15: Nagkalat sa internet ang fake news.
16: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
14: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
14: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
18: Stop telling us fake news because you're wrong.
14: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
9: Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Alright, tayo po itututok pa rin sa epekto ng habagat. Ano po yung pag-ulan at meron tayo binabantay, may binabantay ngayon ha, ang pag-asa, may bagyo na binabantayan, namuuna yung bagyo. Ano, kung hindi ako nagkakamali, pangalan ito, Neneng. Ano po, we have to confirm that. Pero Neneng, ang alam kong pangalan nito, isa pa ito sa mga nag-i-induce ng habagat dito sa atin. Isa na rin ito sa ika nga maaring nag-trigger ng tinatawag na red alert o red rainfall warning sa Metro Manila. Kasi bago po ako magprograma, talagang makailang beses ako nakatanggap ng alarma. Nagsasabi na red rainfall warning ang Metro Manila bunsod sa southwest monsoon o habagat. Pero kabilang din sa red rainfall warning ang mga lalawigan ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Kaya binabati ko ang mga taga Makabebe. Kamusta na po kayo? Last time na nagkausap tayo, na-interview natin sila. Hanggang ngayon, baha pa rin doon. Ilang linggo na. Ang mga taga Sapang Bato sa Angeles City, binabaha din. Kamusta kayo dyan? Sean Kyle Flores. And of course, ngayon, kasama po natin dito, kakamustahin naman natin ang mga taga Bulacan. Ano po, mamaya susubukan natin kamustahin ang mga taga Bulacan dahil isa rin ang Bulacan talaga naman sana apektuhan nitong pag-ulan na sanhi ng habagat. Marami pa rin mga lugar ang maaring lubog sa tubig, baha. Ano po, dahil dito sa ito nga, may red rainfall warning na naman tayo. Ha? At inaasahan, sabi nga po ng pag-asa, baka mamaya hanggang ano pa to, hanggang bukas or Friday. Ano po, dahil nga may bagyo pang binabantayan. No? Hindi lang isa eh. Hindi lang isa, kung di ako nagkakamali, tatlo. Tatlo. Alright, kung may oras pa ho tayo mamaya at susubukan natin makipag-ugnayan muli sa pag-asa, para ma-monitor natin yung lagay ng tatlong bagyong ito. Ano po, kung may oras pa ho tayo sa ating programa, ano, para malaman natin ano bang lagay nung ano na yan, nung tatlong lagay na sama ng panahon na binabantayan at siya talagang nag-i-induce, no, nagpapalakas ng habagat. Ilang linggo na to? Pangatlong linggo na to, no? Itong pag-ulan-ulan na to, pangatlo na to. Oo, tinutubuan na po ako ng hasang. Okay. Malapit na akong tubuan ng hasang. Tinitignan-tignan ko, sinisilip-silip ko yung balat ko, baka tinutubuan na rin ako ng kaliskis, no? Ayan. O, baka yung kapitbahay ko, sinisilip ko, baka maging sirena na siya. Ano? lalo-lalo na kung puro ba baha ang dinadaanan mo araw-araw sa loob ng 2-3 linggo, di ba? Di ba may mga video pa nga tayo nakikita sa social media, pumapasok mga tilapia sa loob ng bahay, di ba? Dahil yung katabi, malapit sila sa fish pond. So pag nag-o-overflow, bumabaha, nag-o-overflow yung fish pond, nakakawala yung mga tilapia, o yung anong nangyayari, iba pumapasok sa mga bahay. So nakakalibre sila ng pananghalian tsaka ng hapunan. Okay, nakapumapasok yung tilapia sa loob. Misa nga, meron ako nakita, hito eh. Oh, yan ako. Yung mga kapangpangan dyan, mahilig sa hito, maski na hindi ba, inihaw na hito, ginataang hito, naku, nakakagutom tuloy, inihaw na hito, naku, tapos merong kamatis, no? Tapos may bagoong, naku, tapos may may chili. Nako, sarap. Kung ano, kung libre. Okay, di ba? Pero siyempre, ingat po ay yung kanina kausap natin sa unang bahagi ng ating programa, ang ating kagawaran ng kalusugan sa pamuno ng bagong talagang kalihim, Secretary Edwin Mercado. Yung issue ng sakit na manakukuha, ano po, sa tubig baha, lalo na exposed na ang publiko, ang mga komunidad sa mahigit na isang linggong ganitong sitwasyon, baha sa maraming lugar, di ba? Lumulusong, hindi mo maiwasang hindi lumusong sa baha, okay? Dahil sa sitwasyon, meron naman tayong ibang mga kababayan na talagang enjoy na enjoy sa baha. Talagang nagsiswimming pa, nagdadive pa, nagtitiktok pa sila habang nandun, sumasayaw sa'yo, nagdadive. Ay, mag-ingat lamang po kayo, baka mamaya meron na kayong leptospirosis. For example, meron ako isang kilala dito, nagkaroon na siya ng leptospirosis. Hindi mo maalis na magkaroon siya ng trauma, di ba? O, kaya nakakatakot, kaya nag-iisip siya bago niya itubog yung daliri niya, yung hinlalaki ng paa niya dun sa baha, nag-iisip siya ng mga 10 beses. O, di ba? Kaya kayo, sabi nga niya, napakahirap magkaroon ng leptospirosis, lalo na kung late mong nadiskubre. Naku, talagang ano po yan, hindi po biro yan. Mataas po ang mortality rate ng leptospirosis kapag yan ay pinabayaan. Kaya kayo yung mga lumulusong po sa mga yung mga kababayan natin lumulusong sa tubig baha. Alam kong hindi niyo naman talaga gusto na lumusong sa baha. Napipilitan lang kayo dahil nga wala kayong magagawa, kailangan niyo lumusong 'di ba? Kailangan niyo pumasok sa trabaho. Kailangan niyo maghanap buhay, kailangan niyo bumili ng mga pangangailangan ng pamilya. O kailangan niyo lumusong dahil nasa loob na yung tubig baha. Pero mag-ingat po sana tayo. Yung gamot, doxycycline. Kung pwede, bumili kayo, meron kayong stock sa bahay, okay? Para inumin niyo, panlaban po yon sa leptospirosis. Yung mga paa nyo, yung paa, binte, hita, wag na ako kayo lumusong kung merong sugat. Kasi madaling pumasok doon yung leptospirosis. Yun namang mga naglalalangoy sa baha, na ginagawang swimming pool ang baha, nagtatatalon, nagtitiktok, nagtatatalon. Hindi porke wala kayong sugat sa katawan, sa paa, sa binte, sa hita, hindi na makakapasok ang leptospirosis sa inyo. Pwede po yan pumasok sa mata, sa ilong, sa tenga. O sa mata, lalo na sa mata. Kaya pag lumalangoy ka, hindi mo maiwasan na bukas ang mata mo, papasok yung dumi, yung leptospirosis sa mata mo. O kaya makakainom ka kahit papano. No, ng tubig na galing sa baha, maaaring maging cause po 'yan ng leptospirosis. So mag-ingat po kayo. Mag-ingat po kayo, hindi po biro 'yan. And of course, hindi lang 'yan. Sa tagal ng panahon na nalulubog sa tubig baha ang ating mga komunidad, maaari ding magkaroon ng tinatawag na gastrointestinal diseases. Ano 'yung mga gastrointestinal diseases? 'Yun po 'yung mga sakit na nakukuha dahil sa maruming inuming tubig. Ngayon, paano nagkakaroon ng maruming inuming tubig? Kapag yung pong mga tubig na pipe na tubig na pumapasok sa inyong mga bahay, pagbutas po yan, tapos baha, papasok yung tubig baha doon, tapos bubuksan nyo yung gripo nyo, syempre lalabas yung tubig doon. Hindi nyo naman makikita yun . Hindi nyo makikita kung ordinary tap water lang, iinumin nyo ngayon. Doon nyo nakukuha yung mga gastrointestinal diseases, di ba? Yung diarrhea, kung ano-ano pa na sakit, di ba? So napakahirap. So kinakailangan, kung talagang hindi maiwasan, mga mineral water na lang ang bilhin ninyo. O kaya yung mga distilled water, mineral water. O kaya kung walang available, magpakulo muna kayo ng tubig. Magpakulo muna kayo ng tubig. Ha? Okay. Kami lang sa amin. Wala akong mineral water na binibili, pero meron akong filtration system, portable filtration system, 3-level filtration system. May filter, may tatlong filter. Doon sa unang filter, napansin ko, wala pang tatlong araw, madumi na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Dati noon, nung hindi pa ho nag-uulan, nagbababaha, inaabot ng isang buwan bago dumumi yung filter ko. nung chinek ko, nung pinalitan ko yung filter, kasi madumi na, pinalitan ko, bagong-bago. Wala pang isang linggo, maitim na kagad yung ilalim ng filter. Ibig sabihin, madumi yung tubig. Madumi. So, kinakailangan, pakuluan yung mabuti o hanggat maaari, magkaroon kayo ng filtration system na sasara sa dumi, ah, or bumili na lang kayo ng mga distilled o mineral water na nasasala ng mabuti yung tubig kung may pambili. Di ba? Kung wala, magpakulo kayo ng tubig para sigurado. Ah,

0: Iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: Alright, kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Ano po? Dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. O yung ating mga overseas Filipino workers. Overseas Filipino workers, Filipino seafarers. Gayun na rin sa ating mga Filipino diaspora, yung mga non-resident Filipinos sa iba't ibang panig ng mundo na may mga kamag-anakan sa Bulacan. Eto na, makakasama na po natin ngayon ang ating head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office, walang iba kundi si Ginoong Manuel Lucban Jr. Magandang umaga po, Ginoong Lucban, at welcome sa programang Global na Tayo.
3: Opo, magandang umaga po at lahat na taga-taga-panginig po ng ating Global na Tayo.
2: Ako, maraming salamat po sa pagpapaunlak. Ginoong Lucban, kamusta po ang sitwasyon ngayon sa probinsya ng Bulacan, lalo-lalo na sa epekto ng matinding pagulan sa Ninang Habagat?
3: Opo, tama po kayo dyan. Sa epekto po ng Hanging Habagat at ngayon ding nararanasan natin na ito inila ng ating Tropical Depression Neneng, ito po ay nakapagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong magdamag, at hanggang sa pangkasulukuyan tayo po ay nakakaramdam po ng moderate rains sa halos po sa buong Bulacan po. At sanhi po nito ay nakita po natin sa mga ating mga kailugan, sa ating mga waterways, na talaga naman pong mataas. Ang level po ngayon, nasa orange warning po tayo ng ating mga kailugan, at gayon din ang agos nito ay may kalakasan. Alright. So dahil na rin po rito, idagdag na rin po natin, ay aminado po tayo na nakapagpabigat na naman po ito ng sitwasyon ng ating mga pagbaha sa iba't ibang lugar ng Bulacan.
2: Alright, when we say iba't ibang lugar ng Bulacan, ano po yung mga particular na iba't ibang lugar na yon?
3: Opo, una na po rito, itong area po ng ating coastal areas, ito po yung unang-una, yung kalumpit, at ganoon na rin po, ang tubig ng kalumpit po ay kumakalat din po sa Malolos, Paumbong, at Hagonoy, at Bulacan-Bulacan. Ito po yung primary na naapektuhan nito. Dahil po sabihin na nating unang naapektuhan ang kalumpit, maliban po sa pagganitong dire-diretsyong pag-ulan, meron din po kasi tayong dalawang factor pang kinokonsidera. Ito po yung unang-una, yung backflooding natin. Ito po kasi yung backwater flooding na tinatawag, na kung saan yung galing po ng tubig ng San Miguel, ng Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac, ito po'y bumababa sa area ng kalumpit. So yung backflooding, kapag meron naman po tayong mataas na level ng high tide, katulad po kanina, bandang alas 2 po ng umaga, tayo po ay nagkaroon ng 2.79 feet. So yung tubig na ito po, pag nagkasabay yan, yung backflooding tsaka yung taas ng level ng high tide, mabilis po na maapektuhan tong ating coastal areas na mga bayan na nabanggit po natin. Kaya may kataasan po. Kaya may marami tayong popular na naipapakita rito, lalo na sa area ng kalumpit.
2: Alright, matanong ko lang po, sir, ano ba ang mga ilog na binabantayan ngayon?
3: Opo. Maliban po dito sa pinaka-primary na ilog ng Bulacan, ito po yung Angat River, na ito nga po yung nagbabagtas na sumasalubong sa Pampanga River at nakakapekto sa mga coastal areas. Higit din po natin binabantayan yung unang-una na, ito po yung ating Marilao River. Itong Marilao River po kasi, ito po ay nanggagaling ng bundok ng Rizal, area ng Caloocan, at bumababa po ito papunta po sa San Jose del Monte. So pag ganito pong tag-ulan, mapapansin po talagang malakas din po ang nagiging agos dito, at bumabagtas po ito ng San Jose del Monte at mismo ng Marilao, at bababa pa ito ng Bukawi. Kaya talagang ito po yung mga apektado nating lugar dito.
2: Wow, okay.
3: So po. So, isa pa yung ating Santa Maria River. Ang Santa Maria River naman po, kung titingnan to, nagmumula po yan sa bundok ng Norsagaray.

0: at ng San Jose del Monte yan po ang binabagtas niyan at babagsak din po yan ng Santa Maria River ng Santa Maria Bukawi. At minsan po nakakapagpadulot na rin po yan ng mga katubigan sa area ng Bukawi at Baligtas para hindi po makalabas yung tubig.
1: Alright. Sa ngayon po,
0: nila.
1: Sa nangyayari ngayon at sa naiulat po niyo sa amin, may mga evacuation centers po ba tayong nakatayo?
0: Opo. Ang ating evacuation center po ay halos 2 linggo na po na activated. At ito po ay naglaman na ng nung kalakasan last week ng about 11,000 na individual. Pero ng weekend, sila po ay medyo nagbalikan. Sa pangkasalukuyan po ay meron po tayong nasa 4,780 pa na mga displaced person na tinatawag po natin.
1: Pakiulit lang po for confirmation, Ginoong Lokban, yung figures.
0: Opo, nasa pangkasalukuyan po ay nasa 4,788 para to be exact. Ito po yung huling record natin kagabi. Pero inaasahan po natin to na dahil po sa pagtaas na naman ng mga kailugan natin, itong mga level ng baha, ay madagdagan po ngayong umaga ito.
1: Wow. Yung bigyan na yan, families po yan o individuals?
0: Individual po.
1: Individual.
0: Individual, individual. Po.
1: Alright. So sa ngayon po, kamusta naman ang tulong mula sa national government, yung coordination ng provincial government sa national government para matulungan naman po kayong makaagapay sa sitwasyon?
0: Opo. Unang-una na, malaki po ang pasasalamat ng ating lalawigan, lalo na ng ating chairman, Governor Daniel Fernando, sa ating DSWD, ang ating national DSWD, na nagbigay po sa atin ng tulong na mga relief goods. At ito naman po, kasabay na rin po ng aming naiprepara ng mga stockpile natin, ay ito po ang napamimigay natin sa araw-araw na pagbambabud namin sa mga barangay. Ito po ang ating mga pinamimigay.
1: Alright.
0: So, gayon din nakikita rin naman po natin na yung DPWH nahihilingan po ng ilang mga bayan natin para magkaroon po ng clearing operation sa mga waterways at nakikita naman po natin na kahit talagang umulan mabagyo ay tumutulong din po sa atin ang DPWH.
1: Pero at this point in time, Ginoong Lokban, nag-declare na ba na state of calamity ang probinsya?
0: Opo. Ang konseho po ay nag-meeting na po ng Biyernes at naipa-recommenda na po sa panguna ni Governor Fernando, ang aming chairman po ng DRMC, sa ating pong sangguniang panlalawigan ang deklarasyon po ng state of calamity. So inaasahan po natin na sa lalo madaling panahon, ito po ay ma-i-approve ng ating sangguniang panlalawigan.
1: So na-i-recommend na po ni Governor
0: Opo,
1: Fernando.
0: Ng DRMC Council po.
1: Na-recommend na ng NDRMC Council yung state of calamity.
0: Opo, kailangan lang po kasi ito ay mayroong atas na manggagaling sa sangguniang panlalawigan.
1: Para ma-access nyo yung quick response fund, ginoong
0: lakman. Tama po kayo dyan. Opo.
1: Mapakahalaga. Pero, ito bang pagbaha at saka yung pagtaas ng ilog, may kinalaman ba rito yung mga dams na maaaring makaapekto sa Bulacan?
0: Sa pangkasalukuyan po, ang ating dams po, ang taas pa lang po nito ay nasa 186.5. So kapag ganito pa lang po ang taas ng dam, ang spilling level po ng Angat River ay nasa 210 pa. So masasabi po natin na wala pa pong paglalabas ng tubig ang Angat River. At yung dalawang dam naman na nasa ibaba nito ay yung Ipo Dam at yung Bustos Dam. Sa ngayon ay parehas lang po na overflow yan. Wala po silang control sa tubig na masasabi. Yung naire-report po na releases po nila ay negligible pa lang po. Less than 200 cms lang po ito. Ito'y regular lang po na daloy ng mga tributaries na bumababa po sa Angat River.
1: So ito yung Ipo tsaka Bustos. Kasi wala itong sabi natin gate, control gates.
0: Opo, wala pong control to. Yung gate po nila ay hindi po masasabing nakakapagbigay ng malakas na alon na agos dahil Yung taas lang naman po nila, lalo na yung ipo,
1: Yes.
0: ayan po ay ginawa lang po para sa distribution ng tubig. May overflow lang po na regular yan. Gayun din naman po ang Bustos Dam, eh sira po yung mga ano po nila, ng mga rubber gates. Nakababa lang po yan, nakadeplate lang. So, overflow lang din po ng tubig. Kahit maglabas pa po sila ng sluice gate, ay mababa lang po na volume na ilalabas nila. Regular lang din po na galing sa tributaries.
1: Eh, kamusta naman po ang kalusugan ng ating mga kababayan na apektado talaga ng pagbaha? Lalo na yung sa evacuation centers natin. How is their health? Paano po ang tinutugunan nito? Kasama ba natin dyan ang ating municipal health o ang ating provincial health office together with the Department of Health?
0: Opo, yung mismo po mismong provincial health office po natin ay last week po ay nagpababa po ng white alert sa kanilang mga sa ating district hospitals, gayon na rin po sa ating mga RHU, yung regional health units po natin, para po masigurado ang malawakang pagbabantay sa maaaring mga apektuhan ng leptospirosis. At meron din naman po silang ginawa ng pamimigay ng doxycycline para po sa preventive po ng pagkakaroon ng leptospirosis.
1: Sa ngayon po, wala pa namang reported increase?
0: Wala pa po na naitala ang ating PHO
1: okay.
0: Na meron na po silang naging pasyente po.
1: Ayun, that's good news, that's good news. Paano po yung ano, inuming tubig malinis? Hindi ba naapektuhan yung ating clean water system, Ginoong Lukban?
0: Yung sa ating water system po na medyo ang Bulacan po, lalo na yung area ng San Jose del Monte, ay malaki po ang problema po nila sa ating water system dahil hininto na po ng prime water na kung saan ito po ang source dati nila ang pagbigay ng tubig sa kanila dahil nga po isang napakalaking problema ng naging lokalidad nila tungkol sa source ng water. So minarapat na nahinto muna. Kaya distribution lang po ng mga fire truck natin, ng mga water tanker ang nangyayari po ngayon sa San Jose del Monte. Tsaka yung water harvesting na tinatawag. Ito po yung pag-ipon ng tubig ulan. At karamihan po rito talaga ngayon sa area ng San Jose del Monte ay bumibili na lang po ng mga mineral water o tubig na maiinom para sa pangkalusugan nila.
1: Okay. Alright. Pero wala pa naman po tayo na monitor together with the Provincial Health Office na pagtaas ng sakit ng gastrointestinal o yung sakit na nakukuha sa maruming tubig.
0: Wala pa naman pong na-report na ganun po o naitala ang ating Provincial Health Office.
1: Alright. With that, Ginoong Lukban, ako eh, maraming salamat po. Alam kong ilang linggo nyo na, pag ilang linggo na yan, na nararanasan nyo talaga na halos baha everyday, di ba?
0: Opo, with the honesty po, eh, minsan nakakalimot na po kami kung dumaan na ba yung Sabado o Linggo.
1: Okay.
0: Kaya para bang araw-araw po ay Lunes kami rito dito sa ating DRRMO. Hindi na po namin pinakikinggan, kumipasok wala. Ang ating pong mga responders po rito ay araw-araw na halos po na rito.
1: Baka naman kayo naman ang magkaroon ng ano dyan, ha? Mag-suffer ng patig. Mahirap naman kung kayo pa ang magsasuffer ng patig dyan, Ginoong Lukban.
0: Ganun na po. So sa panalangin na lang po tayo umaasa na kapag tayo na tumutulong sa iba, kaya tayo hindi po tayo pababayaan ng may kapal.
1: Oo, kasi di ba Ginoong Lukban, mayroong mga insidente na kung saan yung mga rescuers nasasawi dahil sa pagtangkang iligtas yung ating mga kapal.
0: Ganun na nga po. Sana po maramdaman din po ito ng national agency natin, yung aming sinusulong na Magna Carta para... tayo naman po ay mabigyan proteksyon ng ating national agency.
1: And we support you on that, sandiya sa Magna Carta na yan. Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po, sir.
1: Maraming salamat, Ginoong Manuel Lukban, sa oras sa pinagkaloob nyo. And more power sa inyo. At syempre, mag-ingat din po kayong lahat dyan.
0: Maraming salamat po at mag-ingat po tayong lahat.
1: Si Ginoong Manuel Lukban, ang ating pong head ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. At sa pamamagitan po niyan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Global na Tayo dito sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama na yun ang ating katuwang sa production side, ating executive producer, Ms. Jam Season. And of course, at Master Control, si Ms. Susan Ison. Ito, makukuha ko na to ng buo. Sa Warcast, si JP Lomuntad. Ayan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programa. At ang tabayanan ng mga susunod na programa pa rin dito sa Radyo Pilipinas World Service, especially our English Service Platform, ang programang Dateline Malacanang kasama si Erwin Peñano. Muli po, maraming salamat. Ingat po tayong lahat.
2: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Red rainfall warning itinaas ng PAGASA sa Metro Manila at ilang kalapit probinsya dahil sa matinding pag-ulan.
4: Headlines. 5 domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa masamang panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP.
3: Headlines. Libreng towing services para sa mga sasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha, pinalawig ng Metropolitan Manila Development Authority.
4: Headlines. Sapat na relief supplies para sa local government units na apektado ng kalamidad, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
3: Headlines. Malalim ang investigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University, ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Headlines. Department of Social Welfare and Development magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid sa mga apektado ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
3: Headlines. Pagde-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan, ikinokonsidera ng Department of the Interior and Local Government.
4: Headlines. At impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenaryo, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: 5 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong August 19, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Tayo po ay napapakinggan na live sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Pauna nating balita, bagyong Neneng napanatili ang lakas habang papalayo ng bansa. Ang detalye live mula kay Mary Ann Bastasa.
5: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
7: John, patuloy ngang kumikilos pahilagang kanlura ng Tropical Depression Neneng sa karagatang silangan ng Katimugang Taiwan. Sa ulat ng PAGASA ngayong alas 11 ng umaga, tinataya nasa 530 kilometers sa silangang hilagang silangan ng Itbay at Batanes, itong sentro ng bagyo. Taglalito ang lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 70 kilometers per hour. Mabilis din itong kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Samantala, patuloy namang magdadala ng malalakas na bugso ng hangin ng habagat sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Mindanao hanggang bukas. Sa forecast naman ng PAGASA, posibleng dumaan, malapit o mag-landfall sa hilagang bahagi ng Taiwan pag ang naturang bagyo pagsapit ng Huwebes ng hapon o gabi. Inaasahan ding magiging tropical depression lamang ang bagyong Neneng sa susunod na 36 na oras bago humina bilang remnant low sa Taiwan o mga kalapit na lugar pagsapit ng Biyernes ng umaga. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
4: Itinas na sa Metro Manila ang red rainfall warning ng PAGASA dahil sa matitinding pag-ulan dulot ng pinalakas na habagat. Kabilang din sa mga lugar na nasa ilalim ng red rainfall warning ang Bataan, ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Batangas at Cavite. Pasok naman sa orange rainfall warning ang ilang bahagi ng Zambales, Bulacan, Pampanga, Rizal, Tarlac, Cavite, Laguna at Batangas. Habang nasa yellow rainfall warning naman ang kategorya ng Nueva Ecija, bahagi ng Rizal, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Batangas at Laguna. Sa ilalim ng red rainfall warning, inaasahan ng higit sa 30 mm ng ulan ang ibubuhos o inaasahan sa loob ng 2 oras o higit pa na siya magiging dahilan ng pagbaha at landslide. Patuloy namang pinag-iingat ang mga residente sa mga lugar na sakop ng rainfall warning ng PAGASA.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahan na ng DOST PAGASA ang walang humpay na ulan at malalakas na habagat bunsod pa rin ng epekto ng nararanasang El Nino. Sa panayam ng programang Boses kay DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis, sinabi niyang partikular na apektado ng malalakas na habagat ang western portion ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Ayon sa PAGASA, aabot sa 200.9 mm ng ulan ang ibinuhos ng nagdaang habagat itong Lunes sa loob lang ng 5 oras mula 9 a.m. hanggang 2 p.m. Pagdating naman sa monitoring ng PAGASA sa natanggap na nabuhos ng ulan mula unang araw ng Agosto hanggang nitong August 18 ay pumalo na sa mahigit 1,000 milliliters ng ulan o 187% ang naitala na higit pa sa doble ng normal na ulan sa Metro Manila. Babala pa ng PAGASA, posible pa itong magtuloy-tuloy dahil pa rin sa epekto ng El Nino.
9: More than 1,032 mm of rain na po ang naibuhos na tubig ilan dito sa Quezon City simula po ng August 1 to 18, which is equivalent po sa 187%. Dahil usually po ang normal po na ulan natin natatanggap dito sa Metro Manila sa buwan ng Agosto ay mga around 908.5 mm of rain lang. So medyo malaki po at sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang mga pag-uulan. So maaari pong ito talaga ay maabot pa ng more than 200%, which is way above normal rainfall na po ito. At actually po, hindi lang po dito, dyan po sa may Baguio City ay na po niya yung almost more than 200% po ng kanyang tubig ilan.
3: Yan ang tinig ni DOST PAGASA Climatology and Agro-Meteorology Division Chief Annalisa Solis.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang Lamesa Dam na posibleng umapaw kung magtuloy-tuloy ang malakas na ulan. Kaninang alas 6 ng umaga, nasa 79.86 meters na ang level nito. Halos abot na sa spilling level na 80.15 meters. Ayon sa PAGASA, inaasahan ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw. Kaya posible ang pag-apaw ng dam sakaling lumampas ito sa critical na level. Dahil dito, inaabisuhan ng mga naninirahan sa mababang lugar malapit sa Tulyahan River, kabilang ang Fairview, Forest Hills, Quirino Highway, Santa Quiteria at San Bartolome sa Quezon City na mag-ingat sa banta ng pagbaha.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
3: Bilang ng mga napaulat na nasawi dahil sa masamang panahon dulot ng habagat, pumalo na sa 27 ayon sa NDRRMC. Para sa iba pang detalye, narito si J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Isa pa na dagdag sa bilang ng mga nasawi dulot ng sunod-sunod na pag-ulan dala ng hanging habagat, sumampa na sa 27 ang bilang ng mga nasawi sa panalasa ng mga nagdaang bagyo at ng habagat. Batay ito sa pinakahuling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kabilang dito ay ang 15 mula sa Benguet, 3 sa Rizal, 3 sa Batangas, 1 sa Quezon at La Union, 1 sa Negros Occidental, 2 sa Caloocan City, Pawang Pagkalunod at pinakabago sa Talaan ay ang isang nasawi sa Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Nasa 17 naman ang na-individual ang bilang na napaulat na sugatan at isa pa ang patuloy pa rin hinahanap. Aabot naman sa 5.4 na milyong pisong o 4 na milyong individual o katumbas sa megit 1.1 milyong pamilya ang apektado na sama ng panahon mula sa 10 rehiyon sa bansa kung saan ay nanunuluyan ang mga ito sa evacuation center sa may kabuuan bilang na 42,000 na individual. Nasa halos 800 milyong pisong cash assistance naman na naipamahagi na pamahalaan sa mga sinalanta ng kalamidad. para sa Bago Pilipinas, si Martagal, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
8: News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na sapat ang relief supplies ito para sa mga local government unit na apektado ng mga nagdaang bagyo at kasalukuyang weather disturbances. Ang kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may 4,228,458 na family food packs ang national stockpile ng ahensya na nakakalat sa 1,000 warehouse sa buong bansa. Patuloy din ang repacking at production ng food packs sa Luzon at Visayas Disaster Resource Centers upang mapanatiling sapat ang supply para sa mga nangangailangan. Batay sa DROMIC report noong August 18, umabot na sa mahigit 717.44 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi ng kagawaran, kabilang ang mahigit 1,000,000 food packs. Samantala, 12,194 na pamilya o 42,203 na individual ang kasalukuyang nasa 461 evacuation centers sa ilang rehiyon. Tiniyak ng DSWD na patuloy nitong susuportahan ang mga apektadong pamilya alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Ang total family food packs released na natin is at 1,057,972. That's across the country with a bigger bulk going into Central Luzon, Region 4A, Ilocos Region, and Cordillera. Meron rin tayong portions ng Region 4B, most especially yung Mindanao Occidental. We've released 17,291 ready-to-eat food boxes. These are normally distributed in RoRo ports as well as seaports kasi na naaantala yung biyahe ng mga pasahero natin.
4: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
8: News Nationwide.
3: Samantala, sapat na supply ng gamot para sa flood-related diseases tiniyak ng Malacañang. Magbabalita si Alvin Baltazar.
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
8: report.
12: Tiniyak ng Malacañang sapat ang supply ng gamot para sa mga sakit na posibleng idulot ng nararanasang pagbaha. Ito sa harap ng na-experience pa rin mga floodings na dulot ng habagat sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na tiniyak ng DOH na sapat ang supply ng gamot particular na kontra leptospirosis gaya ng doxycycline. Kaugnay nito, hinimok ni Castro ang mga nakararanas ng sintomas ng sakit na may kaugnayan sa pagbaha na agad na magpatingin sa manggagamot o humingi ng serbisyong medikal. Maaari din na ni Castro na iugnay sa kanila kung sakali mang wala ng supply ang isang area at sila na ang makikipag-ugnayan sa Department of Health. Pakinggan natin si PCO USEC Claire Castro.
13: At kung wala mang supply ay ipaabot lamang agad sa amin, sa PCO, DOH, para po matugunan agad kung iniisip po nila na sa kanilang lugar ay may kakulangan ng mga kailangang gamot para sa mga ganitong mga illnesses na related sa pagbabaha at pag-uulan.
12: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
8: News Nationwide.
4: Binibilisan na ng pamahalaan ang flood control efforts nito sa Metro Manila sa gitna ng mga naitalang pag-ulan na patuloy na nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng bansa. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. inatasan na ang government agencies upang iprioridad ang kaligtasan ng mga residente at siguruhin ang mabilis na delivery ng tulong sa mga komunidad at apektado ng pagbaha. Sa press briefing sa Malacañang, inilatag ni DPWH Secretary Vince Dizon ang ipinatutupad na intervention sa Camanava. Nariyan anya ang restoration ng 6 na pumping stations, pagkasara sa gaps sa mga dike at pagkukumpuni sa navigational gate.
14: Kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong yang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron yang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, lalo na pag high tide.
3: Samantala, inaasahang sa pagtatapos ng taong ito ay makukompleto na ang flood control master plan para sa Metro Manila na inumpisahan pa noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Ipinaliwanag ni DPWH Secretary Vince Dizon na hindi naman ibig sabihin ito ay wala silang gagawin habang hinihintay na matapos ang review at pag-update sa master plan. Ayon kay Dizon, sinisimulan at gumugulong na rin ang iba pang proyekto kontra sa baha. Ang mahalaga lamang naman ayon sa Kalihim ay dapat na masigurong nakabase sa siyensya at coordinated sa mga lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito.
14: Kailangan gawin lang natin to paulit-ulit sa iba't ibang lugar. May mga areas lang tulad ng Bulacan na kailangan ng may special intervention. Halimbawa, sa Hagonoy at sa Paumbong. Merong niyang tubig na nanggagaling sa bundok sa Pampanga River. Meron niyang tubig na nanggagaling sa Manila Bay. So kailangan, kamukha ng ginagawa ng Navotas, kailangan din gumawa tayo ng mga dike sa Hagonoy at sa Paumbong, mga seawall, to prevent waters from the bay coming into Hagonoy and Paumbong, pag lalo na pag high tide.
3: Yan ang mga pahayag ni DPWH Secretary Vince Dizon.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pinututukan na ng provincial government ng Pampanga ang isyu ng pagbaha sa kanilang probinsya, partikular sa Makabebe at Masantol, na hanggang ngayon ay baha pa rin. Ayon kay Pampanga Governor Lilia Pineda, nasa below sea level na kasi ang Makabebe at Masantol, kaya naman oras na bumuhos ang malakas na ulan ay hindi lang unang sinasalo nila ang problema, kundi maging ang epekto ng high tide ay nakakadagdag na rin. Ani Pineda, naiipon sa Pampanga ang tubig mula Nueva Ecija, Sierra Madre at iba pang karatig na lugar dahil sila rin ang pinakamalapit sa Pampanga Bay. Kaya naman ang naisip na solusyon dito ng Pampanga Provincial Government ay ang dredging o pagpapalalim sa dagat upang maiwasan ang backflow ng tubig sa mabababang lugar. Kaya naman nakikipagtulungan na sila sa national government at iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isang long-term master plan para masagot na ang perwisyong baha sa lalawigan.
15: Sila yung pinto palabas ng tubig na nanggagaling ng Nueva Ecija, bundok ng Sierra Madre. Lahat ng tubig dito sa aming pinto palabas kasi kami ang malapit ng Pampanga Bay. Dito lahat tatapon. Kaya lang, noon, mga 6 years, walang dredging, hindi dinisil. So nabara. Ngayon, yung tubig dagat, parang nagpa-backflow. Kasi, mas mababa. Siyempre, yung tubig dagat, lalo na silted, walang gagawin kundi doon sa mababa siya pupunta. Kung ganoon ang nangyayari.
4: Yan ang pahayag ni Pampanga Governor Lilia Pineda.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinisilip na ng Malacañang kung alin sa 13,917 flood control projects na isinagawa noong nakaraang administrasyon ang hindi naging epektibo sa flood management. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hinihintay na lamang ng palasyo ang ulat at datos kung nasaan ang mga proyekto, kung gumagana ang mga ito at kung mayroong mga ghost o substandard projects. Binanggit ni Castro ang Sunog Apog Pumping Station bilang isang proyektong dating hindi maayos ang pagkakagawa pero naayos at napagana matapos ang intervention at pagkukumpuni. Pagsisiguro pa ng opisyal, magbibigay ng update ang PCO kaugnay sa mga flood control projects na ito.
13: Kailangan din po natin malaman kung nasaan ito, kung gumagana ito, ghost projects ba ito, dahil nga napanggit naman na may mga ghost projects noong panahon ni dating Pangulong Duterte. So dapat natin mamonitor to kung substandard ba ito. Pero ang isa po na alam ko na proyekto noon ay yung doon sa Sunog Apog na hindi po nagawa na maayos, pero ito po ngayon ay napapagana na po dahil sa intervention po at sa pagkukumpuni po at pagsasaayos ng pumping station sa Sunog Apog.
3: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hindi tumitigil ang Office of the Ombudsman sa pagtutok sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang matinding pagbaha nitong mga nakaraang araw ay lalo pang nag-udyok sa kanila na paigtingin ang investigasyon at pananagutan sa mga responsable. Batay sa pinakahuling update ng ombudsman, hindi bababa sa 7 dating at kasalukuyang kongresista ang iniimbestigahan o nahaharap sa mga kaso kaugnay ng umunoy katiwalian sa government infrastructure projects. Kabilang dito si Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na nahaharap sa 9 na bilan ng graft na isinampa sa Sandigan Bayan kaugnay ng umunoy financial ties sa isang construction firm na nakakuha ng flood control projects. Si Aswag Ilonggo Party List Representative James Jojo Ang ay naharap din sa 14 na bilan ng graft dahil sa umunoy ugnayan sa isang construction firm na nakakuha ng DPWH flood control projects. Malapit na rin umanong ilabas ng ombudsman ang resolusyon sa conflict of interest complaint na inihain laban kay dating Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. Habang nasa preliminary investigation na rin ang mga reklamo laban kina Tarlac 2nd District Representative Cristy Coelho Angeles at dating Representative at ngayon Governor Johnny Pimentel. Ang magkapatid na sina Representative Eric Quiap at dating Representative Edvy Quiap ay itinuturing ding persons of interest kaugnay ng umanoy substandard flood control projects sa La Union at aligasyon ng conflict of interest. Habang si Representative Edwin Gadiola o Gardiola

0: Ang pagulan at pahirapan din ang sitwasyon ng mga napeperwisyong motorista at commuter. Kabilang sa mga nais nilang ikonsidera sa suhestyong ito ang mga probisyon ng Privacy Act na isa sa mga posibleng malabag oras na maisakatuparan nito. Kabilang naman sa mga inaasahang gagamitin oras na maaprobahan ang live stream ng mga pangunahing daan at kalsada ay ang high-resolution cameras ng MMDA. Batid ng MMDA na kung maikakasa ito ay mas mabibigyan ng tsansa ang mga motorista at commuter na planuhin ang kanilang rutang dadaanan.
1: Isa sa mga tinitingnan natin doon, yung Privacy Act, yung mga ganon. Pero at the end of the day, tingnan namin, hanapan namin ng paraan. Maybe we'll use the high cameras that we have so that ang individual identification ng mga sasakyan ay hindi na gaano makita. Tingnan natin, pag-aralan namin kung ano ang pwedeng magawa para dyan.
0: Si MMDA General Manager Undersecretary Nicolas Torre III.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Public Works and Highways o DPWH target magdagdag ng mga pump sa kahabaan ng Ross Boulevard sa Maynila. Ang detalye mula sa report ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Ross Boulevard, particular dito sa may Remedios Pumping Station, kung saan nasa gilid natin yung mismong pumping station na ginagawa, makina na ginagamit ng MMDA at iniinspeksyon kasalukuyan ni Secretary Vince Dizon.
5: Hindi nagpapigil sa buhos ng ulan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon para inspeksyonin ang sitwasyon ng mga pump sa Remedios Pumping Station. Ayon kay Dizon, sira ang mga pangunahing pump sa lugar. Kaya nag-deploy sila ng dalawang mobile pump na siyang gumagana sa ngayon. Isa niya ay mula sa MMDA habang isa ay mula sa kanilang ahensya. Target ng ahensya na magkaroon ng tig dalawang backup pump ang iba't ibang pumping station sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Ito niya ay upang magkaroon ng backup ang main pump sakaling masira mga ito at nang mabilis na mapahupa ang baha sa mga lugar mula Rojas Boulevard hanggang Taft Avenue. Nakatakda namang ayusin ang mga nasabing sirang pumping o sirang pump sa nasabing pumping station kapag bumuti na ang panahon.
6: Kaya ako nagpunta dito to make sure na nandito na. I-install na to. Ito na, pagka medyo kumatagal na yung panahon, i-install na. Pero in the meantime, meron tayong dalawang backup na pump dito ngayon. No? Itong sa MMDA, tsaka ito. No, malaking pump dito, yan. Bumubugang lahat yan. Very important kan yung gumagana lahat ng pumps kasi yan ang taga-higop all the way to Taft Avenue. O, halimbawa dito, itong Remedios, yung Remedios Circle, yung Taft, gato, hinihigop niya palabas.
5: Paliwanag naman ni Dizon na isa sa pangunahing sanhi ng pagkasira ng mga pump ay ang mga basura na nahihigop mula sa mga daluyan ng tubig. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Hinikayat ng Department of the Interior and Local Government o DILG ang mga lokal na pamahalaan na paigtingin ang paghahanda laban sa baha, flash flood at landslide dahil sa habagat at low pressure area. Ayon sa datos ng DENR-MGB, mahigit 17,000 na barangay ang may moderate hanggang very high susceptibility sa mga hazard mula Agosto 17 hanggang 19. Batay naman sa pag-asa, posibleng maging tropical depression ang LPA at magdala ng malalakas na ulan. Inatasan ang mga LGU na magsagawa ng risk assessment at preemptive evacuation kung kinakailangan. Dapat ding ihanda ang mga tauhan at kagamitan at yaking ligtas at operational ang mga evacuation center. Binigyang diin ng DILG na kailangang kumilos agad ang mga LGU para maprotektahan ang mga komunidad na nasa high-risk areas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Natalakay sa pulong ng Metro Manila Council o MMC at Metro Manila Development Authority o MMDA ang panukalang single ticketing system laban sa maling pagkatapon ng basura. Ang panukala ay isinulong ni Las Piñas City Congressman Mark Anthony Santos na sinuportahan naman ng mga alkalde sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chair Attorney Don Artes, pinaplansya pa ito at bubuo ng technical working group para ito ay mapag-usapan. Bahagian niya ng food mitigation efforts ang wastong solid waste management dahil nababawasan nito ang basurang napupunta sa mga daluyan ng tubig at mga kanal. Kabilang din sa tinalakay sa pulong ang 5,000 pisong multa laban sa hindi maayos sa pagkatapon ng basura sa lahat ng lokal.

0: pamahalaan maliban sa munisipalidad ng Pateros na magpapataw lamang ng 2,500 pesos na multa. Samantala, iginiit ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora ang kahalagahan ng Integrated Drainage Master Plan dahil hindi anya natatapos sa isang lungsod ang pagbaha kaya kailangan magtulungan ng mga LGU sa pagpapabuti ng mga drainage system.
1: Radyo Pilipinas. News Nationwide. Pinalawig pa ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang libreng towing services nito para sa mga nasasakyang nalubog, nabalahaw at naipit sa baha. Ito ay ayon sa MMDA bilang tulong na rin sa mga motoristang apektado ng masamang panahong dala ng habagat. Dito maaring dalhin ang sasakyang i-request na ipatow sa bahay ng may-ari ng sasakyan o kahit iyong mula sa pagawaan. Para sa mga interesado, makipag-ugnayan lamang sa social media platforms ng MMDA para sa kagyat na serbisyo para sa mga residente lamang ng National Capital Region. Kasunod nito, inanunsyo rin ng MMDA na maaaring ma-avail ang libreng serbisyo hanggang sa Biyernes, Agosto 21 para mas marami ang ma-accommodate sa sasakyan o motorsiklo na manghingi ng tulong. Nasa siyam na ang natulungan ng ahensya sa pangunguna ng Special Operations Group Task Force Road Clearing kung saan dinala ang mga sasakyan sa bahay o sa repair shop na nasa Metro Manila depende sa hiling ng may-ari.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Samantala, nasa limang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ang detalye mula sa report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Report.
3: Yes, Chad, nasa umabot sa limang domestic flights ang nakansela ngayong araw dahil sa patuloy na sama ng panahon. Matay sa aviso ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kanselado ang flights ng Cebu Pacific Air. Ito ang mga flights, Chad, 5J472 mula Bacolod papuntang Maynila at 5J192 at 5J193 mula Maynila patungong Cagayan, Isabela at Cagayan pabalik ng Maynila. Kanselado rin, Chad, ang flight 5J508 at 5J109 mula Maynila patungong Tuguegarao at pabalik ng Maynila. Sa mga nabanggit kong flights, Chad, umabot naman sa 771 domestic passengers ang naapektuhan ng mga nasabing mga flights. Muli naman siniguro ng CAAP na maaaring makipag-ugnayan ng mga pasahero sa kanilang airline companies para sa rebooking o refund ng kanilang mga ticket. Chad, wala pa rin dito sa CAAP para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Umapela ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa mga pasahero at biyahero na manatiling updated sa sitwasyon ng mga biyahe sa PITX lalo't nagpapatuloy pa rin ang mga pagulan. Ito ang naging panawagan ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa sa naging panayam ng programang Boses. Ayon kay Calbasa, bagamat balik normal na ang operasyon at biyahe ng mga bus dahil sa paghupa ng baha sa mga major thoroughfares, partikular ang mga lugar sa Northern Luzon ay dapat pa rin umanong maging alerto ang mga biyahero. Mas makabubuti aniya kung may direktang contact ang mga biyahero sa kanilang ticket providers para malaman agad kung kanselado ang kanilang biyahe at hindi na ma-stranded at maperwisyo pa.
4: 24/7 po ang facility, so yung mga biyahero natin, lalo na po gusto lang magpalipas ng ulan, pwede naman po ano. And then syempre, para dun po sa mga pasahero natin, lalo na kung nakaschedule sila nitong tag-ulan, ano, they can check po yung ating mga bus operators, so yan. Lalo na kung kailangan magpa-rebook. And pwede rin po nilang kontakin ang ating customer service representatives through our Facebook page via Messenger para po ensure na tuloy-tuloy lamang po ang kanilang biyahe. Bus company and then syempre ang ating customer service representatives. Para lang din po hindi na po masayang ang pagbiyahe natin at dahil nga po lumalakas na nga po ulit ang ulan.
1: Yan po ang tinig ni PITX Senior Corporate Affairs Officer Colin Calbasa.
2: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Isa sa ilalim sa yellow alert ang Visayas Grid ngayong Miyerkules ang hapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente bunsod ng hindi pag-operate ng ilang power plants. Sa isang advisory, sinabi ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na ipatutupad ang yellow alert sa Visayas mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Ayon sa grid operator, kasalukuyang may available capacity na 2,481 megawatts ang Visayas grid laban sa peak demand na 2,428 megawatts. Ilan sa mga dahilan ng pagdeklara ng yellow alert ay ang mga sumusunod. Hindi available ang malalaking coal-fired power plants na TVI 1 at TVI 2 sa Visayas at limitadong power import mula Mindanao na pangunahing dulot ng mga outage ng coal plants at mataas na demand sa kuryente sa Mindanao. Samantala, sinabi ng NGCP na 11 power plants ang nakaranas ng forced outage ngayong Agosto ng taong kasalukuyan. Kabilang dito ang isang planta na mula pa noong Hulyo, 3 mula Hunyo, 7 mula Mayo, 1 mula Marso, 3 mula noong nakalipas na taon, 2 mula 2024, 2 mula 2023 at 1 mula 2021.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Ipinagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malalimang imbestigasyon sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga kahapon ng umaga. Ayon po sa Pangulo, kasabay na rin ito ng pagtutok sa mga hakbang para maiwasan ng maulit ang trahedya. Inaalam na niya ng law enforcement agencies ang buong pangyayari para matukoy kung ano pa ang kailangang gawin para maprotektahan ang mga estudyante at komunidad ng mga paaralan. Sabi pa ng Pangulo, ang mga eskwelahan ay dapat na kabilang sa pinakaligtas na lugar sa bansa, lalo't sa mga ito ipinagkakatiwala ang mga bata para matuto. Nakikipagtulungan na niya ang pamahalaan sa mga paaralan at komunidad para palakasin ang seguridad at matiyak na makapag-aaral ang mga kabataan ng ligtas at walang takot. Ayon pa kay Pangulong Marcos Jr., kaisa siya sa pagdadalamhati ng mga pamilya ng biktima at sa buong komunidad ng Ateneo de Zamboanga sa trahedyang aniya ay hindi na dapat maulit pa.
5: Para ho na po, hindi lamang po ang gobyerno, lahat po tayo, especially pag nasa school. Kayo po ang magsilbing pangalawang guro sa ating mga kabataan.
1: Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Magbibigay ng psychosocial support at psychological first aid ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga estudyante, pamilya, school personnel at iba pang naapektuhan ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, nakahanda ang mga social worker at counselor ng DSWD Field Office 9 na magbigay ng psychosocial intervention. Sinabi ni Gatchalian na mahalagang matulungan ang mga naapektuhan na makayanan ng trauma at matinding pagdadalamhati. Batay sa ulat, 4 ang nasawi sa insidente, 2 security guard at 2 high school student. 9 estudyante ang malubhang nasugatan. Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa lokal na pamahalaan ng Zamboanga City para matukoy ang pangangailangan ng mga biktima at kanilang pamilya. Binigyan din ng kalihim na kailangang tugunan ang epekto ng insidente, lalo na sa mga batang nakaranas o nakasaksi ng pamamaril.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Sa kaugnayan na balita, investigasyon sa Ateneo de Zamboanga shooting itinutulak ng Zamboanga Solon. Pagbuo ng National Minimum Standard for School Safety and Security, ipinanukalang pag-aralan. Mula sa kamera, narito ang ulat ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinili ni Zamboanga 1st District Representative Katrina Chubatay na formal na imbestigahan ng kamera ang naganap na shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University. Sa kanyang House Resolution 1379, pinakikilos sa mambabatas ang kaukulang komite sa kamera upang magsagawa ng inquiry in aid of legislation. Nayunin ang imbestigasyon na busisiin ang seguridad sa mga paaralan, patakaran sa paghawak at pagtatago ng baril at ang pagpapatupad ng Anti-Bullying Act at Mental Health Act sa mga pasilidad ng edukasyon. Paliwanag ni Chubatay, kailangan matukoy ang katotohanan at panagutin ang mga dapat managot upang makabuo na isang pambansang balangkas para sa seguridad at kaligtasan ng mga estudyante at guro sa buong bansa. Nais din ang resolusyon na suriin kung paano mapapalakas ang multidisciplinary threat assessment mechanisms sa mga paaralan upang agad na matukoy at maagapan ang mga banta ng karahasan. Bukod dito, tinutulak din ang mas maayos na koordinasyon sa pagitan ng DepEd, CHED, PNP at iba pang kaukulang ahensya para sa pambansang pamantayan sa school safety. Kaliwanag ni Chubatay, mahalagang hakbang ito upang maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Senado, itutuloy ang imbestigasyon sa school violence matapos ang Zamboanga shooting. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Report. Itutuloy ng Senado ang pagdinig sa usapin ng school violence, online grooming at iba pang banta sa kaligtasan ng mga kabataan kasunod ng naging pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University na ikinasuwi ng 2 estudyante. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, chairman ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, magpapatuloy ang kanilang investigasyon bukas para matukoy ang mga kinakailangang pagbabago sa mga paaralan at online environment ng mga kabataan. Hindi pa niya matukoy kung may kaugnayan ang Zamboanga shooting sa tinatawag na nihilistic violent extremism o sa mga online community na sinuri ng Senado matapos ang naging shooting incident sa Tacloban. Binigyang diin ni Ontiveros na mas malalim ang problemang kinakaharap ng lipunan kung ang karahasan ay hindi lang ginagawa kundi ipinapakita, ginagaya at maging nila live stream online. Samantala, nanawagan naman si Senador Kiko Pangilinan na bumuo ng mas matatag na human safety net para sa mga kabataan. Kabilang sa kanyang minumungkahing hakbang ang pagpapalakas ng school safety, paglalaan ng pondo para sa mas maraming guidance counselors at psychologists, pagpapalawak ng mental health services, pagpigil sa online bullying at cyber grooming at paghihigpit sa pagmamayari ng baril. Giniit din ni Pangilinan na hindi sapat ang batas at pondo lang para matugunan ang problema. Kailangan din niya maging responsable ang mga leader at social media influencers sa kanilang mga pahayag at huwag gawing normal ang karahasan at pagpatay. Binigyang din ng 2 senador na kailangan ng sama-samang pagkilos ang pamahalaan, paaralan, pamilya, komunidad at online platforms para maprotektahan ang mga bata at maiwasang maulit ang mga insidente ng school violence. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DILG nanawagan sa Kongreso na repasuhin ang Robin Padilla Law o ang batas na nagluluwag sa regulasyon sa pag-iingat ng armas. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nanawagan nga si Department of the Interior and Local Government Secretary John Vicrimulya sa Kongreso, buwagin na ang Republic Act 8294 o mas kilala bilang Robin Padilla Law. Ito ang batas na nagpapaluwag sa regulasyon ng pagmamayari o pag-iingat ng armas, gayon din sa mga parusang ipinapataw sa sino mang lumalabag dito. Ginawa ng kalihimang pahayag, makaraang makumpirmang pagmamayari ng isang customs police ang armas na ginamit ng anak nito sa nasangkot sa naman sa pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University kahapon. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni Rimulya na dapat magpanday ng batas para pabigatin ang parusa sa mga pabayang gun owner. Batay sa kasalukuyang batas kasi, maaari makapagpiyansa ang sino mang magmamayari ng loose firearm na posibleng magamit naman sa iba't ibang krimen. Pakinggan natin ng bahagi ng pahayag.
7: So to review the laws on loose firearms, we went through the numbers. 98% of gun crimes, 98% of gun crimes are committed with loose firearms. The Robin Padilla Law, which extinguished culpability and made it a bailable offense, has led to a surge of crime because loose firearms is a bailable offense.
3: Nanawagan din si Rimulya na panagutin ang mga retired law enforcers gaya ng mga police at sundalo. Samantala, sinabi naman ni Rimulya na bagaman hindi pa kumpirmado, may impormasyon na umanong na-impluensyahan din ng larong Roblox ang CICL sa Lorenza Pamamarila. Sa ngayon ay nagpapatuloy ang investigasyon dito at inaalam pa ang motibo na nagtulak naman sa estudyante para gawin ang krimen. Paliwanag ng kalihim, hindi na inspeksyon ang baril na ginamit ng suspect dahil galing ito sa sasakyan at nag-livestream ito ng pamamaril sa website na watchpeopledie.com. Samantala, iginit naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr. ang kahalaga ng pagbura sa social media ng video ng pamamaril sa Ateneo. Anya, hindi ito katulad ng telebisyon na may parental guidance kung kaya't hindi nito nasasala at pwedeng maka-impluensya ng ibang kabataan. Mula rito sa Campo Crame para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Ikinokonsidera na ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vicrimulya ang pag-deploy ng mga pulis sa mga pribadong paaralan sa bansa. Ito ay kasunod na nangyaring shooting incident sa loob ng isang private school sa Zamboanga City kahapon na nagresulta sa pagkakasawi ng grade 9 shooter nito at isang grade 10 na estudyante. Ayon kay Rimulya, nabatid na nagkaroon ng memorandum circular ang Philippine National ng pulis at Department of Education na payagan ng mga pulis sa labas ng mga public school kasunod na nangyaring shooting incident din sa Tacloban City nitong Hunyo. Sa tingin ni Rimulya, panahon na na gawin na rin ito sa mga pribadong paaralan.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Nanawagan ang Council for the Welfare of Children o CWC sa publiko na alalahaning mga bata pa rin ang mga sangkot sa naganap na pamamaril sa isang paaralan at nararapat na mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. Naglabas ng pahayag ang CWC kaugnay ng insidente ng pamamaril na naganap sa Zamboanga nitong Martes. Sa isang post sa official Facebook account ng CWC, hinimok ng konseho ang publiko na isaalang-alang na ang lahat ng sangkot sa insidente, maging ang biktima o ang itinuturong bumaril, ay mga bata pa rin na may mga karapatang dapat protektahan. Binigyang diin din ng CWC na sa likod ng mga headline ay may mga batang panghabang buhay na maaring maapektuhan ng insidente, gayon din ang mga pamilyang dumaranas ng matinding sakit at pagdurusa. Kasabay nito, nanawagan ng konseho sa publiko at mga mamamahayag na maging maingat sa pagpo-post, pagbabahagi at pagre-repost ng impormasyon tungkol sa mga batang sangkot. Pinaalalahanan ng CWC na hindi dapat basta-basta ikalat ang mga pangalan, larawan at iba pang mga impormasyong maaaring makapagpakilala sa mga bata. Ayon sa CWC, ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon, graphic na materyales, live stream at sensitibong content ay maaaring magdulot ng karagdagang trauma, stigma, diskriminasyon at panganib sa mga batang sangkot. Maaari rin anila itong makaapekto sa isinasagawang imbestigasyon.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Impeachment trial, hiniling ng House Prosecution na maibalik sa hapon para mas maraming Pilipino ang makasubaybay. Media coverage sa plenary, hiniling ding mabuksan sa mas maraming media para labanan ang fake news. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
8: Sa Senado na tumatayong impeachment court na payagan ang mas maraming mamamahayag sa loob ng plenaryo upang masubaybayan ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ang hakbang na ito ay layong labanan ang pagpapakalat ng fake news at disinformation. Bukod sa pagpapalawak ng access ng media, sinuportahan din ni Manila Representative Joel Chua, isa sa mga public prosecutor, ang panukalang ilipat ang oras ng paglilitis mula sa umaga patungong hapon. Sa pamamagitan nito, mas maraming Pilipino ang makakapag-abang ng direktang mga kaganapan sa halip na umasa na lamang sa nakakalitong salaysay sa internet. Ito ang tugon ni Chua sa katanungan ng media kung gaano talaga naobserbahan ng publiko ang kilos at gawin ng mga senator judges sa loob ng korte. Bagamat nauunawaan ng prosecution ang pag-iingat ng Senado na baka magkagulo at mawala ang solemnity at kaayusan ng constitutional trial nang walang limitasyong access, binigyan din ni Chua na kailangan ding ibalanse ang kaayusan sa karapatan ng mamamayan na malaman ang katotohanan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Olympic double gold medalist Carlos Yulo pamumunuan ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa 2026 Asian Games. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Silanga.
9: Tatangkain ni Carlos Yulo ang kanyang unang gold medal sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Pangungunahan ng 2024 Paris Olympics double gold medalist ang kampanya ng Philippine Gymnastics Team sa quadrennial event kung saan makakasama niya sa men's artistic team ang kanyang nakababatang kapatid na si Carl Eldrew Yulo at sina Juancho Miguel Bisana, Justin Ace De Leon at Zachary Cortins Nunez. Kahit pa nagkamit na ng ginto sa Olympics, ang panalo sa Asian Games na lang ang kulang ni Carlos. Sa kanyang matagumpay na karera, matapos niyang magwagi na rin ng maraming beses sa World at Asian Championships, gayon din sa Southeast Asian Games. Samantala, binubuo ng isa pang Olympian na si Levi Ruiwar ang Women's Artistic Team kasama sina Kylie Kivame, Chiara Dawn Andrew, Lauren Sopnet at Hailey Garcia. Sina Brianna Labadan at Jasmine Altea Ramilo naman ang pambato ng bansa sa Rhythmic Gymnastics, habang sina Jerry Liano Jr. at Janine Padilla naman ang sa Trampoline Gymnastics. Target ng Pinoy gymnast na masungkit ang unang medal nito sa Asian Games dahil wala pang naiuwi ang bansa sa sport mula ng pag-umpisa ng torneo noong 1951. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Magandang araw sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na ang bugso ng mga balita mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Relief operations para sa mga residente ng bayan ng Bugalyon na apektado ng habagat at mga nagdaang bagyo tuloy-tuloy na isinasagawa. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
11: Pulis ya gagawon na lokalya gobyerno na bali na Bugalyon dyan luyag na Pangasinan sa relief operations para sa are residente ya na apektaan na dalap lapud uran ya awit na habagat tan are din malaniran bagyo. Katakap tuya, ginapuan la na LGU su paniter at nan drumaran barangay na family food packs nan lapu at DSWD no inar ako unala na idan ire-residente at barangay kabayawasan magtaking tanpantal. Unong at sa impormasyon nan lapu at LGU, 20,812 ya family food packs su naawat na balay na bugalyon nan lapu at DSWD. Balit ang pinamin niya 25,135 ya apektadong pamilya at balay at makaawat na tulong ng Repakniso LGU na relief goods sa iterdanatan niya agaw at sari residente na barangay Kayanga, Pangaskasan, Tansalumagi Norte. Aya at ang pinaidan na tulong so amin niya pamilya at Bugalyon ya kadit na na epekto na dalap. Sa kaiso bali na Bugalyon at sari nadadalap no panahon na uran tan are bagyo lapod dadala na niya na Agno River sa kayasang kabalagan niya Ilog at Intiron, Pilipinas. Malalapod Radyo Pilipinas Tagupan, siya si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc, Tesda Mountain Province, hinikayat ang mga job seeker at TVET graduate na makibahagi sa World Cafe of Opportunities. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Apollo Padaen.
12: Maangay ti World Cafe of Opportunities sa Jai Governor Leonard G. Mayan Sports Center, Poblasyon Bontoc Mountain Province. Iti aldaw iti Merkules, August 19, 2026. Inyawis ni TESDA, Mountain Province Provincial Director Felix Berto. Or June Matuti Jr., iti umili iti probinsya nga makinayon iti makunang WCO, wino World Cafe of Opportunities, taraytoy ket job fair ken one-stop opportunities para iti trabaho, training skills, assessment ken certification, entrepreneurship, livelihood ken dadumapay nga government services iti maypay nga serbisyo dagitoy mata makipartisipar nga ahensya ti gobyerno iti daytoy World Cafe of Opportunities. In paganudget ni Matuti, nga ano adati skills mo, nga kahit mabaling nga may kamkati certification, kahit no kasapulam iti skills nga at trabaho, kahit mabaling kamat nga masanay, kahit kastapay iti skills iti may nga tao, kahit agbalin nga trabaho pag gidan, kahit kastapay mangitid iti nasasyat nga masakbayan. Manipod Bontoc, Mountain Province, Ablo Padaen, para iti World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Apollo Padaen mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk. Philippine Coast Guard tutulong sa rescue assistance sa Tabuk City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
13: Ado iti mabalin nga itulong iti Philippine Coast Guard dito siyudad iti Tabuk ken probinsya Kalinga. In bagalito ni City Mayor Darwin Estranyero ay tinaramid nga courtesy call iti PCG team nga indalwan ni Ensign Jim Alvin Balnao. Karaman dagiti mabalinda nga itulong kat emergency response, environmental protection ken law enforcement. Binili ni Estranyero iti grupo nga makikaisa kadagiti kamang iti City Disaster Risk Reduction and Management Office para iti panagtinulong ng runata kasapulan nga kanayon iti rescue assistance. Sigon kinibalnaw, temporaryo nga dahit opisina da iti PDRRMO Building Capitol Compound. Kunana pa'y ang mabalinda nga makitinulong ipatongpali ti wasar when water search and rescue training. Inay na nga no aday ti agtarigagay nga taga Kalinga nga sumrek iti PCG ket si dadaanda nga tumulong. Manipod DZRK Tabuk City, Ren Sir Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dadakoy naman natin ang Lucena Food at Income Diversification sa pamagitan ng rice tilapia farming sa rehiyon ng Mimaropa ipinalalakas. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez.
14: Pinalalakas ng DA Mimaropa ang food at income diversification sa pamamagitan ng rice tilapia farming sa Mimaropa region. Ayon sa pabalita ng ahensya, nilalayo nito na mas maging handa ang mga magsaka at subukan isang diversified at climate resilient na sistema ng pagsasaka para sa mas mahusay na produksyon, karagdagang pagkakakitaan at mas matatag na kabuhayan. Sa ilalim na kanilang programang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA, patuloy na sinusulong ang mga teknolohiyang makatutulong sa farming communities na maging mas produktibo, resilient at handa sa mga epekto ng climate change. Bilang bahagi ng advokasyang ito ay nagsagawa ang DA Mimaropa ng pagsasanay sa rice tilapia farming system para sa mga magsasaka sa rehiyon. Mula sa lungsod ng Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan, mahigit 9,000 pamilya na benepisyaryo ng bawat bayan makikinabang sa Coron Palawan na kapag o napagkalooban ng tig 10 kilong bigas. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Valerie Regalado.
15: Duga nga ginawa sa pagkaraunan ng atid ang gobyerno ay ang nasyonal sa kurang-kurang siyam karibo misa kagatos nga pamilya sa Coron, Palawan. Matapos andang makaresibi itig 10 ka kilong bagas, sa unang Domingo ang pagpantaw ang programa nga bawat bayan makikinabang, nga gimpisa ang ikasampulo hasta 15 ang Agosto dading dagon. Ingpunduan dya sa idalam ang Local Government Support Fund, nga nang inisyatiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ang pagpantaw ang bagas sa impangunan ang gobyerno ay ang Palawan miyang mga lokal nga gobyerno agod matud ang tabang sanda nga sasakupan. Akagapil sa mga benepisyaryo ang mga pamilya nga galin sa Barangay Bintuan, Guadalupe, San Jose de Calatayud, Borac, Terda, Marcilla, Misa San Nicolas nga karisibi ang ayuda nga dugang suporta sa andang pangadlaw-adlaw nga kaministiran. Agpasalamat da ang mga benepisyaryo sa andang resibing bagas tungod sa mabaldin kuno datong tabang sa pagbinos andang garaston sa andang pagkaon. Alindigi sa Radyo Pilipinas Palawan, Jassy Valerie Regalado para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Valerie Regalado mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan. Bagong Early Childhood Care and Development Center itinayo sa Calbayog City, Samar. Ang kabuulat ihahatid sa atin ni Suzette Pretensio mula sa Calbayog.
16: Formal nga gininstalar ng ginbendisyonan ang bagong Early Childhood Care and Development o ECCD Center sa Barangay Bagong Lipunan, Calbayog City. Ang proyekto gintutuyo nga maghatag sa mas talwas maupay ngan angayan nga learning environment para sa mga kabataan sa komunidad. Pinaagi sa bago nga pasilidad mas mapapahirani sa mga pamilya ang early childhood education ngan development services nga importante sa timprano nga bahin sa pagtubo sa mga bata. ginalauman nga ang center makakabulig sa pagpauswag sa basic learning, social, emotional ng cognitive skills sa mga kabataan antes era sumulod sa formal nga pag-eskwela. Ang pasilidad magiging lugar liwat para sa child-centered learning activities ng iba pa nga programa nga nasuporta sa husto nga development sa mga kabataan. Nagpapakusog ang proyekto sa access sa barangay Bagong Lipunan sa early childhood care services nga nagahatag sa mas maupay nga pundasyon para sa paghibarongan pag-uswag sa mga young learners. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensyo para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensyo mula sa Kalbayog. Dadakoy naman natin ang rehiyon ng Mindanao, Surigao del Sur Police Provincial Office, ginawaran ng Gold Eagle Award ng Police Regional Office o PRO 13. Ang detalye na balita ay hatid sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
17: Usa ka makasaysayanon nga kalapusan na nakabot sa Surigao del Sur Police Provincial Office human kini nahimong labing unang police provincial office sa Caraga Region nga may pailaom sa Performance Governance System o PGS Institutionalization Stage o malapusong gihatagan sa presyosong Gold Eagle Award sa Police Regional Office o PRO 13. Kini nga kalampusan nagrepresentar sa labing taas nga ang-ang sa pagdumala, estratehikong pagpatuman o kapabilidad sa organisasyon sulod sa Philippine National Police. Abaw kalampusan nagsilbi isip o sa ka-inspirasyon o ga-pruweba sa konsepto alang sa ubang mga Police Provincial Office sa Tibuok Rehiyon nga nangandam sa pagpailawom sa institutionalization process. So by nini, ang SDS-PPO nagpaabot sa kinasingkasing pasalamat sa ilang mga uniform and non-uniform personnel. Ang Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development, lokal nga pagamhanan ug sa katawhan sa Surigao del Sur, tungod sa ilang hugot nga suporta sa mga inisiyatiba sa kapulisan dinhi sa probinsya. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, ako si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo. Philippine Coast Guard o PCG patuloy na pinalalakas ang Maritime Patrol at tulong sa mga mangisda sa lalawigan ng Sulu. Ang kabangulati hahatid naman sa atin ni Nurida Salip Julkiram.
18: Tuy-tuy, piyapakusog sa Philippine Coast Guard at PCG ha kaagi. Sin Coast Guard, Western Sulu and Maritime Patrol support ha mga mag-ista. Ha kaagi sin Sulu Artisanal Livelihood Assistance and Maritime Patrol Task at awas sa lampad. Piyaunin activity ha karakatan sa akob sinakulo, pati kuliwan indanan. Banghain nagpaunin Coast Guard sa Maritime Patrol iban monitoring. Namikian nagdirihil the isab assistance sa mga local mag-ista. Ha bukpay sa safety intervention ha karakatan. Katan masuk pa jambatad sinulo nagdihil day sa guide in a Coast Guard Special Operations Unit ha mga family sin sa mabadyaw mo hindi hipaparain mga bata-bata habang ka iba na pag-usahan nila ha karakatan magsud sin kagyo nini matanto lapas ha kamamulahanin kitan protection ha kabataan iba na mga mag-isa amin na huwat-huwat in kabuyanan nila ha marine resources sa dayang ha RP Hulo Nugida sa Chilkram para Raj Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
10: At inyong napakinggan ang ulat ni Nurida Salip Julkira mula sa Hulo. Dito na nagtatapos ang bugson ng regional news dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
19: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
19: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
19: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po ang ating palatuntunang Warm Heart na nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Siyempre kami po ay live ninyong napapakinggan at napapanood sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Napapakinggan din po tayo sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo nito, pwede nyo pong i-download ang Evox sa inyong Google Play Store kung kayo po ay Android user at sa App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. Siyempre, mas pinalakas at mas pinalawak na rin po ang nararating ng Radyo Pilipinas World Service para po sa ating mga overseas Filipino workers at seafarers na papakinggan tayo sa shortwave radio. Ito po ay sa pakikipag-ugnayan ng ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o mas kilala sa tawag na Voice of America. Ang English program po natin tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan sa 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. mapapakinggan sa 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. At para sa episode ngayong araw ng ating programang Warm Heart ay meron tayong pag-uusapan. Steph, maaari mo bang ipaalam ang ating paksa ngayon at ipakilala kung sino ang ating panauhin?
1: Ang ating pag-uusapan sa araw na ito, sa ating edisyon ngayon ng Warm Heart, ay yung misconception na kumbaga may kahinaan ang ating mga kabataan kapag sila ay na-diagnose na merong depression o iba pang mental health condition. At upang tayo magkaroon ng isang malalimang talakayan kung paano ba natin malalabanan itong misconception na ito, ay makakasama natin ang presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, walang iba kundi si Sir Jolian Francis S. Fornillos. Pero bago natin talaga siya ipasok, yes, sa program, ay syempre ipakilala natin ng puspusan ng ating guest, no, kung bakit siya ang sabi natin pinaka-qualified, no, na
0: magsalita hinggil dito.
1: No? Siya po ay isa pong assistant professor at ang chairperson ng Research Ethics Committee ng Department of Social Sciences sa University of the Philippines, Los Baños. Kanya pong nakuha ang kanyang BA psychology degree sa UP Tacloban at ang kanyang MA naman sa psychology sa UP Diliman. Bilang isang board certified psychologist, kumbaga ay kanyang napalakas na o kumbaga napagtibay ang kanyang skills sa pagbibigay ng mental health and psychosocial support. Meron po siyang extensive experience sa pag-address sa mental health needs, particularly in disaster settings. Kaya naman masasabi na si Sir Jolian ay nasa forefront ng crisis intervention. Bilang isa, excuse me, sa mga trained psychosocial responders ng Psychological Association of the Philippines o PAP following Typhoon Haiyan, kumbaga ay mayroon siyang mahalagang papel sa pagbibigay ng psychosocial aid sa mga affected communities. Kasama din sa kanyang trabaho ay ang pag-contribute sa katatagan, isa po yung resilience program na dinevelop para sa Filipino disaster survivors. Ilan lamang sa mga kanyang research interests ay human development, geriatric psychology, disaster mental health, resilience, and well-being. Siya po ay nag-author at nag-co-author din ng journal articles sa iba't ibang mga paksa tulad na lamang ng sexual behaviors for older persons, emergent behaviors in emergency contexts, life stories of older persons with diabetes, at post-traumatic growth sa mga Filipino crisis survivors. Bilang kasalukuyang presidente nga no, ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino o PSSP, ay patuloy pa rin sina-champion ni Sir Jolyan ang advancement ng Filipino psychology sa pamagitan ng research, practice at advocacy. So, ayan, papasukin na natin sa ating programa ang presidente ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, walang iba kundi Sir Jolyan Francis S. Fornilios. Sir Jolyan, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, Ma'am Steph. Maraming salamat po sa mapagkaloob na pagpapakilala. No? And again, Ma'am Bea, maraming salamat po. Isang nakagiginhawang umaga po sa ating mga tagapanood at tagapakinig.
0: Yes, isang nakagiginhawang umaga din po sa inyo at sa ating mga tagapakinig. Maraming salamat, Sir Jolyan, sa pagpapaunlak. Nako, alam namin na ngayon po ay Linggo at sina-champion din natin o fina-forward ang well-being. No? So maraming salamat po sa paglalaan sa amin ng oras kahit po araw ng pahinga. Thank you. Sir Jolyan, so ito nga po, nitong nakaraang Linggo, meron pong isa sa ating mambabatas ang na isama sa o nabanggit sa isang pagdinig o hearing itong kanyang pahayag na ang mga kabataan daw po ngayon ay mas mahihina na kumpara sa mga henerasyon noon na kumbaga meron pa siyang ini-imply na ang mga nagkakaroon ng depression ay merong weak mahihina ang kanilang character, no? So ito po sana yung ating bibigyang linaw at sana makapagbahagi tayo, no, education sa mental health dahil yun nga po ang ating layunin dito po sa Warm Heart. Kaya naman, Sir Jolyan, ito po sa clinical perspective, tama po pang ilarawan natin bilang mahihina ang mga taong na-diagnose na mayroong depression o iba pang mental health condition, sir?
2: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Bea, no? Unang-una po, gusto ko pong sabihin categorically na mali po ang pananaw na ito, no? Ang mga suliranin sa lusog-isip o mental health ay maaring makaapekto sa sino man.
0: Mm-hmm.
2: Kinikilala ang mga kondisyon na ito na bunga ng pinagsamang impluensya ng masasalimuot na pangyayari sa buhay,
0: mm-hmm,
2: problema sa pisikal na kalusugan, suliranin pampamilya. Maaring ito ay bunga ng kahirapan, sakuna, probably pressure or mabigat na dalahin sa trabaho o paaralan,
0: mm-hmm,
2: at iba pang hamong panlipunan. No? So imbis na tignan natin ang mental health conditions na a form of weakness or kahinaan,
0: mm-hmm,
2: dapat silang tignan. Kagaya ng iba pang karaniwang sakit, no, katulad ng ubo, mm-hmm, sipon o sakit sa puso na nangangailangan ng pag-unawa, suporta at tamang tulong.
0: Mm-hmm. Very well said, no, Steph?
1: Mm-hmm. Matanong ko lamang po, no, Sir Jolyan, malaki pa rin po ba na factor, no, behind these kinds of remarks po ang stigma surrounding mental health? Kasi alam naman po natin, no, na ever since po nagkaroon ng pandemic dito sa Pilipinas, ay kumbaga marami talaga yung masabi nating nagising, no, tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Pero until now, masasabi pa rin po ba natin na meron pa rin talagang stigma patungkol po sa lusog-isip?
2: Maraming salamat po sa tanong, Ma'am Steph. No? That's a very good question. No? Well, kung ako po yung tatanungin, no, yung ganitong pahayag, no, lalo't nang galing sa isang pinuno ng bayan, no, ay maaaring makapagpaigting doon sa stigma o kahihiyan na kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan. No? So again, pag sinabi niyo pong stigma, ito yung kahihiyan, no, na associated or kaakibat ng pagkakaroon ng pinagdadaanan. No? And again, insofar as mental health issues are concerned, nandyan pa rin po yung stigma na yan. No? And again, kapag sinabi ng isang pinuno ng bayan na ito ay kahinaan, maaring mag-develop, no, or magkaroon ng internalized stigma,
0: mm-hmm,
2: ang isang taong may pinagdaraanan, no, or yung taong na-diagnose ng mental health issue kung kaya maaari silang mahiya na humingi ng tulong at ito ay maaaring makapagpalala pa doon sa kanilang mga pinagdaraanan, no? So mm-hmm. I think again, as I've mentioned, nandiyan pa rin po yung stigma, and it may actually be reinforced, no, with people saying that this is just a form of weakness, or probably ito ay kaartihan lamang, or probably ito ay a form of pagiging iyakin, no? So ayun po, Ma'am Steph, I hope I answered the question right, and well,
0: mm-mm. Yes.
1: Ayun. At nabanggit nyo, no, na kumbaga ay nare-reinforced yung mga ganitong klase ng remarks, ng stigma. Pero ano-ano pa po kaya, no, yung maaaring maging epekto ng mga pahayag na masasabing o nagsasabing isa lamang pong kahinaan ang pagkakaroon ng mental health conditions?
2: Ayan, no? So again, bukod sa pagpapaigting ng stigma, no, nakaakibat ng pagkakaroon ng mental health issue, siguro nais ko rin pong banggitin na ang mga pahayag ng pinuno ng bayan ay gumagana bilang polisiya, no? Mm-hmm. Kung kaya't itinuturing kung kaya't maaring ituring na or kapag itinuring ang mental health issues bilang kahinaan o pagiging iyakin lamang, no, ang siguro ang pagkakaroon ng mental health issues siguro maaari nitong bawasan yung malasakit ng taong bayan, mm-hmm. at maging sarado ang lipunan sa pagbibigay ng suporta at tulong, no? Okay. So again, especially kung ikaw ay sikat, for example, let's say influencer ka, pinuno ka ng bayan, again, and sabihin mo na ito ay kaartihan lamang, or probably ito ay kahinaan lamang, mm-hmm. again, it may actually diminish, no, yung malasakit ng people, and basically mas ma-reduce pa yung help na maaring ma-receive ng mga taong may mental health issues.
0: Mm-mm. Tama, kasi may katungkulan ka na bilang opisyal, pero kung ganito ang pahayag mo, maaaring yung mga mamamayan, yung ating komunidad, maniwala sa iyo, no? Tapos yung ganitong masasabi natin, misguided na prinsipyo ay hindi maganda ang maidudulot doon naman po sa mga mayroong mental health condition. Sir Jolian, paano po tayo makatutulong sa pagpapalaganap ng wastong kamalayan hinggil sa mental health? Kasi sabi natin yung mga ganitong pahayag maaaring i-reinforce o magpalawig ng kaisipan na hindi makatutulong sa mga merong mental health condition. So paano po tayo makakatulong naman sa pagpapalawak ng kamalayan sa mental health?
2: Thank you again for the question, Ma'am Bea. No, siguro bilang isang guro, no, at bilang mga media personnel, makatutulong po tayo sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman sa pamamagitan ng paglaban sa misinformation tungkol sa mental health by providing evidence-based information, no. Mm-hmm. Kagaya po ng inyong programa, maaari po nating gamitin, no, ang ating platform or impluwensya na makapanghikayat ng mas bukas at walang paghuhusgang pag-uusap tungkol sa mga suliranin sa lusog isip. Maaari din po nating ipaunawa sa ating kapwa na normal, no, ang makaranas ng lungkot, probably pagkabagabag o pagod, no, at iwasan ang mga salitang nakaka-stigmatize, no, kagaya ng pagtingin sa mental health issues bilang kahinaan o kaartihan lamang, no. Siguro babanggitin ko na rin po na maaari rin po tayong makatulong sa pamamagitan ng paghikayat sa ating mga kapwa Pilipino na maging mapanuri sa social media, no. Hindi porket sinabi yan ng sikat, no, ay automatic katotohanan na yan, no.
0: Mm-mm.
2: So again, necessary na gamitin natin yung ating critical thinking, no, at ipaunawa, no, na ang paghingi ng tulong ay tanda ng lakas at hindi ng kahinaan.
0: Mm-mm. Ayun. Totoo, labanan ang misinformation, at dapat ang mga impormasyon po na naibabahagi natin tungkol sa mental health, at least man lang, sabi nga ni Sir Jolian, ay nakabase sa datos, siyentipikong pananaliksik o pag-aaral. No, Steph?
1: Mm-mm. Ito naman po, Sir Jolian. Totoo po bang mas mahihina na ngayon ang mga kabataan kumpara sa ibang henerasyon? Actually, no, gusto ko din na malaman kung talaga bang dahil, no, sa masasabi natin nga generational gap, kung bakit yung iba nasasabi na yung mga kabataan sa henerasyong ito ay mahihina kumpara dun sa mga past generations.
2: Thank you very much, Ma'am Steph. No, medyo mahaba po yung sagot ko dito. No?
0: And yan ang again, gusto namin.
2: So, sasagutin ko po ito mula sa lente ng Psikolohiya ng Pag-unlad o Developmental Psychology because much of my training is actually on this particular field. No? So, in developmental psychology, may tinatawag po tayong cohort effects. No? So, ano nga ba yung cohort effects? Ito po ay tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng bawat henerasyon dahil sa mga natatanging karanasan at krisis na ng kanilang panahon, no? So again, these are the unique experiences that people experience per generation, no? And because of this particular concept, I would argue at igigiit ko po na in fact mas malakas pa nga, no, ang kasalukuyang kabataang Pilipino kaysa sa pagiging mahina, no? So let me actually point three important things, no? Number one, it's worth pointing out na lumaki ang kasalukuyang henerasyon sa gitna ng magkakasabay na krisis. For example, naranasan po nila yung pandaigdigang pandemya na dulot ng COVID-19 na nagdulot ng isolation, pagkawala ng mga mahal sa buhay, at matinding kawalang katiyakan, no? Kasabay ng COVID-19, yung walang tigil na impluwensya ng social media kung saan sila lantad sa cyberbullying, comparison culture at disinformation, no? Other than this, no, pwede rin nating idagdag yung mabilis na pag-usbong ng AI na bumabago sa mukha ng education at trabaho, no, at nagdadala ng pangamba sa seguridad ng hanap buhay, no. And again, nais ko pong sabihin na yung kasalukuyang kabataang Pilipino ay patuloy pa ring umaangkop, no, nagkukop at natututo, no. At again, I think part ito ng strength sapagkat yung normal nila may be different, no, and more complicated than the previous generation. So that's the first point. Second, no, ang siguro ang pagkaharang kanilang pagharap, no, sa mga suliranin sa lusog isip ay tanda ng lakas, hindi ng kahinaan. Halimbawa, nais ko pong banggitin na kung noong unang panahon, talagang unang panahon, eh, no, akala mo prehistoric period, no? So again, nais ko lang pong banggitin na noong unang generation, siguro, usong-uso yung pananahimik at pagtatago ng problema, no? Ngayon, ay mas bukas na po ang mga kabataan sa paghingi ng tulong at pag-ami ng kanilang pinagdaraanan, no? So again, nais ko pong i-emphasize ito bilang mental health professional na ang pag-uulat ng mental health issues ay hindi ebidensya ng paglala ng kahinaan kundi ng pagtaas ng kamalayan at emotional literacy, no? So again, some people would think, bakit nagre-report ng mental health issues, mahina yan. That's not true, no? Again, that is only an evidence that the younger generation are more aware and more emotionally literate, no? Mas bukas ang kabataan ngayon na magsabi na kailangan ko po ng tulong kaysa magkunwaring kaya pa kahit hindi na, no? And again, yung pangatlong punto po na nais ko pong banggitin, no? This is based on my clinical experience, no? At ito ay nakikita ko po sa aking mga kliyente, no? Na sila ay eager na putulin yung cycle or yung siklo ng generational trauma, no? So, anong ibig ko pong sabihin dito, no? At bakit ko po nasabi ito, no? Based on my clinical experience, again, nakikita ko po na mas critical ang mga kabataan ngayon sa mga nakasanayang paniniwala na maaring nakasakit o nakapigil sa nakaraang henerasyon, no? Kagaya ng kultura ng pagtitiis, no? So yung previous generation, they are actually trained to actually suck it up, no, or soldier on, no? Sa halip, no, nais ko pong bagitin na mas malay po ang kabataan ngayon doon sa konsepto ng boundaries, sa konsepto ng consent, at mas malusog na communication sa family and their relationships. So para po sa akin, no, yung kakayahang questionin ang mga nakasanayan upang mas lumikha ng maayos na sistema ay isang anyo ng kolektibong lakas at tapang, no. So again, to actually summarize my point, nais ko lang pong sabihin, no, na ang kalakasan naman ng kasalukuyang kabataang Pilipino ay hindi makikita sa pananahimik nila, no, kundi sa kanilang pagiging malay sa kanilang emosyon, sa kahandaang humingi ng tulong at determinasyong baguhin yung mga sistemang mapanakit, no. So para po sa akin, no, ito ay malinaw na anyo ng bagong uri ng lakas na hindi dapat ikumpara, no, sa lakas ng nakaraang henerasyon. So yun lang po, Ma'am Steph and Ma'am Bea.
0: Ang ganda po ng sagot ni Sir Jolian, ano, bagong uri ng lakas, no? At yun nga, kung titignan sa ibang perspective, no? Kasi nakikita lang nila mas maraming nade-detect na or nade-diagnose na may depression dahil yun nga, sabi ni Sir

0: ano ba to, pagtitiis na ang napapansin niya ngayon, base to sa kanyang clinical experience, no, eager daw na putulin ng mga kabataan ngayon ang generational trauma. At tanda daw po iyon ng mas meron na tayong emotional literacy at mas merong kamalayan, no, na dapat tigilan na yung mga kulturang mapanakit, no? Dahil daw yun sa awareness na kailangan mong mag-set ng healthy boundary, kailangan mo ring magsabi, ito yung tinatawag na consent, ano? Magsabi kung papayag ka ba o hindi sa mga bagay-bagay. At lumikha ng mas malusog na relasyon, no? Hindi lamang sa pamilya, kundi sa mga taong nakapaligid sa'yo. So, napakagandang paliwanag. Steph, meron ka bang tanong kay Sir?
1: Ayun. And aside from generational gaps, gusto ko lang din malaman, meron pang factor kung saan nakatira, no, yung certain individuals para magkaroon ng misconceptions regarding mental health. Meron bang pagkakaiba sa pananaw ng mga individual na nasa urban areas at meron saka dun sa mga nasa rural areas para magkaroon po, no, ng misconceptions that would lead dun sa pagpapalakas po ng stigma surrounding mental health?
2: Thank you very much po, Ma'am Steph, no? So again, people will really have differences, no, in terms of how they think about mental health, particularly because again, the geographical location, the kind of influences they will receive, mm-hmm. will really affect, no, or at least influence how they will think about mental health issues, no? And again, kaya ko po binabanggit dito na napakahalaga talaga, no, ng education, no, at saka pag-battle doon sa misinformation para magkaroon ng tamang pananaw po yung mga tao tungkol sa mga suliranin sa lusog iisip.
0: Mm-hmm. Okay. So meron din pala, no, based on geography. Siguro
2: yes po.
0: Yes, dahil kung sino yung mas mga nakatatanggap ng impormasyon, syempre mas merong kamalayan kaysa sa doon sa, kasi pag nandun tayo sa sentro ng impormasyon, mas doon yung sagana, eh. Pero as we go further from the center, mas kailangan natin din silang bigyan. Yun siguro ang ating magiging opportunity dyan. Sabi niyo po kanina, Sir Jolyan, na kung ang isang nasa mataas na posisyon ng pamahalaan ay nagsasabi na hindi mahalaga, for example, ang ganitong issue, maaaring maniwala po yung mamamayan at hindi pahalagahan, no? Kaya kung ganito po ang naipapalaganap na prinsipyo, ano po kaya ang maaaring long-term na economic o social cost, for example, na hindi seryosohin ang issue ng mental health sa bansa?
2: Alright po, Ma'am Bea. So, kapag tinignan po natin, no, yung epekto, no, yung long-term social and economic costs ng mental health issues, nais ko pong sabihin na yung impacts na ito ay hindi lamang makakaapekto doon sa individual, kundi sa pamilya, komunidad at buong ekonomiya, no. So again, let me cite some studies, no, that I found, no, when I was actually doing research for this particular presentation. So nag-advanced read po ako.
0: Wow,
2: no?
0: Salamat po.
2: Yeah. So may mga pag-aaral po na nagsasabi na ang pagkakaroon ng mental health issues, no, sa isang komunidad at hindi ito tinugunan, halimbawa ng pamahalaan, ay maaaring makasira, no, sa relasyon ng pamilya, no. So okay, kapag nagkaroon ng mental health issues ang mga tao, posibleng may conflict sa family, may mga separation na mangyayari, no? So mga hiwalayan, at magkakaroon ng mahinang ugnayan sa loob ng tahanan. So that's number one. There is another study po na nagsasabi na yung pagtaas ng kaso ng mental health issues ay correlated, no? So may ugnayan siya sa pagtaas ng kaso ng mga ipinagbabawal na gamot, no? And of course, increase in crime rates. So there is that particular study. But what's more important, no, and what's related to economic growth would be yung ideya na ang pagkakaroon ng mental health issues ay may negative relationship with productivity, no?
0: Okay.
2: So ito po ay base doon sa pag-aaral ni Estrada, Eason at Young, no, as early as 1994, no. Binanggit nila na ang pagkakaroon ng mental health issues may undermine productivity, no. They even mentioned

0: causal factors, no? Yung una, binabanggit nila yung absenteeism, no? Mm-hmm. So kapag may mental health issues ka, malamang sa malamang ay liliban ka sa trabaho, no? Okay. So hindi ka makakapag-work. Second, binanggit din nila Estrada at mga kasamahan yung tinatawag nilang presenteeism, no? So ano yung ibig sabihin ng presenteeism? Ito yung pumapasok ka sa trabaho pero hindi ka naman productive sapagkat meron kang mental health issue. Another possible economic cause dito yung tinatawag nating increased government spending, no? Mm-mm. So again, kapag yung mga tao sa isang lipunan or isang bansa ay mayroong mental health issues, definitely mapipilitang tumugon dito yung gobyerno. Kaya lalaki, no, yung magagastos ng gobyerno sa public health services at social welfare programs. At yung panghuli po, again, ito yung pinaka long-term economic cost, babagal po yung economic growth sapagkat again, alam naman natin na ang pagkakaroon ng mental health issues ay maaaring maiugnay doon sa premature death and impairment in functioning, kaya adversely maapektuhan din negatively yung human capital ng bansa, no? So again, naka-anchor lahat ito doon sa konsepto ng productivity.
1: Okay, so epekto nito, social and economic cost, family conflict, meron ding correlation ang mental health condition sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at mas maraming krimen sa lipunan, negative relationships sa productivity. Ang interesting na mga concept na to, pwedeng mas madalas kang lumiban sa trabaho o sa eskwelahan, o pwedeng lagi ka ngang nandyan pero wala namang naiipon na karunungan or wala kang na ibibigay din kasi present ka nga physically pero hindi ka makapagbigay ng best mo, no? Kasi yes, hindi ka 100% na nagfa-function dahil may sakit ka eh. And dito naman tayo sa macro level, no, doon sa ekonomiya naman at saka sa social. Meron daw pong increase in government spending. Syempre pangangalagaan po ng pamahalaan itong mga taong mayroong mental health condition, kaya gagastusan po ng pamahalaan yung public health at saka yung social welfare, mga ayuda, mga pagpapagamot at kung ano-ano pang pangangailangan. At yung pinakahuli, sabi ni Sir Jolian, ay babagal ang economic growth kasi kung may sakit ka at hindi ka makapagtrabaho, saan ba nanggagaling ang lakas paggawa, diba, sa mga tao? So kung hindi tayo makapag-deliver doon, meron siyang bigger effect, sa bigger picture meron po siyang epekto. Napakaganda po ng mga naibabahagi niyo, Sir Jolian. Natutuwa po kami dito. Steph, meron kang katanungan kay Sir?
2: Sir Jolian, meron po bang kolaborasyon ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa ibang stakeholders o ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang mga puwang sa mental health programs o policies? At bilang follow-up din dito ay ano po ang inyong maimumunghak kahino? Kasi kanina binigyan din natin ang kahalagahan ng edukasyon para sa mental health awareness po, no? Ano po ang mga hakbang na pwede pong imungkahi, no, ng inyong organisasyon para kahit papaano ay malabanan nga po natin ang stigma surrounding mental health?
0: Thank you very much po, Ma'am Steph. So, upang matugunan po ang umiiral na puwang sa serbisyong panlusog isip tuwing may kalamidad, no, naging katuwang po ng Department of Social Welfare and Development ang Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Pilipino sa paglinang ng isang Psychological First Aid Manual, no, or yung PFA Manual, no. So ano po ba yung nilalaman ng manual na ito, no? So the manual serves as a guide, no, sa agarang pagbibigay, no, ng psychosocial support lalo na sa mga miyembro ng DSWD Quick Response Team na nasa unang hanay ng pagtugon sa mga komunidad na nasa ng sakuna. No, so sa konteksto po ng disaster mental health, because much of my work is actually devoted to this particular field of study or field of practice, no, naniniwala po ako na mahalaga ang pagkakaroon ng sistematiko batay sa ebidensya, no, evidence-based at angkop sa kulturang mga intervensyon, no. Mm-hmm. So sa pamamagitan po ng umiiral na Memorandum of Understanding sa pagitan ng DSWD, Disaster Response and Management Bureau ng PSSP, kasama po dito yung Gynecological Association of the Philippines, napapatibay po ang koordinasyon upang matiyak na ang mga programang panlusog isip ay angkop sa kultura, sitwasyon at karanasan ng mga Pilipinong nakaligtas sa kalamidad, no? So sa ganito pong mga paraan, nakatutulong po ang PSSP na mapalakas ang kapasidad sa bansa, or rather ng bansa, sa disaster response sa pamamagitan po ng pagtuon ng mga pangmatagalang layunin, no, na mapangalagaan ng mental health ng mga tao o mga apektadong individual, maiwasan po ang paglala ng kanilang traumatic stress at mabawasan ang panganib ng pagkakaroon ng mga mental health disorders pagkatapos ng sakuna. Siguro mabanggit ko na rin, no, na ang maari pong maitulong ng pamahalaan, no, para tugunan po yung follow-up question ni Ma'am Steph, ay yung proper education talaga, no, maging open ang schools, no, sa pagkakaroon ng diskurso tungkol sa mental health issues. Mm-hmm. At kung maaari pong ipakiusap ito sa pamahalaan, no, na naway paigtingin po nila yung implementasyon ng RA 11036 o yung Mental Health Act, no, na, upang masiguro na maging abot kamay po yung mga serbisyong panlipunan para sa mga nangangailangan. So yun lang po, maraming salamat.
1: Yes, proper education. Meron na palang collaboration ang PSSP sa DSWD. Naku, meron na ako agad na iisip na susunod na paksa kapag inimbita ka namin. Yung psychological first aid manual. Gusto naming matutunan yun ni Steph. Naku, sa susunod na lang po ito, sir, dahil we are running out of material time. Pero sige, ang inyo na lang pong parting message o final message sa ating mga tagapakinig at tagapanood, or kung meron po kayong panawagan. Saka sir, sama na rin natin kung meron pong gustong makipag-ugnayan sa Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino, o mag, ewan ko kung pwede rin to, pero yung gusto pong mga dumulog sa inyo sa serbisyo nyo bilang psychologist. Go ahead po.
0: Maraming salamat po, Ma'am Bea. So, una po sa lahat, isang taus-puso pong pasasalamat po sa The Warm Heart at sa Radyo Pilipinas sa pagkakataon po na matalakay ang naging punan ng isang pinuno ng bayan na nag-uugnay, no, sa mga suliranin sa lusog isip o mental health bilang tanda ng kahinaan o weakness, no? So, bilang pangwakas na mensahe, nais ko pong bigyan ng diin, no, na ang pagharap sa mga hamon sa lusog isip ay hindi laban ng isang tao lamang, no? Ito ay responsibilidad ng buong pamilya, paaralan, pamahalaan at buong lipunan, no? So bilang kinatawan po ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino o PSSP, no, nananawagan po kami sa mga pinuno ng bayan na magtulungan sa pagpapalaganap ng tamang kaalaman tungkol sa lusog isip o mental health, pagsugpo sa stigma at pagpapalakas ng mga serbisyong panlipunan na nakakatulong po sa mga nangangailangan, no, sa isang lipunang tunay na malaya at mapagkalinga, no? Ang paghingi ng tulong po ay hindi kahinaan, kundi isang mahalagang hakbang tungo sa pagbangon at paghilom, no? So again, maraming salamat po sa pagbibigay po ng platform na maisulong po namin ang aming mental health advocacy.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras, karunungan na naibahagi sa amin dito sa Warm Heart at sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Mabuhay po kayo, sir, and sana po until next invite, ano? Thank you po sa inyong oras.
0: Thank you very much po, Ma'am Bea. The pleasure is mine. Have a great morning po. Ingat
1: Have
0: po tayong lahat.
1: Have a great morning. Yes. Yan po si Sir Jolian Francis Fornilios, isa po psychologist at ang pangulo rin po ng Pambansang Samahan sa Psikolohiyang Pilipino. Magbabalik po ang Warm Heart makalipas ang ilang paalala.
3: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin, dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Attitude of gratitude. Gratefulness.
8: Gratefulness. Gratefulness.
7: Joy.
8: Joy. Joy.
7: Appreciation.
8: Appreciation. Appreciation.
7: Attitude.
8: Attitude
7: of gratitude.
8: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang programang Warm Heart at sa puntong ito ay narito na tayo sa segmentong Attitude of Gratitude kung saan tayo po ay nagfa-facilitate ng Grateful Heart at meron tayong mga katanungan dyan, Steph, no?
2: Yes, ay yung mga katanungan upang kumbaga ay ma-evoke natin, no? Ang gratitude. So, una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pang-apat, what did I accomplish today? Pang-lima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Pang-anim, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pang-pito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pang-walo at pang-huli nating katanungan ay what can I celebrate today? Siguro ako muna ang mauna kasi
1: yes,
2: may nangyari lately. No?
1: Okay.
2: So, medyo naging busy-busyhan ng inyong lingkod itong mga nakarang araw. So, syempre, very thankful ako dahil merong mga pagkakataon na in between no, dun sa mga days off ko ay nakakasama ko no, ang aking, bukod sa aking family members. No, minsan, kapag may time, nakakasama ko rin yung aking mga kabarkada. Pero on this particular day off, no, nitong last Friday, ang nakasama ko, yung isa sa mga maitutunan ko na, kumbaga, mother figure, no,
1: yes,
2: sa aking buhay, ang aking Mama Fanny Valderrama. Ayan.
1: Kung Shout out!
2: kung nakikinig siya sa akin ngayon, no. Thankful ako nakasama ko siya kasi nung mga New Year, no, mabalikan ko lang yung nangyari sa kanya nung New Year. Actually, na mild stroke siya no nung New Year at nataw nasa Pampanga ako, nasa side naman ako ng aking mother, so hindi ko siya napuntahan agad. So yung time na napuntahan ko siya is January 2 na,
1: mm-hmm,
2: no, at thankful ako kasi hindi ano eh, kumbaga nawala kaagad daw yung stroke, so nakauwi naman na kaagad ng bahay, no,
1: mm-hmm,
2: and syempre mapapaisip ka na lang dahil kahit mild yung stroke na yun,
1: mm-hmm,
2: ay syempre stroke pa rin yan.
1: Yes.
2: So, makakaramdam ka nung pag-aalala for, mm-hmm, your loved one na parang syempre may mga yung times na yun na magkakaroon ka kahit nagsa-celebrate kami ng New Year noon eh.
1: Pero medyo sad, ano?
2: Oh, kasi medyo sad. At medyo anxious ako. Kasi, mm-hmm, syempre, mahal ko yun sa buhay eh. Ano,
1: yes,
2: ano yung mga pwedeng mangyari, mga what ifs, no, na buti na lang hindi nangyari, no, at kasama pa rin namin na siya, no, hanggang ngayon. And nung last Friday, no, kasi nung Wednesday nagtanong siya sa akin kung pwede ko daw ba siyang samahan, no.
1: Mm-mm.
2: Although next this coming week pa lang ko siya talaga ihahatid, no, sa Marikina, pero nag-decide kami na magkaroon ng konting ano, a little date, no.
1: Uh-huh.
2: Nitong Friday kung saan nakapag-catch up kami, no, sa maraming bagay. Ayun, dun talaga mo malalaman yung halaga ng kumustahan eh.
1: Yes.
2: Kasi hindi mo alam kung anong pwedeng mangyari dun sa kausap mo,
1: mm-mm,
2: in the following days. Kaya napakahalaga na lagi kang mga musta kasi para at least, no, bukod sa updated ka sa buhay ng tao, ay kumbaga maging at ease ka kahit papano okay siya, no, sa mga pagkakataon yun. At parang, kumbaga, masasabi mo na wala kang regrets whatsoever kasi nandiyan yung presence mo sa buhay niya, no? Hindi nawala yung presence mo. Kesa dun sa tagal-tagal yung nag-uusap, hindi ka nag-initiate na kumustahin yung taong yun, tapos hindi mo alam kung anong mangyayari. Kaya habang nandiyan pa yung loved ones mo, kasi sabi nga nila, may kasabihan, no, na kapag nawala ang isang tao, dun mo palang malalaman yung kahalagahan niya sa buhay mo. Kaya hanggat nandiyan siya, i-treasure nyo, no, yung mga moments sa buhay nyo, no, kasi you never know, no,
1: mm-hmm,
2: kung ano yung pwedeng mangyari ng biglaan. And we're just so thankful, no, especially kay Lord, no, dahil nabigyan niya ng guidance, strength ang aking mama fan, no, para mm-hmm. malampasan yung pagsubok na yun. Grabe, kakaumpisa lang ng 2026, diba? Eh, pagsubok na agad. Pero nalampasan yun eh, kasi syempre, dahil nandyan din ang presence ni Lord sa ating yes. buhay eh. Kasi, kumbaga, hindi naman kami sobrang religious or what, no? Pero, kasi kahit papano nakapagsisimba naman kami, and as much as possible na we try to, kumbaga, na maging center, no? Parang nagpipreach na porket Sunday, no? Pero
1: totoo, okay lang yan.
2: Pero totoo talaga, no? Totoo
1: talaga.
2: I-encourage
1: natin na maging vulnerable, di ba? Yun yung sabi ni Sir Jolyon, di ba? Isang kalakasan ang maging vulnerable, di ba?
2: Oo. Pero totoo talaga, pag ginawa mo kasing center, no? May center sa buhay, may, at yun ang anchor sa buhay mo, ay, kumbaga, kahit papano, eh, alam mo sarili mo na nasa right path ka.
1: Mm-mm.
2: And, yun nga, no, nasa right path tayo. Dahil, yung ano eh, syempre, iba din yung, ano eh, kasi dati, syempre, nakakatanggi ako dun sa mga times na dapat magkasama kami nung lola ko kasi medyo naging busy. Pero ngayon, pag as much na as possible, at kapag ka talagang free ako sa araw na yun, go lang ng go. Para syempre, lagi kaming, kumbaga yung presensya namin sa isa't isa ay laging nandyan. Mm-hmm. So, yun ang aking ipinagpapasalamat for this week.
1: Yes. Thank you for sharing, Steph. Siguro ako po, ang grateful po ako, napaisip ako sa mga sharing ni Steph, no? Napaka-wise. Yung wisdom ni Steph parang pang ano na eh. So natutuwa ako doon sa sharing. Pero yun, totoo yun. We have to be, sabi nga ni Steph, una sa lahat, grateful to God, sa isang supreme being, higher being, na kahit hindi natin nakikita ay gumagabay sa atin. Nire-recognize ko yun, ano? Kasi meron tayong minsan mga pinagdadaanan na hindi sasapat talaga yung strength mo lang eh, no?
2: Totoo.
1: Kahit na gaano ka kagaling, katalino, o kalakas, minsan merong ibibigay sa yung pagsubok na talagang kahit na 100% ng energy mo or lahat na hindi natin masusolusyonan, kakailanganin natin ang tulong ng ibang tao. Natutuwa ako doon sa concept na yon. Naalala ko lang din kasi yung kapatid ko, gumraduate siya nga recently. And yun, totoo yun. Wala naman pong mangyayaring ganoon ka-perfect na it's based on your own sheer strength lang. So yung mga ganoon, ipinagpapasalamat po namin. At siguro, what are you looking forward to? Yun ang aking sasagutin. So dahil yung kapatid ko po ay nagtapos na sa koleyo, looking forward ako sa kanyang magiging future. So yun po ang ating attitude of gratitude. Meron po tayong mga public service announcement dito sa Palatuntunang Warm Heart. Andabayanan po yan sa pagbabalik po ng ating programa.
9: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dangling Kaalaman.
10: Ice cream, masarap ba o mapanganib? Alam ba ninyo na may ilang commercial ice cream na may mga sangkap na maaaring makaapekto sa iyong kalusugan? Marami ang naglalaman ng high fructose corn syrup na konektado sa labis na katabaan at diabetes. Ginagamit din ng emulsifiers tulad ng polysorbate 80 na posibleng makaapekto sa kalusugan ng bituka at magdulot ng pamamaga. Ang mga artificial flavors, preservatives, at food coloring gaya ng Red 40 at Yellow 5 ay maaaring magdulot ng allergy o hyperactivity lalo na sa mga bata. May ilang ice cream din na may titanium dioxide, isang pampaputi na ayon sa pag-aaral ay may kaugnayan sa cancer. Kaya sa susunod na bibili kayo ng ice cream, basahin ang label at piliin ang natural at ligtas para sa kalusugan ng inyong pamilya.
9: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dangling Kaalaman.
7: Warm heart.
11: Warm heart.
7: Warm heart.
12: Palawakin ang kaalaman sa mental health.
7: Alamin ang ilang mga self-help tips.
12: At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
11: Warm heart.
1: Nagbabalik po ang programa, ang Warm Heart, dito pa rin po sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At sa puntong ito ay tatalakayin naman natin or ibabahagi naman natin ang ating mga public service announcements. Steph?
2: Ayun. So, ang una nating PSA manggagaling sa Cognoscere Psychological Services dahil meron silang seminar workshop on addressing mental health problems through motivational interviewing na isang client-centered, evidence-based approach na ginagamit sa mental health, counseling, at social work. Ito po ay gaganapin sa araw ng Sabado, February 28, 2026 sa Makati City. Yan po ay in-person training. Ang bayad po dyan ay 1,950 pesos with food and seminar kit na po yan. At para dun sa mga registered psychologists at registered psychometricians ay magkakaroon po kayo ng 7.5 CPD points. So, ayan po, ang registration po niyan ay hanggang bukas po, no, February 23 only. So, sino ba ang speaker dyan? Ang speaker dyan ay si Dr. Edna Luz R. Abulon. Ang objectives po, no, nitong workshop na ito ay, kumbaga maintindihan, ang spirit, principles, at values ng motivational interviewing, i-develop ang skills sa empathy and therapeutic engagement, matuto kung paano, no, kumbaga mapagtitibay pa yung change talk, may apply ang mga strategiya upang maunawaan, no, kumbaga to roll with resistance effectively. Syempre, balikan ang research evidence on motivational interviewing effectiveness and therapeutic outcomes. At kasama din dyan sa training na yan ang interactive discussions, demonstrations, at practical activities upang ma-enhance ang real-world clinical and professional application. So yan po mula sa Cognoscere Psychological Services. Ito naman mula sa Professional Practice in Counseling, in counseling and psychology, no? Kasi meron silang tinatawag na clinical skill in focus ethics in practice. Nagaganapin po February 28 din po yan. From 10 a.m. to 1 p.m., ang fee po niyan ay 3,000 pesos. Pero dun sa mga PG students po ay 2,500 na lamang. Via Zoom po iyan. At ang speaker po ay si ayun. So, si Sir Mark po, no, siguro kasama nga din siya dyan. Dahil ano po ang overview nito? Dahil maraming nga psychologists ang active online, nagsishare ng insights, reflections, at professional opinions na syempre nakakapag-build ng connection and visibility. Pero, kumbaga, no, ay nabibigay din yung masasabi na glimpse, no, kung paano sila mag-isip tungkol sa mga case, clinical work, o ang content na kanilang binubuo. Pero ang tanong dito ay, but how often do we pause to ask whether what we post fully aligns with our ethical obligations, not just our intentions? Kasi meron tayong mga psychologists, di ba, na content creators din, no? So, mahalaga na malaman din kung ethical ba yung kanilang mga pinopost, no? Sabi nga dito sa overview ng webinar na ito, ay in the Philippines where official complaints against mental health workers are uncommon and public engagement is often positive, it can be easy to equate support, silence, or growing influence with ethical practice. This ethics in practice session gets your ethical knowledge applied to further develop your ethical competency. The session invites you into a thoughtful, structured examination of publicly available posts by psychologists using an ethical framework to reflect on what was done, what may have been overlooked, and how we uphold our professional responsibilities in digital spheres in digital spaces rather, and practice. So, yun ang dapat na mapag-aralan din, no, ng ating mga psychologists na content creators. And kasi tama nga naman, no, ano ba yung mga do's and don'ts sa pagpo-post sa ating mga social media platforms, no, particularly. Pero napapansin ko naman, no, wala namang so far, no, sa lahat ng na-interview natin, no, na content creators din, wala pa naman ni isa ang nagpo-post ng specific case, no, at nagpangalan ng client online, no, kasi syempre sumusunod tayo sa Data Privacy Act. So that that's good to know, no, dun sa atin, at least sa ating mga naging guests, no. Pero syempre siguro ang point nitong webinar na ito na Ethics in Practice ay syempre mas kumbaga magkaroon ng proper guidelines din, no, kung paano ba dapat nagsishare ng ano, kumbaga, na mga mental health related information online na hindi lumalabag, no, sa anumang batas. So that's very important, to, especially do sa mga content creators natin dyan na mental health professionals din. Samantala, sa ating ikatlong PSA, galing naman to sa Thom Otuya, Business Management Consultancy HR and Training Services. No, ang tanong dito is, are you confident in your organization's compliance? Ayan. Sa mga labor standards po ulit ito, dahil pag sinabing HR, di ba, human resource, so more on the workplace ito. Kaya samahan na raw, no, si Attorney Israel M. Ramos sa isang, kumbaga, sa isang malalimang talakayan sa labor standards, core compliance, and due process na dinisenyo upang matulungan ng ating professionals na mapanatili ang stability at fairness sa workplace, no. Syempre, dapat iniiwasan natin, no, sa mga workplaces yung costly legal mistakes sa pamagitan ng pag-unawa sa core requirements at ang vital steps of due process, no. Kailan ba to? February 28 din, ang daming kaganapan. Sa February 28, ito naman ay 9 a.m. to 11 a.m. via Zoom. Kaya sali na kayo, merong early bird rate na 550 pesos only, pero hindi natin sure kung applicable na kasi anong petsa na, no, pero merong regular rate na 1000 meron din dyan, eh, regular rate na 1,200. At meron din sila, no, na isa pang training dyan, no, na tinatawag na White Belt Introduction to Lean Six Sigma. No, ano ang course description nito? Ay, syempre, maipakilala yung world of Lean Six Sigma, isang simple way upang matulungan ang mga businesses na, kumbaga, ay maging smooth, no, yung kanilang operations by stopping mistakes before they happen. Ayan. Syempre, para to sa mga, ano, para syempre doon sa mga safer work places dyan. Dahil dito, matututunan kung paano makita yung tinatawag na waste, no, like extra paperwork or long waiting times na medyo sakit sa ulo, no, sa mga workplaces natin. At magamit yung basic steps to fix those problems and make the daily job easier and more organized. Syempre, pag organized ang trabaho, mas umu-okay din, no, ang ating mental health sa workplaces, no, kasi mahirap nga naman na hindi maging organized, sumasakit ang mga ulo ng ating mga empleyado dyan. So ito na mga webinar na ito kanina ay yung February 28, no, pero ito medyo advance ang pag ano natin dito dahil April 11 naman ito, 2026, araw ng Sabado, 1 to 3 PM po yan. Live via Zoom din yan. At ang speaker dyan ay si Mr. Romanov B. Jose, no, na Certified Lean Six Sigma Black Belt. Ayan. So, dito po ay meron din silang early bird rate na 750 pesos. May group discount sila na 550 pesos. At yung regular rate nila is 1,000 200. So, yan yung kanilang events. Samantala, meron din naman tayong PSA galing sa Your Christian Psychologist, no? Dahil ang tanong nila dyan, nahihirapan ka bang unawain ang iyong anak at gusto mo silang maintindihan, lalo na kung sila ay Gen Z? Kaya naman, samahan nyo na, no, ang Your Christian Psychologist sa isang free webinar na may pamagat na Mental Health First Aid for Parents, kung saan ang kanilang guest speaker dyan ay si Mrs. Josan Nalos Gama sa March 9 yan, 2026, araw ng Lunes, 7 o'clock p.m. Ayan. So, meron silang QR code, no, na pwedeng iscan sa mga gustong magpa-register. At yung panghuli natin PSA ay galing sa Better Steps Psychology Incorporated dahil meron silang tinatawag na counseling sessions, no? Kumbaga mga group package na ito para mas makamura dahil nag-offer sila ng special student first step promo. Get a package of 7 counseling sessions for only 3,500 pesos. Ayan, 2 full sessions yan. Katumbas yan ng 2 full sessions, no, pero may discount kasi yung advocacy naman dito ng Better Steps Psychology Incorporated ay dahil yung mga college students natin dyan ay kumbaga nakakaramdam din naman sila, no, ng pressure dahil road to the real world ang college, eh.
1: Yes, true.
2: Kaya parang may pressure, eh. Naramdaman ko yan, eh, nung ako yung ako din, eh,
1: graduate,
2: no. Ilan bang buwan dapat maging tambay, mga ganun. Pero kaya i-channel natin, no, yung ating pressure sa ibang mga bagay, no, particular sa mga counseling sessions na ito dahil maari tayong mabigyan ng guidance kung paano ba natin kahit paano maibsan yung ating anxiety, 'di ba? Dahil yung iba natatakot na maging tambay for a few months. Mm-hmm. May mga ganun, eh. Yung iba naman ay pagpasok sa trabaho, eh, sana pala nagpahinga na muna ako. May mga
1: oo nga, no. May mga ganun, eh.
2: May mga ganun, eh. Yung iba gustong-gusto, yung iba chill muna. Pero para mas maunawaan kasi syempre natin yung ating transition to adulthood, mahalaga din na mag-seek tayo. No? Kung hindi sa ating mga guidance counselors na nasa ating mga universities, pwede rin naman sa mga professionals like psychologists. So yan ang kanilang promo para dun sa ating mga college students dyan. So yun ang ating mga PSAs for today.
1: Maraming salamat, Steph, sa pagbabahagi na ating mga PSA, public service announcement dito sa Warm Heart. Naku, wala na po tayong oras. Sige, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa technical side. Kaya Susan Aison sa ating master control, kay Sir Leo Magpayo sa ating audio streaming na kanina rin ay nag-assist atin sa master control, at kay Justin Osia sa ating Warcast. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa palatuntunang Warm Heart. Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman po si Steph Vicente. At ito ang
1: Warm Heart.

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: байгаа юм гэхгүй. Яа, юу бүгд гэж өгсөн бэ? Оо, thank you.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming

0: Voces dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko 738 AM.
1: Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa NIA, National Irrigation Administration. Makibalita tayo sa status ng mga dam na pinangangasiwaan po ng National Irrigation Administration. Maya-maya yan sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: So ang Social Civic Projects Fund po ay mula kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. at ito po ay para sa 42,011 na barangay sa buong Pilipinas. Bawat barangay makikinabang. So ang kalahati po dito ay para sa priority projects ng mga barangay. At ang kalahati ay para sa mga scholars, 5 scholars per barangay. So ano po ba itong mga 100,000 para sa 5 barangay scholars? Ito yung tinatawag nating mga presidential scholars. Ito ay ang investment ng Pangulo para sa mga kabataan natin sa bawat barangay. So ang bilin at gustong ipahatid ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay bawat barangay ay merong makatapos at walang maiiwanan. So sa ating mga kabataan, mga presidential scholars, nasa 200,000 no, pagdating ng 2027. Ang bilin po sa inyo ng ating Pangulo, tayo ay magtapos at magkikita-kita po tayo at sana sa Marso o sa Abril, no, hawak na po natin ang ating mga diploma. Maraming salamat po.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kitapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa na ano lang area ang puntahan namin. No? So mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority. No? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po ay makikipag-ugnayan sa National Irrigation Administration. Baka kausap natin NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Sir, magandang umaga po.
6: Sir, na yung pagambigat. Good morning po.
1: Yes, sir. Una, sir, ingil lang kami ng update from your end sa NIA kaugnay ng status ng mga dams na pinangangasiwaan po ng ating National Irrigation Administration, sir.
6: Well, itong malalaking dams po natin, ano, especially itong

0: Pantabangan at itong Magat. Ito po yung malalaking dams na under po ng National Irrigation. Ano po?
1: Opo.
0: Dito po sa Magat Dam ay mga 10 meters pa bago mapunta tayo doon sa flood season na high level natin. Ibig sabihin, mababa pa ito ng 10 meters. Ano? So pero ang laki ng itiaas ko ng tubig dito. Malaking tulong po ito sa, para sa ating mga magsasaka. At of course, alam naman natin, bago dumating ang tag-ulan na ito, talagang namang problema na yung ating mga farmers sa patubig. At ang kagandahan lamang po dito is nasa vegetative states pa yung ating mga palay. So okay lang na may mga ibang sa ibang areas na may nabaha. Ang mahirap po kasi dyan pagka ang palay ay nasa fruiting states na, yun, nasisira siya. No? So ito okay naman. And then ito pong Pantabangan Dam natin, mataas din po ang tiras ng tubig natin dito, yung water elevation, pero nasa 30 meters pa eh bago mapuno yung dam. So kahit po malalakas ang tag-ulan at may mga pagbaha na dyan sa Central Luzon, yung ating dam nung ay hindi pa po nagre-release ng tubig. In fact, mataas pa po yung fill up natin. So imagine na, sir, opo, kung wala itong mga to, ay talagang grabe po sana ang baha, no? Buti nandito yung mga dam na tumulong para ma-impound yung tubig.
1: Ayun. So yung Magat is 10 meters pa magmula doon sa, anong tawag doon?
0: Season high level, yung spilling level po na.
1: Yes. Samantalang yung Pantabangan is about how many meters pa, sir?
0: Around 30 meters po. Malaki pa ang pupunoyin natin dito sa Pantabangan na.
1: Opo. Pero gaya na nabanggit nyo, malaking tulong pa rin kahit papano yung naging pagbuhos ng ulan dito sa pagpapataas ng kahit magya ng water level natin doon sa nabanggit po ninyo ng mga dam, sir.
0: Opo, at saka yung direktang patubig sa ating mga magsasaka. Dahil alam nyo naman, planting season mo ngayon.
1: Opo.
0: Ang palay kasi kapag ka-planting season na ganito at nakatanim ka na, kahit naman lumubog po siya sa baha, hindi naman ho agad nasisira yan. May mga naalod lang, so taniman mo lang ulit. Mahirap po yan yung ano eh, yung namumunga na sila. Hindi yun po ang problema natin. Pero so far, ang estimate namin sa sira ho ng mga palay natin ay malayo pong mas malaki yung advantage ng tubig sa atin.
1: Ayun. Okay. On another matter, Administrator Gillian, sir, we understand. Ito po, no, nung press briefing po ni Undersecretary Claire Castro, I think this was Tuesday, nabanggit niya na may mga panukalang construction ng mga dam. Halimbawa, malapit dito sa Pampanga River at dito sa gawi ng Marikina River para makatulong kung sakali sa pagmitigate ng flooding sa Central Luzon at maging dito sa atin sa Metro Manila, Engineer, sir.
0: Tama po yun. Kasi ang isa pong marami kasing ilog ang bumabagsak po dito sa dito sa Pampanga River, na nagkukos ng baha dito sa Pampanga. Ang malaking ilog pa po dyan na, of course, ang pinakamalaki itong Angat, ano? Pero nandiyan na po yung itong Pantabangan natin. Nandiyan na po yung Pantabangan Dam eh. Ano po? But meron pa pong isang malaking ilog dyan, itong Sumakbaw River. Babagsak po yan sa Peñaranda eh. Peñaranda River, tapos babagsak ulit sa Pampanga River. Ito po ang proposed dam ng NIA. Ang laman po nito kung magawa natin ay nasa 570 million cubic meters. No? Mm-hmm. So 570 billion liters yan ng tubig pag napuno mo yan. At napakalaking tulong po niyan para sa ating mga magsasaka. And of course, malaking kabawasan po yan sa tubig na nagkukos ng baha dito sa Central Luzon. At makakatulong din po sa hydropower production. Yan ang kagandahan po ng high dams eh.
1: Mm-hmm.
0: Meron ding dam diyan sa General Tino po ang location po na to, sir, ha?
1: Opo.
0: At meron din pong dam sa may isa pang gusto nating itayo, yung tinatawag natin na Maringalo Dam. katabi naman po ito ang Pantabangan River din, Pantabangan Dam natin, at babagsak din po yung ilog na yan sa may ano eh, sa may Pampanga River. So, yun po yung dalawang dams po na malalaki na proposal po natin dyan. Bukod dyan, may mga pinapagawa na po ang ating Pangulo sa President BBM na mga projects po dyan, yung mga impoundment, ano po, dyan sa Cabiao. Mm. Ang tabi po mismo ng Pampanga River yan. Ongoing na po yung construction yan, ano po. At may mga dams na rin po na naitayo ang NIA sa mismong Pampanga. Yung po yung sa may Purak, Gumain River na yan. Eh, nakakatulong daw. Nakausap ko nga po si Governor Pineda noong nakaraan.
1: Opo.
0: Nagpapasalamat po siya at malaking tulong daw yung mga dam na pinagawa ng NIA dyan. Eh, sabi ko, full support kasi ang ating presidente sa pondo ng NIA. Kaya marami po tayong magagawa ngayon.
1: Ayun. So, kumbaga itong mga panukalang dams na ito, Pampanga, Central Luzon, magkakaroon tayo ng karagdagang ipon na tubig, makakatulong sa pag-iwas ng pagkakaroon ng pagbaha at posibleng source pa ng enerhiya, Engineer Gillian, sir.
0: Ay, tama po yun. Yan po yung gagandahan po ng ano eh. Gagandahan po ng mga high dam natin. Ano? Yung isang dam naman na sinasabi ko kanina ay yung po yung sa Sumacbaw River, no? Yung isang dam na sinasabi ko kanina sa Talavera River naman. No?
1: Opo.
0: Lahat ito, babagsak po ito sa Pampanga River. So imagine na lang po ang impact, no? Sa pagbaha dyan sa Pampanga kung yung malalaking ilog na ito ay ma-impound natin kagad ang tubig doon po sa taas, no? Malaking tulong po talaga ito sa ating mga magsasaka at sa flood control.
1: Ayun. Okay. Well, Administrator Eddie Gillian, sir, salamat po ng marami ha, sa mga impormasyon na ito at mga update mula po sa inyo sa National Irrigation Administration, sir.
0: Salamat po. Yes, sir, gina po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. NIA, National Irrigation Administration Administrator, si Engineer Eddie Gillian.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 43 and a half minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Maya-maya tayo makikipag-ugnayan naman sa Office of Civil Defense. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
4: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
9: King of the Road.
8: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
10: Maari bang umusog-usog ng konti?
8: Sakay na!
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
11: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of Civil Defense. Makakausap natin this morning, Deputy Spokesperson, si Sir Diego Mariano. Sir, magandang umaga po.
6: Opo, magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay.
1: Yes, sir. Hingi lang kami ng update from your end, diyan po sa OCD, dito po sa nagdaang mga kalamidad at patuloy pa rin na mga babala sa malakas na pag-ulan in various parts of the country, sir.
6: Opo, no. As of latest report po natin this morning, itong nagdaang bagyong Luis Maymay at patuloy na pag-ulan po ng hangin habagat is nagkaroon po ng tala po ng epekto sa ating mga kababayan. Una po is meron na pong 1.8 million na pamilya or 6.5 million na katao po ang naapektuhan po nitong mga nadaang pag-uulan. Sa numero po iyan is nasa 14,000 na pamilya or 47,300 na katao po ay siya pong nanunuluyan sa ating mga evacuation centers po natin. Sa kasamaang palad naman po, ang itong mga nagdaang pag-uulan is nag-iwan po ng mga casualties po. Meron po tayo na itala na 29 na namatay, 19 na injured, at tatlo pong nawawala.
1: Okay, sir, itong nabanggit mong mga bilang ng nasawi, nasaktan, nasugatan at may nawawala. Ito po, kumbaga as we speak, ito po ay verified na rin ng down to the local government unit, sir.
6: Ang mga numero po natin ng casualties is patuloy po na ongoing pa rin po ang validation po niyan. Naisama lang po yan dahil meron na pong initial na verification na or validation na nagawa. Pero patuloy pa rin po yung pagva-validate po natin kung ito pong mga naitala po natin is may kinalaman po talaga dito sa mga nagdaang pag-ulan po.
1: Yes, sir. Ano naman po ang latest, sir, sa pinsalang tinamo ng mga infrastructure natin? We understand dito po sa bandang CAR, Cordillera Administrative Region, nakapagtala tayo ng mga landslides dyan, Sir Diego.
6: Opo na, pagdating po sa ating mga damage, ang damage sa ating infrastructure is nakapagtala po ng 4.7 billion worth of damage. Sa agrikultura naman po, meron na po tayo na itala na 1.4 billion worth of damage. Sa mga kabahayan naman po nasira, meron po tayo na itala na 2,100 or mayigit 2,000 mayigit na kabayan ang nasira po. At totally damage po dyan is nasa 226 and yung partially damage naman po ay nasa mayigit 1,000 po.
1: Mm-hmm. Okay. Sa aspeto naman po ng patuloy na pagkakaloob natin ng supplies, lalo tigit dun sa mga kababayan nating nananatili pa rin sa mga evacuation center, mga food packs, inuming tubig at iba pang mga non-food items sa Sir Diego.
6: Po, ang ating mga kababayan naman pong especially yung mga nasa loob po ng ating mga evacuation centers, isa patuloy naman pong binibigyan ng assistance especially ng ating mga LGUs. Sa katunayan nga po, meron na pong naipamahagi na 957 million worth of assistance na po ang naipamahagi sa mga ating mga kababayan na apektuhan po, no. Yan po ay galing po sa Office of Civil Defense, sa LGU mismo, then sa ating iba pa't ibang national government agencies tulad po ng DSWD.
1: Okay, isang puntos pa, Sir Diego. Meron bang mga komunidad o mga barangay na hanggang ngayon ay tinuturing pa rin na isolated? O kaya dahil halimbawa yung mga lugar o mga kalye, mga daanan papunta sa kanila ay impassable pa rin, sir?
6: Meron po tayong isang area na reported po na isolated sa may bandang Region 3. I don't have the exact location ngayon. Dalang report pa lang po sa amin is yung region. So sa Region 3, meron pong isa pong barangay, if I'm not mistaken, na isolated po dahil yung kanilang tulay is medyo may debris or may damage po. So ngayon po, ay naabot pa rin naman po sila ng ating mga kawanin ng local DRM po nila na maabot pa po ng assistance, no, kahit na sila po ay isolated, no. Pero napapasok naman po sila by foot naman po.
1: Ayun. So, ibig sabihin nararating pa rin kahit papano. Yun nga lang, eh, bababa ka muna nung kiilog o creek. Oh, pero mararating pa rin, Sir Diego, ano po?
6: Opo, no. Yung mga isolated areas na reported naman po is nararating naman po. Do, mahirap lang po dahil hindi po nakakadaan yung sasakyan. So, lalakarin po talaga.
1: Mm-hmm. Okay. At meron po bang, let's say, mga LGU o mga lalawigan na inaaral na kung sakali baka mag-declare sila ng state of calamity matapos itong nagdaang mga kalamidad, sir?
6: So ngayon po, no, meron po tayong 53 na cities and or municipalities na nagdeklara na po ng state of calamity. Karamihan po dyan ay nasa regions 1, 3 at Calabarzon po ng Opo. Mga city at municipalities po.
1: Ayun. Okay. In closing, Sir Diego, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Please go ahead, sir.
6: Opo, ang mensahe lamang po ng Office of Civil Defense sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon is meron pa rin pong pag-uulan na nagaganap. Una po is tayo po sana maging cooperative na sana is kapag ating mga authorities is nagtawag po ng evacuation, sana po tayo po ay sumama para maiwasan po natin yung mga dagdag na injuries or mga casualties na maaaring maganap sakaling tayo po ay lumikas habang tumataas pa po yung tubig baha. Then pangalawa po is tayo po sana maging informative na alamin po natin yung kapaligiran natin na kung ano po yung hazard or panganib na nakapaligid po sa atin. At then from that, makapag-prepare po tayo accordingly. No? Then pag-prepared po tayo is mas ligtas po tayo or makakabawas po tayo sa mga maaring maging casualties. Then maging informative na alamin po natin or kumuha po tayo ng mga impormasyon sa tamang pagkukuna ng impormasyon. No? Nandyan naman po ang mga Facebook pages ng ating mga pamahalaan from PAGASA, from OCD, then sa ating mga government media, yan po yung mga totoo at nagre-release po ng mga tamang impormasyon. No? Kaya sa ating mga kababayan po na apektuhan is huwag po kang mag-alala at ang ating pamahalaan naman po is meron naman pong utos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na kung sino man po ang nangailangan ng tulong is kagyat po dapat bigyan po ng tulong. Kaya lahat po ng ating naapektuhan is huwag po mangamba dahil sama-sama po tayo dito.
1: Okay. Sir, salamat po na marami sa mga update, mga impormasyon mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
6: Opo, maraming salamat po. Mag-iingat po tayong lahat.
1: Thank you, sir. Si Sir Diego Mariano, ang Deputy Spokesperson po ng Office of Civil Defense. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 53 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Mga kaibigan, update sa Sandigan Bayan, ha? Pagdinig sa kaso ni Senator Marcoleta, muling iniurong ng Sandigan Bayan. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Mary.
12: At ang muling kinatila ng Sandigan Bayan 3rd Division ang nakatakdang pagdinig sana ngayong Webes sa mosyon kaugnay ng kaso ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod ito ng panibagong work suspension ngayong araw dahil sa patuloy na epekto ng habagat. Nareset ng pagdinig sa September 3, alas 8:30 ng umaga kasabay ng unang araw ng bail hearing sa plunder case. Si Marcoleta ay naharap sa reklamong plunder sa ilalim ng RA 7080 na nagtatakda ng preventive suspension sa mga opisyal na naharap sa ganitong kaso. Matatandaan noong August 3 ay naghain si Marcoleta ng kanyang manifestation para tutulan ang pag-i-issue ng preventive suspension laban sa kanya bilang senador. Samantala, Alan, dito naman sa bahagi ng East Avenue dito sa Quezon City ay ito ha, sumisilip na ang halim araw ngayong umaga. Kani-kanina ang mga pasado alas 6 ng umaga ay nakaranas pa tayo ng mga pabugso-bugsong ulan. Pero ngayon ha, medyo maaraw na at walang ulan at sana magtuloy-tuloy na to hanggang mamaya. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, Mary Ann Bastasa, mula po dyan sa Sandigan Bayan. Oh, bago tayo mag-bye-bye, bago tayo mag-bye-bye time ngayong umagang ito ng Thursday, August 20, 2026. Happy birthday muna. Happy birthday, madam. Happy birthday po. kay Luz Biminda Antolin. Yan. Mami po ni ano, ni kasamang Paula Antolin. Happy birthday, ma'am. May you have many, many more birthdays and blessings to come. Happy birthday. At belated happy birthday din sa aming bagong kasama rito sa Radyo Pilipinas. Birthday naman niya kahapon. Ka-birthday ni dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Ellen May Buena. Happy belated happy birthday, ha? Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Webes, August 20. Thank you sa ating mga executive producer, si Paola Antolin, Ali Gumatay, at si Ellen Buena. Welcome to Radyo Pilipinas. Thank you, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomarie Referial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
13: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Publiko.
13: 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. Like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
18: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
17: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
19: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
17: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa,
21: sino nagturo
20: sa training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
17: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.